0: Mga tao ang namatay sa nahagsa nga building dito sa Pampanga. Matod pa ni Angeles City Public Information Officer nga si J.P. Layo, nga lakip sa bag-ong nakaplagan nga pateng lawas, mang usa ka batang babae, usa ka lalaki, usa ka hamtong nga babae. Kadaghanan sa mga biktima, mao ang mga construction workers nga natug sa mismong lugar sa dihang nahitabo ang trahedya. Sa pagkakaron, padayon pa nga giimbestigahan ang rason sa pagkahugno sa gitrabaho nga building.
1: Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnan sa kusog human ini.
2: Balita Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ng siyudad sa Tagbilara. Alang sa paggam sa mga ligid, atuwa lang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga servisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang servisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Atuwa karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.

0: Balitaan sa gawa sa nasunod na nato sa Tire Queen at Goodyear Servitech, nagpasidaan ng Iran nga ang kasamtangan kasabutan sa ceasefire. Uban sa Estados Unidos, mahimong maapektuhan kung na magapanayon ng Israel sa pag-atake niini sa Beirut. Taliwa kini sa nagkataso sa mga tensyon sa mga rehiyon, si Iranian Foreign Minister Arachi niingon nga ang kasabutan sa Washington nagatumong kini sa usa ka ceasefire sa tanang natad lakip na sa Lebanon og nga ang bisan unsang paglapas sa usa ka lugar mahimo kining moresulta sa pagawa sa tibok sa maong ceasefire. Gikan sa DWRD Ball Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnan sa kusog.
1: Magkauban sila si Pinay tennis player Alex Ayala o si Venus Williams sa doubles draw sa Bad Homburg Open. Kauban nila ni Ayala o Williams ang German player nga si Eva Lis nga natagan og main draw wild card sa singles competition sa WTA 500 tournament nga pagahimuon dito sa Bad Homburg, Germany. Alang ni Ayala usa kini ka talagsaon nga higayon nga makauban sa usa ka team si Williams nga pito na kahigayon nga Grand Slam champion. Sa balitang artista, nagpakasal na si Rita Gaviola, ang Bachao Girl, sa Pinoy Big Brother. Ngato si ang ginigugma nga si Cherrick Ong. Nagpasalamat si Rita Gaviola sa tanang itambong o nahimong kabahin sa ilang kasal.
0: Bukti sa peso, intandes dolyar o mga salapis kalibutan ng mga gutluwa.
1: Ang US dollar, 61 pesos o 70 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 80 pesos o 26 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 61 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 85 centavos. Australian dollar, 41 pesos o 68 centavos. Saudi riyal, 10 pesos o 99 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 33 centavos. Euro, 69 pesos o 38 centavos.
0: Inyo na bating balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service. Dalan, Venancio Pinting Avenue, Dakbayan, Stabilaran. Aging panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, kanyang mga pulong sa kaalam.
1: Ang tinubdan sa tanang himaya mao ang pagdawat ni atong gihatag sa Ginoo.
0: Mao kadtong nagbagang balita karon buntag kayo na bati paguna dinhi sa numero nung stasyon sa Bohol gisaligan sa mga bulanon. DYRD usang ano sa ni Sir Rachel James Gilbert Tulop ug ang kagawad Jerry Cajes sa atong check on duty mga sakop sa DYRD News Team Arnold Lucas friend mo forever.
1: O kini si Gli Orcolio ang friend mo forever.
0: Labing labas ug kompletong balita dinhi sa DYRD ayon buntag.
2: DYRD Gisaligan.
0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 8:08.

0: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pa'y nagani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra.
2: Extra paspas, extra galing.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
5: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: at dilaw na muso o bangpan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Image Care versus previous formulations with regular use.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
3: Lahi ra gyud ka sis.
4: Myra E's 5-in-1 beauty of immunity powers no good na.
3: True. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa.
4: With regular intake, proper diet, and exercise.
5: Do you have to cover all vitamins?
6: Ingon ani paminawon kog barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
7: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Alagang unilabyan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
11: Let's go, Lola!
10: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
11: Uy, what ako!
12: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilabyan.
13: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
2: Drink responsibly.
14: Ilong Ranger?
15: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
14: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
15: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
14: Sipon agad?
15: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Milzeb Z Plus 40 with zinc agad.
13: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
18: Basta na ay hilanat,
19: dapat matik. Ibay Jessic.
18: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
19: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
18: Dapat matik, iBiogesic.
8: Alagang unilabyan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
21: Engineering prosperity, Dennis, sir, taga-Manogan, Zamboanga del Norte. Sa una, hindi dyan ko katulog, sir. Magmulmul niyong pikas na ko nga batang. Niya high blood food ko. Niya masulibog ko kalipong. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na muog niya, pagdagang sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Niya kasakit ni akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. DTX 500 o may TC red yung nga akong ginainom, sir.
16: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
22: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Jewic Care o sa inyong suking butika.
10: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
11: Let's go, Lola!
10: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
11: Uy, what ako!
12: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
23: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent.
0: Before, nakaka-4 cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang ka maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. At doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi, nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements butika, daghan ko na inom. Pero daghan na po kong mag-give up. Parang kanya akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right support. Sa MX3, the regio ko believe.
1: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
5: Sa inyong lumber o construction niche, Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

0: Oras sa DYRD ang radyo sa katawan, alas 8:20.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV o sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV o Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM o sa 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Broadcast Anchorman. Gisaligan sa mga bulanon. Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban. Tinud-anay gamaalagaron. Anchorman sa nagunang public affairs program. Inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD inyong alagad. Alagad Mong Bulyeser.
0: Higala, kamusta? Mayong buntag.

0: Aragada ta mga kaigsunan sa tong isgutanan karong buntaga. Init-init nga isyo gyud ni mga kaigsunan padayon ta nga maghisgot mga igsoon kalabot sa nagpadayon usab nga kaguluyang dito sa Senado. Tungod kay hangtod kagahapon adlaw mga igsoon wa gihapon nahitabo ang sesyon sa mga senador. Sulod na sa duha ka adlaw nga maunta ang nagunang trabaho sa mga senador sa Pilipinas. Ang pag-antender sa sesyon mga kaigsunan, kinitungod kay why nagpakita ng mga sakop sa majority block. Tungod din ni mga kaigsunan na nawagan ang mga sakop sa minority block nga mo-resign na. Mo-resign na lang si Senate President Alan Peter Cayetano o plano nga ipuli mga kaigsunan si Senator Sherwin Gatchalian sa inyong tanaw mga sano. Ang ikaha nga mo-resign na si Cayetano aron na makabalik na sa normal nga trabaho ang ato ang mga senador. Ang inyong huna-huna atong ipahilo na mga kaigsoon kabahin ini. Ang ato mga senador, mga kaigsoonan, 24 ka mga senador, wa gihapon makasesyon tungod kay unsira ang mitambong ang sakop sa minority block. Ang 13 mga kaigsoonan wa musipot. Si Bato nagtago-tago. Samtang mga kaigsunan ang 12 ni absent, duha na kaadlaw. Wa sila mo pakita sa sesyon mga kaigsunan. Dereliction of duty matod pa sa uban nga mga komentaryo. Mga sano, atong ipangutan na diha kaninyo karon. Unsa inyong tanaw? Nanawagan ang minority block nga Senator Peter. Ikaw may leader anang majority block, ngano man mo nga nang absent man mo? Kaya pa ba nimo pagbitbit sa Senado? Resign na lang. Panawagan ka na sa tuang minority block senators mga igsoon. Kamu, unsa pwede ang inyong huna-huna? Angay ka nga mo resign na lang si Alan Peter Cayetano? Apan sa dili pa nato ipahilo na kanang inyong mga huna-huna at sang abrihan na itong mga dalunggan na itong paminawon ang report kabahin ni inigikan sa kauluhan.
1: Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Alan Peter Cayetano resign. Yan ang naging panawagan ng Senate Minority sa kanilang Senate President.
2: Kasunod yan ng ikalawang araw ng hindi na naman pagsipot sa sesyon ng 11 senador ng mayorya. Kaya naman ayon sa minorya, malinaw ang nilang pagpapabaya sa tungkulin ang ginagawa ni Cayetano. Yan ang tinutukan live ni Sandra Aguinaldo. Sandra!
3: Vicky, Ivan, Emil, sa ikalawa nga pong pagkakataon ay hindi naman nagkaroon ng sesyon dito sa Senado dahil hindi nga po nakarating ang majority senators. Paliwanag naman po ni Senate President Alan Peter Cayetano, bahagi ito ng kanilang strategy para umano matuloy yung hearing ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control projects. Kung no-show ang majority senator sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano kahapon, ngayong araw rin. Pagpatak ng alas 3 ng hapon kanina, nasa plenaryo na ang minority senators at ilang bisita. Pero bakante ang mga upuan ng mayorya maging ang Senate President. Naghintay ang minority senators pero nalaman nila mula sa Senate Secretary na hindi darating ang mayorya. Kasasabi lang ni Zubirin ito nang mag-Facebook live naman si Cayetano. Ipinaliwanag niya kung bakit wala ang 11 majority senator sa sesyon. Anya, paraan ito para hindi maapektuhan ang trabaho ng mga komite ng Senado, partikular ang Blue Ribbon Committee na nakatakdang magsagawa ng pagdinig sa flood control mess sa Webes.
4: May kasamang mga protesta yon, protest against a puppet Senate na gusto nila. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rule sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee.
3: May hamon din si Cayetano sa minorya. Kung may sapat na numero daw sila na 13, bababa na siya bilang Senate President. Ito kasi ang numerong kailangan para maging mayorya.
4: Ano? Pumili tayo ng 13, I'm ready to go anytime, any day.
3: Matapos ang live ni Cayetano, humarap sa media ang 11 minority senators. Hiningi nila ang pagbibitiw ni Cayetano.
5: It's a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore.
3: Sa pinagsamang pahayag ng minorya, sinabi rin nila ang hindi pagdalo ng majority senator sa sesyon ay pag-abandona sa kanilang tungkulin.
5: What happened today was a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to leave. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated.
3: Sa kalendaryo ng Senado, hanggang bukas na lang ang session nila bago mag-break hanggang sa Hulyo. Hindi naman nawawala ng pag-asa ang minorya na sa huling araw, sasamahan sila ng ilang majority senators. Hindi raw Senate President lang ang pwedeng magbukas ng sesyon.
6: Inibita namin, sumalip kayo sa amin, pero si Alan Peter, steady ka lang dyan.
7: Sana, pag Senate President ka, ikaw maging ehemplo ng iyong mga membro ng buong Senado.
3: Unifier.
7: Kaso, siya, masamang ehemplo, bad influence, bad example, bad apple.
8: We appeal to the rest of the members of the majority bloc. Huwag na si Senate President kasi we appeal to their sense of duty, of their responsibility. Kasi mukhang untenable na si SP kasi siya yung nagsasabi sa mga kasama namin na huwag mag-attend ng session. Under the rules, pag wala yung SP, pwede mag-preside ang pro tem. Pag wala yung SP and pro tem, pwede mag-preside ang majority leader. Pag wala yung tatlo, pwede mag-preside any of the two deputy majority leaders.
3: Pero ang mga posisyong nabanggit ni Lacson, hawak din ng mga kaalyado ni Cayetano.
9: Every day, ang Senate gumagastos ng 25 million sa kuryente, sa utilities, sa sweldo, pero walang session nangyari. Walang batas na na-approve, sayang ang bayad ng taong bayad.
3: Kung may sisisihin daw dahil hindi na ipasa ang ilang panukalang batas.
10: Kasalanan ni Alan Cayetano yan dahil ipapasa na sana namin ang batas na yan na ipagbabawal yung paggagawa ng ganyan, i-hostage yung pasyente.
3: Pinuna rin nila na bakit sa Facebook pumasok si Cayetano at hindi sa Senado. Pag-aaralan ng minorya ang pagpapanagot sa majority senators para sa hindi pagdalo ng sesyon.
11: The Constitution says that we should meet at 3 p.m. Monday, Tuesday, Wednesday, as a matter of fact, even Thursday should be working day also in 2000. We'll cross the bridge when we get there. We'll see.
3: Bago nito, sinabi ni Majority Senator Rodante Marcoleta, personal na desisyon niya na hindi dumalo sa sesyon kahapon. Sentimiento niya. Dinamaya nila si Senator Jinggoy Estrada nung arestuhin ito kahapon, bagay na hindian niya ginawa ng kahit sino sa minorya. Nagpayag din siya ng sama ng loob sa pagtaas ng boses ni DILG Secretary John Vic Rimulya kay Cayetano.
12: Hindi ko alam ang damdamin ng mga kasama ko. Okay. Ang sinasabi ko sa iyo ngayon, yung damdamin ko hindi man lamang kami pinagbigyan, sinigawan ng SP President, ang Senate President, bakit naman ganun ang naging pagtrato na?
13: Okay.
12: So, parang minaliit na kami.
14: Emil, sinabi nga po no ng dito sa Senado na hindi raw hahadlang ang minority doon sa pinaplano na sesyon o hearing kaugnay sa flood control sa Webes. At gayon din umaasa sila na may papapala pa rin sila doon sa sesyon bukas dahil maari raw na merong ilang majority senators na dismayado sa pamumuno ni Senate President Cayetano. Emil?
0: Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Motong balita mga kaigsunan gikan sa kauluhan na purbidaduhan na kaadlaw mga kaigsunan. 25 milyones kada adlaw ang gasto sa Senado mga kaigsunan. Purbidang mahala kay na ano? Ato na lang iabulis ng Senado karang 25 million a day mga igsoon. O gato nang ipalihok sa ekonomiya. Daghan natin nga ligmaadzo na do. Human gay 25 milyones kada adlaw mga kaigsunan ang gasto Senado. Unya wa sila magtrabaho. Ang mga senador, almost or around 10,000 ang ilahang sweldo kada adlaw. Mga kaigsuunan, sa ito pa mga 300. More or less ilang sweldo sa kabuwan. O niya, maura ito nahitabo mga kaigsuunan.
13: na naman po ning majority man unta sila. Sila good untay haod kay majority man. Sila man hinuoy na nalaw. Sila man hinuoy ng hawa mga kaigsunan sa Senado. Ha? Oh, ngano man mga kaigsunan? Duwa gina sa politika. Oh. Matud pa mga kaigsunan sa gibasang rules, kung dili ipadayon ang sesyon, pwede man. Pwede. Kinapwedehan. Naa sa rules nila nga dit na magsesyon ron, pwede. Igo rang muingon si ang president sa Senate ngadto sa majority leader, dili ta magsesyon ron. Ingnon pod ang minority leader, dili sa ta magsesyon ron. Pwede. Ang nahitabo, wa jamo na, wa pahibawa ang majority, wa pod pahibawa ang minority nga dili sila magsesyon. Laktod pagkasulti mga kaigsunan, nang absent ang 12 ka mga senador nang ang ilang rason mga kaigsunan ilahang gikuyugan gidepensaan si Senator Jinggoy Estrada nga at that time gidakop sa CIDG ha wa mo voluntary surrender gidakop sa CIDG gidong mga senador so wa mo palag sa dakop mga kaigsunan katong voluntary surrender kay kana mang ikaw may niadto nga wa jamoy awtoridad miduol nimo mo ni surrender. Pero kay giadto kag si IDJ, hingkuyog ka, adili na voluntary surrender. Gidakop ka. O, gidakop ka. So, gidakop si Jinggoy Estrada, mikuyog ang mga kauban, mga kaigsuonan. Ha? O, mikuyog. O, maingong po tong uban. O, parihara na sila kay hing walk out mong po tong minority block. Nga ito bag si Senador Irwin Tulfo niya na. Dili pariha. Hing walk out me, tungod kay gi-violate ni Cayetano og majority, ang rule sa Senado nga dapat dunay debate usa mag divide house kasi si Senator Cayetano sige man siyang I move to divide house aron aprubahan mga kaigsuonan ang amendment sa ilahang rule nga mao nga pwede si Bato de la Rosa mo appeal sa pagbutuhay og pag-appeal sa session pinagi sa teleconference bisan og tago siya mao nay tumong sa majority black senators. Usbo nila ang ilang pamaagi nga pwede ang absent nga senator mo appeal sa sesyon. Mauna nga miingon ang minority ato nang debatehan. Si Cayetano kay di man gusto man niya i-divide the house dayon. Kay aron maaprubahan. Mo tong wa ka udzon ang mga minority nagnaunsa man ni sila. Gadali man nganon mang dili naman musunod sa rules ni sila. Dapat ang committee unta pay mo report niini. Dapat unta debatehan pa ni nganong divide the house man dayon. Mo tong ni walk out sila. Kay wa sila ka-adjon mga kaigsunan sa maniubra ni Cayetano diha sa Senado. Kading nahitabo karon nga ni absent dili walk out ning gihimo nila kay wa man sila mo present. Kanang walk out kay may attender man ka unya may gawas ka wa ka mo tiwas ba og na eskwela pa na cutting classes ba. Kani absent yo wa gyud mo pakita. So dili pareha. Wa sila mo pakita tungod kay ilang gidepensahan si Jinggoy Estrada mo nay kalahian kuno matod pa ni Irwin Tulfo. Ala sige, maminaw putas mga bulanon. Unsa pod ang inyong hunahuna kabahin ning nagpanghitabo? Duna tay gilabay nga pangutana sa inyong tanaw. Uyon ba mo sa panawagan sa minority black senators nga mo resign na si Alan Peter Cayetano as Senate President? Uyon o dili uyon? Kami mo uyon sa inyong pagtawag mga igsuon. Duna unang caller. Hello, mayang buntag. Hello. Good morning.
15: Good morning, bye.
13: Yes sir, good morning. Simple ra to pangutana sir. Uyon ba yan tas analan na ugda sa isa sir? Uyon ba or dili uyon ang mo resign si Alan Peter?
15: Uyon.
13: Uyon, nganong uyon man?
15: Kay siya, mo man siya kay babugadong siya wa siya kitaw kung sa isang roles and responsibilities as Senate President. Hinumbo ba mo nga kanang mga fans ni kay Tanong Kongreso pa dito na siya laog o gawa mo huling ito, pahawaan di mo hawa, gagumot at yung kiso. O, ito tayo ma, nakaroon, ani na po sa Senado. O, wapa doon na siya tanong sa si Gahom, na kalakog ni Ja, dili mapukaw na tanan kaso. Pato sitte, Jinggoy sitte. O, karoon kay, kung siya ng kalakog, siya ng gabi tumitipit, napukaw ang kaso, ito na Jinggoy sitte man. Ang dami ng mga kaso ng si reaction sa isang mga kauban. Pero nalipay po kung hindi sa minahog. Kapayulit man si Jag, ganyan, ganyan, ganyan. Kasi kaso na under sa anti-article. Ano nga, mapailan ko lang kasi. Pero reo ng kanan niya. Kaya, karon, hindi man lang ay mukhaot ang majority. Ay nga no, ito may dalib sa Senado, leadership na anin yung. Ang majority, huwag ilang dibuha to, majority sila. Ikam mo, kay kamo may mga leader karon ron, mukhaot mo without timbre. So, illegality. Amayo ko na kaya wapay nagkaso ng hindi kaya wapay kaso ng sitang para hindi dyan. O, sa kaya ho, yun ko, tungkol sa kalaog sa gahom, nga itabi ng tanan, nga matulong mga kaya na hukaw tanan. Sakay po sila siwang kita mo, na mirisi.
13: Mirisi yun, ha?
15: Salamat kayo. Welcome everyone. Good morning.
13: Salamat kayo, salamat. Uyon siya nga mo resign mga kaigsunan. Nga si Senator Alan Peter Cayetano nagbitbit sa itong oras 43 minuto suma nakalabay ang alas 8 sa kabuntagon. Atong mga bulano na itong gikuhit ang inyohang mga hunahuna karon mga kaigsunan layo ratas Manila apan na ato na silang mga senador mga tao ni nato nga mga leader mga kaigsunan nga itong gipulsuhan karong buntaga ug unsa ang inyong ikasulti nanawagan ang minority black senators nga tungod sa pag-absent sa mga majority senators tanaw nila dili maayo ang liderato ni Alan Peter Cayetano. Nanawagan sila nga mo resign. Kining atong sunod caller, unsa ka pud ang iya? Hello, maayong buntag kani mo, sir. Hello.
16: Third day of discussion pati sa Senado. Okay.
13: Okay.
16: Akong patpasan na ko may tips ha, for the benefits of the incoming caller. Muta na sa mga mo may tips if 25 million pesos per day sa Senate including the salary of the congressman and the Senate. Senators?
13: 25 milyones. Apil na tanan, tingali. Tubig, huwag ka ng mga empleyado nila tanan. Apil na.
16: Pastan, dereliction of duty, of course. Dereliction of duty na sa, kung responsibility na sa Senate President Metives. Then, ato lang siyang kanon, kanang may, dito lang na ko, no, nga, papawaon na siya, mo-resign siya, dapat mo-resign siya. Kaya, kung atong isgutan po na Metives, atong we will discuss about no kanaka nabitang kita go walk out and the boycott to namin kailangan na ni Tevez diba boycott tingalin with my own opinion no more or less opinion boycott is not appearing to the Senate no kanang mga senador sa majority while ang walk out is katong ginun po ni Tevez nga diha na sesyon pero waka yun diditso hing walk out sila but kanang majority, huwag magpakita, boycott sila.
13: Boycott or absent.
16: That is the responsibility of the Senate President. So, ako lang is, may mga balaod tayo, gihimun tanal diha, huwag magpakita. So, dapat mong hawa na si, Senate President Cayetano, Tiano, ano? Cayetano.
13: Cayetano.
16: Pwede laluwan. Bitaw. Papaon okay. Siya, may tebs.
13: Salamat kayo. Papaon salamat kayo, Sir Patrick. Salamat. Yeah,
16: ako pa isa kay gamay lang mitips ha?
13: Gamay. Oh, sige,
16: patatang na to. Mayang puntang ni Kumpari Jerry Pabe. Of course, akong igagaw si Agaw A. Redulia ubang ni Doktora Salinas o Virgin Salinas Redulia. Captain ni Primo Bro, of course, I will not forget our station manager, si Sir Peter Darisco ubang siya pamilya. Mayang puntang ninyo.
13: Okay.
16: Salamat kayo.
13: Salamat kayo, Sir Patrick.
17: Mayang puntang. Inyong alagad ta forever.
13: Duha na ka-coolers mga kaigsunan ang ilahang mga huna-huna, dapat na mo resign si Senator Alan Peter Cayetano. Lain nga caller atong dawaton sa line 1. Hello, mayang buntag.
18: Hello.
13: Sir, mayang buntag.
18: Yes, sir. Sir Tibbs.
13: Nanawagan
18: ako.
13: Okay, sir. Go ahead, sir.
18: Dili o yun sa pagkakaroon. Anak ako mo o yun o mahuman ang investigasyon sa flood control.
13: Ah, okay. So,
18: dili ko yun. Gusto kong makadungo ko mahuman ang investigasyon sa flood control.
13: Mm-hmm. So, gusto ka nga magpabilin si Alan Peter?
18: For now. Ana na parisayon nun, mahuman ang investigasyon ng mulutaw na ng kamatuuran sa flood control project.
13: Okay.
18: Thank you.
13: Salamat kayo, Mr. Cooler.
17: IATF, inyong alagad ta forever.
13: Dili o yun ang ikaduhang katulong caller mga kaigsuunan na to. Ha? Lain pag caller, hello, may buntag.
19: Hello, mayong buntag, sir.
13: Mayong buntag, Mr. Cooler, pangutana na to, uyon ka ba sa panawagan sa minority black senators? Nga mong resign na lang si Alan Peter as President of the Senate.
19: Dili, sir.
13: Dili, nga naman?
19: Unang-una,
12: nga nung si Peter Cayetano man ang ilang target lang, di ba? Mm. Daghan man sila nga kuan wa mo tungha. Unya, ang ikaduha, klaro kayo nga ang nga nung gusto man nila ilugon ang presidency nga gaabang may giatuba nga flood control. Kaya mao dyan ang ilang gibigayan. Wa man na sila nag-apinan sa kanang kuan sa impeachment kasi sigurado man yung dili ma-impeach ni Sara kaya wa man sila kanang numero. Ang ilang siguro kaya nakaroon labi na nasira pitong po, sige na siyang banha kaya appeal man siya sa listahan ni Saldico. O na nga maningkamot yun na sila nga dili madayon ang investigasyon sa flood control. Mora na kapangutan na nga nung dili man sila gusto nga uting kayo ang flood control kaya aron mahibalaan sa mga tao. Mora mo na yung gusto. O ibot na tag dili sila guilty, okay. Pero kuan sila, appeal sila, hindi na ito bangon. Bawag yun ay klaro na senaryo karon ilang, naging kamo sila na mailog ang presidency kaya aron maundang ang investigasyon sa flood control. Mora na po, sir.
13: Salamat kaayo, Mr. Caller. Salamat kaayo.
17: IATF, inyong alagad ta forever.
13: Duha mga kaigsunan ang miingon nga dili uyon. Mga kaigsuunan sa maong panawagan sa minority bloc nga mo resign na lang si Alan Peter Cayetano tungod kay duha na kaadlaw mga kaigsuunan nga nangabsent ang mga senator sa majority bloc wa na trabaho. For what reason mga kaigsuunan ilahang giprotestahan? Oh, ngano kaha mga kaigsuunan nga mahadlok man sila nga majority man sila. Sila may daghan na mga kaigsuunan, no? So maniubra gihapon baka ni sa duwa sa politika nga di ta mudong dito kay we don't have the numbers. Majority black ta tinuod pero we don't have the numbers. Tungod kay wadiha si Jinggoy, wadiha si Bato de la Rosa. Ah, ang 13 na 11 na lang, napareha na sila mga kaigsunan nga 11-11. Amo na gitawag og inabtik mga kaigsunan. Dili gihapon. Oh, bisag majority black ta unsaon man ning majority lagi ta pero saon man nga naamay mga kabilinggan ng uban atong mga kauban in the persons of Bato de la Rosa nga undaran karong panahon. O niya, Jinggoy Estrada, gidakop sa CIDJ atong naging adlaw mga kaigsunan. Tuwa na siya sa piresuhan karon sa kamukarami. Gasanina na siya og sanina og piniriso mga kaigsunan. Although, suspect ang tawag pa anak mga igsuon. Kay ang korte na mo'y muingon og nakasa bagyod si Jinggoy or wa. Pero mga kaso mga kaigsuunan nga plunder, di man guna mapiansahan. Mao nga magpabilin yung gadito sa piresuhan hangtod mahuman ang kaso. Mao na ang init nga mga isyu dito sa kauluhan mga kaigsuunan. Kita din sa Bohol. Mutimbaya ta mga kaigsuunan sa ilahang mga kaguluyan nito. Pinagi usab sa pagpadayag sa atong huna-huna. Doon na tayo caller sa line 5. Hello, Mayong Buntag.
20: Good morning, Sir Bong. Vice Gov.
13: Maayong
20: Buntag.
13: Mayong Buntag ka nimo, amigo. Yes, sir. Unsay imuhang mga panahom nining mga panghitabo karon og simple nga pangutana, uyon ka ba o dili sa panawagan sa minority bloc nga mo resign si Senator Alan Peter Cayetano?
20: Kabahin anang flood control nga investigation tapes Vice. Mura man nag nanay partial report si Senator Lacson siguro ana Vice. Pero wala mo pirma na silang ubang mga majority members. Doon na may investigation sa flood control?
13: In fact, doon na investigation. In fact, napiriso si Bong Revilla o si Jinggoy tungod na sa investigation sa Senado nga gihimo.
20: Yeah, sakto Bong. Sakto ni Bong.
13: Kaya wa pa ito gihimo nilang investigation, dili madakpa na si Bong Revilla o si Jinggoy Estrada. Dito na develop ang kaso. Sa maong investigation, dito nakakita, nakalili ang ombudsman sa maong possible nga kaso. Mao nang gipangdakop na sila. Wa pa ang investigation, dili madakpan na sila. Pero napay daghang dakpunon. Napay daghang dakpunon, dapat ipadayon pa ang investigation.
20: Saldico.
13: Kinsa na sila?
20: Saldico, si Martin Romualdez baka. Diri pud sa flood control project diri Vice. Bisan gani sa Bohol nay issue ana Vice? Nay issue ana sa Bohol.
13: Naa.
20: Pero ka na subject to investigation sa ombudsman na siguro pohon sila. Unya, doon na po na warrant of arrest baka pohon. Mao na ginom, Vice, nga sakto man tong kang Lacson sa una nga investigation, Vice. Proper naman to kayo. Kanya kini sa Senate, bahay sumura, magwa pa ang forma na ilang Blue Ribbon Committee. Under ni Pia Cayetano.
13: Wapa.
20: Kanya na po yung subcommittee. Noong saan naman nga, muna magkanang wapa ganitong proper nga committee. Nagama na nung subcommittee. Mm. O muna, boys. Nanay investigation na na.
13: Mm-hmm.
20: It's just lang, walang sila muangay. Kanya, boys. Sa akong tanaw, boys, observasyon ako sa politika sa Pilipinas, boys, ang tanang mga Duterte supporters, boys, halos gipampriso.
13: Oh, ngano mo na? Kay gipanggukod sila sa administrasyon?
20: Daghagsa.
13: Daghagsa?
20: Luya. Daghagsa, yun, boys.
13: Hmm?
20: Kay ngano, boys, oh, kana si Jinggoy supporter, Rebilia supporter, kana si Braga, kana si Kiko Braga, Bargasa?
13: Hmm.
20: Oh, basta na-expel na.
13: Mr. Caller, now I will correct you, no. Si Bong Rebilia, linya na ni Marcos.
20: Ay, sa pagdagan si Nador, no.
13: Pero gipiliso gihapon. So kanan
20: na kita. Why gipili?
13: Pwede na tuing noon ana kay linya man ang Marcos si Bong Rebilia.
20: Oh, basta why gipili? Basta sad-an ka, manubag ka.
13: Mm.
20: Accountability na ni mo.
13: Mm.
20: Oh, mo na bais nga si Bato de la Rosa. Tao man na ni Duterte sa una.
13: Mm.
20: Mao na igingon, Bais, nga daghang yuksa ang mga tao ni Duterte, Bais.
13: Tungod ni ini, nagkaguloy ang tasa Senado. Mao nang nanawagan ang minority block nga
20: parisanong si
13: Alan Peter. Uyon ka ba sa maong panawagan sa minority block?
20: Akin ni si Sen. Pedro. Sen nga, S-I-N, dili na si S-E-N, Sen. Pedro. Ang nga na-retire ang parisain nun, Bais. Kaya nga no, Bais, sukad ng galingkod siya sa Senado, Bais, pirting gubuta. Kapinusilay. Kadrama, kanang naay walk out. Naay mga gitawag abandonment. Nya, no work, no pay. Angay na sila, dili na siwilduhan sila kay wa sila mo trabaho. Kaya nga no, Bais, luoy kayo ng mga Pilipino nga mo time in, time out. Paghuman, sila, waya mo yung dili tito ba, tito? Time in, time out. Angay na sila, no work, no pay. Where is Wildo? Kaya nga naman, luoy kayo ang mga Pilipino. Kita man kay amo nila. Mga tao may mga amo. Monay, angay na sila, mag-resign na sila. Kanang mga way trabaho ba? Kanang kapabiyo-biyo lang, ana. Sana, raghan, kinadaghanan as majority, wise.
13: Mo ba?
20: Oh, si Senator Pedro Kawatano. Oh, bye, salamat. Eh, bye, salamat. Okay. Salamat.
13: Salamat, okay, Mr. Okay. Caller.
17: IATF, inyong alagad ta forever.
13: Okay, hala sige. Kamudihang wa pa makapadayag pun sa inyong huna-huna. Hinumdumi, libre ang pagtawag diri sa atong tulumanon mga kaigsuonan. Kining atong tulumanon inyong alagad maminaw sa mga Pilipino. Kun unsa pud ang ilang mga huna-huna niining mga init nga panghitabo sa atong katilingban karon nga Pilipinhon mga kaigsuonan. Kaguluyang dito sa Senado. Gikan pa mga kaigsuonan sa gikan pa sa kudita sa mga sa Senate President, gikan sa pagsipot ni Bato de la Rosa. Hangtod sa pagsibat kaniya, buto-buto, dayon sibat, dunay hilak-hilak, dunay walkout, puro bidang na teleserye yung mga igsuon sa ito ang Senado. May nalang, nalingaw po mga Pilipino. Ito na lang man ang ingnon, nga usaka entertainment department mga kaigsuonan kaning Senado karon, ha? Oh, lupig ani ang showbiz sa mga higala, nga entertainment department, ha? Oh, mahala pug bayad ng entertainment department na todo 25 milyones kada adlaw aron lang paglingaw sa mga Pilipino anang ilang drama nga gipanghimo mga sano. Sige, atong paminawon, atong abrihan kining ato ang Facebook mga kaigsunan aron atong mabasa kining mga hunahuna pud sa atong mga katawhan ug unsa pud ang ilang mga panahom kabahin ining nagpanghitabo karon na mga kaigsunan. Apan atong basahon sa ning text klamo una. No, matod pa dire mga kaigsunan, ha, dunay text dire atong sugdon sa pagsugod, ha. Oh, okay. Uyon ko Sir Vice, kay klaro kaayo nga naay personal interest si Alan na Alan Cayetano. Uyon, ang text nato ani is uyon. Napasunod nga text atong basahon tanan, oh. Good morning Sir Tibbs. Ako dili uyon kay kanang minority wala nay ayo. wala nay ayo dili uyon. Okay, atong itali mga kaigsoonan na apay lain nga checks. Cayetano resign kay Y Buot. Oh, Cayetano resign sa ato pa uyon siya nga pa resign nun. Okay, napay lain. Y Manwa investigara ni Lacson ang 18 Marines with Attorney Baligod. Nah, wala nung kunong wa nila investigara. Wata ka sunod anak. Oh, ngano mga kaigsunan, ngano wa wa investigara, ha? Dami po nag-investigar, nagbalik o unsa ka tinuod tong gipangsulti sa mga Marines. Si BBM una mag-resign, si BBM mastermind sa Kawat Flood Control. Napailain, atong basahon. No, Cayetano should stay till the flood control mess mastermind is uncovered, no? Sa ato padili siya uyon atong gitali. Napailain. Okay, dili uyon kay dili rubber stamp sa Malacañang. Ipadayon ang investigasyon. So dili uyon. Tulo sa mga text ni mga kaigsunan, ha. Bisan 11 majority gihapon tungod sa pag-voting, 13 sila sa majority. Okay. Dili ra ba pud sila muhatag og senior citizen discount? No, sa man eh. Okay, lahi man eh. Bahay man senior citizen man eh. Nasaag ni nga text mga kaigsunan. Tempa, doon ay lain pang text. Okay, ato na nga timbayaon mga kaigsunan. Text dire. Sir, dako kung uyon nga muresay na Cayetano kay nagubot ang Senado tungod niya awayo ng senadura, murag babaig ba? Luya sa mga babae. Uyon, awayo ng senadura kuno murag babaig ba? Daghan bitaw na siya gikaaway, no? Gaaway sila ni Kinsa Totrillanes, ni Gordon, si Enrile. Aksa naging panglalis niya, ne? Hantod nga silang Enrile, silang pag-away sa una, murag gabinoy buyay na nga, napay utang na 3 million ng iyong papa. Labi-labi po ito, personalan naman itong ilang away, mga kaigsunan. Gaway po na sila ni Nancy Binay. Dili, magpalupig mo na si Alan, mga kaigsunan. Mao po na asset anak ni Alan. Dili, magpalupig yung naglalis lang. Kinaon ang lalis anang Alan, ha? Asa mo pa, asa mo kalupig o lalisanay lang anang Alan, ha? Dili na siya magpalupig. Palihog ko og appeal ni sa inyong program. Sa man ni imuhang gi pa-appeal do, ha? Okay. Lain tong iyang concern. Good morning, Sir Tibbs. Di ko uyon kay mapulihan na pod ang blue ribbon nga maoy buksan na. Jud kung kinsay mastermind bangag, dili uyon, ha? Sige. Naapa lain atong basahon. Dili uyon mga kaigsunan pagkakaron ang nanawag nga dili uyon duha, ang ni text nga dili uyon upat, og sa pikas mga kaigsunan ang uyon nga nanawag tulo, ang uyon nga mi text tulo. So unom versus unom. Oy, pareha. Oy, mura na ni 11 versus 11, ha? Oh, naay tabla mga kaigsunan kun atong tanawon. Okay, atong tanawon ng Facebook do. Unsay nanood pong mga mensahe dinhi karon. Apay laing text dire mga kaigsuonan na. Good morning, inyong alagad. Tinuod si Alan Peter Cayetano mo'y nagkagubot anang Senado. Unsa man na siya? Nganong awayon man ang senadora? Angay na palagputon. Hala, sige. So, uyon siya mga kaigsuonan. Nga palayason si Alan Peter Cayetano diha sa Senado isip Senate President. Hala na apelain. Ngano maning gihang mga text mga kaigsunan, so lahi maning na may text bahinan nido og lahi. Okay dia. Mga kaigsunan sa Facebook. Ato ning dingon di man maabri na ko Facebook do. Dara. Tong abrihan do. Aron atong madaghan kayong mga hait nga mga huna-huna diri karon. Ato ning pagabasahon mga kaigsunan, no? Diha sa tuang Facebook mga kaigsunan. Apan sa dili pa ta mo basa dia sa Facebook, arita sa mga callers karong buntaga nasa line 1. Hello, maayong buntag.
1: Maayong buntag, sir.
13: Maayong buntag kanimo, amigo. Unsay imo hang ikasumpay nining atong giisgutan karon?
1: Ako uyon ko.
13: Nganong kay, uyon man ka?
1: Una, naanaunta nila ang majority ang kuan panahon unta. Ang problema lang gitabangan nila ang administrasyon nga malangan ang kini-investigasyon. Tablarab, isa pumayon sila nga, imaniobra ni Marcos, pero sila mismo, nitabang sa mga paglangan sa kuan. Na naman ang tatur nila. So dapat sakto yun ang tanga, manimbasok sila. So sakto nga, ilisan yun. Meron nga, poslan man nga, kuan, mangita na lang, laing pagi, or unsa ba, basta para na kuwagi hinungdan, itabangan nila ang administrasyon nga malangan ang urdi madayon ang mao nga investigasyon. Salamat.
13: Ang maong kukuler mga kaigsunan, uyon. Uyon nga nanawag na ito karon upat. Ang text mga kaigsunan na upat usab, so walo unom. Ah, okay, ala. Sige, mudawat ang mga kaigsunan sa inyohang mga hunahuna karong buntaga. Nining nagabagang isyu sa ato ang katilingbang Pilipinhon karon panahuna. Dunay mi checks dire, dili uyon aron ma-open ang flood control mess. Dili uyon mga kaigsunan kahon, ha? Ang text na to mga kaigsunan, no. Sukwangan pa dayto, no. Dapat nga matiwas gyud nang pag-abri anang balik anang controversial kayo nga flood control mga kaigsunan. Kanang kajinggoy karon related na sa flood control kana pireso siya. So tingali katong mga tao nga kontra anang maong kontra ni anang maong mga flood control nga skandal, nalipay mo nga si Jinggoy nadakpan. In the same manner nalipay pud mo nga nadakpan pud si Bong Rebilla, duha na ka senador. O, dugay rin kayo do, overdue na nito kay Marcos Mingon. Karong December, adto na sila magpasko sa presuhan. Wala naman, ilapas mag-unom kabuwan. May kaibot ang maong pumahayag ni Presidente. Ha? So, basig na pa yung musunod ane. Ha? Ipadayo ng investigasyon, aron na pa'y daghang musunod mga kaigsunan sa presuhan. O, maumang galing ni. Ha? Kay, dito rin nagisaad, danis naging tuig rin nagisaad. Dugaya po ni kayo may abot po yung unong kabuwan. Usap pa mapiriso mga kaigsunan ng angay pirisuhon. Nga naman ang dugaya mga kaigsunan. Aron na matagbaw ang mga Pilipino. Kaya sige man tang ingon o glukoy kaayo tong mga taga-DPWs, mga small fish raman to. Nanay big fish. Ano? Sunod ano yung biggest fish na mga kaigsunan. Good morning, Sir Tibbs. Kinahanglan magpabilin si Alan Cayetano sa Senado as President kay aron maimbestigar ang flood control project. Okay. Ito nang unom. Na from Dimiao, mga kaigsunan. From Dimiao. Sa mani. From Dimiao. It's unfair kaayo ning gibuhat sa Cayetano Group nga makabutar iyang kauban nga napriso during Dilima and Trillanes, wala man sila tuguti makavote. Unya, may desisyon ang Supreme Court bawal makabutar kay unfair kaayo sa ubang mga piniriso dili makavote. Og tugutan sila Bato Jinggoy makabot. Hoy, Cayetano, hawa na diha. Kay ang inyong group gadala og gubot. Unya, ang 18 kamarins na ay giatubang libel case daw be og malutsan og warrant of arrest ang 18 ka marines unsa pa man ilang kredibilidad. So in short, mahog og butaw budi ang mga 18 ka marines. Nanawagan na siya nga parisainon si Cayetano o kahon, no? Oh, lima-lima ning ato ang mga text mga kaigsuonan. Unom lima ang dili, unom lima ang uyon. Napailaing text, dili ko uyon pulihan kay leadership rani ni Alan ang makapadayon sa investigation sa higanting kawat sa gobyerno. So pito ha ang dili uyon nga mo resign na si Alan na Peter mga kaigsuonan, no. Ala sige. ngano mapuntuod mga kaigsuunan nga wa man tumapadayon, no? Sa litis lang nato nga nahibaw-an mga kaigsuunan bahin anang away nila anang investigation. Ah, si Senator Marcolita gusto nga ang si Diskaya himuon nga state witness. Si Lacson dili gusto og si Suto. Kay miingon si Lacson apil siya sa dakong kawat unya dili pirisuhon kay himuong state witness. Are you protecting Diskaya? Mao ni sulti ni Lacson. Nganong ga protektar man ka anang nangawat, Mr. Marcolita? Mao ni ang kalakson nga mga pamahayag mga kaigsuonan. Mao nga ang kalakson ay apil gyud na si Diskaya og dakop. Kay apil na siya sa dakong kawat sa flood control. Ngano si Marcolita nga gusto man niya nga dili ipadakop kay himuong state witness si Diskaya? Mao nga gaduda si Lacson, mga kaigsuonan, nga giprotektahan ni Marcolita si Diskaya. Nan karon magpadayon ang investigasyon, mga kaigsuonan, matuman ka na ang gusto ni Marcolita nga si Diskaya mahimo ng state witness. Uy, triling ko na mga kaigsuonan, ha? Kay ilan naman karon ang Senado? Majority naman sila. Ipadayon ang investigasyon kana, malipay tag mapadayon na. So unsa kaha ni? Ma-state witness na ba kaha si Diskaya? Purbidang trilinga mga kaigsuonan, ha? Mao muna ang atong nahinumduman nga away nila, bikil mga kaigsuonan. Bahin anang Diskaya as a state witness kay mao gyud na gipangusgan ni Marcolita. Mao nang daghang gaduda basin og pila kahay bayad aning Marcolita ni Diskaya nganong gusto man niyang dili mapireso si Diskaya. Matod pa po ni Marcolita, unsa una to pagsulbad sa problema ug wa jamo tay ligon nga witness. So ang ligon nga witness kanang appeal gyud sa krimen. Insakto pod. Insakto pod mga kaigsuonan, no? Ang ligon nga witness kana yung appeal sa krimen. Kasi siya yung nahibaw. Ha? Naago po yung mga bugat nga rason mga kaigsunan. Pero ang kalakson, bisan pagdili na state witness, naagiha po yung mga bugat nga testimony nga makapapiriso sa mga hingtungdan nga mga suspek aning flood control. Panalitan si Jinggoy Estrada, si Bong Rebilla. Wa may kinahanglag Diskaya nga mga state witness na piriso man. Oh, di na kinahanglag Diskaya na as a state witness kaya napiriso man sila. So maugo na mga kaigsunan ang mga bikil nila nga mga huna-huna sa mga senador nato sa atong pagsunod ni ini. Lorenzo Bulak Batilong, good morning Vice. Dili ko uyon pulihan si Cayetano kay antayan siya diha sa kay abogado. Okay. So dili uyon sa Facebook usa. Si Catalina Smith, pag mata na mo mga Boholano, Duterte clan raig naggubot-gubot sa Pilipinas. Uy, waman dyan mo siya. Senator Rodante Marcolita. Dili ko gusto pulihan si Alan Cayetano, Sir Tibbs. O, naay mo rin sa mga Chinese characters. Mani, dili. O, dili siya uyon. Okay. Resign Alan Peter Cayetano, matod pa ni Catalina Smith diya sa Facebook. Si Fabs Lulong Angkla, dili ko uyon. O, dili uyon. Diya sa Facebook, mga kaigsunan. Kinsa pa atong mga Facebook sa mga wa mo uyon nga mo resign si Alan Cayetano, mga 80 mo og huna-huna, unsa man eh si Inday Lustay Duterte ra ang hinungdan ana, matod pa ni Catalina Smith, ha. Ala, sige, napabailaeng mga mensahe diri. Dudong Plaza, dili mga senador ang alkanse, ikaw nagbuwis sa Carnival Senate. Oh, kay baruganan dong. Unsa man, uyon baka o dili dong. Wala mo mahimo si Cayetano gibot mga senador. Oh, ikaw dong, mangutan ako nimo, uyon baka nga magpabilin or mahawa si Alan Peter Cayetano. Hahaha, galit kayo ngayon, Phil Borja. Wala mo mahimo, Inday Ganggang Osanip. Ako dili uyon nga pahawaon si Senador Cayetano. Daghan ang dili uyon sa Facebook mga kaigsuonan apan kining caller nato karon atong ning dawaton. Hello, may buntag.
2: May buntag, Sir Bong.
13: May buntag, sir. Uyon o dili uyon nga mo resign si Senate President Alan Peter?
2: Uyon ko, Sir Bong.
13: Nganong uyon man ka?
2: Kani gawas nga nagkagubot na ning Senado sukad siya may presidente. Kani gung gituyo mangud nila sa mga majority, Sir Bong, nga ila ning gubot kay para nga naamugod na sila'y plano bahin sa impeachment. Gusto ko nila nga kaning impeachment dili yun ni madayon. Kay bisan kung madayo ni Sir Bong, klaro man kaayo nga dako sila chance nga di gyud may impit si di ma siya na convict si Sarah kay na impit naman siya sa Congress, di ba? Dako gyud chance nga di ma convict kay at least 3/4 na gyud ang vote sa Senate aron ma convicted si Sarah. Pero ang ilang gilikayan ani Sir Bong na mayagyag ni mga ebidensya. Unya mahibaw-an is mga tao. So kung mahibaw ang mga tao ani, makita ng mga tao nga klaro gyud kayo dinhi nangawat si Sarah. So mabali na ang maminos na ang popularity ni Sarah. So mao ni ilahan ning ingani nga ugnan gyud ang impeachment. So kay kung magkagubot may magsigi lang ni sila og walk out, og sige og di mo atin sa Congress. So why mahimong korom?
13: Di ba, Sir Bong? Sa ang imuhang unahuna, Mr. Kohler, gilikaya nila nga makasisyon sila aron paglikay usab sa himuon nga impeachment hearing. Kay sa impeachment hearing, diha manggawas ang mga ebidensya against Sarah.
2: Unya
13: maglisod sila og kanang acquit ni Sarah kay kauban ilang i-acquit gyud na kay ang ebidensya is stronger sa ilahang mga hunahuna bakaha, no? Kusog ang ebidensya mo na aron dili na mahitabo, dili na lang magsesyon.
2: Dili magsesyon kay kung mapabor pud silang Sarah og butar, ang mga tawo makaingon mga unsa man ning senadora, klaro magkaing ebidensya nganong to ang Sarah pabor.
13: Usa pula. Usa po na, maglisod sila o kuan, maglisod sila acquit ni Sarah. Kung sa imuhang tanaw, Mr. Kohler, ligoon ang ebidensya.
2: Ligoon yun, Sir Bong. Kay kaning amlak lang daan, dako na kayo ng ebidensya, Sir Bong. Niya, plus, tingkay pag yun mga bank account, ani, kay supinahan ng mga banko, ani. So, tinuod yun ang isulti ni Trillanes. Makakibaw yun ang mga tao nga, tinuod yun ang isulti ni Trillanes.
13: Nga?
2: Ikan ikong ka-Trillanes nga gisulti sa una, ang mga tao sa nga DDS, mo ingong yun nga di na tinood. Pero kay hasta gani si kay hinomdom ka ni Duterte nga ingon nga po naani mautingkay ni sa amulak ng iyang gisulti ni Trillanes, maghikog ko. O, karon, so paghikog niya to ano sa dahagron, naana mag yun, tinood mag yun tong sa amulak.
13: So dili katong amlak nga report dili to gama-gama.
2: Dili ginagama-gama. Sir Bong, kay dugay ra kayo na nga report sa una pa na wa pa na uting kaya karon. Sa una pa na panahon pa ng Duterte. O wa pa mamayor si, o wa pa mapresidente Duterte. Hangtod nga na presidente na.
13: So para nimo lig-on ang ebidensya.
2: Lig-on ang ebidensya. Kung kaning sa mga DDS ko, Sir Bong, nga ilang giingon nga ang minority ko, no, galikay ko, no, arumating kay ang flood control. Naibaw ba ni sila, Sir Bong, kaning flood control, pagsugod pa ni Presidente Pas Duterte, ang mastermind ani si Discaya. Presidente si Duterte, Discaya.
13: Buti pasabot ni mo, Mr. Kohler, nga kaning mga flood control, nga mga controversy, nagpanghitabo po ni panahon ni Duterte? Ngano nakaingon man ka?
2: Na naman, ano tingkay naman na, Sir Bong. Panahon pa man ang Duterte.
13: Di, pero naay daghang panahon po karon ni Bongbong Marcos.
2: Oo, naay daghang. Pero, kaming flood control nga binuang, panahon pa ni Duterte. Kaya nung doon ka ni gobernor sa Tibok, si Itanang Gobernura. Diba ni, na may press release niya sa naging ang kadtong mga binuang flood control, panahon pa ni Duterte? Nakadungan ka to, Sir Bong?
13: Na ako report na dunggan, ana. Na ako nadunggan pong report nga daghang mga projects dito sa Mindanao karon nga gi-investigar nga panahon po ni Duterte.
2: Oo. Kana karon pinding pa lang na sila. Wa pa na matukuhan tungod kay nagkagubot pa malang Senate. Pero o kanigong mga na normal pa lang ng Senate karon, moting kay nagot po na balik.
13: So
2: dili ang flood control nga gilikayan sa minority nga mautingkay. Ang katinuod na kung ang majority na mo'y muhandol, kaning majority karon kanang kang
15: magamagama na po na sila o witness ayon sa flood control. Siyempre, kani si Ko, kani si Ko, tao man ni Duterte sa una, Sir Bong.
13: Mm.
15: No, unya karon ni Balin ni Marcos. Pag Balin ni Marcos, gi-appeal siya kaya, so mo Balin na po siya ni Duterte.
13: Mm.
15: E guwapa siya Balin ha, ni, guwapa siya gi-appeal ni Marcos, ni siya mo Balin. Pero kay gi-appeal man siya kaya, ibalik na po siya ni Duterte. Karon, mo na po ni Lahang star witness ron sa side ni Duterte.
13: Mm-hmm. So, mong good mo pakita, bawag saan na ron si Isaldi ko?
15: O, oh, magpakita na, gaya di magyun na magpakita si Bong kay Dakpon mo po na.
13: Dakpon po na, plunder man po na, no? Maplunder na, di gaya ka makaikyas na, kaya di man na mapiansahan ang plunder, matod pa.
15: Ito, magyun na siya sa Facebook, no lang, ang mga DDS, matuko mo na yung Facebook.
13: Mm.
15: So, wapod tayo na himo, matuko sila fake news. Mm. Pero posible, good po, Sir Bong, na itinood aning kang ko.
13: Mm.
15: Posible, good po.
13: Alisod po dyan mo, tuuhan nga, na, durong pangawat ang mga sekretary, durong pangawat ang mga district engineer, wag dyan mo ibahin ang presidente, lisod po na tuuhan nga ibahin ang presidente, anak, Mr. Koller.
15: Oo, posible na siya, Sir Bong, pero inahanglan nga ang ebidensya, klaro, dili ang Facebook.
13: Oh, dili lang huna-huna nato, kung dili, ligon nga ebidensya.
15: Ligon nga ebidensya.
13: Kaya natong hustisya.
15: Trego na ng malita, Sir Bong.
13: Mm.
15: Ipadako mo lang ng malita nga, wa may ligong nga din siya ang malita.
13: Mm.
15: Ibo, katong si Urbong, katong press conference sa mga Itin Marines, inig pangutana sa mga taga-media, kinsa may mutubag, ang Marines ba di ay?
13: Mm.
15: Ang katong mga abogado, pagga nila dito sa hindi ay, di, musugot mo ang abogado o pangutan o itong Itin Marines, kay siya ang abogado na po na yung mutubag, sa ang pagtuuan na nila.
13: Mm.
15: Kung dahil ang ebidensya, di man patubagon ang Itin Marines.
13: Mm. So, katuo ka nga ang Itin Marines, piki to sila?
15: Piki to, Sir Bong, kay dili, kato ang akong buwan, dili man sila mo ipatubagon, no? So, klaro ka, o tinuod yun imong gipang nulti, ikaw yung tubag sa imong akuntasyon.
13: Mm. Okay, sige, salamat kayo, Mr. Koller. Ba, ang importante nga nakadungog ko din mo nga uyon ka.
15: Uyon ko, Sir Bong.
13: Mm, gusto po tang makadungog sa uban nga dili uyon. Salamat kayo, Mr. Koller. May buntag.
17: IATF, inyong alagad ta forever.
13: Nagkadaiyag yun ang huna-huna sa itong mga katawan. Kabahin nini mga kaigsunan. At utiwason ni Gamay Duha. Usa tamo go for commercial break mga kaigsunan. Na. Mayang buntag, classmate. Para nako, dili na lang pulihan si Cayetano. Sa pagka Senate President, kay arang-arang na lang siya kay sa ubang potentials kay walay mapili nilang 24 puros balbahutog bakakon buaya. Luyas mga senador, dili na lang, pasag din na lang na, oh, matod pa, okay, pulos parihara na silang mga balbahutog na apailain nga text diri mga kaigsunan na uyon ko awayon gyud na si Alan, away pud sila ni Subire, makigsinumbagay bagay siya, imong lawas murag bayot o isigi ang flood control, ilang kauban maoy maipit si Villanueva, man maoy sunod gahilak na karon. So uyon siya nga makuan bitaw kanang pagbuka sa Blue Ribbon, wala magpasabot nga si Marcos Ray pangitaon na mga kaigsunan, posible nga maipit pa ang uban pong mga kauban na ng majority black. Good morning, Tibbs. Pakno nang miingon mga Duterte gadag gubot. Ayaw lagi hilabti dyan ang Duterte. Gadag gubot sa Pilipinas kay naupo si Duterte, wa may gubot. Pero si Marcos na presidente o si Bangag parehong nagubot ang Pinas. Bitaw, si Duterte pa way gubot. No? Pero si Marcos na ngano naggubot mantaraon. Bitaw, no? Go, go, go, Alan Marcolita para sa flood control controversy. Sa panahon ni Digong, ang mga adik ray naka-letse-letse. Pero karon, panahon ni BBM, tanan naka-letse-letse. Dato og pobre. Naupod lagi. Saan man yung mga kaigsuna, no? Naunsa naman yung atong dili ko o yun. Nga no, pulihan man, unsaon man pag-investigar sa kinawatay. So, Good morning, Tibbs. Uyon ko pulihan si Kaitano kay very kay very unprofessional, proud ko rapod na siya, manipulative and not worthy to be a judge in an

0: sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Nasayod ba mo mga idol? Akong nahuna-hunaan na importante ang pagpalit og dekalidad kanang makaingon ka nga quality gyud. Labinas mga tambal nga atong imnon. Syempre, kinabuhi og panglawas na gyud ang nakasalalay ana, di ba? Dapat sigurado nga quality gyud. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o vitamins. Ilabinas sab sa mga pampagwapa. Dili lang basta mosalig sa bisan kinsa. Maong dapat ay ha ka mo palit, dapat sigurado ka sa quality mga idol. Dapat mangutana usa ta aron mabantayan ang quality. Pangutan-o nato, nasulayan na ba na? Epektibo ba na? Naestudyuhan ba na og maayo? Aron sigurado ta, di ba? Pero mga idol, nasayod naman ta nga dugay nang gisaligan ang Unilab. Para dali na lang nato nga mahinumduman, kini na lang ang atong ipangutana sa butika. Unilab quality ba na? Sa among pamilya, sukad ka ni adto, Unilab na mi. Ngano kay akong nahibaw-an nga tanang tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Buot pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso sa matag produkto sa Unilab aron masiguro nila nga quality gyud. Ay hapa mo abot kanato gikan sa raw material, lab test, appeal sab sa storage.
2: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
3: Malingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Strong sa una, herbal strong.
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.

0: Talagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor. Boom, boom!

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang

0: pangkuldisyon sa naay ambisyon. Naay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsible.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
3: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
4: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
5: Alagang Unilabyan.
6: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: Change Care versus previous formulations with regular use.
1: Malingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: IATF. Inyong alagad ta forever.
1: Balik ta sa itong dulumanon, inyong alagad ng adlang Miyerkules, mga kaigsunan. Doon na kita ay 30 minutos sa managalabay ang alas 9 sa Kabuntagon. Matag Miyerkules, mga kaigsunan. Uban ka na to, ang Galyares, Celestino Galyares Medical Center para sa Amumang Galyares. So welcome to the segment, mga kaigsunan. Ni Ansad Karong Buntaga, ang atong mga tinugyanan sa Galyares, ang doktor o uban pa with Maggie Tiempo here, mga kaigsunan. Good morning, Maggie. Welcome to inyong alagad.
2: Okay, good morning, Sir Tibbs. O good morning sa tanan atong tigpaminaw sa DYRD inyong alagad. Anian na po kami sa among segment, ang Amumang Galyares, Amumang Dekalidad, Among Prioridad. So to start off, ang atong tambalanan, magahimo o mobile blood donation every month. So for the schedule for June 2026, magsugod kita sa June 3, karong adlaw di ay sa Sagbayan, anaat kitay mobile blood donation. Ugma pohon June 4 sa Lila, June 5 sa Tubigon and Bien Unido. Ang Bien Unido is care of Don Emilio Del Valle Memorial Hospital. Sa June 8 sa San Isidro, June 9 sa Panglao, June 10 Corelia, June 11, Garcia Hernandez, June 12, Danao, June 15, Dawis, June 16, Chodoro B. Galagar District Hospital in Hagna, and June 17, Anda and Alicia. Ang sa Alicia is also care of Don Emilio Del Valle Memorial Hospital. So for more details and schedules regarding this activity, you may check our FB page, the Galyares Hospital Blood, and everyone is invited to donate and save lives. Naapod tay pagahimuon nga validation visits sa functionalities sa atong oncology department this coming June 5. Ang atong cancer unit is already 90% functional. So anaat pud kitay gina-offer nga mga PHIC packages for our breast cancer patients. So for those breast cancer patients, you may visit our oncology department, specifically our cancer unit. Aduna pud kitay wellness clinic, which is YAKAP accredited facility nga mo-cater sa atong mga pre-employment, annual physical exam and laboratories nga needed sa ato ang mga schools and establishments diri sa Dakbayan, sa Tagbilaron, even diri sa Bohol. Our clients are students, teachers, mga police, etc. We cater individuals who are purely well. Kuan na gyud ni siya kanang dili ni ingon nga nagpa-check up kay naay sakit. Usually ani kinahanglan ni siya for pre-employment or kaning ato ang mga annual PE sa teachers. So we cater individual who are purely well, but if naay history of illness, ato silang i-refer nato sila sa YAKAP OPD nato. Then ang atong pag-cater ani nila usually is scheduling ni sila kay medyo daghan-daghan po ni sila nga muanha sa ato ang tambalanan, no. Unya ato pud i-check kung ang ilaha bang facility is also registered with Galyares. So the wellness clinic is open from Monday to Friday except holidays. Then our outpatient department is also open Mondays to Fridays except holidays, and our buka center is open until 10 p.m. Okay, so karong buwana we are celebrating the National No Smoking Month. So this is observed annually every month of June throughout the Philippines, headed by the Department of Health and aligned with Proclamation Number 183. This campaign aims to raise awareness about the dangers of tobacco and vape use, promote cessation, and push for a smoke-free public. So to talk more about this celebration, let us all welcome our Medical Officer 3 from the Family and Community Medicine, Dr. Eileen Ruth Signo. Hello, Doc. Maamumang buntag.
3: Maamumang buntag, kaninyong tanan. For this morning, no? Ganahan ko mo share on some important facts about smoking cessation sumala sa mga mandato sa Department of Health or DOH sa ato ang nasod sa Pilipinas. So, ang panigarilyo nagpabiling usa sa mga nagunang hinungdan sa sakit ug kamatayon nga mahimo untang malikayan. Sumala sa DOH ang paggamit sa tabako, makadugang sa risgo sa mga seryosong sakit, sama sa sakit sa kasing-kasing, stroke, chronic lung disease, o cancer. Tungod ni ining mga peligro sa panglawas, the Philippine government nagpatuman ang mga pulisiya aron matabangan ang mga Pilipino nga muhunong sa panigarilyo. So under Republic Act number 9211, also known as the Tobacco Regulation Act of 2003, gipasiugda sa gobyerno ang usa ka himsong nga palibot o gipanalipdan ang mga katawhan gikan sa makadaot nga epekto sa aso sa sigarilyo. Gimanduan usab niini ang DOH nga magtukod og smoking cessation clinics. Aron masuportahan kini nga balaod, gipagawa sa DOH ang Administrative Order number 122 series of 2003 nga nagtukod sa National Smoking Cessation Program. Ang duha ka nagunang tumong niini mao ang pagpalambo og pag-awhag sa paghunong sa panigarilyo sa tibuok nasod ug ang paghatag og smoking cessation services ngadto sa mga smokers nga gustong muhunong. Giihawahag sa DOH ang tanang healthcare workers nga aktibong mutabang sa ilang mga pasyente aron muhunong sa panigarilyo. Kini mahimong maglakip sa counseling, behavioral support, health education o referral ngadto sa smoking cessation clinics kung adunay available. Daghang smokers ang nagtuong nga lisod o imposible ang pag-undang apan ang mga benepisyo magsugod dayon pagkahuman sa paghunong. Sulod lamang sa pipila ka oras human muhunong, magsugod na og kaayo ang blood pressure o heart rate sa usa ka tawo. Sa paglabay sa panahon, muubos pag-ayo ang risgo sa sakit sa kasing-kasing, stroke, sakit sa baga o cancer. Sa paglabay, busa, hinumdumi ang matag pagsulay sa paghunong usa ka lakang padulong sa mas maayong panglawas. So, gisuportaan sa DOH ang 5A's approach sa smoking cessations, no? So, kami ang 5A's. First ana is ask, pangutan-o namo ang pasyente kung naggamit ba siya og tabako or sigarilyo. Ikaduha, mag-advise me. Tambaga namo ang matag smoker nga kung pwede muhunong na sila. Katulo, i-assess. So, susiho na mo kung andam na ba ang usa ka smoker nga mundang. Ika-fourth is assist. Tabangan na mo siya pinaagi sa counseling or suporta. And lastly, ang arrange. No? So, mag-set up o follow-up aron mapadayon ang suporta or pag-monitor sa pasyente. So, dugang paniini, aduna ang Pilipinas. Aduna'y smoke-free policies, no? Sa mga pampublikong lugar o healthcare facilities aron maprotektahan ang mga smokers ug non-smokers gikan sa makadaot nga epekto sa second-hand smoke. So, remember, natay 3 types of smoke exposure. First-hand smoke. So, it affects the smoker. Second-hand smoke nga ma-inhale sa mga tao sa palibot. Ug ang third-hand smoke nga mao ang mga chemical nga mabilin sa sinina, sa mga dingding o uban pang mga butang bisan human na og panigarilyo ang usa ka tao. So as healthcare professionals and responsible citizens, ato ang suportahan ang pananawon sa DOH alang sa usa ka himsog og tobacco-free nga Pilipinas pinaagi sa pag-educate sa atong mga pasyente, pag-awahag kanila nga muhunong sa panigarilyo o pagpalambo sa smoke-free environments. So, daghang salamat o hinaot nga magtinabangay kitang tanan alang sa kaugmaon nga walay sigarilyo.
2: Okay. Thank you very much, Dr. Signo. So, Doc, what are the nabatay mga activities karon nga nag-celebrate ta sa National No Smoking Month?
3: Yes, ma'am. Last month, no, naatay World Tobacco, No Tobacco Day.
2: Ah, okay. So I guess that was last May 31.
3: Yes. Oo.
2: So mo to'y murag kick-off silbi,
3: yes,
2: sa ato ang kanang month-long celebration sa no smoking. Kani Doc, bag-o pa mangguning kaning word nga vape. Unsay kalahian sa ka ng pag-smoke o cigarette, if I don't know if that is the right term, no, nga ug ka ng mag-vape. Kay kasagaran magudbatan unuran kay murag ka ng murag social bitaw paminaon, yes, nga mag-vape. Yes. So daghan kay ko makita ano nga kanang mga batanon. In fact, naatay mga stores diri nga murag kanang for vaping.
3: Yes.
2: If I'm not wrong, naatay mga standbayanan o mga batanon nga na kuan, is it healthy or unsa man siya, doc? Mas lesser siya o disadvantages compared to mag-smoke you directly og cigarettes ang vaping?
3: Yes. So daghan na po na question ana nako before, ma'am, no. And to answer your question, dili same ra gihapon sila, okay, sa manigarilyo og manigarilyo stick, cigarette stick. Kay naamang gihapon mga chemicals good sa mga vapes or mga e-cigarettes na atong ginatawag.
2: Ah, okay. So dili gid na siya ingon nga. So ngano man, dok, nga kasagaran ba tan-on kan mas mo prefer man na sila sa vape kaysa anang mag visit because of status symbol or kung mas indot og porma kay social bitaw nga murag e-cigarette lang ing ana. But I guess it's more expensive than buying cigarettes. Cigarette.
3: Yes. Yes, ma'am. Sakto ka ang imong gi-mention, no. Kasagaran mangod sa mga batan-on karon, mga millennials, mga Gen Z, no. Ganahan sila mga aesthetic kunuhay.
2: Okay.
3: Oh, so ganahan sila anang mas hanang mas cool sila tan-awon, no.
2: Mm.
3: So para sa ilaha mangod mas cool sila tan-awon if mag-use sila vape kay mahalon.
2: Okay.
3: Oh, so status na nadaan, 'di ba? Compared sa mapalit ta og sigarilyo dito sa tindahan, pila na ko sa kastika ron, 20 pesos ang isa, or 10 pesos ba?
2: Wala ko idea.
3: Oh, wala sa ko idea actually. But mas mahal si vape, mas dagag chemicals actually si vape.
2: Ah, okay.
3: Naka, ang gingon mangod gimension sa mga baligya o mga vape, no, kay ang gamay ra daw mga chemicals exposure, nicotine sa vape, and then naay flavor, mas dagag flavor compared sa kanang regular lang cigarette.
2: Regular
3: nga
2: cigarette. Ah, so mooday gyud na. So I guess mas hazardous pag yud ang mag-vape, doc, kaysa mag-smoke or just the same?
3: Same lang sila, ma'am. Same, no? So natay mga gitawag nga e-cigarettes nga lang injuries na based na sa mga studies, no, sa mga long-time users of e-cigarettes or vapes.
2: Yeah. So if you notice, no, for the longest time murag naa man gyud gi-implement diri sa takbayan sa Tagbilaran nga naalay mga specific public places nga pwede ka mo smoke. So
3: yes,
2: makalipay kayo, no, kay sa una bisag asa ka moanto naa gyud manigarilyo.
3: Mm-hmm.
2: Nya for us ba nga dili ta manigarilyo, dili gid ta ganahan sa baho.
3: Mm-hmm.
2: O nya syempre ang magato ang pahawaon. But now that murag naatay ordinance regarding that, so dili na kayo, murag minimal na lang,
3: yes,
2: ang makita na to. So this is very helpful para nato kay kanang hazardous magyuta sa atong ang health.
3: Yes.
2: So I guess si Sir Tibbs, manabako ba ka, Sir Tibbs?
1: I don't smoke. I don't drink. I don't even eat rice.
3: Wow.
2: Okay.
1: Mamuta na lang ko nimo, doc, no. Smoking cigarette is bad because of the content of the smoke. Is that correct?
3: Yes, sir.
1: Okay.
3: So, yung
1: it's
3: chemicals.
1: The content, yung chemicals,
3: yes,
1: no. Makadaot na siya. Smoking vape still na as it's the content of the material, no, nga
3: yes,
1: mo yatong gi-inhale.
3: Mm.
1: Okay. The DOH keeps on saying do not smoke.
3: Mm-hmm.
2: Yes.
3: Yes.
1: But the government allows smoking in the Philippines. Asa ta dapita na sayop an dok? Basta there is something good about smoking. Nganong wa man gyud na siya giban? Why just say government warning cigarette smoking is dangerous to your health? If it is dangerous, why not ban it?
3: Yes.
1: Tungod sa buhis nga mako, syntax.
3: Probably.
1: Pero basin yes, dunay maayo about smoking. Wa ba na ma-appeal sa iyong pagtuon? What is good about smoking?
3: Wala gi good nga makuha sa smoking.
1: Can we hear from the smokers there? What is good about smoking? Nganong naa man gyud na nga smoke man gyud na sila, bisag mahal na kayo, may smoke man gyud na sila. Na gyud tilay maayo about smoking.
2: Well, ako na akong mga friends before nga pangutan-on nimo nga unsa may makuha nimo mag-smoke. Like mura man og asura ang mugawas or whatever. Nayuban mo ingon po, Sir Tibbs, nga makawag stress nga na, pero I don't know, kaya I'm not a smoker. Yeah, sa family wala sad. So, lingaw lang man po sila tanawon nga magkuan, pero actually, they're aware, actually, nga hazardous na siya, no, sa atong panglawas.
3: Ang
2: but
3: uban.
2: Still,
3: yes.
2: Ganahan yun. Ganang, murabag, ganahan yun sila manabako. Sa uban, it's not because of status symbol. Naagyun na, murag, part na sa ilahang routine nga musmoke yun, especially kung naay kanang mag-standby lang, magkuan, kanang naigunahon na, o nga na. Pero
1: maka-bright
2: I don't know
1: na siya, mamagi.
2: I don't know if it helps, pero hopefully on their part siguro.
1: Kay nakoy auntie nga, bright gayo yun, basta mag-smoke and coffee. Dali kayo maka-suwat yung article.
2: Partner na siya.
3: Maka-stimulate.
1: Maka-stimulate.
3: Yes.
1: Yeah, that's why. I was asking what's good about it. It's the stimulant factor.
3: Yes.
1: So maka-stimulate na sa imong mind.
3: Maka-stimulate siya.
1: Maka-pakuan. Kaya inana, actually, so nag-smoke ko.
2: Okay.
1: For one reason, two reasons. One reason is maka-stimulate. When I started my commentary program, ako isuwat na lang akong makuan. So smoke ka na, no? Yeah, for another reason is status symbol.
2: Okay.
1: Kaya nga no, so, naibog ko atong atin kong mga seminars, convention, maibog ko atong murag na ay mga sigilyo, butas bulsa, gaman na.
2: Okay.
1: Awat ko na po kami. But I stop tungod kay ang akong lawas, di mo tugot, mulabad mo kong uli.
3: Na nakigip pa mati, sir.
1: Ang mulabad man, huwag mo kaya na, naman, baho po itong imong baba, kaya mo ba, kaya mo,
3: kurbida. Yes.
1: Di imagine. Di imagine eh, pero nahonong naman, long time ago, doon kaya na kayo. Hindi po ko mo smoke nga, mura yun, o kanag yung mura, habit na nimo ba?
2: Chain smoker.
1: Kaya dili ko na, chain smoker, hurot yung usap, puloy na po, na dili na. Usahay, manuel dos mga trabahante sa construction, awat-awat nila ang sinyo, wala na. Pero karon totally, wala na, dugay na kayo.
3: Which is good for you, sir.
1: Kay aron ang atong lungs, dili makuan. O, di na malang cancer. O, kung sa panadiha, no?
3: Risko kayo sa mga cancers. Nope. Ang pagpanigaliyo.
1: Ginood. So, kanang mga smokers, daghan sila kwarta kay, di man sila mahadlok sakit o lung cancer. So, kaya nila magpa-hospital. Kay, kanong ga-smoke mo sila, di ba? In other words, no? Yung kaduha, waste of money man na. So, dili sila, way rason mga mo reklamo sila mahal yung palalito nun. Hey, kapalit dili kag sigarilyo. Reklamo pag kag mahal yung palalito nun, ha? Ha? Kung yung mong tanawon ba, they have no right to complain.
3: Yes.
1: Ha? Kaya nagahin mo mula gabisyo, ha? Pero na agad yung mayo dito tali, ha? Stimulant yung tingali.
3: Maurag yun.
1: Kaya daghan mo yun, malami mag-feeling nila magkasigarilyo yun.
3: Mapadi lang mga ipang mention bitaw nga ganahan na sila mag-smoke
1: even doctors even priests
3: kasagaran po yes
1: doctors and priests manigarilyo man
3: na po
1: asa man tadapit ana asa may molar lesion
2: na dipo siya psychological and doc nga like ma-stimulate ko basta mag-smoke dili po siya
3: pwede po siya ma'am
2: pwede ra po
3: pilgi hapon siya yes kay if stress ang usa ka tawo naiuban nila nga ganahan mag-smoke. Pampawala daw sa stress if mag-smoke sila. So, if na yung mga problema, mawala ko na ilang mga problema, kadiyot, kung mag-smoke sila. So, naa sila one way of escaping stress ba is through smoking.
1: Okay, o basta nagwa pa sila mag-smoke, kasi miambak na sila sa pang-pang. Kaya na-stress na sila.
2: Dili na lang po tana.
1: So, mura nakita na ito.
2: Coping.
1: Advantage kinta yung anak. No?
3: Yes.
1: It's more on the psychological thing.
3: Yes.
1: Nga, mawa ang stress o kung sa panadiha. No? Pero addictive mangod siya, Dok, no? Nga, once nga mo kuan ka.
3: Yes. Tungod na sa nicotine, sir. It is a very addictive nga chemical, sir, ang nicotine.
1: Kung sa mapagkalainan sa shabu, nga makawa, mapag-stress ka.
3: Lahi po to sa shampoo. Lahi po si nicotine, actually.
2: Mas bugat-bugat na yun to. Magdako to siyang problema.
3: Yes.
1: Ang hot lang ikagulan ba? Kaya if we smoke ka, makadaot sa lawas, but the government allows it, no? Igura ko to bang DOH mingon o government warning, cigarette smoking is dangerous to your health. No? Magsigarilyo ka, ang mga passive smoker, katurang silingan ni mo, mawag makanser. Pero wag ka nagpa, ha? Pero ka-helmet ka, madisgrasya ka, ikaw rausa di ka kaangin sa upan, dakpun ka wag ka-helmet. No?
3: Ha?
1: So, non-wearing helmet is more important than non-smoking. Smoking, no? Ang mag-helmet ka, imuha raman na, madisgrasya ka, ikaw raman. Di magkakaangin sa upan.
3: Yes.
1: But if you smoke, makansir ang imuhang tapad.
3: Yes.
1: Pero why, Dakob?
4: Ako, mawa kay helmet, dagpon ka. Mm-hmm. Bahala ka mo, timbalong ka diha. Mm-hmm. Imuhara mo ng, imura unta na siya nga. Diba? Mm-hmm. Di man ka makadisgrasya sa uban o di ka mag-helmet.
3: Yes. Okay.
4: Pero manigiriliw ka, makadisgrasya sa uban.
3: Yes.
4: Pero way dako.
3: Wala gyan.
4: Government warning, cigarette smoking is dangerous to your health, ha?
3: Yes.
2: Reminder lang siya.
4: Reminder lang.
2: Yeah.
4: Tungod kay mako kitag buhis na kuha na.
3: Mm-hmm.
4: Sin, tax. Ang buta no sa akin, may tabo na. Nga mawa gyan na as, kanang damgo nga, sa no smoking, smoking free Philippines?
3: Yes. Smoke-free Philippines.
4: Smoke-free Philippines. Damgura dyan, ha? Damgura
3: dyan. Paningkamutan na na sa DOH karon, sir. Mm. But again, naapoy conflict ba sa government?
4: Naagyod. Naagyod kayo. Kay, nganong i-allow man. Huwag maumanggalirong istorya, ha? Nganong i-allow man. So, aron mahunong na, dapat wadang mo yung smoking sa Pilipinas.
3: Kung mahimo unta.
4: Nabay balaod sa international law nga against human rights na.
3: Wala po.
2: Wala po.
4: Di man tila tayo ma-against human rights na na. Wala po. Adidaan. Naman tila nasod nga bawal yun ng smoking. Naman tila. Naba?
3: Naapod sa mga internationals but dili ko ka. Remember, kung sa nga specific country.
4: So, ang ato na lang ani is ato na last tao. Kung ang gobyerno dili magkapahunong nene basin ang mga tao ra ma-educate na to nga mahunong sila gila.
3: Kung mahimo.
4: Maoro dyan na ito ang habulan ni Ron.
3: Oo.
4: Kay bisag mahal lang si Grelio. Ni Grelio mag-Yapon. Lumboy na itong uban. Kay,
2: Murag part na siya sa iyang sistema.
4: Mawala kita tingali na. Murag na dyan sa psychological effect tingali.
3: Yes.
4: Part of the human balance sa kumbaga, no? Sa ubang mga tao.
3: Yeah.
4: Sa ubang mga tao. Kay tinuod na kanang uban manigrilyo ka maglingkod-lingkod ka murag bulabay ang oras nimo no.
2: Iya yeah, dili nakakakuan.
4: Lisod pod og maglingkod-lingkod ka wa kay activity murag maan kag buang bitaw magsunsulti karo sa nagnaon sa naman to nga.
3: Mao sa.
4: Pero kag lingkod-lingkod ka nga karo sa with smoking murag ang dating murag you are thinking, deeply thinking.
2: Murag, isa pod na. Daghan kag yun na huna.
4: Mas lumit itong tabako kaysa sa cigarette.
3: Sir?
4: Katong tabako yun ba? Itong abano ba? Ha? Murag si Ramos ba? Ha? Tabog panuhot? Katong tabako.
2: Buhutan ka.
4: Buhutan.
2: Mo man yung gamiton sa mga tigulan.
4: Huwag man tala ito yung chemicals kayo kay Romong yun itong cigarette.
3: Same
4: ragi hapon.
3: Ang usa ka cigarette bitong steak, ang sulod ba na anak is ang tobacco leaf man.
4: Alag eh. Pero gisagulan.
3: Naanan, wala. Same ra gyapon na siya component sir sa tobacco leaf lang mismo kanang raw lang.
4: Kuno may gitawag og filter o si tawag ana do. Mao tele na diferensya na kay ang raw nga tabako kay wa man toy filter.
3: Wala, oo.
4: Diretso man to nga
3: singhot gud diretso sa lungs.
2: Isog kaayo.
4: So kun mao na na ang tobacco industry sa Pilipinas mo jabo na kay ang tong mananumay og tabako ani og ibawal.
2: Mawad-an
4: po sila. Na ayud tila maayo ana kay nganong nga kana tiling tambog panuhot mo tuloy na yung maayo na.
2: Ha? Mga kabuhi.
4: Mga kabuhi.
2: Siya. Tambal na siya
4: okay.
2: Sa...
4: Okay, tungod kay it's a plant. Bayong sa may gamit kin tayo niya, be, other than smoking. Nadyo gamit tili ng a plant. In the same manner ka ng marijuana, di ba? Ang marijuana sa ubang dapit, mura na mag-medicinal herbs naman siya, no? So, nagiting alay po na siya somehow
2: advantage
4: na. Pero, ang i-picture man lang good smoking is bad, no?
2: Yeah.
4: Pero, anong naamang tanuma na? Anong man ang gihatag mo na si Ginoo ng tanuma? Para sa man na? Paras, panuhot.
2: Mao.
4: Wow.
2: Ito, kanang di pag yuta, probably, hopefully in the future, no? Basing makakita na po lang ato mga doctors or ato mga scientists nga unsay benefit
3: therapeutic.
2: Therapeutic sa... nga kuan
4: kay og believer ta si Ginoo naga joy rason nganong naa nang tanuma para asa man jud na para smoking ra ba ka or basig na ilaing gamit na siya di na lami utanon
2: asa sa panuhot ta jud na panuhot ta jud pagkakaron sa
4: basig lami na siya ilawoy lawuyon.
3: Bitaw, no? Siguro ni sila nahuna-unaan pa sa una nga ilaw-oy ang kuan
4: tabako.
2: Wala pag-isagol.
4: Wala pag-isagol, ha?
2: Wala pa naka...
4: Pag-ibuwad, wala pa madry.
2: Yeah,
4: no? Basig naagyo tili na siya ay kuan, ha? Basig madala na o mga banjos-banjos, ha?
2: Bitaw. Okay. Mga herbal na medicine.
4: Basig, no? Okay. Nganong smoking cigarette naman joy ijang byproduct, ana? Nagitingali, no? Anyways, but galyaris, wa magpawahin ining tanan. Nangumpan niya sa mga tao nga stay healthy.
3: Yes.
4: Yes. Stay away from smoking.
3: Yes. Mm-hmm.
4: Basin og aron ang mga tao nato magi mahibaw sila og unsa nang ubang programa pa nato bahin ini karon unsa itong gikabisihan sa Tunggalyares about this program.
2: Yeah, for kanang Galyares, kanimanggong sa smoking ginato. In fact, sa Galyares wala tay smoking area.
3: Mm.
2: Oo, dili gyud allowed mag-smoke sa Galyares, no? Kay even if our Galyares Hospital is kanang kompleto na ta sa mga pasilidad nato, kanang tanang masakit dili na we are not encouraging them to go to Cebu, but ari na nato diretso sa Galyares, but still we want to remind everyone nga it's good to be healthy, nga muiwas ta sa hospital kay tungod kay nasakit ta, mas maayo pag yun nang dili ta moadtong hospital kay nasakit ta. In fact, katong ato ang kanang sa wellness clinic nato nga for annual PE lang, kanang ato ang mga pre-employment nga laboratories. Murag yun natong gi-encourage, wa gyud ta na-encourage nga manigarilyo mo para makapatambal mo sa Galyares Hospital. So, still we are going for wellness, being healthy, and no to smoking. Especially now, this month nga muog yun ang ato ang gi-celebrate. So, any more activities, Doc, aside from that?
3: Yes. So, ang Galyares Hospital sa OPD na may smoking cessation clinic every Mondays and Fridays, 8 a.m. to 5 p.m.
2: Ah, okay. So, remember that na atay smoking cessation clinic, yes, every Mondays and
3: Fridays.
2: So, pwede ka mong magpatambal, especially those mga kauban na tumbulano, no, nga gusto na muhunong sa pagpanigarilyo, pag-vape, especially yung mga batanon, please. Kung mahimo ka ng undangon na nato, no, while batanon pa, kay lisod na kaayo siya o addictive na siya kaayo. So, any, wala na kay mga pangutana, sir, tips for Dr. Signy?
4: Yes, Dr. Signy, no, salamat kayo nining panahon ng imo hanggi hatag po na to karon to educate our people through our program. Yes. Bahin aning the ills of smoking.
3: Yes.
4: And ang mga programa po sa Galyares to respond to that situation. Thank you.
2: Okay. So, daghan kaayong salamat, Dr. Signo, sa imuhang time, sa pagpaambit sa kabahin sa smoking cessation o sa ato ang National No Smoking Month karong buwana. So, hinaot nga daghan kaayotang nahibawan karong adlawa o magkita-kita na pod kita sa sunod nga Miyerkules para sa ato ang amumang Galyares, amumang dekalidad atong prioridad. Daghang salamat.
4: Mga kaigsuunan, salamat kayo sa Galyares Hospital nga naghatag na tuog panahon karong adlawa, adlong Miyerkules. Matag Miyerkules, mga kaigsuunan, mauban sila nato dinhi sa atong tulumanon aron sa pagtabang sa paggiya sa atong mga katawhan sa ilahang panglawas. So next Wednesday na pud puhon, ha, magi makita na pud ta dinhi para sa amumang Galyares. So salamat kayo, Dr. Signo, tagadiin ka, Dok. Tagadluway lagi, daan pa jud ko lagi. Anak mo isang classmate. Shout out. Yeah, shout out to the Galyares Back Secretariat Office og sa Dental Unit. Oh, sige, adyuhag ibot, ha. Atong Back Secretariat. Oh, busy sila karon, ay bidding ron, ha. Yeah, bitaw. Si Dr. Signy, anak ni Rene, ang classmate. Yeah. Sa high school, bright kaning mama ni, ako mang classmate na ako. Liwat, Dr. Signy. Wapa maminyo, Dok? Wapa ka? Ah, single? Na, ako kang pangitaan? Ready to mingle. Ang samay mong gusto, small, medium, or large? Dako. Ah, non-smoker. Very good. Yeah. Yeah, number one. Kanang dili good mo smoke. Anyway, salamat kayo, Doktora and Maggie and company. Thank you for coming today. Mga kaigsunan, napupos na po ang itong oras karong adlaw. O ako na lang magpasalamat ka ninyo. Hantod sa sunod nga higayon, mga sano. Dinilang gihapon sa estasyon nga nagmahal sa mga bulanon, walay lain. Ang numero uno, DYRD. Dengan salamat, kini si TI Double BS, ang friend mo forever.

0: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
4: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
5: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Kahit itanong mo sa doktor.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wa pa.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wa pa.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wa pa.
11: Nga nung dugay, agad mawala anang sipon na, ma.
12: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
13: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
9: Naulian na ka, ma?
14: Gahapon pa.
9: Ah, kuya waoy.
13: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Programa mga igala sa ilawom sa kaban. Wa man ay butang ang programa mga igala diha lang sa mga taguanan sa mga program sa lain-laing opisina. Gilihok man. Giadto man bakilid o tumoy-tumoy ng gabahin katong rip to rads. Ha? Reds to sa tugusa. Rip to Reds to rip mga kaigsunan. Oh. Sa tumoy-tumoy yun, katong kaaso-aso na. O niya, pag-abot po dili sa kadagatan, naapod sa ngilit sa kadagatan, mga igala. Naama na. Nakarecord man. Oh. O niya, ang voluntary, Bulanon pa imo, hilig sa voluntaryo ni Bulanon, ha? Diliing o pagunsa. Sa tinuod lang. Bulanon, mga igala. Hilig o voluntaryo. Bisag dili pa pananom o kahoy ang atong isgutan. Sobra kahilig o voluntaryo. Katiguangan na to. Mumay atong gisunod. Og, sila may nagbilin o panag-ingnan nga. Kinahanglang mulihok ta. Voluntaryo. O. Oh, di ba? O. Oh. Uy. Sir. Ah, bro Ed. Madyong buntag ni mo. Murag na traffic. Ah, palagay ko. Medyo nagka-problema ka sa traffic. Ano? Sandali lang. Oh, sandali lang. Oh, ito na.
1: Ayan
0: oh. Na. Oh. Mao na mga kaigsuonan si Bro Ed ha. Mm-hmm. Kauban nato mga igsuon. Iabot. Gajaging sir.
1: Apas-apas trabaho lagi sir.
0: Mao lagi mga igsuon. Basta seryoso sa trabaho. I am here. Mm-hmm. Di ba sir?
1: Di mahimo mo balibad
0: kay. Oh, di mahimo.
1: Ang imong i-supporting importante ha.
0: Mao ipahibalo sa katawhan.
1: Oo.
0: O nyang isgutan ako sir samtang nagpaingon ka dire. Kining voluntarism sa Bulano nga naghatod og dakong kalampusan. Pinaagis pagpananom og kahoy kay ang programa sa lalawigan sir hilabihan sa kahanay.
1: Mm-hmm.
0: Gitun-an pag-ayo.
1: Oo, reforestation para wa na ibabawa na.
0: Oo,
1: na ay mahakot na to pang irrigation.
0: Oh, kanang reforestation ba?
1: Oo,
0: reforestation. Ang way kahoy himuong lasang sir.
1: Ang maayo.
0: Oh, dili tong ang lasang, wad unang kahoy. Ayaw to.
1: Kinahanglan yun. Siguro mao na usa sa mga problema nato nganong shortage ta.
0: Mm-mm.
1: Sa tubig.
0: Mm-mm.
1: Labi na pananom.
0: Mm.
1: Unya gamit sa community.
0: Mm-mm.
1: Balay nga usa sa na matikdan ako kani bitang atong shelter iniga kuan kanang og na ay evacuation center na to.
0: Mm-mm-mm.
1: Ate kuangan man og tubig sir.
0: Wa?
1: Wa man gani kabubo sa Casillas.
0: Kompleto og evacuate.
1: Okay, usahay god. Duha ra may atong masudlan sa atong evacuate.
0: Mm.
1: Og dili eskwelahan, basketball court,
0: simbahan, usahay po.
1: Oh, usahay
0: simbahan. Nasa panagsa. Mo-upir man sa atin simbahan. Oh.
1: Ang basketball court na pero open kuan why
0: ato.
1: Anay ato pero why bungbong.
0: Why bungbong.
1: Oh. Nya usahay Casillas og tubig. Wa jamo.
0: Wa jamo?
1: Oh. Unya istorya kag pila ka gatos dihang ibakwis nga moabot diha. Usahay di nawa na to imong sanitation program.
0: Kinsa ba ito panawagon sir kung why comfort room?
1: Siguro ato nang ipa-maintain sa mga LGU sir.
0: Oh.
1: Mao bitaw kaning nag-istorya magana arte reforestation niya sa disaster area. Nawagan sila nga kinahanglan up to the barangay level mutabang yung preparasyon.
0: Sa evacuation center. Sa
1: evacuation center. Di lang kay tiguan, hasta rin karong tag-init.
0: Tag-init.
1: Oo. Kanang imong gikuan, importante kayang reforestation. Kay ogway mupugong sa tubig na uwan, mulahos lang sa dagat.
0: Mm-hmm.
1: Di na itong magamit.
0: Di magamit.
1: Pero og na ay atong mga eksaktong reforestation program, mapugan pag yun ang kuan na gamit yun sa tubig.
0: Sa tubig.
1: Oh.
0: So, minungdanon kayo, sir.
1: Oo. Oh, labi na karon kay, if you look at the map of Bohol, sir,
0: mm-hmm.
1: Wa tay dagkong sapa po paras Mindanao.
0: Mm-hmm. Ang lahi man dito sa Mindanao, sir.
1: Oh, oh.
0: Kay pag-ingog sa pa.
1: Sa pa mahinom man yun.
0: Mahinom doon. Pag-ingog river.
1: Oo, oh, oh, river.
0: Oh. Pag-ingog river, sir. Kay kanang sa pa, mo man ang giningli sa stream.
1: Oo, oh, oh, stream.
0: Dagayday lang na. Dahil mong dako-dako nga tubig.
1: Oo, oh, oh.
0: Pero ari ka sa suba, sir.
1: Suba. Oh. Mo na gidagko.
0: Mo na gidagko.
1: Oh, oh.
0: Lahi man sa Mindanao, bro.
1: Oo. Oh, oh.
0: Mindanao, bro.
1: Mm.
0: Pag hisgot o suba.
1: Suba.
0: Pulang eh.
1: Oh, pulang. Oh. So, karing nga to, siguro pag pugong regyon sa mga gagmayang stream.
0: Oh.
1: Wa amtay dagkong tubig. Unya, og di na to na applyan na imong reforestation. Unsa pa may magamit na to.
0: Mao.
1: Oo.
0: Sa to pa, mas nindot ang programa kung mag-isgot ang pananom kahoy. Kining atong mga kasapaan, ang kadaplinan na sir, tuyo og tanom.
1: Tuyo og tanom. Oh. Usa siguro sa mayong itanom ang nasir sa kilid-kilid kaning kawayan.
0: Oh, maayo man ang kawayan. Kusog mo na mo pugong.
1: Oh, kusog mo pugong.
0: Kay ang kawayan, mutanom kag usa.
1: Oh, oh.
0: Pag abot sa napulo katuig, mahimo na man na. Kadiyot lang siya. Oh, yes. Oh. Mahimo na sir nga. Mahimo na bruid nga. Hills. Pundok-pundok na.
1: Pundok-pundok na.
0: Pundok-pundok na. Hills na ang.
1: Oh, oh. Di na kinanglan mag-replanting ka.
0: Di na. Oh, kay mo ubod naman na. Musaha naman. Paragsaging.
1: Onya og magamit sa kam igo ra sang kanang eksakto ra nimo gamiten mo iputlo nimo di man nimo pulungon tanan.
0: Okay, kato ra mang gamiton.
1: Oo. Oh,
0: oh. Oh. Lahi mas lubi nga pananglitan putol kag usang puno ang lubi.
1: Oh.
0: Gamito nimo ang tumoy nga bahin.
1: Oo.
0: Oh. Iapil man punuan.
1: Oh.
0: Iapil mang lindog. Sumuon ni sir nga ang ato karon provincial government. Buhong ang katawhan, sir, sa pagpaminaw sa kalambuan.
1: Oo. Oh, oh.
0: Oh. Nga naman, ang programming, gihashasan pag-ayo. Gitunan pag-ayo ang programa. Muna nga, sa wapa ka muabot, naghisgot na kong pilay voluntaryo. Ato 2025, 5,000 ang nananom. 5,388 volunteers. Oh. 5,000 ha? Muna itong pag-abot ni mo, may tandog na ko sa punto. Muna akong gikuha ang punto nga tradisyon, kabilin-bilin. Oh, sa lain pagkasulti, kanang word nga tradisyon, kabilin-bilin. Kabilin-bilin sa atong kaginikananan, bro Ed, nga mo voluntaryo yun ta. Wa pa mananom o kahoy ang gobyerno, daan rin ka voluntaryong bulanon. Kung sa ehemplo, Dajong.
1: Dajong.
0: Di ba?
1: Oo.
0: Voluntaryo ba na? Voluntary
1: mo. Unya, hungos.
0: Hungos? Oh. Kamao de ka ha?
1: Kamao. Naabtan man ako sa akong tatay na nga og dili tang maghungos, di tang makaapas panahon.
0: Huwag man to'y suhol.
1: Oh.
0: Mag-ilis man lang to og dinaruhay niya. Imo og ma.
1: Oh.
0: Hilig ang bulan o voluntary. Muna'y nakanindot sa atong bahin.
1: Oh.
0: Dili pala-pala ha. Muna'y nakanindot in reality. Mauna'y nakanindot sa atong bahin kay hilig ta.
1: Naagod sa kultura.
0: Naas kultura.
1: At to ta kay tabang ka dito kay hungos dito.
0: Inumdum ko ng hungos ba?
1: Oh.
0: Bro Ed ba? Wingo na itong akong papa. Sana dako na ko. Ayaw tong gitunan pa kog daro. Gitunan kog daro, edad mag 14. Ay nangabali ang sanga. Pwede ka mao. Motong gitunan. Sa dihang nadako na ko, iwakli-wakli na lang nako ang sanga kay eksperto na. Loloy, ikaw karon ang muhungos at tos ka Pedro. Huma naman may daruhe. Mag-ilis man na. Sa to pa na ay voluntarism.
1: Oo, na ay voluntarism.
0: Nga nung voluntarism? Huwag man tasuguag ag mayor. Nga paghungos mo.
1: Kuan naman, kamo ramang mga silingan.
0: Initiative man na. Kaugalingon man. Hisgot-hisgot. Dang inom-inom. Sa itong tuba nga nakapapoy pako sa bujog nga lutaw.
1: Kuan good, murag trabahong barkada may kuan na nga. Inigtanaw ni mo sa hungos, tanaw nila dili trabaho. Pero grupo. Sadya. Og na ay lunch break. Sugo nag-inom.
0: Sugo na.
1: Tiyaw-tiyaw diha. Sug-sug diha. Ginagmay.
0: Usahay na ba po, Bro Ed? Kanang hungos? Kanang hungos? Namo po'y hungos, mga badye.
1: Ano ba?
0: No, ang mga laki gadaro. Ang mga badye may ganag-nag sa kogon arong mubuwag sa yuta arong mamatay ang kogon.
1: Mm-hmm.
0: Moro po'y kaminyuan at tos hungos.
1: And, kanang paglimpyo paglimpyo sa mm-hmm. irrigation canal, sir.
0: Oh, kana.
1: Voluntaryo man sana.
0: Voluntaryo.
1: Oh, may oy, hapin na ta magtanom, limpyuhan na to tong canal. Oh. Naning aning rasa kwanta.
0: Mm.
1: Nya mo donar dayon si kapitan og day usak galon ako, dugangin na lang ninyo.
0: Oh, dugangin.
1: Oh.
0: So, hilig og bulanon, hilig og voluntarism.
1: Oo. Ang tan-aw gud nila, di man trabaho, mura mag nagkagrupo, nagkabarkada, o yung maori yung gibuhat na to.
0: Pero nagida, nagkabaw kay gadaro man.
1: Oo, gadaro, gadaro. Pag ingon ni mo, banlipyos ka na, daan naglagaraw.
0: Daan naglagaraw.
1: Mm.
0: Oh. Nara ba po yung uban ng mga tagbalay, Bro Ed, sir? Ay ubang tagbalay nga pagkahibalong na igahongos, magpaka-paka pong kalha kay gamantika nagsageng voluntaryo sang laba
1: voluntaryo sad
0: ihato dito
1: hatod kuan ang blanghoy puto blanghoy
0: puto blanghoy
1: ihatod
0: muni nga milampos ang BP mo sa ilang report sa mga kalambuan atong 2025 doon na pa'y dugang ako ipabot ini Sir Ed. It also maintain an endemic nursery in Bilar containing 58,591 native tree seedlings and distributed 33,246 seedlings to various stakeholders for restoration initiative.
1: Restoration sa ato pa, nagaguba na ito na una.
0: Itong lihaong tatoy kahoy, agabusado po, balhinag kabaw, gisungag-sungag ang mga kahoy sa kabaw.
1: Huwag matubo.
0: Diha po yung ngahoy kay gisugo po, sir, o sa mamag pangahoy kay isunod, yung adto man tuod, mamang po'y giputol, tinanong mo sa ay. Naamang yun na usahay sa palibot. Naana usahay. Mabitang, ang programa sa probinsya is panalipdan usab. Ano man, naman sa'yo magpabadlong. Naay magpabadlong. Ako lang daan sa bata pa ko, sir. Pwamo po ko kahibaw, programo, gobyerno. Naraman ko panirador, utok mo. Pag-abot nga sugo o pangahoy, puto lang ritso, abutang usa ka buwan, patay ng kahoy.
1: Patay
0: balikon. Di tumaayo. Pero sa din na kay bata pa man.
1: Wa man san markahe.
0: Why man?
1: Why paibalo?
0: Why paibalo?
1: Morning area.
0: Kita.
1: Pang National Greening Program. Adyaw hilabte.
0: Wa may marka.
1: Why marka? Why kuran? Suod lagwa ang mga kanding. Pendior.
0: Na. Naibawakas mga kanding kani ato sir, di pareha kanding karon. Ang kanding kani ato sir, basta magtindog. Bahalag pait-pait o panit.
1: Basta kaon.
0: Oh, kanon man. Ang kanding karon kay nanay pagka disintihon.
1: Mamili na sir.
0: Mamili na.
1: Mamili na.
0: Nya di na pud musyagit ng kanding karon sir og ulanan. Ang kaniyad to kay...
1: Musirba to.
0: Paka-paka, pandagom. Kay kakilat-kilat panalagsa. Wana, tulid ng pisik kay gadagandaga na. So, ana na to makita, sir, ang pagpalambo sa atong lalawigan.
1: Ang voluntarism.
0: Unya, giiha po, sir, sa provincial government. Ug unsang mga kahuya katong cultural heritage nga naa karon.
1: Naa pa
0: din. Diya, naihap sa paymo.
1: Uy.
0: Di ba?
1: Oo.
0: Hinumdum tayo ng tagbilaran sa una. Handom lang.
1: Mm-hmm.
0: O, agilag paghandom. Sinumbungay, sir. Kaya nga kasi agiputol man.
1: Oo, kasi agiputol.
0: Amot, naosara. Basta kaya ang gasolinan, kasi kigtubil.
1: Oo, na. Napa-newspaper na, radio pa.
0: Oo. Karon, giihap man, sir. Ang gidaghanon ni ining mga karaang kahoy nga sama pananglitan akasya. Maakasya o dili mauni ang gidaghanon, sir. Through the Safe Bohol Project, BPMO delivered 67,500 assorted seedlings and successfully planted 41,659. Gikan sa gihatag nga 60 city mail ang natanom, sir, 41 mail kapin. Sa ito pa, ibutata, 41. Mabuhi hantod mahimong kahoy, dako-dako na, ibutang na lang po. Ato lang, butang-butang ba, estimate. Naalang kita po, 35 mail. Landong ng palibot, anak, sir.
1: Landong na, bugnaw na.
0: Bugnaw na.
1: Bugnaw na.
0: Okay, kwa naman to? Finish product, limpyo naman to, gidaghanon. Ana, nimo po ang pagpaningkamot.
1: Naman to.
0: The office likewise alitas validation. Bipi mo ang ipasabot sa office likewise. The office likewise validated 94 proposed century and heritage trees, confirming 65 trees to be more than 100 years old. Sa 94 nga na siplatan o gihiyap, sir, ang usa ka gatos ang nag-edad na atong 94 o tagsang gatos ka tuig o natao pa, sir, tagaan na o
1: bonus
0: 100,000
1: dakong bonus,
0: dakong
1: na
0: bonus na
1: paldo na paldo
0: paldo kay kahoy man eh samtan og panalipod o
1: panalipod.
0: The office likewise validated 94 proposed century and heritage trees, confirming 65 trees to be more than 100 years old.
1: Di ginakuan kinanglan galmon yun na
0: di mapuni maputol sa kalasangan kaya may tukod kisulinhan dito, sir.
1: Na apa di ay na ato pa panahon pa sa gira to ana na
0: to ana na o ibutan ta gira sa po 1941 to hantun 1945 unya usang katos naman
1: Kami. Abot yun.
0: Usa ko, doon ako'y nahinumduman, sir. Usa ko'y pag-ilang edad anang kahoy. Doon ako'y nahinumduman sa grade 5, ha? Kaya usahay po, sir, kining akong memory. Talas pa. Usahay, mutultol pa usahay.
1: Mutultol pa usahay, ha? Di pa maabtan o pass the paper.
0: Di ka di pass the paper, sir. Pero, sawa pa itong, sawa pa itong di pass the paper, mind your own business, ha?
1: Mind your own business, o dili patindugan ka sa basurahan. Usa sa tan-aw nato siguro nga kuan gawas aning inigsukod nimo og mahakop ba nimo og magakos nimo kanang sa barog lang siguro og duot sa kuan duot sa ugat sa ilaw.
0: Doon ako na hinunduman sa una, sir. May tungod ining unsaon pag-ila nga muna na ay edad sa kahoy by tinuig.
1: Oo, tinuig.
0: Ang akong nahinumduman, sir, maokin eh. Nga sa kahoy, kung imong putlon, di ba na ay galingin-lingin, ana nga, gatuyok-tuyok?
1: Oo, sa sentro.
0: Oo, sa sentro. Gikan sa subok, paingos daplin ay gatuyok-tuyok, ana.
1: Oo.
0: Nga murag badlis, nga gili...
1: parang ring.
0: Annual ring ang tawag, ana, sir, sa science.
1: Ah, annual ring.
0: Annual ring.
1: So, kada kuan...
0: Usa ka tuig.
1: Usa ka tuig.
0: Unya ka ng pulong annual, sir. Derive or gika na sa pulong years. Panalitan. Annual eh. Usa na to? Paghubad. Tinuig.
1: Tinuig.
0: Tinuig. Muna'y paghubad. Diha. Unya doon naman to'y annual ring. Unya, usahay lagi, sir, kining akong memory. Amot ba ning memory yan eh? Dili pag-unsa ha. Ako lang sa gulag pa siyaw. Magamit pa, sir.
1: Ah, magamit pa.
0: Yung akong memory. Annual ring ang tawag niya ito. The trees might be distinguished how old by means of annual ring.
1: Annual ring.
0: Annual ring. Di guna ko na butangan o basig na sayup ko. Maog yun na ang akong nainumduman, sir. Unya, ang kahoy nga magkakaraan. Kay dito man gi-describe. Ang kahoy nga magkakaraan, magkagagmay dahon.
1: Ama o ba?
0: Magkagagmay dahon. Kaniadto kay ang dahon kay dagko man inigudlot. Dagko paspad. Iniguwang samot na dagko paspad. Kay bata-bata pa man ang kahoy tag 10 anyos, 20 pa man. Pero muabot nag 50, 60 tupataas er ang dahon magkagagmay.
1: Dato ba mo kopos gamay?
0: Mabitaw nang ang kahoy nga karaan way lapinig mo puyo. Di man mo angay nang lapinig, sir, mo puyo kun ang dahon. Di makapanalipod nila og nayulan. Di mo angay nang lapinig. Unang ang mga dahon sa karaang kahoy magatus man kapin o tsinta baka magakagagbay. Pero ang gamot pod ana, sir, nagakalawom.
1: Kalaw.
0: Hantod nga makasugat og tubig dito sa ilawom. Besa kung sa og huwaw.
1: Buhi gihapon.
0: Buhi. Lunhaw gihapon ang udlot. Di pareha ining kahoy nga tupong lang nato kahabugon bitaw, sir. Inig huwaw. Wala. Udlot na yung nabilin.
1: Babaw ra.
0: Mga hagbong na. Nga naman, nabaw pa man. O Ogari pukas mananap, sir. The older the karabaw, the stronger the horn. May huba na na, sir.
1: The stronger they work, ha? Ambot ka sa tao, sir.
0: Huwag sa tao, sir. Huwag sa tao. Ingunin ni ma, sir. Ang kahoy nga karaan, gikatayan og batanong bagon. Medyo apply ta kamay pagkatawa, sir. Ang kahoy nga karaan, gikatayan og bagong bagon. Batanong bagon. Asa ni mo na makita? Nidaghan din ni sir. Amerikanong tiguang, agbayag batanon.
1: na di aligre na yung kuan sir.
0: Inintapi ka?
1: Gikan sa kahoy nga atos taong.
0: Muna sir nga. Unya pugbatan on sir kay naamang yapoy panulti on. Bisas kahoy. Pugbatan on? Ang batanong bagon. Mikatay sa karaang kahoy.
1: Ligon man tong karaang kahoy.
0: Oy, ligon.
1: Di tumabkuan oy. Di basta-basta matumba, barog yun.
0: Og are po kastaw sir personal eh. Ligon po ang idaran. Ano man, gadawat nag-purpose. Gadawat nag-pension. Asa mo tarong makakitag? Batanon nga, gadawat o pension.
1: Sustainability.
0: Sustainability. Morning, kinimpagpanan mo, balik ta sir. Salamat sa nasuda na ito gamay pa si Aho sir. Balik ta, morning programa sa probinsya sir. Very strong. Tungod kay gitun-an pag-ayo. Gikuha daan tong mga posibleng alihokon nga dili epektibo. Gipabilin ang mga epektibo nga lakang aron ang programa sir more effective. Magamit yung mga tao.
1: Pero na ko ana nako sir kanang voluntarism.
0: Voluntarism.
1: May untag ma-introduce pa nato sa younger generation kay wa naman ko kakita hungo sa bitaw sir. Wa na ko kakita hungo sa mga bata-bata. Ija-ija o aho na lang.
0: Wa man po sila kasabot o say hungo sir.
1: Oh, bitaw wa na siguro i-reintroduce siguro na to na.
0: Pangitaag paagi sa dire na lang kita sa barangay level. Pangitaag paagi. Tuon man sab ko sir. Nga bisag nagka-cellphone karon ang batan-on. Napa po seryoso pud nga mouma. Mugamit lag cellphone kunwa sa uma. Okay, og dili nimo sakto tong imo introduce ipaila. Di ba? Ipaila, ipasabot ngadto sa kabatanonan kay maura bay mo pulis katigwangan imong batanon sir.
1: Bisag mechanized na sila karon. Pero mas kadyot regod mahuman ang trabaho og hungos system hungos. Ang atong ipakuan. Mas dako mang makuan.
0: Dako
1: mahuman sa usa ka adlaw.
0: Dako gage. Kay kining maghungos ibutan taon. 15 ka tawo magtanong og gumay. 15. Di na mo batig init, sir?
1: Dire-diretso.
0: Kay 15 man. Pero ikaw ra usa magtanong?
1: Kapoy.
0: Kapoy sige hangat sa adlaw.
1: Sige duko-duko.
0: Labi nag dugay pa pud ang kanang ibutan ta. Purpose?
1: Mapugos og trabaho ko pa do ma-delay purpose oi.
0: Posible nagtuo ko kadugayan maapil nang imong gisgutan sir nga i-build up ang mga bata.
1: So voluntarism.
0: Voluntarism. Kanang voluntarism epektibo na. Kana kunong atong mga simbahan sir. Specifically Roman Catholic Church.
1: No? Kanang mga karaang simbahan.
0: Karaang simbahan. Voluntarism ang kuno na. Wag nun ay suhol kaniadto kon muingon ang kadagkuan nga pagdamo direk anapog unya purma-purmaha kay atong ikamada.
1: Dasan.
0: Dala. Voluntarism. Butangan ko lang nagkuno ha. Pero mo may surtis katigulangan. How much more if the project be implemented to all barangays. to be done by way of voluntarism.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Nya para sa kaayuhan sa tanan.
0: Para sa kaayuhan sa tanan.
1: Parehan eh. Reforestation.
0: Reforestation. Oh,
1: para sa tanan.
0: Man. Para sa tanan.
1: Oo, oh, ay gipili.
0: Oo, ay gipili. Oh. Kanang reforestation, katsila na mong maestros grade 6, sir. Rikilyo, aplido.
1: Ah, Rikilyo.
0: Hinano mo kahoy.
1: Oh.
0: Agi ang balay, sir. Napuro kahoy ang palibot. Pero why ingon nga sidling sa gobyerno? Kutob lang sa naamo tubo, bukbuka niya alimahan. Naamo po'y atbang ng reforestation, sir. Naamo po'y tawag og deforestation. Kanang deforestation is very damaging.
1: Oh.
0: Makadaot na, sir.
1: Oh, negative, negative.
0: Negative.
1: Oh, oh.
0: While the reforestation is positive move.
1: Oo, oh, oh, positive.
0: Positive na siya.
1: Na ay atong gipangandoy na benepisyo.
0: Benepisyo.
1: Inikahuman.
0: Oo, oh, inikahuman.
1: Mm.
0: So, nindot, sir.
1: Mm.
0: O itoon man, kumusta, sir? Kung sabi, dala na ito dihang muramang nai mong gisipit-sipitan.
1: Mura sa ning kaning akong gisugdan ganina, more on climate change ni.
0: Oo. Oh, oh.
1: Nga, kung, nga, sa manigisugdan ni, usa sa mga ahensya nga gitugdan og panguan aning climate change karing seed system na to na kinahanglan yung National Seed Industry Council.
0: National Seed Industry Council.
1: Oo, og nahinumdum ka atong unang panahon, sir. Kita di na to malit og binhi. Di ba? Unya ang atong mga katigwangan inigtanaw nga hapit na mga ni mo'y mag-una dito sa
0: mukutlo
1: sayo sa buntag pa to kay wa pa'y mga mananap sayo sa buntag unya ang nahinumduman ako nagsigig harvest sige kag pangadi maghimaya ka Maria napuno ka sa grasya muna to'y panglihi niya sa akong mama ngadto sa mga naharvest niya nga ibutang sa ibabaw sa abuhan
0: bitayon.
1: Para bitayon para seedling sa sunod karon kay igor man ta manguta na sa DA say naa diha pero in between that diha na toy mobile ko dito sa imo gitanom dito speakers kay guwapo tong binhi
0: guwapo si binhi
1: so bartering
0: bartering
1: bartering ta
0: bartering.
1: Wa pay palit to ato una onya bayran lang ni mo ini ka harvestan ni mo
0: nindot po to sa una sira di ko mo ingon nga dili maayo karon comparatively kun atong itande ang may tabo ingon ini sa una sir kakugi paghipos og itanumay ang tag iya muadto siyang tinanom
1: adto gyud
0: resulta sir wa may mo bagulbol sa una mo ingog wa ko hingatag eh
1: okay
0: say luan ko
1: Oh.
0: Muadto kong kapitan kay muy mo kana gisayluan ko karon kay naa naman sir
1: wa kay kugi atong una zero ka gutom ka
0: apil ang maya zero gyapon
1: karon kay daghang
0: listing naman sir
1: listing
0: kinirbang ako nga sir hatagag binhe kinaulahian sir besag asa ibutang first name letter V ulahe tanawas alphabet samot kay letter T ang apelido. Kay Bilyarmino tutas mo na, sir.
1: Letter T, di ara ka sa ubos litra.
0: Uli,
1: giyo ka.
0: Pirming ulay.
1: Pirming ka ng pass the paper.
0: Kanag yung pass the paper, sir.
1: Ibig sabihin, time is up. Wa na. Sa kung saan ni mong tabag, di na daw atong teacher.
0: Katuro ng mga mong teacher, sir. Ito ng mong teacher. Mayo mo ingog 10 minutes. Pay balon ka ba nga 10 minutos na lang.
1: Makabuang ka na ron.
0: Kabuang
1: Bantay ka ito. Unsa pay anse balikan unsang numero tong imong balikan kayo ay klaro.
0: Time is up. Pass the paper.
1: Pass the paper. Bantay. Og di gani ka pa ko palangan-langan ka pa awa na. Time is up.
0: Muni nga. Sakto tong giingon ni mo sir nga voluntarism kaniadto. Katong kaniadto sir, kuhaan na lang ito natong base sangan sa kakugi. Pero sa system, medyo nausab na gyud. Kaniadto kay kabaw man sir. Karon kay traktor man.
1: Traktor. Pero yung concept na ng hungos, himuon na itong tradisyon hasta bisag makinariyan ha. makinarya di nakabaw, masayon man.
0: Masayon.
1: Kanang kuan.
0: O lagi.
1: Usay mamilapil. Usay mag tortol. Pag huma sa tortol, na ay sunod na po. Second round.
0: Amutong na pa ba kay hungos lagi karon sir?
1: Yung kultura, dili...
0: I-revive na to.
1: Oo, i-revive.
0: I-revive na
1: yung to. Yung concept ito, mo concept. Ay sinanglan.
0: Katong konsepto.
1: Oo,
0: konsepto. Bahalag traktor na karon pero ang concept, magpabilin.
1: Oo, magpabilin. Kaya naa pa may ubang trabaho unon nga di ka na magamit o makinarya.
0: Naamo po.
1: Kaya itong clearing sa irrigation canal, di man ka mo gamit makinarya. Tao-tao
0: yun. Tao-tao naman to. Naiuba na problema karon traktor na pwede noon, sir. Kay 400 may oras.
1: Oh, 400 oras. Mahal pa gasolina. O wa kay card nga. Kuan, wa, niya. O bisag na kay card. Muli niya masagang 14 taasa.
0: Nga nung wapang man ka magpadaro nga unay magtubig, ikaw imumbasak na mas ibabaw.
1: Oo. Oh.
0: Wa pa ko ikabayad traktor. Kani adto sir wa man ang wa ko ikabayad kabaw. Kay mahimo man nga ang kabaw sa una sir, imo pong tumbasan og panalitan mamilapil ka. Daruha tong ako kay ako'y maghagbas ani mo pilapil. Karon kay traktor man sir. Kay ang giapas pos gadas traktor kay minimum.
1: Minimum wage na. Na apay pasigarilyo og patuba. Bahali na.
0: So sir, wa naman tayo oras. Luyong atong gisgutan ang lakaw sir sa BP mo, Bohol Provincial Environment Management Office, unya ato sang gilakbitan katong giingon nga voluntarism.
1: Oh, voluntarism matay dili gyud kinahanglan wadon sa atong mga kabataan karon na kinahanglan matun-an nila na. Matun-an nila na kay dako kayo gamit sir.
0: Dakong gamit.
1: Dakong gamit. Unya ang nakita nako sa voluntarism, there is joy in participating. Mao ito importante.
0: Saya man tanan, sir.
1: Oo. Oh.
0: Malipayon man tanan.
1: Oo. Dili kayo magtanong, what may trabaho na po? Karun, mao na may attitude doon.
0: Mga naman.
1: Saan naman po na? Ah, kapoy-kapoy lang taan. Sagde na sila.
0: So, sir, wala naman tayo oras palayon, sir.
1: Daghan salamat sa tanan na minaw. One of the big aspect of DENR and our provincial government is reforestation. Tabangan nato through voluntarism. So it has been proven na kaning voluntarism na agyod sa tradisyon o espiritu sa mag-uumang bulanon. Dagan salamat. Good morning po.
0: Dagan salamat sa mga igala sa inyong pagtubay, pagsunod ni ning Montolomanon, ngayon mabati gikan sa Danglones, Sangtod, sa Danvernes. Sa ngalan sa provincial government, uban sa atong talahurong gobernador, Gobernador Aris Aumentado, sa ngalan sa sapay mo, uban sa kanato si Atty. Pilipina Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa tagdumala ning Sibian, uban sa kanamo, diri karon sa Master Control, mga igala si Engineer Gilbert Tulop, samtang diri sa video si Jerry Kihok. Sa gihapon, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, apil ang holiday, ako si Luloy Tutas, magpasalamat sa inyong pagpaminaw o hinumdumi. Pagserbisyo alang sa katawhan organisado. Mayo, may butag kaninyong tanan.
2: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon. Pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
5: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad 66 years

0: karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sulod sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
3: MXC Believers, this is Carly Chua para sa Kwentuhang MX3. Kauban na to karon si Ma'am Rivian Manhuyod, ang coordinator for Visayas ug Mindanao sa Not Alone program of Elevate Movement Incorporated ug 1 year na siyang MX3 Believer. So since Vismin areas ang imuhang ginatuyok, ma'am, very busy and hectic jud imuhang schedule di.
4: Tinuod yun na Carly, with the travels here and there, isa ang MX3 sa mga healthy body nako para conditioned ko always and I can give more of myself to the Lord and for the youth of Visayas and Mindanao. High in antioxidant properties ni o clinically proven and tested nga gatabang malabanan ang bisan unsang toxins nga makahatag mga sakit nato maunang healthy gapon ta because of MX3.
3: Again, thank you very much for sharing your inspiring story to us, Ma'am Rivian.
4: Salamat, salamat sab sa MX3, dito ako believe.
3: Till our next kwentuhang MX3, mga ka MX3 believers.
5: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Gitanyag sa Departamento sa Patigayon ug Industriya o Department of Trade and Industry, Bohol. Kining tulumanon, negosyo ug konsumerismo. Usa ka programa nga magatud og nagkadaiyang impormasyon kabahin sa Patigayon nga may kalabtanan ang mga micro, small and medium enterprises ug kasayuran kabahin sa katungod ug responsibilidad sa mga konsumidor. Pagtubag sa reklamo batok sa mapahimuslanong negosyante o guban pang serbisyo ng maong ahensya sa gobyerno. Negosyo o konsumerismo sa DTI Bohol. O karon, ani ang inyong makauban sa kahanginan.
1: Igala, kumusta? Maayong buntag. Welcome na usab sa itong programa sa Department of Trade and Industry, DTI Bohol, Negosyo o Konsumerismo. Ning adlong Miyerkules, mga kaigsuunan, unang Miyerkules sa buwan sa Hunyo, pitsa 3 mga higala sa tuig 2026. Mag-uban-uban na usab kita, sulod sa tunga nga takna sa itong tulumanon. Maghisgot sa labing wahing mga panghitabo, mga importanteng impormasyon, ilabi na mga serbisyo nga gitanyag sa DTI Bohol, pinaagi ni ining atong programa Negosyo o Konsumerismo. Karong nga buntaga atong makauban ng atong usas mga resource person sa DTI Bohol, si Ma'am Yora Israel. Maayong buntag, ma'am.
2: Maayong buntag, Sir Allen. So, ni Ana Punta, no? Murag tautaud man to nga ni ako, but karon ni Ana Punta para hisgutan na po nato ang lahi nga mga programa sa DTI. So, maayong buntag po sa atong mga suking tigpaminaw, labi na sa kanang naman tayo viewers po online,
1: yes,
2: sir, no?
1: So, good viewers, morning.
2: So,
1: worldwide.
2: Worldwide. Mm. Very timing po kaayo, sir, kaya atong storyaan karon kabahin og international og mga export program naman, wow, sa DTI. Mm. So, maayong buntag. Kaning amo ang export program sa DTI, sir, kaning ako ang program, specific ni siya sa pagkaon.
1: Okay.
2: So, naman tayo lain ng mga sectors nga nag-export. But, karong buntaga, ang atong hisgutan is, kung saan pag-export sa atong mga pagkaon, no? Labi na ang atong mga Boholano food. So, in overall lang, sir, ang ato ang DTI Provincial Office sa Bohol, nag-assista og mga MSMEs, no, micro, small and medium enterprises, para matabangan nato sila nga maka-export sa ilang products. So dili lang ang pagtabang nato diri ra sa local nga domestic market, but if naay potential ang usa ka produkto ato siyang tabangan, mura ba og magpalupad ta og tabanog bitaw, sir, na
1: tigtog po.
2: Tigtog po, oh, so si DTI ang tigtog po actually, but mao na dili lalim ang magpalupad og produkto sa gawas sa nasod, kay daghan mag-requirements depende sa asa ka nga country. But
1: correct,
2: ang DTI as a national agency, dili lang ang among provincial office ang involved if ever mag-export ta. So naami attached agency, gitawag siya og Export Marketing Bureau. So kinsa tong ganahan gyud nga committed nga mo export, manawag na may og taga EMB, no, Export Marketing Bureau. Kay naapod silay attached agency na sa DTI, naapod sila specific program geared for exporters.
1: Okay.
2: Then naapod tayo gitawag og Center for International Trade Expositions and Missions, or CITEM. Attached agency gihapon ni sa DTI, sir, nga mutabang og pamaligya, no, murag mga ahinti ba mamaligya sa atong mga produkto sa gawa sa nasod. But yeah, before na siya mahitabo, sir, daghan og dako nga trabahoon ang both namo dire og sa SME, no?
1: Yeah.
2: Kay before ta maka-export ang atong produkto, dapat makapasardaan sa regulatory requirements sa FDA og nakapasar sa kung unsa nga country siya padulong. So for example, naa kay sa may common dire nga Boholano product,
1: kalamay.
2: Kalamay. Sige, okay, sige, kalamay.
1: Oh, for example,
2: Estriana
1: ra.
2: To, kalapay. Kalamay, Estriana to. Ang kalamay, challenging yun kayo siya, sir. Kay mubo, rung yun na iyang shelf life, no? Ang regular, gid-ana, naras mga 5 days. But, naatay assisted sa hag na nga na-extend na to, taman 2 weeks. But, ang requirement yun sa export market, at least 6 months yun. So, para mahitabo na nga ang kalamay mo abot og inana kadugay, naapot ay mga research and development pa nga gihimo. But ang akong example lang is katong product nga taas-taas o shelf life. Say for example, Broa. Daghan kay taani labi na sa Baclayon. Daghan na sila din ha. So ang Broa taas man gyud na siya o shelf life. Maabot gyud na siya tag isa ka tuig, depende sa packaging kung insakto. So para ma-export na to na siya ato sa siyang iagi og mga daghang mga laboratory test dire og sa gawas sa nasod, for example sa US. Og unsay requirement sa US atong i-comply. Og adto pud ka sa Middle East, og unsay requirement sa Middle East labi na kay mga Muslim countries na sila, mag-require sila og halal.
1: Halal.
2: So ato pud nang tabangan nga mahalal ang ato ang Broa.
1: Okay.
2: Before pa na nato mapadala didto. So isa na siya sa buluhaton, no? Nato sa DTI-3 nga tabangan nato nga ato ang mga MSMEs maka-comply sa requirement. Dili lang sa certifications but also sa supply. Kay nahitabo na siya before naatay gidala ang mga grupo of MSMEs dito gidala nato sa International Food Expo. So nalipay ang mga buyers kay new and unique nga mga products, but kung giordera na sa tuni-tuniladang nga packs,
1: wa na ka.
2: Medyo ni atras sa kay ato nga time dili pa ka supply. So isa pud ang supply actually atong tan-awon. So para maka-export ta ang naami tulo ka buok nga tan-awon sa DTI. Number one, certified nga safe ang product.
1: Okay.
2: No, so dili ta pwede maghalahala og pa-export kung dili siya certified. So when we say certified, naagi mga certifying bodies nga muhatag og certification nga safe ang produkto. Ikaduha, naay standard nga kalit nga quality. So for example, ang Broa, kung ato siyang i-export, dapat every shipment pareha ra gyud tog kalidad, no? So kung ang first nimo nga gi-ship nindot kay kalidad, sa second order

0: Umo na siya ang isa sa amo ang siguroon nga before ta mo pa export naa ba ni siya i-supply nga insakto.
1: So naay commitment ang kuan.
0: Yes, naay commitment
1: yun negosyante.
0: Ang negosyante kay dili man pwede nga kasara ka mo deliver niya o ordera na kag utro. Wala na kay ika-deliver. So mo nang mutabang puta sir, although when it comes to supply daghan tag agencies nga istoryawan, especially the Department of Agriculture, if ever ang iyahang commodity is agricultural produce, no? So daghan taog i-partner kabahin o export. So but before na siya mahitabo sir, naa tay mura og unsay tawag ani kanang mura og field nga atong i-expose ang ato ang mga MSME. So just recently, last May 21 to 23, naigi pahigayon ang SITEM nga International Food Expo dito sa Manila. So, naatay tulo ka mga potential exporters nga gidala dito.
1: For food rato
0: for ma. Food rato siya, sir. So, naatay diri tulo. Ang gidala na mo is si BHMC Bionatural sa Bilar, kanang virgin coconut oil nila.
1: Okay.
0: O coco cider nga vinegar. Naapot tayo gidala si Jayzaki Enterprises. So, daghan po ni siya na siya rice wine, na siya mga pastillas, bulad, no? So, gidala na to na sila dito. O kaning taga-Inabanga nga si Blue Crust Foods Manufacturing. Ang iyang product is crab meat in oil. So, kada sila ato na silang gi suway og expose dito kay sa IFEX or sa Expo na ay mga daghang international buyers nga muanha o mangita o kinsay gusto nila nga nga palitan.
1: Katong tulo ma'am, qualify na to sila nga
0: ma-export? Yes, qualified na to sila sir. So ato to silang gi-expose dito kay aron makita og unsay ang ilang product is tako bag potential sa export market. And ang atong export market dili nato tan-awon nga say for example ato sa Amerika, ang Americans lang ang mukaon. Actually the big bulk of our export products para sa mga Pinoy,
1: Pinoy
0: dito, no? So kay katong tuwa sa gawas mao man ay mingawon sa ato ang mga pagkaon diri. So in fact naa dito'y mga buyers nga nakigstorya sa ato ang gipangdala ng mga MSMEs, and then there are under negotiations ng mga kontrata. Hopefully maka-deal na gyud sila, no? So if ever this will be their first time to export.
1: So kadto mga buyers ma'am, mga kuan bisad to mga entrepreneur dito sa gawas.
0: Yes, mga businesses po to sa gawas, no? So ang site mag-invite po na sila og buyers sa gawas. Unya i-meet up na sila dinhi sa Pilipinas. So
1: regular ba na ma'am, yearly ba na?
0: Regular na siya sir, every year na siya.
1: Okay.
0: So daghan kaayog potential ang Bohol ng mga products. Ang kuan lang ang challenge ang gid nato is how to prepare our MSMEs. And actually ang commitment pod nila kay ang uban manggod murag mahadlok ba kay ha export niya murag mahadlok kay
1: dinagkuan na
0: dinagko gid siya. So dili gid ni siya ingon nga or muhatag lang kag order nga 1000 kabuok, no? So tunilada gid siya ang istoryaan. But usahay mahadlok tano kay maghisgot nagtunilada. But actually sir, there are two ways to export. So number one is direct exporting, meaning ikaw mismo nga company, ikaw gyud diretso ang mo export dito. Kana siya medyo dako na siya gasto kay ang requirements sa
1: customs,
0: mangunay man ka. But there's an easier way nga moy among i-suggest nga kung ganahan ka mo export diri sa lang ka sa gitawag natog indirect or through a consolidator. Meaning naanay exporter daan, unya mang consolidator na siya, manguha siya mga products diri sa Pilipinas. Unya siya nay mo baligya dito. Whether ihatod niya og mga grocery stores dito, siya nay bahala ana. But indirectly naga-export ang ato ang MSME. So pwede na siya.
1: Okay.
0: Usually dinha na mo siya pasugdon kay ang consolidator, dili man siya makinahanglan og inana jud ka dako dayon, unlike sa katong direct jud ka nga exporter nga ikaw gyud mo export og mga containerized nga kuan nga products nimo ihatod didto. So ang ato lang ani maka try lang gyud ang atong MSMEs kay as

0: experience and as per feedback gyud sa mga naka-export na dako gyud og kwarta sa export.
1: Dakog igo.
0: Dakog igo. And makatabang kay siya sa atong economy nung kita magpagawas og produkto kaysa anang kita ang gasigi og import sa produkto sa laing nasod. Mas ang goal gyud namo is kita ang mapagawa sa atong produkto dito sa laing nasod. So makatabang siya kaayo sa ato ang economy. For now, sir, naatay mga na-assist nga exporters nga existing na gyud silang sige nag-export no. Ang number one, known naman tingali sa kadaghanan kani si Bamdicor sa Tubigon kanang nag-export na sila og lukon.
1: Lukon.
0: Prawn, fresh frozen. So gikan gyud na diri sa Bohol, diri gi farm, diri gi-freeze, unya diretso na sila export to other countries.
1: Mabot din ang 6 months mo no.
0: Ang, okay, frozen. Yeah. Frozen po na siya pag pag ship no. So kana sila dugay na gyud na sila.
1: Di ba mausab ang ihang quality, ma'am?
0: Dili sir, kay naggamit na sila og specific type of freezer, dili nang usual nga freezer. So okay, ma-preserve gyud ang flavor sa lukon. No? So, murag yun siyang fresh gihapon, inigluto na dito. Although, dako na sila nga company, medyo dili na yun involved kaayo si DTI. Kaya naman kaayo nila.
1: Ah, okay.
0: Mag-independent
1: sila.
0: Independent na. But, ang ato ang na-assist karon nga, sige pag yun gihapon ta, kini si PFL Export Trading sa San Miguel. So, nag-export ni sila og buwad. So imagine no, ang buwad na to dire.
1: Iyaw na buwad.
0: Gina-export na siya tungod kay daghan kaayong Pinoy nga mingawon og buwad
1: tinood.
0: Kung naka dito sa gawa sa nasod. So bisan pagbaho na dito inagprito, mukaon ra gihapon ang mga Pinoy. Dako kay siya potential, nag-export na ni siya daan sa US, Australia. Musulod na po sila sa Middle East, but ang pinaka latest nila nga nakuha ang market is the European countries. And
1: so dako na ni siya nga category nga exporter, ma'am.
0: Mao pag yun na pa siya, di pa gid siya nga inana kadako, pero nagsige na gid ni siya, naundang lang siya pag pandemic. Lisod man to nga time, but karon ni hinahinay na po siya o balik. Nakatabang po ni siya kaayo sa atong local nga fisher folks no, kay gikan naman yun sa Bohol ang iyahang mga buwad. So, unsang klasiha sa buwad. Katong yun yung ato, mga putput, danggit, katong
1: pinikas.
0: The usual, mga pinikas. The usual yun na itong ginakaon nga buwad. So, naani ang iyahang facility sa San Miguel.
1: San Miguel.
0: And the first sa Region 7 nga na IEU certification. So, very proud ta kaayo nga naana siya sa Bohol and it's supporting lots of fisher folks diha.
1: Atong hibawan nga mang buwara is kanang Dapplin mas dagat pero kaning San Miguel.
0: Kaning iya, kaning iya sir. Dili unta, dili man po siya Dapplin dagat pero tunga-tunga man siya sa Bohol no. Pero very controlled ang iyahang pagkuha sa isda. Ang iyahang mga isda gikan diri sa northern part, Talibon, Ubay. Ito sa CPG, controlled kaayo ang pagkuha sa isda hantod dito sa iyang facility nga kanang dito gibuwad.
1: So from kuan gyud from fresh nga fish.
0: Yes,
1: siya gyud mismo ang mo process
0: yes,
1: hantod nga mabuhat.
0: Abiko siya facility dito.
1: Abiko mo palit pud siya sa mga local nga mga mamaligyaig buwan.
0: Dili sir kay
1: yahagin mismo.
0: Stricto kaayo ang export market. So giarig yun na siya.
1: Okay.
0: Gi-check yun ang iyahang facility kung mupasar ba sa ilahang.
1: Amo lagi kay nag-ingon magaganiha nga kinahanglan consistent ang iyahang quality. So
0: yes.
1: Dili siya magpatakag
0: dili.
1: Kuha.
0: O hasta ang pag-asin sa iyahang buwan, kontrolado niya. Dili, so dili siya pwede kapalit sa merkado unya iyaha lang puston
1: lagi
0: dili kay kinanglan controlled gyud niya so good in fact ang iyahang mga kanang gipalitan nga mga mangingisda naka-register naka-accredit sila sa BFAR para ma-trace gyud ang kung asa gikan ng isda asa gikan kay stricto ang atong export market but muna although stricto dili sila mohangyo sa imong presyo, walay hangyo anay sa export market sir. So pag moyong kag money imong presyo, mo gyud na no dili parehag Pinoy ba na pag moyong kag money imong presyo. Musuway pa jug hangyo.
1: Hangyo lubo.
0: Hangyo lubo. So ang nakanindot lang sa export market is ug unsay presyo nimo ug quality.

0: dili lang siya direct exporter. Niagi siya og consolidator. Mm. So naay consolidator nga namalit og artisanal salt or sea salt sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: So apil ang asin tibuok na nakasulod. So imagine ang atong asin tibuok mahal na kayo na dito inag baligya, no? Mm. And ang atong asin tibuok dili siya murag gigamit lang for household, gigamit siya sa mga Michelin hotels and restaurants sa US.
1: Kuyawa. So,
0: and Michelin chefs ang nagagamit.
1: Dili so, basta-basta na.
0: Dili basta-basta. Mm-hmm. So, mauna ang story sa atong exporters. Although kani, ato paghihapon ni silang gi-develop nga maka-expand pag-yod more sa ilang market. Yeah. So, kung pwede, ang ato ang asin tibuok, dili lang US ang ato ang ma-
1: So far, sa pagkakaroon US pa?
0: So far, sa pagkakaroon US pa. And yeah, we are hoping na madugangan ang exporter, sir. Mm-hmm. Kay for now, sa asin tibuok, isa raman siya. So, mag-develop po ta sa katong uban, unta. Nga, if willing sila, di man po may kapugos. Good
1: Pero, siguro ka nang naguha nilang title karon ma'am, nga katong protected sa geological...
0: sa geopark.
1: Geopark, ha?
0: Isa po na, makadugang na siya sa marketing nato, no, sa atong mga products. But, gawas ana, kinahanglan gyud ang musunod sa very strict and stringent nga regulatory requirements.
1: Mm.
0: Dili lang sa ato, but sa nasod nga kung asa ta mo export.
1: Mm.
0: So, dili siya lalim kay lahi-lahi every nasod. Ang stricto kaayo kining Europe, the European market, stricto kaayo na sila sa ilang standards. So, to give you a picture, no, ang kung mag-export tag product kanang ato ang kanang barko, dili pa na siya kadunggo sa nasod, ana pa na siya sa dagat
1: loud
0: o kuhaan pa na siya ng sample
1: sa mga products
0: o niya i-test dito. If dili na kapasar,
1: pastilan
0: uli gyud na di na kadunggo ang barko. So inana siya ka stricto, no. So ang kita sa Pilipinas, sayon ra man kayo makasulod
1: lagi
0: ubang products diri.
1: Sulod ganing basura.
0: Mao lagi. Ang ato alang paningkamutan nato, more exports gyud ang ato ang MSME. So mao ginay amo ang murag ultimate goal sa DTI. Mm. Dili lang sa pagkaon, no, gawa sa pagkaon na pay laing other products nga atong gusto untang ma-export. But dili siya lalim, dili siya dali, but worth it kaayo if ato gyud siya kung nagyud tayo mapalupay.
1: Pero so far ma'am, wa pa mo kay nahitabo nga gibalik dire
0: sa ato ah.
1: Gikas Bohol.
0: Sa akong nabalan wala mapud sir.
1: Ah, maayo, so, maayo.
0: Og naa man gani wa pa ko kay balo tingali.
1: So
0: dako kay na siya nga loss kay inaguli ana imo mang gastutanan. Gasto ka pagpadulong, gasto pag ikaw pauli, na wala kay halin.
1: Pastilan.
0: So mo nang dapat ka nang stricto gyud siya. But worth it kaayo. For now naatay isa nga ipadala for next week dito sa Korea. So naipahigayon ang item nga Soul Food Korea, no. So mura siyang exhibit po dito. Muapil ang mga produkto sa Pilipinas. So ipadala na po nato si katong virgin coconut oil sa Bilar.
1: Okay.
0: Kay so far sila man ang kumpleto og certifications, papeles. So under ni siya sa atong coconut funding. So all expense paid ni nato nga pagpadala niya, and hopefully makakuha siya dito og mga buyers kay aron makalupad na ni si mo ni ang ato ang murag itugpo karon.
1: Ano sa ani ma'am?
0: June 6 siya, ano. June 9 to 12 ang kuan ang event gyud dito.
1: Next week na.
0: Next week na. Mm-hmm. So hopefully makakita tag mga buyer kay ang atong virgin coconut oil. Valuable kaya na siya dito sa gawas. Kita ram ko diri sa Pilipinas ang murag di kayo mo pansin kay naram may lubi anytime ta mangitag lubi na ray lubi. But for the countries nga dili katubo og lubi, ginapangita na nila nga mga produkto. So hopefully makakita tag mga buyers good for BCO.
1: Yeah. Pero unsa may potential sa BCO nga hal ma market og maayo dito sa Korea? What I mean is, in demand ba siya sa mong nasod?
0: In demand siya dito, sir, ba? For food supplement and for cosmetics.
1: Ah, okay.
0: So, ang atong virgin coconut oil, ginagamit siya sa mga beauty products.
1: Okay, hilig man ang Korea dahil.
0: So, kung kabantay mo, na ay mga products nga na ay coconut oil.
1: Mm-hmm.
0: In fact, na tay mga imported products nga na ay nakabantay.

0: ipangbutang mga lotion, mga whatever. So ilan ang ipangbutang sa ilang skin. Mm. And also for food supplement. Kita lang yun, Pinoy ang murag nagsalig, ramagunta nga. Naray lubi sa atong tugkaran. But sila dito, wala magod sila lubi. Correct, so mo na ilahang ginapangita po.
1: So dakong potential ni.
0: Dakong potential. Muna, pangandaman lang po nato o basig mahutdan tag lubi. Kaya ni mahal biya po ng kupras.
1: Mao, mao.
0: So, kana, ang atong mga coconut farmers, malipay po na sila.
1: So far, doon na itulo ka product unya ikaupat ning kuan?
0: Yes, virgin coconut oil. Hopefully, maka, we're expecting kuan orders good from outside.
1: Sa mga target ron nga mga product nga gidevelopan ninyo ma'am for export?
0: Kanisiya for this year lang sir, kaning VCO lang ang sa... VCO ang murag duol na gyud kay siya ang so far na ay kumpleto sa documents. Mm-hmm. But we're working on sa ubi because
1: ubi.
0: Oh, nagkabuang sila sa ubi, no? So ang ubi nga ato arang murag dira na to pansinon diri gani usahay. Karon there's a craze gyud for ubi. In fact, during the IFEX last week, last 2 weeks ago dito sa Manila, nangabuang sila sa ubi gyud as in. But unfortunately, kita, dili pa gyud ready ang atong supply. Daghan ka ayong inquiries, daghan ka ayong gustong mupalit na, but ang ato ang supply, gamay pa gyud. And also, ang atong certifications for ubi products, dili pa pod. But we're working on it, short-term goal, siguro mga 5 years.
1: Raw, ma'am, ang
0: ubi powder. Powder ang ilang gipangita.
1: Ah, okay.
0: So, kung raw, manggod kay mahal ka ayo kay bugat ka ayo na i-ship. Niya nagabot dito, medyo nirisiko na na. So, ang powder, manggod, stable na siya. So, dili siya inana nga kuan. Dali madaot.
1: So gi-work out pa na ron ang...
0: Yes, and the provincial government of Bohol is working hard for the production of ubi nga mudaghan. So, hopefully, next harvest season na nagagang ubi at himuong powder.
1: Hapit naman po.
0: Moalagi, dool na.
1: Okay, so nindot kaayo mga higa lang atong nahibawaan ron, no? Doon na natay ikapasigarbo nga mga produkto, hinaot nga mapunan pa ni Pohon kay target magha nga export yun na to,
0: export,
1: no? Dili lang magpabili na itong produkto din, hey, kundi lang mailhan ni sa tibuok kalibutan mga higa lang. Wala naman tayo oras, doon na pa antay mga nindot nga mga topic, pero sige lang sa sunod, doon na matay laing higayon. Imo na lang siguro ang hinapos nga mensahe ma'am sa itong mga naminaw.
0: Sige, so akong mensahe, no, ang kaning akong message pa, dulong yun sa mga potential exporters na to, sir. Nga if naakay produkto, nga tanaw ni mo dako o potential, labi na if ang product is local, nga Boholano product, ayaw mo pag-hesitate pag-duol sa among mga negosyo centers or sa opisina na mo sa DTI Bohol. Aron matabangan mo na mo nga hopefully makaabot inyong produkto dito sa gawas sa nasod o maka-export na ta. Daghan ka iyong salamat, Sir Allen.
1: Daghan kayong salamat ni Ma'am Yoradil Israel. Unya, magdungog-dungog ta hangtod sa sunod nga higayon sa itong programa sa DTI Bohol Negosyo o Konsumerismo. O niya, shoutout po nato sa itong mga kaubanan diha sa DTI office.
0: Ay, oo. Nakalimot ko. Hello sa akong mga colleagues diha sa DTI.
1: Nagaling salamat, mahigala, maayong buntag, keep safe, God bless us all.
2: Inyong nabati ang programang Negosyo ug Konsumerismo sa Bohol. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug pagpag-ubo.

0: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
1: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
2: 3 times faster.
1: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
2: New Alaksan Extra.
1: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
2: New Alaksan Extra
1: Extra paspas, extra galing.
3: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
5: Uy, what ako?
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilabian.
8: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa. Damn!

0: drink responsibly.
1: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentle care. PH Care.

0: PhilHealthCare versus previous formulations with regular use.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butike.
5: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT,
6: Breadwinner!
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: Uy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
9: Rexino Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Gikan kanamo sa DYRD.
14: DYRD.
13: Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Kaning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
1: Magpakabana.
0: Usa ka tunumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
1: Magpakabana.
2: Amahan nga langitnon, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo ug sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang nga among pagahisgutan. Pun-a ang mga tigpaminaw karon sa imong kalipay, gugma ug kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
3: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind serbisyong From Womb to Tomb, gugma Tagbilaran og serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded City Mayor, Mayor Jane Yap, ang ito ang BC Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Ralson Hala, at ang First Gentleman and First District Representative Congressman Babay Yap, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguni ang panlungsod city councilors. Ato ang mga kaubanan usab nga mga city hall employees sa atong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, ato mga department heads, office heads, labi na sa ato ang chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, maayong adlaw kaninyong tanan. Ugmayang adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat sa inyong pakigunong, pakiguman ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, and our updates and developments diri sa syudad sa Tagbilaran. Ug asaman mo nahimutang karong mga orasa, mga higala. Again, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre disad nako makalimtan sa pagtimbaya sa ato ang mga 15 ka barangays diri sa syudad sa Tagbilaran, sa ato mga 15 ka kapitanes, and of course sa ato mga katawhan diri sa syudad sa Dakbayan sa Tagbilaran or sa Dakbayan sa Tagbilaran, mga higala. Again, maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlawa. And yes, no, mayang adlaw usab sa to ang tigtimo na tong programa si Sir Gilbert Tulop nga may nag-insure nga magdungog ta sa kahanginan via radio sa DYRD. Ug labi na usab ang atong programa nga makita sa to ang Facebook page, no, naka-live ta karon sa to ang DYRD Bohol ang Kasaligan. Ug sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is June 3, 2026, adlaw nga Miyerkules. Yes, katong adlaw na nato karong semanahuna sa tong pagpanerbisyo diha sa tong buhatnan sa City Government of Tagbilaran. Tuon kay laing adlaw na usab mga higala, laing usab nga adlaw nga to ang pagahisgutan kabahin sa makatikaran, programa ug serbisyo ning atong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. So stay tuned lang mga higala, no, until the end sa itong programa para madungog nato ang didaiyang mga bag-o ug labas nga mga balita nga itong nakuha ilabi na sa itong news beats sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. And later sa mahigala sa itong special guest na itong programa para makapaambit sa makatikaran ug programa ug serbisyo gikan sa buhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility, ang ato ang information officer kun diin ato mahinabi rong adlaw, no. So kung unsa na pud ang lain nga update, kay importante pud ni nga ma-aware pud ta just to refresh ug ma-remind ta, no, kabahin ning Dengue Awareness Month nga to ang gi-celebrate karon, kun diin ila pong naado na sa activity nga gibuhat, gibuksan kagahapon mga adlaw. So stay tuned para aware ta, ma-remindan ta, no, kabahin sa mga angay natubantayanan kining about sa dengue. So later ato nang mahinabi ang ato ang special guest karong adlawa. And sa di pa nato mahinabi ang atong special guest, mga higala, tuguti sa ko sa pagpangumusta ning ato mga suking tigpaminaw both sa ato ang radio station and of course sa ato ang live, no, sa ato ang Facebook page sa ito ang DYRD. So, kamusta man mo mga higala? Kamusta yung tibok adlaw? I hope you are all good. You are all fine, no? Hello sa itong mga online viewers na itong tanaw sa ito ang Facebook page. Mayong mayong adlaw kaninyong tanan. And yeah, kamusta man po mo, no? Kamusta yung tibok adlaw? And speaking of panglawas mga higala, no? Reminder sa itong mga suni paminaw. Kung ano naman kita ilakon mga hinggala, magawas man ta sa itong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay or magawas man ta sa itong mga tagsa-tagsa ka mga nahimutangan or sa itong trabahoan, ay ito ang mukalimot sa pagdala o payong, no? Or pagsatog jacket na dunay hood or any protection na to sa ito ang lawas laban aning ubo, sipon o hilanan. Kay of course, di na tumatansya ang panahon mga hinggala, uwan kaayo, muuwan, and then init kaayo. So kung init, so dako intensya, yung musuday yung tag-aircon, yeah. Inom din bugtong tubig. So, dako dyan kayong tansya, no, nga kining subawan, ubuhon, or sipon nun. So, para protection sa itong lawas, pwede po nato makuha na itong mga trabaho o responsibilidad sa itong mga panimalay. Muna ampingan dyan na itong lawas matag-adlaw. And, don't forget also, no, nga mo drink o tubig, no, to stay hydrated. Kaya importante kayo ni, kay labong kainit kayang panahon, mga hinggala, inom dyan itong tubig, ayun ito mo kalimot. And, mag-take po itong vitamins, no, para tabang protection sa ito ang lawas. And atong timan-an, dyan mga higala, o atong ibutang dyan sa itong nahuna, nga health is wealth. Yes, no? So, mga katuan itong mga, gagmay lang ang mga reminders na to sa itong mga suking tigpaminaw. O ganun po ito mga higala, arin na ta sa ito ang special guest nga itong mahinabi itong programa para makapaambit, ilabi na sa kagahapon lang no, nga gibuhat sa buhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility. Sila nag-spearhead sa ito ang Dengue Awareness Month na to. Kundiin, aduna sila yung mga aktibidades, programa, nga gibuhat kagahapon o uban pang mga activities nga ilang buhaton sa so, umaabot no nga mga adlaw. So nasa phone patch ato jud ning gitawagan ang ato ang information officer nato sa ato ang Tagbilaran City Primary Care Facility. Wala lain kundi si Sir Robin Kulpa. Hello Sir Robin, mayong adlaw ug welcome sa ato ang programa imong mga pagtimbaya alang sa ato mga suking tigpaminaw. Sir Robin,
1: good morning, Ms. King. Good morning sa ating mga sasing kaninaw. Ang namatay kanong alawa. Ito sa ating sudan sa Tagilaran, sa Manawigan sa Buhon, sa Tanang Maabot sa ating programa, sa ating City Health Officer, Dr. Jeff Conda, kung sa ating very supportive Mayor, Mayor Jen Yap, o sa kabay ito sa ating tanan.
3: Yes. Dagan kayong salamat, Sir Robin, sa imong panahon o oras nga gihatag diri sa ating programa para ginahanjud ko nga makahibalupod no ang ato makatawhan kabahin sa mga activities nato sa sa tuong buhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility. And kagahapon lang adlaw Sir Robin, aduna tay kick off sa ato ang Dengue Awareness Month 2026 kundiin in observance ni siya spanning the entire month of June mo nang karong adbuwana ang ato ang Dengue Awareness Month. Sir Robin, pwede ba ka maka-share sa ato mga activities unsa gibuhat ato kagahapon, unsa po yung mga activities nga naka-line up or programa nga ato ang buhaton as ato ang gikuaning Dengue Awareness Month 2026, unsay tema o can you give us or share kabahin po sa mga kini ato ang Dengue Sir Robin no, para at least ma-aware o ma-remindan ang ato ang mga suking tigpaminaw. Sir Robin?
1: Yes, Ms. Kim. So, no, every year, ang June is actually regarded as Dengue Awareness Month, no? So, as part sa itong paghatag ng awareness sa itong mga katauhan, no? Sa tibuok siyudad sa Tagbilaran, naghimo ka o isa sa motorcade, no? Para paghatag sa mga katauhan about Dengue Awareness na hapon sa major streets sa itong siyudad sa Tagbilaran at tibuok ka at 8:30 a.m. So, mga public at ang mga major streets, no, atong pag-umot sa public awareness and community participation sa atong dengue prevention and control. Mm. So, papasalamatin ka sa kinsi ka mga barangay sa atong sunod sa Tagbilaran kay dun mga barangay captain, no, ang kagawad on health, pagkuig sa mga health center staff sa ato mga pansipag sa kabarangay na demonstrate din sila o united commitment no para maprotektahan at mga kumundag alang sa dengue. So, pagkahuman sa ato ang dengue multiplate kahapon, this team, naghimo tao, gamay na programa tulad sa akong city hall atrium para pag-enhance ato ang dengue awareness na educational campaign. So, ang atong city hall process sa Dr. Punto, nag-welcome sa atong mga participants mo, sa atong kinsi ang mga barangay na nag-express din siya o pagkasalamat sa mga continued na effort sa atong dengue prevention. At ako po isipan nga kung may supervisor o HEPO or Health Education and Promotion Officer ako sa Katagunaran, i-highlight ko na ito ang pag-edukar sa atong mga katawahan about dengue 5F. Na unsa mo ning dengue 5F na scheme. Alipalit ni siya, pero ato mong gilimayin every year tungod kay para makahatag na punta o kailang awareness sa itong matatawahan. Ang una nga S sa 25S is search and destroy measures sa mga mosquito breeding sites. Kung sa'yo kung ato na ito ano mo, kung na ay mga lugar na pwedeng kasaldan o public, no? At kung iya po, at kung ikulog, no? Pagdunat ng mga tanaman na pwede makasawad sa mga tubig-tubig niya ako itang tulog mo sa maaling mga pumilya. Kaya ikaduha nga S at 125S is kanyang self-protection measures. So, balik naman ta next week sa mga pag-eskena sa ato mga kapatanya sa elementary o high school. So, ato i-advise sila na pag-damit sila ang book, pag-damit sila o pants lang, o mag-damit sila ang taas nga mihay nga hats or medias para maprotektahan ang ilang kapalingon o pwede ko sila mo gamit ang mga repellent lotion para hindi mo po sa ilang lamok. At ikatulong na S na 25S kaya nagitawag na ito o keep early consultation. So, maunay siya ang ito ang pagpasak at kung yun ay mga pamatikon na ilanat ang ito mga bata. Ano, hindi naging problema in terms sa pagpaponsulta kaya naagi tayo mga doktor sa ito kapatapos sa parangay. In the effective scheme, kung wala yung doktor na sa ito mga pagsapan sa parangay, pwede ko silang mangayo o referral form niya sa ito pagsapan sa parangay niya. Hubung sila diri sa ato ang Pambilaran City Primary Care Facility para diri sila magpa-check up kay naman kung gitukot o ipadayin na ito ang ato ang dengue fast lane. Ngayon, check na ito sa energy referral form kung makita na ito ang unahang signs and symptoms and suggestive of dengue at ito na silang at imanin within 5 minutes ng scheme. Ang ito-pack niya ends na ito ang dengue 5S at ang support fogging only during outbreak. So, hindi ka maghimo o fogging wala outbreak ni scheme. Mabalik ka una sa number one, which is answers and destroy. But in the event, nadaghan na din kaso, no, na outbreak na o dengue sa usaka lugar, usaka parangay, that's the time na mag-conduct o fogging operations. And ang kalima, sa itong dengue 5S is kailin sustained hydration. So, kung saan man yung sustained hydration, no, dili isang unsa nga tinuod ang ipainom tubig ng dimethyl o kanyang orosol dako na nagtatabang. So kana nga itong mga 5S at 25S na akong discuss na ako. And then later po at yesterday, no, ang ato ang dengue program coordinator si Sir Christopher si Jito Uy o si Sir Pantat, no, ilado na si Sir Atawag na Sir Pantat nag-discuss siya sa vector bionomics o kinsan mga klaseng alamok o ang sitwasyon sa dengue sa atong siyudad sa Tagbilaran sa karon nga tuig. Iya po i-highlight ang role, no, kung sa ka-importante kanyang abakada o action barangay kontra dengue nga task force sa implement sa atong anti-dengue program sa komunidad at sa level sa komunidad. Now, Ms. Kim, maunin ang cases sa atong dengue for 2026 although mas gamay pa sa previous years, pagdilip pasabot ang Ms. Kim nga hindi na po ka maglibok mo. So, yes, nakasay mga barangay na medyo taas sa miniskim, kaming punggo mo, doon na sila ay kaso nga 20 dos. Ikaduhan, ini ang buol nga doon ay 12. Ikatulong ni ini ang barangay Poblacion 3 nga doon ay napo. So, sunod ang ini is ang kaming barangay Dampas nga doon ay 7. Kunya na apoy at talok barangay Wuhan nga upat niya. Ang barangay Itik, Talukto, barangay Poblacion 1, o Ang ekobstan sa kubasong ulo doon ay tagumha. Kunya ang kabawan, ang buoy doon ay upat. Kunya sa barangay dako. Rather, barangay buoy, kabawan usa lang di ay. No? Sorry. Barangay dako doon ay tulo, mangga, tulo. Sa mangsa sa ako na po'y tulo. Kunya sa barangay, sa tip-tip, no, o San Isidro, giro niya. Usa ka buok, aduha po ka buok sa barangay kubasong dos. So maon nga mga cases na ito, mas ubus siya kaysa last year, nagsingapot po man ang panahon sa tingkuban na napamantan sa tunga sa tuig ang ato din pa mga buhatong anemis game is sundong din ato ang mga pamahagi sa 5S na dinaansers and display measures this game.
3: True. And Sir Rubino, no, di dito na magpakumpiyansa, pagkampante. So ato dyan ang ato ang himuong habit sa so, dino, kini ato ang mag-search and destroy ta nga operations sa ato ang tasatag sa ka mga panimalay para makatabang ta mga sugpo ning dengue. And of course, para walay problema o walay mga kuan no kanang mga cases ang ato ang barangay. So magtinabangay ta no, maski sugda na to sa to mga tagsa-tagsa ka mga panimalay no, mangita tag mga stagnant waters ato jud nang mga stagnant water na to ato jud nang iabo or ana ba sa mga down-dahon atong i tawag ni uyugon or mga tansan or any nga mga pwede ka pangitlugan no sa mga kining lamok. So mao na mga higala atong ampingan ng ato ang pamilya, magtinabangay ta no, mag-search and destroy ta para ta at least matabangan nato ang ato ang komunidad, matabangan sad nato ang ato ang pamilya. And Sir Rubin, pwede na ba mo share lang gamay Sir Rubino kung sabako adunay unsa may mga symptoms or kining hilang tanun ta Sir Rubin basin og sabako ma-relate ni siya sa dengue. So pwede ba tag makahatag og gamay lang nga impormasyon sa itong mga sukinti paminaw para at least ma-remindan sila kung adunay sila yung mga ingani nga mga symptoms nga mogawa Sir Rubin?
1: Yes, this is him. So ang common nga symptoms sa usa ka tawo nga dunay dengue is taas yun ang iyang fever. It's only 39 degrees Celsius pataas.
3: Mm-hmm.
1: Kaya dunay mga pamaong sa lawas, pwede na ang mga joint o bone pain, o intense mm-hmm. o muscle pain. Kaya sakit, no pain behind the eye, sakit ang likod sa ato ang mata, then dunay labad sa ulo, nakit sa fear, no? May pasipon mm-hmm. nga nausian, vomiting, o kanigyod, skin rashes kani pigpigit ang pamanis ani mo skin mao gyud ang mga dengue kasi karon nga common signs ng symptoms.
3: So mauna mga higala no ang mga simptomas, so magpa-check up jud no, dili palabyon og pila pa ka semana no, dili magpakumpiyansa, pa-check up dayon kung adunay mga hilanat no, para at least ma-aware ta og ma-remedyo dayon no og matabangan dayon ta. So tama ba Sir Rubin?
1: Yes, Ms. Kim. So, ang ako ginbuhaton, no, kaysa kung kasulti na ganina, dapat magpa-check up na kita dahil kaya hindi problema in terms of pag-check up kaya abling ato ang City Health Office o tag-blank City Primary Care Facility from 8 in the morning up until 10 in the evening, Ms. Kim. So, hindi na sa problema. Kinanglan lang yun, na ay participasyon sa to ata yung ba. Ay, ginbuhaton na to is, intention would always be better than fear, Ms. Kim.
3: True. So daghan kayong salamat kay Sir Rubin sa paghatag og impormasyon sa atong programa kabahin ng ato ang Dengue Awareness Month 2026 o mga activities ninyo. Sir Rubin, gamay na lang oras nga nabili sa itong programa. Mangayon na lang kunin mo mga pahinapos, reminders sa itong mga suking tigpaminaw. Sir Rubin?
1: Yes, Ms. Kim. Salamat gapon sa kanunay sa paghatag ato ngayon ng matahatag sa tukma o sa itong impormasyon dito sa kaninan. Akong hangin sa nang katawahan, magtinabangay sa magamping sa kanunay. Kaya kung same time, maglintin din sa itong mga palibot, kaya ang kalintin din sa itong palibot na itong itatang kayuan sa itong panglawas. Katindi ang for namis team, alasan si Pamor, tagbilakan.
3: Yes, dagang salamat Sir Rubin. Maog ka to ang special guest sa programa, ang atong information officer sa Tagbilaran City Primary Care Facility, si Sir Rubin Kulpa. O ganyan punto ang mga higana, alin na usapita sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog silang adlaw na tawhan karong adlaw June 3, 2026. taga Barangay Dao, happy birthday nila ni Pergentino Navarro, Cecilia Tumakip, Dionisio Mapanyo, and Esther Fernandez. Taga Barangay San Isidro, happy birthday ni Corazon Bongosha, Cecilia Amplayo, Julito Noronio, and Maria Cecilia Namor. Taga Barangay Tip-Tip, happy birthday ni Leonora Aguaviva, Lope Ignacio, Elena Cordovan, and Judith Buala. Taga Barangay Manga, happy birthday ni Cecilio Reluya. And Barangay Ubuhan, happy birthday ni Damiana Reynes, Pablo Claro, and Cecilia Taghap. Taga Barangay Taloto, happy birthday ni Thelma Libron, Cecilia Vale, and Cel Balagosa. Taga Barangay Buoy, happy birthday ni Pergentina Kabantao, Jeffrey Kapangpangan, and Cecilia Pulvora. Taga Barangay Cugon, greetings going out to Carmelita Villasan, Pergentina Anco, Virginia Dapor, Eliseo Oliva, Lilia Bangalaw, Ramonita Polache, Alberto Capejos Jr., and Mercedes Guevara. Taga Barangay Poblacion 2, happy birthday ni Paul Roselito Nuera. Taga Poblacion 3, happy birthday ni Laurentina Ingles and Frank Chu. Taga Barangay Mansasa, greetings going out to Virginia Balani and Pergentino Galan. Taga Barangay Dampas, greetings going out to Francisca Vistal Saturnina Halasan and Cecilio Paredes. Happy, happy birthday sa itong mga pinalanggang mga senior citizens. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Baba Yap, and our 16 Sangguni ang Palungsod, City Councilors, and the people of Tagbilaran, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanen. And I would like to greet also sa ko ang igsuon nga si Grace Bell Anob Laskano nga nagsaulog siyang adlaw natawhan karong adlawa, ug sa mga katawhan nato nga nagsaulog usab sa adlaw natawhan karong adlawa nga wala ta na mention sa tong programa. Happy, happy birthday kay ninyong tanan. And I would like to greet also to Ma'am Solomon Maligmat listening from Surigao City. Hello to Ma'am Angie Remo mayang adlaw, to Paulo Antonio Sarabia, to Sir Mario Bacamante of Barangay Taloto, to Ma'am Lydia Arat watching and listening sa Albor, and also to Kuya William Bosho nga may nagatod ako diri sa to ang stasyon. So again, daghan kayong salamat sa to mga sugindig paminaw, daghan kayong salamat mga higala sa inyong pagigunong pagiguban og pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities nato sa pagamanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran, and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. Daghan kayong salamat kaninyong tanan ug maguban-uban usab kita mga higala ug mga adlaw sa samang takna ang stasyon tong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim Ano, bingon na lang kaninyo, serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran, o serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Ralsanala, First Gentleman, First District Representative Congressman Baba Yap, and our 16 Sangguni ang Panlungsod City Councilors, at yung Chief of Staff, I'm Kathleen Torimacha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, asenso pa more.
0: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
4: Magpakabana.
0: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
4: Magpakabana.
5: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae, di na anak. Pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanaw nila kay open na clear na kay ako ang matres. Basta kay giclear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: No, karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mo sugat lol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution. Ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa diwa ni Worldwide ang radio sa katawahan alas 12:07.
1: Satud sa maing tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ana na himutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
2: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
3: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok, mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
4: Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Iga na may nga udto kini si Ray Tutas ang maghatag ninyo sa mga balita karong udtuha sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Inigadlaw karon nga Miyerkules, Onyo Trust 2000 by Designs. Ako ang magtugin ninyo sa mga balita din sa itong dapit sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa Technical Department. Karoon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una din sa itong dapit, lalaki nga gireport sa iyong inahan nga gidagit diya sa barangay Dampas sa kagahapon na by bus di ay kaginang buntag dito sa barangay Lourdes sa lungsod sa Panglao. Suspect na kuhan o kapin sa 500,000 pesos nga balol sa gito ang shabu. Sanatan sa politika, board member Tita Baha nagikabaniog ng mudagan sa mga kongresista sa tersero distrito sa lalawigan sa Bohol. Gingong mibiya na sa grupo ni kongresista Alex Tutor. Sa kauluhan, kani House Speaker o Galite First District Congressman Martin Romualdez o 18 ka mga ex-Marines imbitado sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Project matod ni Senador Pia Cayetano. Samtang sa gawas, United Nations may pasidaan sa grabing huwaw o kusog nga uwan sa tibuok kalibutan tungod sa grabing El Nino. Mao ka itong mga higala ka itong mga uluhan na mga detalye ninyo o gumang mga balita. Uman lang sa pinumdum gikan sa Alturas Group of Companies.

0: Sa atong balita sa kauluhan, imbitado sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee o mga lawa bahin sa Flood Control Project ang kani House Speaker o karon na kongresista sa unang distrito sa Laloigan Salite nga si Martin Romualdez o ang 18 ka mga ex-marines na ang report ni sa UNTV News.
1: Kinumpirma ni Senator Pia Cayetano na imbitado si dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez sa gagawing pagpapatuloy ng imbestigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa isyu ng maanomalyang flood control projects. Muling ipagpapatuloy ng Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa kontrobersya bukas araw ng Webes, June 4, ayon kay Senator Pia Cayetano na siyang chairman ng komite. Nakapagpadala na sila ng formal invitation sa mga resource person at iba pang mga ahensya at umaasa sa kooperasyon ng mga ito. Bukod kay Congressman Romualdez, muli ring inimbitahan ng Blue Ribbon Committee ang 18 nagpakilalang mga dating miyembro umano ng Philippine Marines na sinasabing nag-deliver ng mali-maletang pera sa ilang personalidad na kickbacks mula sa flood control projects. Nauna nang sinabi ng mga abogado ng ex-Marines na si Attorney Levy Baligod na inimbitahan ang kanyang mga kliyente para dumalo sa Senate hearing. Gayunman, binawi umano ito kalaunan.
0: Salamat UNTV News sa itong balita sa gawas. Nagpasidaan ang United Nations kon UN sa grabing huwaw o kusog nga ulan sa nagkadayang bahin sa kalibutan tungod sa grabing El Nino. Balikan na ito ang UNTV sa detalye nini.
2: Nanawagan ang United Nations sa mga bansa sa buong mundo na paghandaan ang posibleng pagdating ng mas matinding El Nino habang tumataas din ang banta ng mga extreme weather events sa mga susunod na buwan. Ayon sa World Meteorological Organization o WMO, umaabot na sa 80% ang posibilidad na mabuo ang El Nino sa pagitan ng Hunyo at Agosto at umaakyat sa halos 90% ang tsansa na magpatuloy ito hanggang Nobyembre. Ang El Nino ay isang natural phenomenon na nangyayari kung mainit ang tubig sa gitna at silangang bahagi ng Pacific Ocean. Kapag nangyari ito, nababago ang mga pattern ng hangin, pressure at pag-ulan na nakaaapekto sa panahon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kadalasan nagdudulot ito ng matinding tagtuyot sa ilang rehiyon habang nagiging sanhi naman ng malalakas na pag-ulan, baha at bagyo sa ibang bahagi ng mundo. Ayon kay WMO,

0: pataas ng panganib ng heat waves, matinding pag-ulan at mga tagtuyot sa maraming bansa. Inaasahan ding mangibabaw ang mas mainit kaysa karaniwang temperatura sa halos lahat ng bahagi ng mundo sa mga susunod na buwan. Ngunit binigyang diin din niya na hindi sapat ang paghahanda lamang dahil kasabay ng El Niño ang patuloy na pag-init ng mundo na nagpapalakas sa mga epekto ng matitinding panahon.
1: We understand El Niño. We can prepare much better for El Niño thanks to science and to the investment of many countries to be well prepared. But on top of El Niño, you have extreme events. And those extreme events are requiring more and more.
0: Samantala, naglabas din ng matinding babala si United Nations Secretary General Antonio Guterres. Ayon kay Guterres, dapat ituring ng mundo ang pagdating ng El Niño bilang isang agarang babala hinggil sa lumalalang krisis sa klima. Babala pa niya, maaaring magpalala ang El Niño sa mga epekto ng pag-init ng mundo at magdulot ng mas malawak at mas mabilis na pagkalat ng mga sakuna sa iba't ibang bansa.
2: The world must treat it as the urgent climate warning it is. El Niño conditions will pour fuel on the fire of a warming world. Impacts will hit even harder, travel even further, and cross borders with devastating speed.
0: Dahil dito, nanawagan si Guterres ng mas mabilis na paglipat mula sa fossil fuels patungo sa renewable energy at mas malawak na pagpapatupad ng mga early warning systems upang maprotektahan ang mga itinuturing na vulnerable community. Sa kasalukuyan, patuloy na binabantayan ng mga siyentipiko ang pag-init ng tubig sa Pacific Ocean habang naghahanda ang mga pamahalaan at mga climate agency para sa posibleng pagdating ng isang katamtaman o maaaring matinding El Niño sa mga susunod na buwan. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon!
3: Salamat UN TV News sa atong tibayan ug may papaminaw ni Doc Arar Diaz sa lungsod sa Luway, bugitang dentista ni Dr. John Turalba diya sa City Jeso sa mga staff si Ma'am Ruby, Ma'am Dona ug si Ma'am Christine. Kun si Albi Budbudlong, may papaminaw sab ni Boss Malon sa Maloni Munton diya sa Kapitolyo. Ni Ma'am Tata Glupo diya sa opisina ni Board Member Greg Hana. Bago itong mga higalang, naglangkob sa itong mga balita sa Altura sa Group Balita sa Untung Toto. Kauban sa Technical Department, Engineer Gilbert Tulop o Eric Iho. Kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Maing Unto.
4: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untung Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untung Tutok.

Sir, ako inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatlol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna, hindi mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatlol. Thank you!

0: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang buhol, gilibutan o lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda o uban pa mga seafoods na gagikan. Dili nato labayan ng mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin ng limpyo ang atong kadagatan.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
4: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, mati. Biogesic.

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mog sugat lor kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugat lor. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the world, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYID aliya kining tulumanon gitaniya sa ala-ala una. Ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, o atong kukabilduhan. Inhining programa na iya sa mga katawhan. Itaniya sa ala-ala-una. O karon, adiya ang inyong higala sa kahanginan, ang bagong T-I-W-B-S, Mang Bolyoso.
2: Higala, kamusta? Mayang palis ka rin yung tanan. Kini na usap si DIWPS o kiniangitan niya sa alauna ni Adlaw ng Miyerkules mga higala sa tres ng bulan sa Hunyo. At itong mga mainitod nga panimbaya ka rin yung tanan mga sulki, mga kasangkay ka namin na yung atong tulumanon mga kaingsunan na ito din sa itong lakbayan sa Tagularan. Mga sulki na ito sa atong mga kalungsuran, 47 kalungsod mga igsoon. Apil na niya na ang atong mahal ng lungsod sa Luway. Kamusta? At itong 24 ka mga kabarangayan. Ikon man sa mga online listeners and viewers, kamusta ang tanan? Ato mga panginaut, ang tanan na agit sa kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kanan yung tanan, welcome sa atong tulumanon, Litania sa Ala Una. Minority Black sa Senado na nawagan nga mo resign si Senate President Cayetano.
3: Way palinay, DYRD kanunay.

0: Pinanong tulong marami ibulikan na sab. Abeksyo, lamme, ang nadorta, insay, mada, impanada, bibingka, siupaw, uguban pa. Funnies Bake Shop, ato na ito mga ikalang mga produkto sa Funnies Bake Shop. Mapulit na ito diyan sa Mickey Mall, Alturas Mall, Long Island, CDA Mall. O para sa inyong mga order, pwede namang mag-direct sa dito sa Funnies Bake Shop, sa ilang main branch mga kaigsan, kubos yung lungsod suway. Nasa kaya nindot kaya nga refreshment parlor. Nagtanya ka nang gamihan nga pagkakon sa masa din nagkuhan ng puto maya si Quantity Spaghetti, fried chicken, pang baboy, pansit o daghan pa. Sa Funnies Bake Shop, heavenly delight in every bite.
1: D-D-Y-R-D Gisaligan.
0: Para yan mga ikala sa atong publikasi kay Karong Adlawa. Ato di ang panimbaya mga kaigsuunan sa mga senyores o senyoras na ito nga nag-birthday karon ya, sa itong mahal nga lungsod sa Luway. Mga kaigsuunan, panimbayaan na ito ni sila. Happy birthday, Karong Adlawa, Pizza Tres. Uy, birthday rin dahil sa kong manghod. Si Amelie. Ato dito sa Virginia, US of A. Atong manghod sunod kinin na ito mga kaigsuunan. O pila na may edad sa mga ala sige. O kining atong mga senyores o senyoras nga nag-birthday karon. Ato ni silang timbayaon po na mga kaigsunan o nga pinag-aanig lamian kayong na cake. 1,000 pesos pag yan. Diya sa atong mahal nga lungsod sa Luway. Happy birthday! Nga to kanila kang Rosita Lumod Laya das Tambangan, si Pablita Alcala Lituania sa Calvario, Virgentino, Carmelito, Balabuti and Mission. Diya sa kubasyon ni Babao, si Virgentina Abduan Bahay o si Virgentina Cinco Rey Polidon. Diya sa Villa Olympia. Okay, happy birthday. Pwede po na ito i-advance. Happy birthday for tomorrow, mga kaigsuunan. Kaya nga itong mga nag-birthday karon sa Casal Norte. Francisco Ibanez, yan o Frankie. Des Tambangan si Consuelo Blasco Aranas, advance for tomorrow. Sa Tugdug Dako, si Francisca Torello Solera, Pangkasan Sur, si Trinidad Guarisma Ilugon, at maning inahanis sa itong municipal engineer. Sa poblasyon ni Babao, advance at birth tomorrow kang Trinidad Berenger Torello, at to sab kang Linda Vicente Zagal. O gada sa poblasyon, upos, happy birthday for tomorrow. Maria Evelyn Barlizan Solidi. Oh, Ma'am Bilen. Ito ning silingan. Happy birthday in advance for tomorrow. Hala, sige. Diyas butok oriental kang Saturnina Chanasas. Hala. Happy birthday ka na itong tanan. Pag-inawad na ito ka malipayo ng tanan. Silang atlaw na tawahan. Karoon ng ugma mga kaigsuunan. Hindi sa atong pagpagkaisikay. Ining sa limuot nga kalibutan. Kanunay doon ay mga paghagit mga kaigsunan. Hagit sa panglawas. Hagit sa ato ang kahusay kalinaw ining atong nasod karon mga kaigsunan. Uguban pang mga hagit nga ato ang giatiman. Apan karon mga kaigsunan, gihagit sa minority black ang majority black. Adaw mo panalaw. Ano mga absent man mo, oksisyon. Ano man nga di man mo mo trabaho, giswildo antag, gismail ka na adlaw ni. Nga, dili mo mo pakita. Oh, ala sige. Oh, pakita mo. Aron makahumantas atong trabaho. sa mga ito ang senador ron mga kaigsuunan. For the first time, atong observe kining mga diskarte sa mga politiko. Diskarte sa mga politiko, mga kaigsuunan. Ay, unsaon nila pag-diskarte? Nga makabintaha sila. Unang diskarte. Ano ta mag-esgot sa impeachment? Diskarte mga kaigsuunan sa mga politiko. Grupo ni Cayetano. Ilahang pulihan si Senador Tito Soto. Malampuson sila. Sa maong lihok mga kaigsuunan. Mayroon pa, congratulations. Ha? Og na chess pa to mga kaigsuunan ba? Nice move. Nice move. Unsa ilahang strategy? Patunghaon si Senador Bato de la Rosa. Nagtago-tago man to si Senador Bato de la Rosa. Ha? atong panahon na, 6 months na. Oh, pero ilahang i-diskartihan na makasood sa session hall aron makabutar siya nga malagpot pagka Senate President si Tito Soto. And it was a success. Malampuson. Ang maong lihok, mga kaigsunan sa majority black. Oh, diskarte ha. Atong karon si Senador Bato de la Rosa nga dakpon diat ngan sa taga NBI kay dakpon may diskarte si de la Rosa pag action paghawit mga pulis nga babae gi pangwakle ting tagan ang senador kay gihan na kin taon kay amo na muna diyan dagan kay karon dili siya magsaktan ha o mamuot lang punta ba kay ang pulis nga mo ay tigukod sa mga dakponon mao na hinuoy hindagan kay adakpon. O, oh, kanyang kinabuhi mga kaigsunan. Bawas-bawas yun, ha? Bawas-bawas yung kinabuhi. O, oh, mamuot na guta kay si Senador Bato de la Rosa, pulis mong yun siya mga kaigsunan, no? So, manakupay. Iba umang tapos sa pulis, o mo manakupay, gukdon man siya ng dakponon. Ha? Pero namuot lang sa sitwasyon niya nga, siya ay gigukod, o siya ay gandagan-dagan. Dagan, bato, dagan. Kaya matagpan. Diskarte ka siya, ha? Diskarte siya bato dito sa plenaryo. Bundak-bundak siya siyang kamot o tingog. O niya? Tanaw niya mga kaigsunan nga dili safe dito Senado. Nga dakpunon yun siya. Kanipo ang yun siya nga nagiwaran babaris niya. Dakpunin siya anytime. Naibaw yun siya nga ang Senado dili yun ang kapakihir niya nga all the time nga pwede nga ato siya magtago. So may diskarte si Bato de la Rosa. Uban si Ruben Padilla. May iskapo. May iskapo. Pero sa wapa mo iskapo, mga kaigsunan, doon ay drama na itabuan ng gabi eh. Buto-buto sa Senado. Paka-paka itong balak ay gagubat ko nuhay. Ang apela na ito sa mga diversionary tactics, mga kaigsunan. Ang mga general, maayo na muna sila ng mga diversionary tactics. Alam na muna sila ng mga PMAs. They were trained the art of war, mga kaigsunan, no? Diversionary tactic at ito. Buto-buto, so tanang mga resources bagas pulis na focus baka itong napitag sa itong buto. Pero wa, na di ay ito anas batuga, andam na di ay pagkakadlawan, ready to go out na. Ha? Ready to go out na, mga kaigsunan. So, buto-buto lang to karon tingali makalabang siya usag napit, nga di siya makitan. Kaya ma-focus ang attention sa mga tao at ang napita ba ka ha? O nakasibat, yes ba to? O? So, discarte number two ba to? Ha? Sa ato pa, puntos-tos sa majority black? O, discarte. Okay, kanya-kanya man yung discarte mga kaigsunan. Pero, si Tito Soto, si President, sila na dito. O, ganit pati na sila. Sa i-discarte na po mga kaigsunan. I-discarte ang majority block nga usbo nila ang ilahang Senate rules na pwede nila pabutaron si Bato de la Rosa. O ba, di naman tamingon o generic kay klaro man kaayo ang ilahang move na usbo nila ang rules na pwede mabutar ang absentee voting ba. So, wali ha, ang maong kauban nila sa session hall pwede mo appeal sa electronic teleconference. Pwede mabutar, ha? So, diskarte to nila sa mga kaigsunan sa majority black kay aron maka butar si Juan Bato de la Rosa. Ha? Matay, nakabantay man ang majority black. Diskarte po sila. Ha? Diskarte sila. Yung sa nila po diskarte. May walk out sila sa session. May walk out sila tungod kay para nila i-maneobra ni Alan Peter Cayetano ang maong session gidali-dali. Kasi wala mo i-debate o kung sa panadiha, ilang gusto divide the house na yan. Ilang divide the house mga kaigsunan din. Mauna mong guna ang diretso na na ba? Yes or no na sila anak, no? Why debate? Ingon ang taga minority black. Why debate? Violation na sa atong rules. Anong gadali? Anong inyong maningi ingonan eh? Anong hukus-pukus man ang iyong tirada? Aron dili makabot ang desisyon, dili maamendar ang ilahang house rules mga kaigsunan, may diskarte ang minority. may boycott na, may walkout. Awa na mo ni tabo human gi move pro adjournment ni Tito Sot. So na adjourn sila mga kaigsoonan. Escartitos minority. So wa mausob ang ilang rules. Ha? Karon mga kaigsoonan, ang diskarte ang minority. Ha? Di dakop si Jinggo Estrada. Ato lamang ingnon mga kaigsoonan nga. Diskarte tos minority. Diskarte to nilas. Administration. Diskarte. Oh, di dakop si Jinggo Estrada. Makuha na sila. Unsi-unsi na sila. Di dakop sa 2 days ago. Na? Doha nakaalaw milabay. Di dakop mga kaigsoonan si kanang Jinggo. Matay. Saon man eh. Ingon ang majority. Tempa. Pag-apikin niya. Majority na tuod pero at kauban, duha na kabuka kauban ato nang awa. Si Bato dagan-dagan, si Jinggoy wa kadagan. Tu aspirasuhan karon. Sa umana to ni pagdiskarte nga wa sa mo mahimo sila sinado. Kay lisod man di man makuha na to pudang buto kay unsi-unsi man ta. Unsi diskarte nila? Awa mo tungha sa sesyon. Ha? Duha sesyon na ito mo. Kay wa man sila matungha. Ha? O di man mag-constitute ang quorum. Kay quorum, 1+1. Ha? 1+1 sa 2+24, 12+1, 3C. Kaya on zero man sila. So wa na mo yung mahitabo ng sesyon. Kaya wa may quorum. So nakadiskarte karon ang majority black. Nga no silang dili gusto mag-sesyon. Tingali na hadlok sila nga dili makapot ang ilang katuyuan tungod kay they don't have the numbers anymore. Ha? Wa na sila yung numero. Tungkol kay wadiyas Jinggoy na, wadiyas na po si Bato de la Rosa. So, diskarte. Isig diskarte ay ang mga kaigsoonan. Kanyang sinado karon na, sa karikutob ng ilang diskarte rin mga kaigsoonan. So, kaya sunod nga may tabo ninyang ilahang mga diskarte. Ha? Kay, wala mo nang nanawagan po ni diskarte. Karon mga kaigsoonan, na ka ng minority ba? Resign, Cayetano resign. Hindi na kaya ni mo na pagdaan ng Senado, sukat ikaw na Senate President, nag-gubot ang Senado. Mga ilang gingon. Mga na, nga, pausanay na sila o historia sa Facebook. Kung diskarte po ang mga minority black, nga, nganong naaram ka sa Facebook, kayo tanong, ang imuang trabaho, di ba sa Facebook? Are man ang imuang trabaho diri sa kanang session hall. Dili man ang Facebook, sa gusto ka mag-blogger na lang ka. Ha? So, kantewan mga kaigsoonan nila si kaya tano, ha? O, nito na kaigsoonan. O, gasa ka pa doon. O, sa kaigsoonan na mahitabok niya ni mga higsoon. Matod na krulas. Ibaon ang majority leader o ang minority leader. Doon na kaigsoonan mo. Karon og absent ang diskarte po nila ni Alan Peter what's on utunga kaya ron yung daily why business matransact ang Senado tingali na hadlok sila nga wanas Jinggoy magkwa numero na 11-11 na basin o dili makapot ang ilang itinguha mga kaigsoonan so diskarte ni ngayon ng minority ano man mo isinduan mo trabaho pag tutsok mo ng session hall ngayon mga wala naman mo kita. Abandonment of your duty, dereliction of duty. Mga tulpa, mga kaiso niya. Amo ni discarte mo. Sakto ba? O di? Mga kaiso lang. Depende na yun ang kasing-kasing sa mga Pilipino. Eh para sa mga Daihatsu Fortress ni Cayetano, sakto ka si Cayetano. para sa mga kontra niya o dahil sa porte sa pit. Tapos kaya ito, no? Depende man kung nasa magtanaw mga kaigsunan o nasa garo. Ang dipuso. Eh kasagaran, ang maayo, kanunay na itong susit ang mukhan. Maayo, tungod kay pabor niyo. Pero, pabor niyo, adili, yun maayo. Adili, pabor, adili, maayo. Kung pabor niyo, maayo. Mauling mga kaigsunan. Ano ang panglantawan ni sunahan mga kaigsunan pag mulala pa ng kaliwakan. Ano? Ang mga kaigsunan pag mulala pa ng akin ang mura ba o naglaro kayo ni Krista? Naglaro kayo na. Una nga mura ka, dua-dua pa itong uban din ko. Taklaro ang sa panadiya. Mura independent ko no. Hindi ka kayo mabas ka ni. Karun, magkakaroon ka lang sila.
1: Oh.

nagpapagoy lang ang anak ng makita mga kaigsoonan. Kung na yung mong tanawon, no? Pero yung tanan nga minority, sandig mga kaigso, kaya rin sa antivirus, di mga komunista mong corona, matutupan na, rebuilding mong corona, anti-Marcos na siya, no? Ang ilan lang, dili sa pro-Duterte, no? Magkakaroon mong god, ipinod na yung Duterte, inon na yun ka nga Marcos ka. Na ay mga dili pro dili na ay mga anti-Duterte nga not necessarily pro-Marcos. Oh, pero karon pa na basta di ka mga Duterte kay inon magkagbangag, inon magkagpro-Marcos ka, no? Okay, kitid po kayo ng pangisip sa uban atong mga tao, mga kaigsunan. Inanaon lang ka diretso, no? Pero na ay mga tao nga dili mga ni Duterte, na di po mga ni Marcos. Anak ko mga senators, mga dili nila, anak, Risa Ontiveros lang daan. Pero nakayusin sila for one common enemy, the Duterte. Huwag ko na tingali mga kaigsunan, tanaw na to, no? Muna nga, klaro, kayo ko nga, mga dagan ang siyo niya, may mga nakuban. Si Marcos din nagkagubot ani kay sa Duterte, siya pa presidente, Linaw, Pilipinas. Sakto ko na. May mga putunguban. Si Duterte mga nakaingon ini. Tungod sa iyahang dili mahadong pang gobyerno, nagubot ha. Napoy mingon. Si Cayetano mo ay nakaingon ani kagubot, kaya wapas siya ba Senate President Linaw ang Senado? Pagpita. Pero ako yung musulti, kitang mga katawan, kung ano mo ay nakaingon, kaya tingali, iwa na ito, adyura baka, o, atong naho. Kaya ngayon, mudma sa ito ang asay mahal nga ina ngayon, asay na ko, ako kuyog. So, kailangan ang sunod, maging ako nino po ganun sa'yo, maayo. Ako bataw nila, hindi ako sa bumbong, tungon ka naguban silang Sara. Kanya, karoon na may daog na sila, nangyaway na daipon. Dadayon, may ingon tong mga pro-Duterte, nabudol may. Ano kung mga budol man nga naingon mo si tatay, di kong agaw mong bumbong Marcos, ibang nga, yung ano, yung sumusong ibunan. Kaya karoon, may ingon mong nabudol. Suryahe, ah, yung nabudol. Ay, di nga namuda, tatay, ayaw na, ibang nga. So, budol na inoon na. O, yan ang magudol, ang ay nato, pahimang noon. Ang noon, ang magudaan. Ayaw mo ng bumbong Marcos kay, niya karon ang yawa rin ay si tatay digong ngayon o nirisi mo ha o tumunggiing ng daan nirisi ka inday ha buta kang giing ng daan o dagat sinimpiang ka naman sa buka ang maup na kaya na may guro kaya siguro inday ka rin ang kausag presidente siya mo ko yung bumbungar ko hindi gana na the fact is di ganyan nila masiguro tanaw nila kung nanagan silang duha mo daog si Lina Rufido. That's a simple plan and simple fact, mga kaigsoonan. Ha? Naanak ko tingnan ito niya. Mga pagduda nila nga di maayong mag-uban. Pero, puros man na ni Guro. Puros na ni Guro. Isara na ni Guro po. Na, sige lang. At ako rin ang tuso niya kung anong kabuhan. Anong katuig. Ako na lagi sunod presidente. Maunit ang win. Oo man sila. Di ko sa ni Bongbong Marcos. Kay sunod na ako na bitaw. Ah, karoon. Nasiguro ba rin siya? Ha? Sipkat siya ito kayong sunod pa siya ni Tatay Digong na ayaw ko. Ay ayaw po yung Vice President, Presidente na gani. Linaw na karon. Tawa po siguro si Lini Linaw ng itong mga iksoon. No? Okay. Pero kung doon sa mo, sa pa niyong magbasa. Kasi kung sa mga pagtuwad-tuwad niyo ng ilang decision-making mga kaigsoonan, si Sara Duterte, ito rin dati eleksyon, ang iguro nito. Mutungo siya mo dahil Presidente. Ang iguro. Best formula, Luzon o Mindanao mag-uban. Kinabisan ka, ha? Very good, good nga formula. Kung may katalil, itang pilo nila ang ilang mga baruganan o prinsipyo, aron lang makakabuot ang ilang personal nga interest na manaog sila. Only to end up ng giaway, rin ay. Mauna ipait niya, mga kaigsunan. Ang nakansin, kitang mga Pilipino. Abangan, ang sunod nga kabanata, umaunsa ka ito ng Senado. Pagkakawas, malita ang mga nangyong pagkakatay ng dami.

0: Kita mungkin dapat dari kawan-kawan terpelajar satu pelajaran dengan atau pada kita semua sponsor. Ini kita pun segala sekaginan. Tunggu isu. Kita nak kerja untuk orang tuh pun ini kita pun sesuatu yang sesuatu nomor satu. BYRD. Selamat sejahtera. Alleluia. Praise the Lord. Alleluia. Ini si BI Double D.
1: Pati ang tulumanon. Gitaniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batanon. Dinhi sa inyong suki nga istasyon. DYRD. Daghang salamat.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Way balinay, DYRD kanunay.
4: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailetsyon, humba, adobo, kaldereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: responsibly.
1: Basta na ay hilanat.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic.
1: Sa hilanat, hunahuna, unkun, unsay, luwas, makapaayo.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, ibay Jessic.
3: Alagang Unilabian.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, ibay Jessic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
8: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
11: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
12: Uy, what ako!
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilabian. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, kuyang para sa heart, ug sa bulsa. Damn!

Kamusta gmaing adlaw Miyerkules ka natong tanan? Sa makausa pa, welcome. Welcome ang welcome ng atong tulumanun. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Niato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

June 3, 2026. Lagi sumatamo no sa mga tapaghatag at pagtagadan this time mga tong letter sender o sa kanagngalan og Lani. Stand by Lani alang sa mga suwat. Of course, brought to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon anak epektibo ng atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kaniya ito hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NANS Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Salamat kayo sa mitambong no sa to medical mission today sa Dipolog City, diya sa mini gym Barangay Turno Front, Barangay Hall Turno Dipolog City. Unya og mapuhon kita kit sa Dias Kalamba ha, sa Barangay Hall sa Barangay Solino Kalamba Misamis Occidental pagka June 5 sa Roqueta, sa Lumantas Riverside Garden Porok 3, sa Barriento Street Layawan Roqueta City. Ayan, thank you so much. And stand by Lani alang sa mga suwat. Dinis syempre sa atong tulumanon. Sensory, Ate Arlene.

Aga ko may nitong pagtimbaya nga na kanimo ate. Ingon man sa tanang suking tigpaminaw og viewers imong programa. Kitang tanan ana ay nagkalain-laing istorya sa kinabuhi. Isa ko sa suking tigpaminaw sa imong programa ate. Kini ang hinungdan nga naagat ko sa pagpadangat sa kung suwatampo sa imong tulumanon para mangayo sa inyong mga tambag. Ako si Lani, 24 anyos ang pangidaron, taga Agusan del Norte at IR. Nagsugod ang akong kasinatian sa kinabuhi sa diyang nakaila ko si June. Sayo ko misulod sa relasyon ate. Sa gugma-gugma. High school pa lamang mi sa diyang nag-uyab mi ni June. Og bunga sa kabatanon, milapas mi sa among limitasyon. Fourth year high school pa ko ate sa diyang nabuntis ko sa edad nga 16 anyos. Apan inay nga panindigan ko ni June, gipili niya nga talikdan ko ate. Murag na hugno ang akong kalibutan. Pagkabalo sa akong ginikanan, suko kaayo sila nako. Grabe nga pagpanukmat ang ako nadawat gikan kanila. Tanan nga sakit nga mga istorya, ilang gibato nga rikan ako. Nga murabag, wa na ko'y pulos nga pagkatao. Ug ang labing sakit ate, ila kong gipalayas. Miluhod ko sa tubangan sa kuinahan nga pasayloon ko. Nangayo ko sa ilahang kaluoy. Apan mura kong basura nga ilang gilabay ate. Samtang naglagkaw ko, bit-bit ang akong mga sinina. Grabe na kong bakho ate. Nagmahay ko ni June, nagmahay ko sa kong inikanan. Mataglakang nako, puno og kahadlok. Mag-unsa na lamang ko. Asa na lang ko paingon. Unsa may akong angay buhaton. Gusto kong maadto sa akong mga ayan ug uyuan apan na ako'y kahadlok nga basin ug baso ko usab sila nga rekan ako. Maulaw pud ko maadto sa akong mga higala. Basin ug ila kong biaybiayon ate. Gisuwayan ako pagtawag si June apan dili na nako siya makontak. Dili na niya ginasin ang akong mga mensahe sa chat. Dili na niya ginatubag ang akong mga tawag sa messenger. At higayon na grabe na ako ka-hopeless ate. Hangtod tungod sa kakapoy, may pahuway ko sa usa ka waiting shed. Dito na akong ibuhos ang tanan akong kasakit. Hangtod nga nakaidlip ko ate. Nakamata na lamang ko sa dihang, adunay may pukaw na ako usa ka idaran nga lalaki. May nakita na ako sa akong atubangan. Iya ko gibangutan na kung unsay akong problema. Nga bisan sa akong pagatulog, gabakho ko. Wa ko kapugong sa akong gibati. Wa na ko nahun-ahunaan nga usa siya ka estranghero. Wa ko maulaw nga miingon kaniya. Mudawat pa siya katabang. Bahala go isweldo. Basta doon na lang ko'y kasakaan. Halos magpakiluoy ko sa iya ate. Pipahiyom siya. Idara na siya apan. Disente lang tawon. Gipangutan ako niya kung asa ang akong ginikanan. Nga nung gipasagdan lamang ko. Mitugan ko sa tanan ate. Iya kong gitambagan. Giignan. Natural lang ko na ang kasuko sa ginikanan. Kung ilamang ko na kong gipalayas, bunga lamang kini sa ilang kasuko nga rikan ako. Sa kadugayan ko no, madawat ra ko no ko sa kumaginikanan. Dili man diretsyo apan, muabot ra ang panahon. Dala sa kaluoy sa mga lalaki nga rakan ako, iya kong giignan. Ngamintras init pa ang maong sitwasyon, andam siyang mutabang nako. Mabalaka pod siya kung pasagdan lang ko, nga way adtuan. Ni-offer siya nga dadun ko niya sa ilang balay. Sa tinuod lang ate, bisan bago pa ko nakaila kaniya. Apan gaan kaayo akong buot na doon kaniya at ER. Murabag siya ang ipadala sa kahit taasan para kanako. Tuod man miuban ko niya. Siya si Norman ate. Pag-abot na ko sa iyang panimalay, simple lang ang iyang panimalay. Sa dingding ni ini nakasabit ang mga hulagway sa iyang mga anak nga nakatoga ug ang ilang mga diploma. Nakita nako kung unsa siya kaklase nga pagkaamahan. Nakita nako nga maayo siyang tao. Balo na si Norman ate. Na siya upat ka mga anak
duha ni ini na anay pamilya samtang ang duha wa pa namin yu apan parihong tuwa sa abroad. Siya na lang ang nahibilin sa ilang balay. Iya kong giignan nga wa ko na siya plano nga magkuhag katabang kay Basko pa man ko no iyahang lawas. Mabuhat pa niya ang mga buluhaton sa panimalay. Gawa sa pension nga iyang gakadawat matagbulan. Ginapadalahan siya sa iyahang mga anak ate. Dako ang ako pasalamat kang Norman kay kung wa siya. Wa ko kabaho kung asa ko na paadto ate. Asa ko na padulong. Apan inay ako ang magtrabaho sa tanang trabahoon sa balay si Norman ang gabuhat. Ako na hinoon ang iyahang serbisyuhan. Mapahuway lang kuno ko kay buntis ko. Ayha ra ko makalihok sa tanang buluhaton kung wa siya sa balay. Basta malakaw siya magdali-dali kog lihok. Kay kung naa siya masuko man siya mo trabaho ko. Maulaw po ko kung magtanga ko ate. Abi mo ati R. Iya kong gipapinatal matagbulan. Mga dumi sa akong doktor, malaan gid siya nga akong lolo o papa ba. Mukatawa lang siya, tanan ako mga panginahanglanon sa akong pagbuntis. Iyang gihatag nga rikan ako. Sa tinuod lang mas migaan ang akong buot nga tukaniya. Galagaan ko niya sa dihang nagmabdos ko hangtod nga nangan ako ate. Siya ang naasa kong kiliran. Murabag siya ang amahan sa akong anak. Tanan panginahanglanon sa akong anak siya ang nag-provide. Matod niya, na-miss ko nun niya ang iyahang mga anak. Na-miss pag kuno niya ang iyang asawa. Nakita na ko ang kasubanan sa iyang mga mata ate. Sa dihang miingon siya nga, sa katapusan, mag-inusara ragi hapon, kumunago na ang mga bata. Mas misamot ang pagpanga, pag-amping o pagkatiman ni Norman kanako. Sa dihang nangan ako ate. Gitabangan sab ko niya sa pag-atiman ko sa akong anak. Ginaubanan ko niya matag magpavaksin ang akong anak. Sa diyan nagsakit ang akong anak siya ang naasa among kiliran. Matag birthday sa akong anak, bisan kami lang tulo ang mag-celebrate malipay na mi ate. Pila pa lang kabulan ang akong anak iyan ang gisulti sa iyang mga anak ang mahitungod nako. Dili malikayan nga masuko ang iyang mga anak labi na nga minor di edad pa ko ni ato higayuna. Kapila na ko dadunggan nga gusto nila ipapahawa ako apan gipaglaban ko ni Norman nga to kanila. Giaduan pa mi sa isa niya ka anak ate. Apan, kadugayan way nahimo ang iyang anak. Gani matag bubisita sila sa ilang papa malingaw na po sila muhagwa-hagwa sa kong anak. Kadugayan naluin na po sila na ako ate kay lagi gisulti man ni Norman. Nagipalayas ko sa kong ginikanan. Nalipay na lang po sila nga naikauban ilang papa. Sa ilang upat ate, di malikayan nga naagyo anak nga dili gyud gusto nga na ako. Apan kanunay kong gipanalipda ni Norman. Sa kadugayan, nga pag-uban na mo ni Norman ate, halos magtulo ka tuig ko nga iyang gisagop. Na-develop ko nga to kaniya. Pila ramay sugilanon. Mas milaw mga among pagtinagdanay sa usag-usa. In short, naging kami. Lain na pod kining issue sa iyang mga anak nga pila pod katuig nga wa siya tingugi. Apan sa kadugayan, dala sa mga pag-ampo na dawat nila ang among relasyon. Ate nakabaton mig-amog yung anak ni Norman. Nihigayon na mingsuway ko sa pagduol sa kong ginikanan. Kay kapila ko nibalik sa ilad atong buntis ko, ug nanganak ko sa among anak ni June apan wa gihapon ko nila gidawat. Busa, mibalik ko sa dihang nagkaanak mi ni Norman. Nihigayon na ila ko gikuha. Wa ko no sila malipay nga tigulang ang ako na himong karelasyon pareho rag edad sa akong papa. Mihilak na sab ko ate. Kay dili man edad ang akong gitan-aw, alang ka nako bana na nako si Norman. Isa na mi kapamilya apan tugot sa kagustuhan sa akong ginikanan, ila gi ko gikuha ate. Uban ang akong duha ka mga anak. Gisakitan si Norman. Matod niya. Dili lang kuno ko mabalaka kay dili imi niya pasagdan. Bisan ug wa na mi sa iyang poder, alagaan lang kuno nako ang mga bata. Apan gipatrabaho ko sa kong ginikanan ate, dili kuno ko magsalik sa suporta ni Norman. Pagkabalo ni Norman, suko kay siya ate ug na-realize nako nga dili nako minor di edad. Pwede na ko magdesisyon para sa kong kaugalingon, para sa kong mga anak.
Busa mi bali ko kang Norman ate o nagpakasal mi sa Huwes. Malipayon mi sa among relasyon. Wa mi pakialam sa uban ang importante ka namo ang among anak ate. Tuod man ang labay ang makatuigan. Hangtod nga mi abot ang dakong dagok sa kong kinabuhi. Nagkasakit si Norman. Ate, prostate cancer. Gikan sa unang diagnosis, hangtod nga sulod gawas na siya sa ospital. Wa ko mibiya sa iyang kiliran. Giatiman ko si Norman ate. Puno sa pagpangga, puno sa pagmahal, ako siyang gialagaan. Nakasaksi iyang mga anak kung giunsa nako pag-atiman ang ilang papa. Batanon ko, apan, nakaya nako ang tanan. Dito nila nasuta kung tinuray bagyo ng akong pagbati nga doon silang amahan. Dito nila nakita ang akong sakripisyo. Ug salamat, ila kinina-appreciate ate. Hangtod na bugtuan si Norman sa iyang hinawamang kinabuhi. Sobra kasakit nga rin ka nako ang iyang pagkawala. Namiss na ko kanuna ang iyang pagpangga ug wagmahal ka nako ug sa among mga anak. Gituring niya nga anak ang akong anak ni June. Ang ulahin niyang gihibilin nga rin ka nako mao ang dili ko mahawa sa balay. Ug unta dili na ko magminyo pag-usab kay Basin unyag daog-daogon lang kuno ang among mga anak. Na siya gihatag nga property sa among anak ate. Nagiuyunan po sa imang anak sa una niyang asawa. Girespeto nila kung unsa man ang kagustuhan sa ilang papa. Sa hinahinay, naging okay na usab ang among relasyon sa imang anak ate o sa akong pamilya. Gibiyaan mi ni Norman apan iyang gisigurado nga okay ang among kinabuhi sa mga bata. Ako ang misalo sa iyang pensyon kay legal man nga asawa. Di po kumabalaka financially kay naaman siya gibilin nga kwarta nako. Nga ako pong gi-invest o gamay nga negosyo. Mayo ang dagan sa akong kinabuhi ate. Sa diyang mibalik si June, ang amahan sa kong kamagwangang anak. Ako ang kunon nga, ba't ba, nanumbalik ang akong pagbati nga doon kaniya. Nangayo siya pasaylo, nag-explain nga di pa niya kaya nga mga sawa ka nako kay pareho may 16 anyos at ito'y gayuna. Apan wa ko na siya nagminyo. Gisakitan siya nga nagminyo ko, apan wa gig ko na siya magminyo ate. Andam ko na siya nga mabuo mi pagbalik. Apan hilabiyak suko asa ko mga ginikanan. Dili na kuno nako dapat dawaton pa si June. Karon na lang kuno nga maayon akong kahimtang. Sa mga bata na lang kuno ko mag-focus. Ate. Unsa bay ang akong pagabuhaton? Ang kunon ko, nalipay ko nga na apa ang amahan sa kong kamagwangang anak. Hingpit ko na lang bagyong talikdan ang among gugma. Paliog tambagi ko. Sincerely yours, Lani.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha-duha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, non-scorn coffee.
4: Anang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, marag puno. Then pag tinom ko sa non-scorn coffee, ma'am, dali di ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabi bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyod kang misis. Sini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagong salamat ka ni mo, Lani, sa imo pagpadangat ni mo sa watampo ni atong tuluman nun halaw. Uy, nakahinukto ko ba? Nagin sa senior citizen ang true love, no? Did you know?
1: Basi. Ikagahapon atong story ka mga kung ano po, no?
0: Si Alex.
1: Oh, mapananga, mapinanggaon niya po. Oh, mga senior citizen na.
0: Si, imagine ha, si Lani, gisagup siya for 3 years nga wagi siya ilabdi. Gianak siya, giatiman siya, OMG, hala, oy. May mga inani para sa kang kuan, Norman. Of course, ka ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong ado, Ate Arlene Kraft, Jun, sa tamo nga suking tigpaminaw.
0: And of course, yung atong URP professor, Kap Jun Jun.
2: Yes, maswerte nga daw, DJ Nova, and Ate Arlene.
0: Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Lani, kung sa'yo mo ang ngayong buhaton? Ang iyahang ex, kamo hinungdan nga na himong na-met niya si Norman.
1: Yes. Oo, diba? Mahinungdan.
0: Gipalayas na siya inaha, gibiyaan siya. Pero dito lalim yung gibati, ha? Gipalayas na siya, buntis siya, niluhod siya. Ay, grabe gito ba? Anyway, yes, did you know?
1: Kung ako sila ni no, ayaw yug dawata si Jun. Kaya hunaw na, ano, nga, kanabang siya'y rason nga napala na naagian to nimo ba di lali imagine minor ka gipalayas kasi mo ginikanan naputol o na siguro gi mga ginikanan nga na mo kanamro di nila madawat
2: ang ano si Jun mo nimo basulong mo gipalayas ka
1: kay wa niya panindigi
2: bata pa man to minor di edad pa
1: minor di edad pud sila ni ima mo ni mo ni gi
2: wala pa ko isakto pang una atoy
1: okay sila ni di ay naa pero wala siya choice nagpaka mature siya so mo gini kwan pait mamnomot sa mga minor ti man igi ni niho nga lisod kaayo nga maahat mo kabuntis kay dagan kay mga lalaki nga sama ni June nga kanami to maayo lang gyud mo
2: Ginoo sa mga 40 above dia mas sigurado nga
1: may pa dia no kana 40
0: dili mabuntis
1: per kani si inga ni man ba nga realidad gyud ni sa ato ang daga pareha ni Lani nga bata pa kaayo nagbiga-biga na
2: mga 46
1: na kuana grabe ka in love no kay abi lagi true love na nya mga minor pa nya sa dihang nanay nagbunga na ang kunuhay gugma. O, toana ni Bea na dayo ni.
0: And kada na bang idara, no? Muna yung mga curious kayo about...
1: Yes, mga mapusok ayo sa kuan.
0: And, listen good.
1: Yes,
2: so... Parental guidance pa kani.
0: 16 years old pa.
2: Wala so, pa kani buot, buo na nga dapat...
0: Gibiyaan gid siya sa lalaki.
1: Gibiyaan siya. Loy kayang kagid ilanim. But anyway, marasyag blessing in this guys kay na-meet po niya si kuano si Norman. So, talagsaon ra po ni sama ni Norman
0: pero
1: nga.
0: Pero murag si Norman ang gipadala gid sa iya.
1: Yes, blessing gid sa iya.
0: Ang hilak sa usa ka buntis nga 16 anyos pa. Grabe no.
1: Dili lalim.
2: 3 years ra day ang...
1: 3 years siya nga gisagup.
2: Makaangko na kagbatan-o, no?
1: Kung genuine mangod kaayo si
2: Kuya Jimar, 3 years lang ha, 3 years lang ha. Minor di edad, okay na para sa imo ha.
1: Ulat lang ka,
2: tulog ka tuwing. Maka, kini si Kuan.
0: Alagaan lang, alagaan.
1: Mura siya si Kuan, si Freddy.
2: Sirlen, 3 years lang, Sirlen, okay na.
1: Mura si Freddy Aguilar nga nagkanukuan o ka ng minor. But anyway, kaning kang laning situation again, no? Pahimang no, gini sa mga kabataan-unan. Yes. Mga digid basta-basta kay maguba, gidang imong kaugmaon. Swerte na lang mo, o maparaya mo ni laning nga, makakita mo normal. Pero, once in a lifetime, raman eh. Ngay-ngani.
0: Pero basi tinuod na nasa senior and true love, no?
1: Basin, ma'am. Mapinanggaon gini mga senior.
0: Ano ba siya nga guwapuhon po, disintihon
2: po? Mga prostate dahi dayon?
1: Siyempre, gore naman. Pila po katuig siya, nabalo na po biya siya kap.
2: Mga prostate dahi
1: dayon. Parang mo naman ay common nga sakit yun sa mga gore.
0: Oh, no? Yes, no? Prostate cancer.
1: Loy kasi Lani Kaagi. So, muna ba nga kung murag naglagot ko gunahuna nga ni balik si ex niya kani pud si Lani kay nagkuan nag heart heart pud ayo nang iyang kuan nga murag napa siya gibati pud kang June.
0: So, actually mo gito yung first love.
1: No, first love niya. So mo lagi
2: true love.
1: Makalagot to naon man ba nga ang lalaki ay rani balik.
2: Ano maglagot man ka?
1: Ay rani balik ka na plastar na. Dili pwede. Kay dapat silang duha ato nagkuano sila gid duha ato nagkuan ba nagsugako di kay gipasagdaan ra niya sila ni ay ra sa ni balik ka na plastar na Dios ko.
0: Kore, bisag tabangan lang ta siya atubang sa ginikanan ba.
1: Bisag kanang bisag ko lang ba kanang
2: abag-abag lang. Tabang ultimo iyang sinina ang ginikanan pa niya ang gapalit niya mo sa palugar sa di.
1: Pero mo lagi, parehas lang minor, parehas lang walay kapasidad pero dili unta niya sari nga iya bitong gibyaan wala ta niya gibya inaw ta gyapon siya
2: sa ginikanan ni Mulani
1: ayaw dili na tumabasol ang ginikanan kap oy kay imagine ikaw grabe imong pagpaningkamot si imong anak niya magburos-buros lang so siguro kanang naay mga ginikanan nga ingani ba para matun-an bitaw sa ihang anak unsa iyang gisudlan ba so Muli consequence. Kasing girikanan, no, mga consequence ni siya sa iyaha pong binuhatan.
2: Luoy kay si Jun.
1: Wow, si Jun pa'y luoy.
0: Si Jun pa'y luoy. Kami namiya.
2: Nasalisihan o senior citizen? Imagina.
0: Oh, pero kung wala si Norman, yes, unsay nahitabo sa ilang anak, and unsay nahitabo sa two letters
2: niya. Dili, apang utana, kung wala siya gipalayas, wala unta siya nasalisihan o senior citizen.
1: Oh. Wala unta na nahitabo, guwan niya biya isi.
2: Minor de edad yan eh.
1: Adili, pwede nga himo na turaso, minor de edad, pero kusog na kay mo patong.
0: Correct.
2: Mamang
1: so, sa buot nani, buot. Mamang gani
2: kung kasuhan ni mo, gihanay ginasabalaod, gistudyuhan, gistadihan, gi-research, na ang mga minor de edad, dili pwede o prisohon. Mamang si Jun.
1: Amo lagi pero nga anong ayara siya ni balik, no? Ayara siya dili o lagi ka nang tanang digit pwede ma-justify ang iyang gibuhat niya yang gibiyan si Dani.
2: Naging kod ang iyang pagidaron.
0: Karon pa siya andam.
1: Wow. Andam. Dili na. Dili ayo di na gid pwede dawaton lan ni. No?
0: Valid ba itong gingon ni Norman? Nga ayan ang pagminyo kay basi daw dogon lang atong
1: yes anak. Yes. Diba? O taka balon sa batasan.
0: Gali siya.
1: O imagine si Jun nga dali ra kay siya nakabiya o pa siya katisting sa responsibilidad, dibiya na siya niya karon magpakunuhay andam na siya. What if dili siya andam? Dili lang gyapon siya andam. Nabi mga lucky cup nga na ang edad rin na tiguan pero ang buot nagpabilin nga way buot. Nakoy mga kailang mga
0: sakto, sakto, sakto.
1: No, nga edad rin ni Chaka pero ang buot wag yung town.
0: Correct. Ayan, okay. Sige, okay. Ibuhan na, URP Professor Cap Junjun. O say mo, ikasulti ka nga Lani.
2: Dagan magod kay Grason Lani nga nung imong dawaton si Junjun.
0: Mm-hmm.
2: Una, atong istoryahan nga nung katong balikan lang taw na to katong panahon niya.
0: Kapareha
1: mag yan
0: nga. Mamiya din yung mga Junjun.
2: Balikan lang taw na to Lani, katong panahon niya naburos ka. Una, inyo man to kagustuhan niya.
0: Mo gani. Dapat.
2: Ikadua, kabalo.
0: Kagustuhan nila sila doha dapat ni atubang.
2: Ikadua, kabalo ba ka nga minor de edad pa na si Junjun?
0: Siyawa siya kabalo nga minor de edad si Lani.
1: Pareha sila.
2: Ang imong basulon atong panahon na, ang imong ginikanan.
0: Dilo eh.
2: Kay ngano mang gipalaya kini ginikanan ikaw ginikanan pastilan dapat makonsensya kahangtod sa hangtod ba ngano gipalayas ni mo sila ni
0: pero kato bitaw nga panghitabo bisag kinsa ginikanan basi posible mo pibuhaton
2: dili sa iya pas malipay ang ginikanan niya
0: napabuntisan yang anak
2: okay na siya po
0: nya 16 anyos pa.
1: Dili alim o di lalim sa so, ginikanan nga task kag panglanta or task kag pangandoy
2: na lahi na
0: dili oi murag ako
2: kinsa to mga minor de edad. Na si Kuandre, Adan. Bumalipad ka ninyo. Ikaw na, minor de edad pa. Katong panahon na kamong duwa ni Junjun. Ikaduwa, dili man sala ni Junjun kung niadto ka kang Arman, kaya ipalayas man kasi mong ginikanan. Ikatulo, dili man ingon din nga katong nahitabo sa imuha nga naburusan ka, ipalayas ka, kay na-meet man ni mo si Arman kung wala ka
1: Norman.
2: Norman. Kung wala ka gipalayas imong ginikanan, kung wala ka naburusan ni Junjun, wala na nimo na meet ang usa ka lalaki sa imong kinabuhi na nagpatibok sa imong
0: kasingkasing. So magpasalamat siya kag gibiyaan siya.
2: Magpasalamat siya kay ay, kung wala siya gibiyaan ni wala sa gipalayas, kung nagdayon sila ni Junjun atong panahon na wala niya nimo na meet.
1: Experience.
2: Di ba?
0: May nagpareha si Junjun sa kang Norman kabuutan.
2: Wala niya na experience ang unsa kalami ang senior citizen. Isa na sa ka-experience lani na ipanghambog ni mo sa ubang kababayinan ikaw na ka-experience kag senior
0: pero doon na bigitugon si Norman sa iya kung pwede ayaw na pagminyo kay daog-daog yes. Mo na itong anak. Kana tayang hunahunaon.
2: Ikatulo. Ang rason nga nung makibalik ka kang Junjun. Sincere man nga nangayag pa sa ilos Junjun si mo ha. Tungon na kung dili pa sa
0: hilos. Ng mga Junjun.
2: Kini mga Junjun
1: boss. Sincero gina na. Kap.
2: Katong minor de edad pa, normal gina nga paling-paling pag-una-una. Kung kaning mga Junjun karong panahon nga sakto na sa edad. Kuan ni, sincere ni ate.
0: Hindi ay.
2: Pag muingon ni, bu-promise ni, promise.
0: Dala ko kaya ilahan nga Junjun, gibiyaan niya ang sawa ni, ubas siyang kabit.
2: Promise to the date, ngayon, kinsa man ang Junjun na kaya atong ipabarang. Ipabarang na ito na, nagpahugaw-hugaw sa mga Junjun karong panahon na.
0: Pero panagsara na ang buputan nga Junjun ay kasagaran bayot.
1: Ay, sabak
0: mo. Labi ko kaigan nga. Dapit ang kasagaran ng mga kailan ito nga Junjun.
2: Masipiat ka. Masipiat ka.
0: Bitaw. Dali ito si... Masipiat ka. Basta, dekha ko nailan ng mga Junjun. Bayot lagi sila.
2: Ikaw, Patlani. Panahon na para mai... Kanang ang imong pamilya ba, mabuo na. Dili man pwede nga kanang halimbawa, maminyo kaglain nga nga maghimo na sa kagpanganay usab. Nanagod si Junjun, nga amahan na gina sa imong anak.
0: Makunta na diya ang love niya sa bata, sa ikaduhang anak niya, yes, sa with Norman. Kung pariha ba yung pagmahal
2: simpre o pagpangga? Siyempre kay binyuhan ka ni Junjun, gitawat na pa. Kada pa doon nga di magkako si Junjun sa ikaduha. Nanay pakapin.
1: Kami nga mga sure lani. Dali ramang kita yung istorya.
2: Ati no ba? Did you know ba? Kami nga mga Junjun, malipay mi kung nanay pakapindaan. Man gani gapangita mig mga nanay pakapin.
0: Kana mga single mom lugar.
2: Single mom.
1: Nanay mga freebies.
2: Kana mga nanay 2, 3, 4.
0: Di ay, mga ba?
2: Di na ka maghago.
1: Di na daw tabiog.
2: Nagkani kayong rason lani.
0: Masugo na diretsyo.
2: Nagkani kayong rason. Nga nung dili ni mo balibaran si Junjun. Kay, una, ikaw ba nag-ingon niya, gikilig po't ka sa iya ha? Nga nung dili pa ni mo pandiyunan imong kilig. Nga nung dili ni mo ibalik ang kagahapon ninyo ni Junjun katong
1: nagidad. Pero mas maigit siya kagahapon. Unsay kagahapon nga. Pero di ka traumatize iya ang kagahapon.
2: Ito na taman katong wapasan na buros katong first day.
0: Ang ilang kagahapon, bati sa tanang bati.
2: Unsay bati ato nga si Junjun ang nakauna sa iya ha? Si bati ana.
1: Bati kay sa panahon nga nanginahanglan siya kang Jun, wa na gibyaan siya.
2: Tungod kay si Junjun minor de edad pa,
1: naka-experience.
2: Lesson learned na to ni Junjun karon kay nibalik na si Junjun sa imong kinabuhi.
1: Na dani gin magansi ang mga babae, ma'am no nga. Dali. Mga minor ba pero wa sila may yes, maburos. Ang babae ang magdala sa kuan kay gibyaan niya. Ang rason minor.
0: Ato lang tan-aon ba? What if wala si Norman? What if wala si Norman nga mitabang?
1: Unya gibyaan siya ni Jun.
0: Biya siya gipalayas gini kan. Mo na akong problema. O siya nga yung buhato
2: kung wala si Norman na si Ulpi.
0: Balik naman lamang sa Pikas Lamang. Stand by.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong gibati gud nang usahay ang akong BP mo taka de ginto gusto nga maghinsin ko kay mga para sa blood nga gasaliton sa botika kay nadlok lagi ko so po paminaw aning sa Cecilia si Aileen dagan man kay og mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila so akong gi try na sa Capsule og New Aid akong gitari so muna kini ang gininsin og dagan gyud kay salamat lang at si Aileen sa iyang plada so subi na Adriano Set, agay ko dili sa Purok Dos, yes, Poblacion, Tidawi, Bukidnon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, daghan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi eh, ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko nagamit sa Nance Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon, nga senior citizen ako, nagamit gihapon ko og Nance Liniment Oil. Og tungod sa Nance Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok og Reel sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay o ang tanang mga senior nga gamit sa Nance Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS o cervical cancer?
8: About pag sa Sever Care may disminuryahon po kayo pag may inom ko anak kusog din siya din naman ko kuan sa una ka nang nakuan mangko sa una sa akong medical nga na ako kaning mayuma pero sa gawas sa akong matres niya mo na akong gitake for one way kaluoy sa Ginoo pagpotro na ako ganto sa hospital nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez 33 San Fernando.
9: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
10: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
11: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
12: Pero balik taapan, uy, ato na yung timbayaon ang mga nangutana on saon pagpadala sa ilang mga swat kaagi ha sa ato ang Facebook page. Hi to Sofia Estaniel. Pwede ra kay ka mapadala sa imong suwat kaagi sa ato ang Sincerely Ate Arlene Facebook page. I-PM lang, no? I-private message. O pwede po sa akong personal account, Arlene Pondok Ayon. Ayan. Rosita Larita Samoya, hi. Pwede kay ka mapadala sa imong letter. Igahan Abasola Mergy. Kali sila mga nag-text o saan pagpadala sa ilang letter. Rosita Sanchez, Lea Gahi Manuel, Sumundong Jo Marie, Maria Phil Francisco, Marina Minoza, Joshua Cadusali, o Gana Ganag. Ayan, pwede kayo mumupadala. Again, usbon ko, pwede sa akong personal account sa Sincerely Ate Arlene Facebook page or at Arlene Pundok Ayon. Ayan, sa message. Okay? Pwede.

0: Yes. From Nanita Alcoran. Hi, Ate Arlene, DJ Nova, Cap June. Ganaan kay ko maminaw kung magbinalusay o tambag si Cap June o DJ Nova Lingaw kay Tanawon. Watching from Tagbilaran.
1: Ricky Salcedo, Ate Arlene, hangtod karon solid listener gihapon ko nimo since 2018. Radio Days pa, more powers sa imo program.
0: From Von Cliff, Von Clifford Lozada. Shout out Ate Arlene watching from Maramag. Shout out ko sa akong mga barkada kauban ako na minaw.
1: Shout out kanyang tanan diya sa studio watching from Dubai, UAE.
0: Maayong adlaw Ate Arlene, DJ Nova and Cap June watching here at Langlang Cogon Cruz, Danau City, Cebu with Inday Vina from Nin Batuka.
1: Ayan. Ate Arlene, kadadlaw gid mi diri sa accommodation mag-debate. Kinsay dapigan kay naa na pod followers si Cap June diri. Uy. Pero lingaw jud mi kanunay sa iyong live from Dubai Dreamer. Oh.
0: From JR Castro, hello sa tulo ka mga bida sa akong kautuhon. Malate na lang ko og balik sa opisina kay tungod lami kay paminaw ng inyong diskusyon. Gapasilong ra ko diri sulod sa sakyanan kamulutan aw sa live.
1: Hello Ate Arlene, De Genova and Cap June. Bisag late na diri sa Canada mo tan-aw gyud ko sa latest upload sa inyong live. Lami kay paminaw ang inyong mga tambag sa kinabuhi. From Jenilyn Cabiles.
0: From Francis Epil, watching from Cagayan de Oro, dili makumpleto ang udto sa akong mamasita kung dili madungog inyong programa sa Mobalay. Iyag yun ipa-play sa radyo o sa YouTube sa among TV.
1: Ayan. From G Rider Vlog, maayong udto Ate Arlene, pa-shoutout sa mga co-riders nako diya sa Bukidnon. Lami kayo ipaminaw sa inyong programa o mga tambag samtang napahulay o drive o nagigda-higda diri ilams kahoy with bugnaw nga hangin o bugnaw nga tingog ni mo Ate Arlene. Asa dapitan ni B?
0: Ramil ko studio, good afternoon sa inyong tulo Ate R, DJ Nova, Cap June. Ang ako asawa mo ay sige ingon nga maminaw ko ani nga programa haron na ako ay makatunan karon daghan na gid kog natun-an pero kang Cap June jud tanan gikan.
2: Oh yeah.
1: Kinsa kang?
2: Mr. Bugukoy.
1: Kinsa na siya?
2: Nga na kami gaman capsule always. Nga nasapnan sa asawa pero wa ni angkon. Wa na ang konya na kami gaman.
1: Ah, nasakpan sa asawa po ni ang konya na kami gaman.
2: Natingala yung asawa. Uy, sa ba na yung performance karon? Murag unlimited galing ni. 24 hours.
0: Kadlok sa 24 hours.
2: Ambukiro kayo. Wa na ang konya na kami gaman.
1: Pero dili to si Aidan.
2: Ah, si Aidan, sekreto naman na, Phoenix.
1: I'm Aidan.
2: Uy, katong mga BB girl nga kapangita kang Aidan sa Phoenix, ako ipaybalo sa inyo ha. Ipaybalo na ako sa inyo ha.
1: Take na siya.
2: Gibawalan siya.
1: Sayang asawa.
2: Sayang asawa nga mo atong Phoenix. Mao na nga tago-tago lang girls. Tago-tago. Oh, ayaw mo contact sa messenger kay naka-hook up na siyang asawa. Dito mo contact sa kwan. Kanang cellphone ayaw text. Tawag lang daw tawag. Pag tawag ninyo pag di magtubag na yun ayaw tingog. Wala ta nga mo tingog si Aday kiba siyang asawa ang mo tubag.
1: Delikado ni.
0: Gapaminaw raman ang asawa ni
2: Kwan. Tape na ko sa mga baby girl nga kapangita kang Adan sa Phoenix.
1: Kadaadlaw raman namin ang asawang Adan.
0: Mawayan yun ni Permi ba?
2: Di sino ba one time ang gunakon oban ni si Adan sa Phoenix?
0: Agay. Nanangid baka ka?
2: Niya, perting dekanan ng ato sa iyo mga babae.
0: Ala ka.
2: Akong gibadlong, uy, ikaw dan dili ba ito nga na? Huh?
1: Laoy. Tinood to, Dan?
0: Pandamay.
1: Gibadlong. Gibadlong. Ayaw atras. Ayaw atras. Ato ba nga?
0: Gikonsumisyon na ni si Adan Cap ba?
2: Dili mo. Tingala ko ani, ate. Nga nung... Si Koban ako si Adan, si Kuya Jimar, kining isa, kinsaning...
1: Balong.
2: Balong ni. Nga nung matubig Phoenix, sila raman ang guklo. Ako di man. Muna nga siling ko, uy. Pustan mo lang ka muna mo lang ako. Dili gila mo. Pariyata. Uy, ayaw mo, ayaw. Muna ang mga baby girls, ha? Klaro na to. Kung dili mo gusto maawayan sa isa kabinuhat, siniguro ang yung tirada.
1: Sekreto lang.
2: Sekreto lang.
1: Okay. Dejinovs, o sa imong final na tambag para kay Lani?
0: Again, Lani, para nako, dili na gyud nimo angay dawaton si June sa imong kinabuhi.
1: Malinaw naman siya.
0: Malinaw na ka. Isa pa, para mong guna ko, ma'am, dako kahit mo to'y pinakadako nga betrayal, no? Kanang, or mo ni ang pinakadako nga betrayal nga madawatan sa usa ka babae. Kana bitang mabiyaan ka sa ere, sa panahon nga gikinahanglan ka ayon ni mo siya.
1: Saan ka na kailangan kita?
0: Yes, di ba? Ana ang mga linyahan. Yes. Kanang sa panahon nga, kanang bitong naka sa pinakaubos, imbis siya girang imuha ang tangkuptan pero nibuhi gid siya sa imuha. Yes. Mga yana ba? So, dili ilalim nga kaagi, labi nag-minor ka, mura paglibog pa imo mga decision making ba, lisod pa kaayo mo navigate og asa ka padulong niya, gibiyaan pa gid ka, niya buntis pa gid ka. So, worst kaayo to nga, kung ang swerte lang gini sila ni nga na meet niya si Norman, pero what if, sa imong giyo ka ganun, what if wala siya na meet ng Norman, unsa kay kinabuhi ni Lani karon? Yes. And daghan kaayog mga yung anang sitwasyon nga nabiyaan

0: minor pa nga. Mm. Kanang bitong napugos into motherhood nga, naputol ang ilahang mga pangandoy, no? Kanang kay na nahikot sila sa ilahang pagkamama, wala sila nila na proceed ang ilahang mga kanabitong mga pangandoy sa kinabuhi, kay lagi sayo sila ni mong mama, dili na lalim nga kaagi sa mga babae. Okay. Daghag mga babae nga nabiyaan sa ere, labi na kani mga minor. So, para na ko lani, dili mo siya angay dawaton kay wata kabalo, basin og magkalisod na pod, biyaan na pod ka. So, ilikay na lang imong kaugalingon sa tendency nga mausaban pa ka kay mo binay lang ginaingon nga kung kanabi tong mailad tas kausa, sala pa to niya, pero mailad tas ikaduha, sala na na nato.
1: Correct.
0: So, ayaw na lani, no? Kanang sure ko nga, na-plastar man ka before ka nabiyaan ni Norman. So, kanabi tong iha na kang i-plastar nga, di na ka maglisod, imo na lang kuan, gani ni hangyo, gani siya nga, dili na lang unta ka magminyo, kay basin dogdogon yung anak. Diba, sama sa giingon ni Kap sa atong kagahapon matutong nga program nga, dapat di na gidunta magminyo. Diba, kay lahira gido, kanang, kanabang, mag-focus na lang sa anak. Kay aron na, or kung galing man gani nga na
2: dili to Junjun ang kwa na ang gisgutan. Kini Junjun man gud ni. Kini
0: mga,
2: sa almanaki man gud. Klaro kayo sa almanaki. Pakleon na to. Nga dili sa almanaki. Nakabutan gid diri ha. Nga kamo nga mga kababayenan, kung mangita mo ang galing mo kapari sa inyong kinabuhi, ayaw kalimti ang tugon ni Adan. Nga Junjun ang piliyon.
1: Pero matuwa ba gihapon ko Norbs nga daghang Junjun ba yun? Mura delikado gid na.
0: Mura delikado gyud. Mamuot
2: ka. Katumbagason, katumbagason.
0: Katunay ko Andre, ma'am, na ganang ko ang sakor sa buhok ito. So again lani para nako.
1: Di seryoso ah. Naghay ko kailan ng mga Junjun ay. Number one, si Juaning.
0: Sir Juaning.
1: Dati, pero kalalalaki na. Mga junior ba?
0: Mabit na lang ginayon, dili na junior ang mga anak kay na day tendency nga mabayot. Murag mo na isumpa.
2: Kaya, hay, mani mga bata.
0: Okay. So, wala to lani.
1: Sorry, wa. Dala ko. Mention na po na ako. Ang idol ba na kanya. Okay, sorry.
0: Ningo na bito shoot ni Angie. Kamu ha? Inyo kong gilibak sa radyo ha?
2: Abi ako, kinsa nga Christina. Pagpakli na ko si birth certificate, Krisulugo lang eh. Christina Krisulugo.
1: Basta mga junior lagi. Pero joke na. Anyway.
0: Anyway, Lani, again, para nako, no, kung nalam manggaling kayo ipasulod sa mong kinabuhi pag-usabong, may gugma manggaling ka, katong sa lahi na nga binuhat ka ng kanang bitong fresh start ba, dili tong nanay mancha nga gibuhat sa imuha. So, mura na siya ako ah. Dili na nako. Kung ako mag-try doon, mamuri, di na nako hatagan pag-chance nga posible nga try doon ko pag-usab.
1: Yes.
0: Sa kanunay, kinayon DJ Nova Damarites, ang marin ng bayan.
1: Okay. Kap Junjun di Asis.
2: Yes, before ana kudos sa mga LGBT ha. Dako kayo mig saludo sa inyo ha og respeto. Okay. Nadat bitaw dito dagan bayot sa ati prosya ang gapa eskwela sa tanan niyang pag-umangkol.
1: Yes. Ari, saludo ko sa ila. Saludo.
0: Yes, kayo.
1: To thank mo po na slime my ati man
2: gid. Usahay maguna una ko nag sus kaya siguro kung
1: ayon na.
0: Ako gani kap ginaghandom gid ko nga kuan basi na isas ako ang mga anak nga mabayot malipay gid ko.
2: Sa ilo ang intang palayo lani, there's always a right time for a right person. Katong unang panahon, katong batan-on pa si Junjun,
1: dili
2: katong
1: pa right time para
2: dili pa sa hingkod sa pangidaron, dili pa to saktong panahon.
1: Wrong love para lugar to.
2: Kanang puppy love pa ba? Kanang tusik-tusik pa ba? Kanang tilaw-tilaw pa ba? Karong panahon na, hingkod naman siya, sakto na sa Panginoon. Nganong dili man nimo tagag chance?
1: Sakto ba? Di na to tilaw-tilaw karon.
2: Kini decidido na giding tawa na tanaw na.
0: Hilig ni to hilig ni tilaw-tilaw mga Junjun-Joro.
2: Junjun di Genova. Ugali gyud na mo nga pag mapaangka na mo.
1: Balikan.
2: Amo gig balikan. Unya amo gig unungan. Unya amo gig dalon sa altar. Unya amo gid ihatag.
1: Balikan. Kay gibiyaan. Kay ko pa biya eh, dili balikan.
2: Lani, ayaw paminaw kayo sila ha. Okay. Gidalibog-libog lang nila imong bago na una. Kabalo magud ko nga in love ka kang Junjun. Kini gipadangat na nimo imong sulat tampo din eh para makakuha kag kakampi ba. Ya kakampi magitang duwa. Ang ako para nimo nganong punggan man nimo imong gibati nga kung kang Junjun lamian pud ka kang Junjun.
1: Nya. Ay sa term nga lamian oy.
0: Vulgar na kay.
2: Di gikilig di ay ka kang Junjun.
0: Ala.
2: Kang Junjun, guys, guta mo ni mo gikilig.
1: Kaya kung lami ang gusto guta mo, kasi balibaray na. Kaya lami ang gusto. Ina ba kinoktok?
2: Gikilig man sila ni kang Junjun, ate. Nya, okay. Ang imong problema na mangod karon, gapangutan na ka sa imong una-una. Kung padayunon ba nimo, basig biyaan na po, basig paburusan na sa gani Junjun, biyaan. Akong tambag siguro nimo, magpilis na lang kaga. At least, bala kung saong ka ni Junjun, dili lagi ka paburus usab. Na-enjoy ka, enjoy si Junjun. Si Junjun, makabag-abag pag... Pag nahatag gata sa imong bata.
1: So bago ulit nila.
0: Wait, sure. Basin yeah. Si Lani pa'y magbuhi.
2: Tagaan yun din mo si Junjun. Kung wala yung motor si Junjun, palitan mo sa motor.
0: Ay, kaya hai. Yan na.
2: Ang kinanglan, uploadan yung mag-GCAS ang iyang cellphone.
0: Yan na.
2: Kaya kung makalakaw si Junjun o layo, wai gasolina iyang motor, eh, GCAS ni mo. GCASan. Kinanglan, ipakita ni mo. Ipakita ni mo ang pagpangga nga tinud-an nay kang Junjun. Para dili nagud kag biyaan.
1: Iluan na lang pa diri sa
0: kahaya mo rin ibalik.
2: Dapat kay, na naman kay saktong paginabuyan, stable naman ka. Dadon ni mo si Junjun sa mall, palitan ni mo sa kusina.
0: Nagdugan sa katibaro ni mo nung anak, no?
2: Kanang ipa-feel ni mo kang Junjun kung unsa gini mo sa kalab, para di naging kabayaan ba? Di na ka maataw-ataw, di na ka mapaingon sa kadang basig para wala.
1: Wala mo na ng panahon na mabangos, Norman.
0: Wala mo na ng panahon na mga lagdas, Norman.
2: Usahay, Manggod, gini mga girls, Manggod, natingala lang mo, nga nung ginabayaan mo sang lalaki, kay kanang moingon si Junjun. Kanang moingon si Junjun nga, Muad tukog bar. Kaya inyo pagsingkahan. Padaran pa ninyo galawan. Sukulang. Sige ka nagbarkada. Credit lang. Credit card.
1: Muad tukog bar. Ano na yan? Muad tukog bar.
2: Muad tukog sugalan. Padalaan. Kung magkulang, yung magwarta ha. Gcas.
0: Anak rin na ka.
1: Hiluan nila din sa way.
2: Ingana. Kung inganaon, magiging pagtratar ang inyong kauban sa kinabuhi.
1: Ligon ang kaugmaon. Ligon ang kaminyon.
2: Ligon gini yung
0: kaminyon. Walay mabiyaan niya ba eh.
2: May mong haligig yun si Junjun. May mong haligig yun si Junjun. Sige, apo, gini si Kuya Kap. May ngon, dili ko guwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako ba siguro ba pagbahala ko.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, labi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Kasi mahuhana arisgado sang loan palido. Ako sa first ko nga paggamit sang Nance herbal capsule kag UAID capsule. Nabalang ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa loan palido malapatan sa Rangani province. First ko nga gamit sa iya ha, mga 3 or 4 ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance capsule, kag UAID capsule, naanagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance capsule, kag UAID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance capsule, kag UAID capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag UAID capsule, wala gid nagkopos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyzed.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
7: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, na-observe na ako sa Nance Coffee kay maayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape kay, huwag mo inom kong kape, murag pati unayo na akong katulogon pa-observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
6: Kini
8: ni si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
10: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa so, 2 ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginibati kaluoy sa so, Diyos na wala yud ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yud ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yud mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yud ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
9: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
8: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: mo, DJ Nova, Cap June. Thank you, Lani. Sa imo papadangat, imo swatang po na itong tulungan nun sa sensorly Ate Arlene. Well, si Junjun, amahan sa imong anak gihapon. Si Norman, amahan sa imong kaduhang anak. What naman? Kinilang kay kasulting anak kanimo. Kung musulod ka, kay bata pa magyud ka, Lani, di man pwede nga hangtod-hangtod ka magpabiling nga single kay lagi. Tao lamang ta, magkinahan lang kagkauban, pero na-chance ka ron nga magkauli mo sa amahan, magka-connect, magbalik sa amahan sa imong anak. Pangutana, ready ka na ba makigrelasyon pagbalik ang Junjun? Bisan sa iyang gihimong anak kanimo. Ikaduha, malipayon ka ba kung kamo ang mag-uban? Kinahanglan i-consider gud nimo ang imong tinuod nga kalipay. Kay basin bitaw, makiguli lang ka kay gusto ka nga doon ay amahan imong anak. Dili ba yan na siya ang rason? Kinahanglan, kung imong dawaton si Junjun, siguruhon nimo nga magmalipayon ka. Dili kay mabalik ang problema sa una nga nahitabo. Kana ibutang nimo sa imong nahuna. Again, usbon nako i-consider nimo kung magmalipayon ka ba kung kamong duha ni Jun ang mag-uban. And dawat pa niya may kaduhang anak. Kung naana, wa ko na kitang rason. Ngano di ka pagminyo pag-usab. Tungod kay balo ka naman. Bisag bata pa ka. Pero again, usbon nako, ayaw i-sacrifice ang imong peace, ang imong kalinaw sa imong kinabuhi, ang importante, imong anak, o ang imong kamalipayon. Naa or wala si Jun. Dapat imong naon-naon ang imong kaugalingon, una sa tanan. Ayaw na itugot nga mahitabo pa ang nahitabo sa nangagi. Thank you so much, Lani. Hinaot nga nahayagan ka sa pagkaroon. When you stand by karoon, taod-taod, alas ng Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis, musunod galayon ang Malong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon Manila. Salamat. Bye-bye. I love you all. Inip na lang ba?
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis. Sa atong mga kaigsoonan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, hingan nga, day, taliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID, yung anon yun niya. Galawin sa ginawa, Ti Arling, lakaw-lakaw na akong mama. Dalira kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon na akong mama.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for Healthy Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
4: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga say, dilisa ko yun sa mga ubang dating iha. NANS Coffee lang yun. Maayaw ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Diligod niyo gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Christmas niyo, dress sa Kapang, Libungan, North Cotabato.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
5: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for Healthy, Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Siyempre, alam sa itong Health Education Program ng Adlaw Miyerkules, June 3, 2026. Of course, with Dr. Jen Paul de Assis. Dr. Jen, kumusta?
1: Kumusta, Terlene? And welcome again sa ito ang Nance Health Education Program. And then, mga kanansunod, nagan kayong salamat sa pag-anak nyo kagahapon sa ito ang medical mission niya sa Mulavi Carousel Garden.
0: Yes, and today, dirita sa Dipolog, sa my mini gym sa Barangay Turno Front, Barangay Hall Turno, Dipolog City, Habol. Pwede pagid mong makaapas, no? Hangtod pa ta, alas 5 sa hapon.
1: Yes, at Terlene din, ugma pohon, mga kanansunod, June 4 sa Kalamba, sa Barangay Hall, Barangay Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
0: Pagka June 5, di sa Roqueta, sa Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barinto Street, Layawan. Again, asbo na to, nagka-duol na, and matag lugar ng hatag kami o 100 ka bottle nga gijug water para gina sa mga diabetic patient, no? O niya, syempre, free consultation, gamit atong health analyzer machine, pero may bawag usin mga bikil o okay na ba ito ang mga paminaw? And of course, yun yung mga free massage. O syempre, alang sa inyong mga pangutana, text sa itong 0917-159-5812. At yara, Dok Jen, akong ba na have siya bukol sa iyang tiyan. Lapad siya tapos gi-admit sa General Hospital sa Zamboanga City. Wa may nakita pag ultrasound. Unya, luspad na kaayos siya. Ang finding sa doktor, leukemia daw. Unsa man ang nga itambal namo para sa leukemia. Daghan naman mga gitambal namo sa iya, pero mubo gihapon iyang hemoglobin. Please tambagi mi. At the R&D Doc Jen.
2: Leukemia or anemia? If we see mga da...
0: Kung hemoglobin, that's anemia, Doc.
2: Hemoglobin. Mm-hmm. Pagbababa. Mm-hmm. Pag meron naman yung problema, yung white blood cell, masyadong mataas siya. Mo yun, yung tawag na leukemia.
0: Ayan, okay.
2: Parang leukemia kasi parang kinakain niya yun eh. Yung ano, yung red blood cells ni mo siya.
0: Kinakain ng white blood.
2: Oh.
0: Blood cell.
2: Yes, no? At the R&D. So, kumbaga, cancer sa dugo, mga kanans.
0: Pero kung maingon ta og mubuog hemoglobin, daghang kay paagi. And isa na ni ana, dako ikatabang dok ang katong ato ang dahon sa
2: papaya.
0: Tapayas,
2: yes, Ate Arlene. And of course, yung black strap molasses, maganda yun. Very rich in iron, yung black strap molasses. Black strap molasses available sa ato ang mga Nance Wellness Center. So bisita mo para maka-avail mo sa ato ang blackstrap molasses. Simple lamang and very affordable and accessible, kumbaga mga kanans.
0: Okay.
2: Very convenient po sa ato ang pag-prepare sa blackstrap molasses. Simple lang kasi, kuha ka lang na lang isa o dalawang kutsara, i-mixin mo sa one glass of water, lagyan ng kalamansi, then inumin, tapos. So, ganun lang kasimple. Kaysa kuha pa tayo ng mga dahon dyan, magdik-dik-dik pa tayo, mag-blender pa tayo, hassle. Merong mga paraan para mas mapabilis na disimman lang yung epekto po niya, mga kanans. Pero kung wala talaga, malayo kayo sa ating mga Nance Wellness Center, okay, maganda na yung red kamote tabs, malunggay, then saluyot. Pwede din yon. Okay? Kuha kayo ng isa ka kumkum na malunggay, pito ka udlot sa red kamote tabs, then saluyot, pito po ka udlot, ibutan sa blender, lagyan ng tubig, e-blender, salaon, lagyan ng kalamansi, lagyan ng little bit of sugar.
0: Yeah, or honey.
2: Yes, then inumin. Okay?
0: Yes.
2: Yun kung wala kang problema sa iyong kidney.
0: Yeah.
2: Bakit? Dahil kapag meron kang problema sa iyong kidney, kahit gaano pa ni muna pagbuhat or imnon yung mga very rich in iron, useless pa rin yan. Okay?
0: So, dapat i-secure daan ang kidney, Doc.
2: Yes, Ate Arlene. Kaya naman, yung kidney ang nagahatag og signal sa ato ang red bone marrow or sa ato ang white bone marrow, mga kanans, para mubuhat siya og bag-o og himsog na pula na dugo. Yes, ang iron isa siya sa kinahanglan para makabuo ka og pula na dugo. Pero unsaon man nimo yung iron, yung vitamin B complex, yung vitamin C nimo, kung wala naman mukuman sa iya na mubuo siya og pula na dugo. Muna siya sa naay mga anemia, naay mga leukemia, mga kanans, we recommend mo inom sila og UAID herbal capsule. Kaya naman, what is the purpose of UAID? Wala naman sa kalabtanan sa ato ang pula dugo. pero naa siya'y dakong role sa imuhang kidney. Nagkakaroon ka ng problema sa imong dugo tungod sa imuhang kidney na dili niya ma-perform ang iyahang trabaho. Dili siya makaproduce o insakto na erythropoietin para ma-stimulate ang imuhang red bone marrow or yung white bone marrow nimo. So by taking UID herbal capsule, makatabang siya para i-enhance ang atuang kidney.
0: Mm-hmm.
2: Para ibalik kahimsog ang atuang kidney. So meaning to say, kumubalik o kahimsog ang atuang kidney, ma-perform sa imuhang kidney na i-stimulate ang atuang red bone marrow para magpagawas o bag-o o himsog na pula na dugo.
0: Okay.
2: So kung medyo trouble na ang imuhang kidney, mga kanans, halimbawa, nagkakaroon ka ng kidney trouble, tumataas yung creatinine, tumataas yung uric acid, then nagkakaroon pa ka ng anemia,
0: mm-hmm,
2: we recommend 2 capsules of UID. Bombard na talaga tayo. Kailangan na yung katawan mo.
0: Mm-hmm.
2: Then at the same time, mga kanans, no, kayo, nagtaas yung creatinine mo, usually, tumataas yung acidity sa ato ang dugo. Kinahanglan yung blood purifier effect immediately. Mm-hmm. Kaya nga naman, dagan man, batiyon yung pasyente. Minsan, mm-hmm, hindi makatulog. Dagan mga pangatol, dagan mga complaint, irritable yung pasyente. Tungod, acidic ang iyahang body system.
0: Okay.
2: Then, ginasabayan na ito o non-serba capsule for a blood purifier, mga kanans.
0: Mm-hmm.
2: Okay, non-serba capsule, pwede siya imnon, usa ka kapsula, 3 times a day ang pag-inom.
0: Okay.
2: Then, para sa imo ano, na kay leukemia, sabayan po siya o activated charcoal, 3 times a day ang pag-inom. Then
0: okay,
2: take more green juices, mga kanans.
0: Yes.
2: As much as possible, around mga 5 glasses per day ang imuhang imnon ng mga green juices para paspas yung response sa atoang lawas. Particular yung mga medyo mapait na mga green like dahon sa duga sa papaya.
0: Mm.
2: Maganda yun. Para mahinluan yung dugo na to. Kaya importante magkaroon is yung blood purifier.
0: Mm-hmm.
2: Kaya yung problema ni mo naa sa dugo. So, unsa itong buhaton? Hinluan ang dugo. Hatag ta more on blood purifier pag hinlo sa dugo. Activated charcoal, non-serba capsule, and UID is a blood purifier. Another, yung mga green juices. So, buhaton nato mga kanans, makita ni mo, mas paspas ang recovery sa pasyente. Then, kung nagkakaroon siya ng problema in terms sa iyang hemoglobin, sa iyang white blood cell, usually makita na ito magkahinahinay na siya na mubalik-mubalik sa normal, mga kanans.
0: Okay. Ate Arlene, akong husband ba, gayelo iyang mata, dugay na rabani, unsa may among itambal.
2: Okay, mga kanans. Ang mata na ito, mga kanans, in terms sa medical,
0: mm-hmm,
2: reflection sa ato ang atay.
0: Mm.
2: So kung gwapo yung kahimtang sa imuhang atay,
0: mm-hmm,
2: usually gwapo po ang imuhang, kumbaga sa imuhang mata ba, yung mm-hmm appearance niya.
0: Mm-hmm.
2: Kung the more nag-yellowish yung atay ni mo, sa mm-hmm to si ang imong atay is bunog or nagkakaroon siya ng problem.
0: Okay.
2: Naaba siya'y fatty liver,
0: mm-hmm,
2: or naaba siya'y hepatitis.
0: Aha.
2: So meaning to say, mga kanans, mas delikado siya kung hepatitis.
0: Ayan.
2: So we recommend sa mga pasyente na naay mga problema sa atay or nakita ninyo sa inyohang matabitaw na medyo yellow or more unusual, kumbaga, kindly visit sa ato ang mga wellness center kay para ma-check up nato, pinaagi sa atong health analyzer, masuri nato ang kahimtang sa imuhang atay. Kay sa atong health analyzer, naagyapon nato yung liver function. Makita nato ba kung kamusta ba yung bile production niya?
0: Mm-hmm.
2: Kamusta ba yung fatty liver? Dagan ba siya yung fatty liver? So at least nato, makita nato yung kahimtang po niya, mga kanans. And then of course, dagan pa mga body organ na makita po nato, mga kanans. Kung layo mo sa atong mga non-su wellness center, okay, magpa-SGPT or pa-SGOT, mga kanans. SGPT and SGOT, usa sa mga medical procedure na kuhaan kag dugo para mabawaan ang kahimtang sa imuhang liver, mga kanans. And pag makita nato yung resulta, pag nakay mga problema sa imong atay, we recommend na isabay nimo yung pag-inom sa NANS and UID. 3 times a day, buntag o 2 hapon.
0: Mm-hmm.
2: Tinduga sa dahon sa papaya.
0: Yes.
2: Mga around mga half glass, every morning ni mo siya imnon.
0: Ayan. Pwede na makigalawa naman tayo yung oras sa atong Health Education Program ng Adlaw ng Miyerkules. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. Dok John?
3: Yes, at Arlene, o mga kanan, sadagan kayo salamat sa inyong pagpaminaw. Ginaot may nakatagabig mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
4: nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
6: Uy, kuhat ako!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilabian. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailetsyon, humbaado, bakaldereta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
16: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee.
17: Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating, and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
18: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Abi, yun ako makagasto kung 1,000. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod na itong suga. Wa pa'y hassle, nakasave pa ko.
20: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyunta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: Downy Rock, the rub bango-bango, new Downy, even better na.
1: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatron.
2: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Akong inon sila nga, kamunta nan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you!
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
7: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Marie, uy? Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata ah.
6: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mare.
7: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
6: Ay, Mare. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
7: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
6: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
7: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
8: This is Gabby Garcia for GSM Blue. We choose the

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Aniya na ang makalingaw na programa.
2: Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, aniya na ang founder sa mga kurimaw.
3: Ay!
2: Balong the Great.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninjong tanan mga kurima. Welcome to Sub Dress Programang Balang Dagun. Kumusta, kumusta? Maginaot lang tanganamos kadasig. Og kapis kay may galas panlawas. Adlaw karong Merkules. June 3, 2026. Oh, paspasa ka. Pizza 3 naman ba? Atong tigmo di ay 3,600. Sa gamay, may hangad sa langit. Pagdako, midungo sa yuta. Wa kami gaman, tingali na. Tangali. Og pabuta sa di ay ang atong gandam karadlaw nga nasa jod ba ka mo? O niya atong unang ligaw-lingaw may gala numero 3. Pabuta na yun ang duha para makumplito. Magsugod na ta, dito ang pagpanaguban.

Okay, po tayo. Tapay ka lang din sa doang. Pagpataguban. Barang-barang naman naging muna. Lagi tao may gala bisag barang-barang. Ah, bisag di barangon. Murag hapo gibarang. Yeah? Ah, bisag di daotan ba? Murag nagidaotan da na. Mamanay lang terms barang daot.

Andito may galas mga tubag. Back to school, Bugs Bugarot. Ano siya? si Bugs Bugarot na ay. O si... si Bitok ko na niya. Aga... Balong ang tubag. Akong tubag tigmo, balong kay Palwas Lobby. Nero sa Cebu. Ayan. Aga di abanyod. Long tubag kay Mirason. Asa bata pa mo hangad og sa langit og magguwa na magdukos yuta. At siduro sa San Carlos City. Ang Negros Occidental. Piyotor. Aga odlot sa labi. Kay Batan on pa magangad. Sa langit maguwang na malay magbitay magdukos yuta. Naring San Carlos. San Carlos City. Negros Occidental. Musta man mo niya. Aga odlot saging. Magangad langit o guwang na malaya. Magbitay, magdukos yuta. Chuduro, San Carlos. Iyo, to. Aga, tubag, Mirason, Sabata. Ayaw ka dagan na Chuduro. Lain pang tubag. O yaring gapon. Odlot slobi. Lain pang tubag. Odlot saging gapon, Chuduro gapon. Aga, naong tubag sa imong tigmo kay Abungas Palia, Lito sa Balamban, Piyotor. Uwap, agabong. Uwap, agabong mga saligan. Aga, long ang akong at tubag anang imong digmo. Ayan. Ang tubag anak balong kay at dahon saging gikan daw kang Mira asa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Piyo to. Uwap agibon. Aga ang tubag long anang imong digmo. Ang tubag anak kay sagi magyapon. Wapag yapon mga kurimaw. Aga akong tubag long anang digmo nimo. Ayan. Ang tubag anak kay pispis. Pispis kuno slanggam Piotr. Wa ay pagyapon. La sige. Aga long tubag na kona sa imong digmo. Bungas lubi. Piotr. Dito may galas unang pasiaw. Gikan daw kang binbin may galas Buhol. Magdiayong balong og tikla nga buros may galas sa unang bata. Gipalantaw nila may galag laki bagbay ilahang anak. Laki man. Dahil tikla. May gani din o kay laki kinakoy kaubang daro bukid pohon. Maugyan. Nabot na lag 12 or 11 buwan may galawa pagyapon may gawas. Pag-abot na gusto katuig, gi-istoryahan ng balong nito sa bilahan ni Tigla. Ay dong, gawas na taon dong, kay Oberjo na ka. Noon sa mga kanimang kamugawas. Nigawas ang ulo may galas bata. Gawas gyud kay padarohon man, yahay. Di yung balik, may galas ulot. Nag-as nagbuhok. Nisip o na. Di lagi padunggon, lagi.
Alawa, wali gawas. Gawas kay padarohon man. Yeah, hi. Okay, padayo at tapos naligan. At din ito ang pagpadag-uban. Long akong tubag. Asa mo ang tigmo kay Pabo? Yutor. Wap, aga mo. Og ang tubag analong. Asa imong tigmo? Uh-huh. Ang tubag anak kay Bully. Di pagyud kawayan manalong. Gikan daw kang Justin Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Mayong pagpamina. Akong tubaglong tower. Gikan daw kang Lito may galas buho. Kumusta mga taga buho? Okay.

At tao na lang padong mukanta sa amatsyur. Hangad sa langit niya ni Dungo kay Nibaw siya. Pagsugod kanta Emilio Agudo diri sa Asturias. Oy, Emilio Agudo, Asturias, Cebu, kumusta niya? Nang tubag siya muntik mo kay Humay. Ano mo nga pagkaguwang na nagduko ang nagharbis lito sa Balamban. Ayan. Nang tubag kay Saging Namuso. Iyong puso nagangad sa langit ng tumuhi. Asyang bulig na ipuso nagduko sa yuta. Lito sa Balamban, Gapon. Piyotor. Wap, Gapon. Nang tubag kay... Tanong nga tabako, ako tubag sa imong tigmo sa bata, pamahayangan sa langit. Nidako na, nidako. O, Ann Navarro, ng Tuburan. Oy, kumusta di Ann? Ann Navarro ng Tuburan, Cebu. Mayo pag paminaw. Long mo ni tubag sa imong tigmo, bata, nga bagong anak. Kay sigiraman o gayang, sighangad sa langit. Kung mo edad idaran ha, mukulobra. Sigiraw, duko si yuta, dudong mamak. Ginumuan, Luon Buhol. Kumusta mga taga? Ginumuan, Luon Buhol. Tatubaglong tao, bata, gatutoy sa dugan sa inahan. Gangad, pagtiguwang na, gaduko, gasungkod na. Felix ng Amlan Negros. Kumusta niya, Felix? Dayon hayop, nga baka na balong. Mututoy, hangad sa langit, kung bata pa niya, mudungo na yuta, kung dako. Kay mukaon, Rodrigo nang. Tanhay Negros Oriental. Kumusta mga taga Tanhay? Akang sir Kisito? Akong Migo? Makalimot may kusir. Aga long sige Rodrigo. Ayaw ka dagan na Rodrigo huh? Long taga simutig mo kay Sungay Skanding primo ng Sambuanggita Negros Oriental. Dayon, dahon sa Champina. Manghangad sa langit pagdako, magduko na si yuta. Iyang dahon, why ngag address? Si Sir Jubal dito. Sir Jubal Manso dito sa may Tanhay. Kumusta naman ka dito, sir? Lang tubag kay Butay sa lobby. Sa gamay pa, magangat pagkadako, magduko na. O, mabinay nilong. Kumusta mga taga mabinay? Ana long kay Butas Lubi. Okay. Magduko si Maritis ng mabinay. Sungay sayop na. Sa gamay pagkatindog, pagguwang duko. Jose sa Dumagitay. Kumusta niya, Jose? Sa may Dumagite. Long, tagay ko pamintin. Isa man eh. On, nagkapalupad o tabalog. Paulino pabingwit ng dumanhog si Kihor si Kihor. Wap agabon. Dayon, onsa o nang gihataglong. Minaw kawa. Abota ikaduhag ikatulo. Lao tubag kay lobi nga bag-ong turok. Inigda ko turok ang daon anak mag-

Awa pagyapon mga mao, kurimaw. Dari to may galas line pang pasiaw. Gikan daw kang Venus may galas buhol. Bay balong. Ah. Kabantay ko ni mo bay ba? Matag Domingo ka kasimba pero unsa pero bay? Wag yung kabantay ni mo naghalad ka bay? Ay gahalad man ko bay. Ay kabantay kita ka bay. Hindi ka gahalad bay. Gahalad ko ay. Ginajikas sa muna ko diretso sa Ginoo akong halad. Ja? Gikas Ginoo. Ngayon kag GCash number Ginoo ba? Gaan ta ka? Pwede din na siya. Paragi pa itong Army of God. Di makita simbahan kina sa intelligence section. Long tubag na ko anakay. Bungas ka pa Diyos. Gikan daw kang may buhol. Kogon mo na long. Gikan kang ates sa Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Akong tubag long sa imong tigmog kay tao. Ya pagyod manok manabalong. Jose daw may galas mabinay. Kumusta mga taga mabinay? Piyoto. Ika duhang ligaw-ligaw. Quatro. Quatro may gala number four. Oga pabutang usa para makumplito. Di ba kurimaw? Long akong ato bag anang tigmo nimo bunga og puso saging gikan da may gala kang dudo mabinay. Kumusta mga taga mabinay piyo to aga akong tubaglong pato gikan daw kang Christine sa buhol. Kumusta mga taga buhol. Aga akong tubag balong kay Gabi Piyotor wap agabo. Aga lang akong at tubag sa imong tigmo taong gap. Wap agabon. Aga balong tubag na ko anak kay pispis Piotr.

Gogos man along. Awa pagyapon. Og long tubag na ko anak kay manok. Beauty. Awa pagid gihapon. Long mais na or bungas mais. Agay pagpamuso gangad sa langit. Inig maguwang mutuklong mudungo na siyuta. Beauty. Aga ulan Paulino pabingwit dumanog sikihor sikihor di pagyod galupad Paulino pabingwit dumanog sikihor sikihor gapon lain pang text dire from Bugo City Balong. Ako si Tony Bidriho ang tubag kay Sungay sa Kabaw. Oy Tony Bidriho Bugo Cebu Piotr! Sungay Descabaw eh. Aga!

0: akong tubagdong asa saging namungan na pagkaguwang itaga na ni Dungo Jose ng Dumagiti. Kumusta man di Jose? Yabiyod, good PM. God drawing. Paulino Pamingwit, Dumanog, Sikior, Sikihor. Lain pang tubag, Bunga Nastalong, Elizabeth, ng Canlaon City. Piotr! Wap aga mo! Long tubag kay sagbot nga unod-unod, Ruli ng Mandawi, Cebu. Unod-unod ha? Agabangag, Paulino Pamingwit, Dumanhog, Sikihor, Sikihor. Aga tagabugo ko balong. Ako si Tony, ansa na kay Sungay Skabaw. Aga tirador na long, Paulino Pamingwit, Dumanhog, Sikihor, Sikihor. Uap aga po. Dayon tubag long kay Puso Saging Roland ng Negros. Kumusta mga taga ang Negros? Pabutong Akwitis, Jub-Jub sa may Cordoba. Piyoto Uap aga po. Wap pagyapon mga salingan. Aga good pen balo ang tubag kay Bungas Kalbasa o Jub-Jub Gapons Cordoba. Ayan. Og Bilya Fania San Fernando Cebu. Tumoy raman di ba? Bilya Fania sa San Fernando Cebu. More na suod. Ikaw mo suod. Tumoy raman na suod. Ikaw mo suod ka. Musugot kag tumoy ra isa. Lang akong tubag kay Tigmo kay Odlots Lobby. Jub-Jub Gapon Cordoba. Dahil pang tubag Balatong kay kana Balatong niya bulag pa magangat sa langit pagbunga ni Duko sa Yuta. From Rose ng Trinidad Negros Oriental Trinidad. Dahil pang tubag nihangad nihangad Paulino Pabingwit Dumanhog, Sikihor, Sikihor. Aga odlot saging. Baka nga lang ikaw lang, Chuduro, Gapon Bay. Ayaw ka na ganad, Chuduro. Long, may hapon, tubag kay sanggutan nga labi. Dayon nagbitay ang sugong, Mimi, ng Sikihor. Aga, long, ang tubag kay puso saging, Elizabeth Molino, ng Canlaon. Molinyo di mapilido sa bait. Dias Canlaon. Lamparilya na long, Paulino Pabingwit, Dumanhog, Sikihor, Sikihor. Dayon, akong tubag kay Puso Saging, Waingag address. Balagon, Paulino Pabingwit, og Odlots Lubi. Batanon mo hangad langit, maguwang mamalaya, ambitan. Gikan daw kang naring, San Carlos City, Negros Occidental. Kamusta? Og, kalendaryo kay nagsugod pizza uno, natapos 30 o 31 buwan. Roger ng San Remigio, Cebu. Kumusta na, Jer? Agamusta? Okay, dito Miguel, last line pang pasiaw. Mikay sa Bohol. Kantos balong nga batang anak ni Henry Miguel, ilang balay na patungan sa boarding house o lodging house?
1: Tay, onsa man na di atay, pero may lagi dekan tao di atay.
0: Muna gitawag og boarding house balong.
1: Boarding house ni tay. Kini diri sa Pikas tay nganong laki og bay may musod ug mugawas magtabon-tabos naw.
0: Kana di dong. Og kanang Pikas boarding house kining Pikas kuan.
1: Saman tay.
0: Breeding house.
1: Tay.
0: Breeding house. pero ang uban ang boarding house, imuon magyapon ng breeding house.
1: Breeding house. Pwede kaya po brooding house. Oh, di ba ang kuan? Kanamito ang magpadaghan tag manok. Brooding may tao. Brooding house. Long akong atubag anang imuhang atubag sa imuhang tigmo balong kay odlot Piotr. Piotr. Wa ay pagyapon ba? Ah, wa pagyapon nakasagtog tubag. Dalita may gala sa tuang nasayod bagamu. Nasayod ba mo mga silingan? Asa nga lugar? Libre ang ilahang transportasyon. Train, bus, jeep, taxi. Wagi bayad may gala, libre gid tanan. Yahay kayo. Matod pa may gala, ang lugar nga libre tanan transportasyon may silingan. Dito kuno matod pa sa Luxembourg.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, labi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong hinati ko ng usahay, ang akong biti mo, kaka, din ko gusto nga mag-hinsin ko kay mga para sa iblad nga kapaliton sa butika kay nadlok lagi ko. So, po paminaw aning sa sinceli at si Arlene, dagan magkay o mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-trial ng herbal capsule o UAID, akong gitari. So, muna kini ang hinsin ko, dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang product. So, si Dina Adriano sa
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahin na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik na may gala dito sa tuwang pagpatagaban. Ambot ang kwa ni balik na ba sinado? Ayaw! Balik ta.
6: Ayaw!
5: Yahay!
6: Ayaw!
5: Long tubag na ko. Ha, tubag.

0: sa yuta at tumayo rin ibay Roger ng San Remigio Cebu ag long bunga gika sa bulag akong tubag pipini sige pipi ag di pa yod akong tubag long anang imong tigmo kay dahon dahon siya ag akong tubag long anang tigmo ni mo ang tubag anak kay bunga saging uap agabon ag kadus balaw may galang ni agis balay lang hindi nagkabulingit dagag ginaurasan oy bay balong ay bay agi lang ko bay ah magagikan bay daga magkaginawrasan o nagkabuling hit mangga ay naglubong ko sa kong ugangan o ganun na may kinawrasan ni mo ay masukol ay lugay kinalubong lubong buhing ugangan napay ugangan magluhi mag lubong po buhing umagad maglubong pagbuhing umaga lang akong at tubag anang imong tigmo ang tubag ana longkay kawayan piyotor wap agapon ag akong tubag long takway at takway daw piyo to katapos ang ibilin Miguel Lascurimao 5 o kumplito na ha ang tungatong 4 walang oras salamat kasi pagpaminaw og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orcolio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kang salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kang salamat o maing hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol. Congressman Babayap, daghan kang salamat. Maing hapon usab o daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon de sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila gigis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di as Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe bisan unsang yawe no si Boy Ray Pamaong daghang kaing salamat o mga mga higala o mapuhon na po din sa mga oras o ning samang istasyon kining ubos ninyong alagad sa kahinan si Miss Glee Orcolio salamat o maing hapon
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko, nga detox

0: nagtakda o glarong direksyon ang panggagamhanang lalawigan sa Bohol alang sa malungtarong responsableng energy development sa probinsya. Importante sa mga panaw, ligon nga pagkitabayang sa civil society, ngagi pasiugdahan sa Bohol Association of Non-Government Organization kon bangon ang ilang dili matarog nga suporta o aktibong pagtinabangay nagpaligon sa paningkamot sa lalawigan sa pagduso sa mga renewable energy initiatives nga nakasentro sa kayuhan sa komunidad. Gipasabot usab nga ang pagbahin o pagbalhin ngadto sa renewable energy dili lamang teknikal nga hagit kun dili usa-usab ka katilingbanong responsibilidad busa ang mga inisyatibo sa renewable energy sa Bohol. Gisiguro nga dili lamang epektibo sa teknikal nga aspeto kun dili nakasentro sa komunidad o nakagamot sa kayuhan sa matag bulanon. Padayon nga gipaligon sa kagamhanan sa lalawigan o sa mga kaabag nga organisasyon ang paningkamot aron matuman ang panglantaw nga mahimong malungtarong clean energy island ang Bohol pinaagi sa panaghiusa o kolektibong aksyon. Sa maong kalihukan, mitambong ang mga opisyalis gikan sa nagadayang LGU sa probinsya samtang si late Governor Jericho Pitilla may representar sa mga inisyatibo o kasinitian kalabot sa renewable energy projects na nagahataw og dugang giya o inspirasyons nga sa padayong paningkamot sa Bohol alang sa malungtarong kaugmaon. So atong kahinumduman mga higala nga ang sangguniang panalawigan pinaagi sa Committee on Environment and Management Protection nga panguluhan sa chairperson nga si Board Member Jessel Ray Umentado Villamor nagpasar na og ordinansa nga hangpon sa probinsya sa Bohol ang clean and renewable energy sufficiency nga mga proyekto. So suportahan sa provincial government kung doon na may mga investor nga musulod sa probinsya aron magbuo og puhunan para sa magtukod og mga renewable energy facility sama sa wind power, sama sa solar power energy ug uban pa mga kaigsoonan. Hataga ni og dakong suporta sa probinsya sa Bohol pinaagi usab sa paghatag og mga oportunidad aron sila mainganyo nga mag pahiluna o mubo-bo og puhunan pinaagi sa mga renewable energy projects dinhi sa tong lalawigan sa Bohol mga kaigsoonan. Nagatusong oras do natay 14 minutos ang milabay sa alas 4 sa kahaponon karong taod-taod. Atong makauban din sa itong tulungan noon si Board Member Nanay Lucy Lagunay para sa dugang pod mga update. No? Ilabi na sa ihang komitiba mga higala nga gitutukan. No? Dunay lain-laing mga committee meetings nga gitambungan ang atoang gipasigdahan ang atoang board member sa 1st District, Nanay Lucy Lagunay, mga kaisunan. So, muna nga itong siren usab ang mga kalihukan sa iyang komitiba, mga higala. So, karong taod-taod, atong suwayan og contact, no? Si Board Member Nanay Lucy Lagunay sa Laing Higayon, Chairman sa Committee on Agriculture, Committee on Cooperatives, NGOs, POs, and Civil Society Organization, mga higala. So, atong paabuton nga kuhaan na to, no, og update gikan sa iyang komitiba si Board Member Nanay Lucy Lagunay, mga kaigsoonan. Samtang atong gipaabot, no, nga makuhaan sog dugang update sa iyang komitiba mga higala, no. Unya karong hapon pod nagpahigayon di ay og committee meeting ang tourism committee ubos sa pagdumala sa chairman nga si chairperson nga si board member Jessel Ray Omintado Villamor, mga higala, aron nga kining ni ang hatagan o pagtagad katong mga concern, ilabi na tong isyo sa dunay grace nga concern ang si Board Member Mutia Tirol, kalabot aning mga baggage nga isod o eroplano o isakay o eroplano, particular sa Kalamay, mga higala, that sanglit dunay mga naghangyo, mga pasahero nga kon pwede makadala sila og Kalamay gikan sa Bohol, ipasalubong adto sa ilahang mga pamilya, iniguli nila kung musuroy sila sa Bohol. Pero doon na may mga regulasyon nga gilatid pod ang Civil Aviation Authority of the Philippines. Kaap mga kaigsuunan, muna nga kinahanglan pod nga sundon sa kaap ang ilahang gipatuman nga mga palisiya, ilabi na og maghisgot og siguridad mga kaigsuunan. So samtang atong ipaabot nga makontak na to si Board Member Nanay Lucy Laguna ato sa paminawon ng gihisgutan atol sa TIGOM sa Committee on the Tourism, mga higala.
1: President, Board Member Dr. Molay Sabadosa, other board members hopefully will be joining later, especially from the Committee on Trade and Industry as their inputs are very important to join sila. Yes, Madam Chair, we also have Mr. Jerome Gadian from the Department of Trade and Industry. From the Trade and Industry. Okay, so this is in relation to the manifestation of Board Member Mutia Tirol on the prohibition of Kalamay for non-carry, no, in the airport. So actually, based on the manifestation of the MUTIA in the previous session and based on the memorandum sent to this committee, the Sangguniang Palalawigan is not lobbying for the exemption of any goods, no, that are not allowed to be uncarried. But we want that the CAAP and the abilities and other government agencies will have a clarification on the matter. So first is whether or not the Kalamay is considered as a LAG, L-A-G. What does LAG stand for? Or is it really the word of the Russia? What does LAG stand for? Okay, liquid aerosol and gel. Yeah, because in the documents that submitted to this committee, LAG ramanggod ang kabutang there, no? But anyway, okay, so it is considered as LAG. And number two, does the packaging matter? No? If it's in the bagol, saka kung sa coconut shell, it's really prohibited. But if it's in the container, so we want that may be clarified on that, whether prohibited by siya or hindi. Because there are passengers who are complaining, according to the proponent, as to the hand carry items, because they were not informed. We also invited the stakeholders, the officers related to the...
0: Okay, so mo to mahigala ang introduction, no, sa chairman sa Committee on the Tourism nga si Board Member Jessel Ray Omintado Villamor, mga higala, no, kalabot aning concern sa pipila ka mga pasahero nga mobisita dinhi sa probinsya sa Bohol, unya kining ni ang ganahan magda og pasalubong nga Kalamay, mga kaigsuunan. So muna karon ang gihatagan o pagtagad sa Committee on Tourism. Ato nang balikan, mga higala, sanglit ato na nakontak, no, ang ato ang bukal, no, sa first district mga higala alang sa dugang update no sa iyang komitiba si ang atong usas mga kogihan nga board member sa probinsya sa Bohol, First District Board Member Nanay Lucy Lagunay. Nanay Speakers Linya, maayong hapon nimo Board Member Nanay Lucy Lagunay. Welcome pag-usab sa itong programa sa SP Bohol in Action, ma'am.
2: Hi, Sir Allen. Maayong hapon. Daghan kaing salamat, Sir Allen, sa imong pag-imbitar nako sa imong programa nga SP Bohol in Action. Maayong hapon po sa tanan nato nga mga radio and online listeners. Kabalo ko nga daghan jug kaayong gahinam-hinam kada hapon nga makapaminaw ani nga programa.
0: Yes, board member, oni agikahinaman pod ka sa atong programa sa SP Bohol in Action no, ilabi na nga kining maong programa ha gitagana para pod sa paghatag og informasyon sa mga kalihukan diha sa sangguniang panalawigan sa mga board member taod-taod pod na nagpaabot ang atong mga suking tibiminaw kay murag medyo dugay-dugay na pod tang wa makahinabi dinhi sa kahanginan, board member. Unsay mga pinakabagong update ni board member Nanay Lucille Lagunay kagahapon nagpahigayon og regular nga session murag diha kay padangat sa plenaryo, board member, palihog ko no og unsay pinakauhing update sa imuhang buhatan ilabi na sa ubos sa imuhang komitiba, board member.
2: Sige. I would prefer siguro Sir Allen nga magnanay lang kanako kay kadaghanan rawag yun sa mga taga First District dili mag BM, dili mag board member.
0: Sige.
2: Magnanay gyud nako.
0: Okay. Sige, nanay.
2: Sige. Isa di ay in the last 2 weeks, diha tay gipasa nga resolution authorizing Governor Aris Aumentado nga mo enter into a memorandum of agreement. Ang isa sa memorandum of agreement was sa atong mga kauban sa reforma. Kani sila mga rebel returnees nga naa naka-base dito sa Antiquera nga gusto sila nga naapod sila'y livelihood. Mauto nga gihatagan sila pinaagi sa Office of the Provincial Social Welfare and Development og 300,000 para sa paggama og mga tilapia ponds. Unya hopefully pag harvest nila ato pud silang matabangan nga madispatsar ang ilang mga tilapia para na pud sila'y mga succeeding harvest. Kani nga grupo ako giningi adto dito sa kinapunan Antiquera, nakita nato kun unsa gid kanindot ang ilang lugar. And kanang lami kay sila, Sir Allen, kay kugihan kaayo sila and very enthusiastic nga makasugod na gyud sa ilang tilapia production nga negosyo. And isa po di ay sa nahatagan og lain nga ayuda sa provincial government ang I support nga grupo. No, kani siya nga grupo sa mga katuning mga HIV positive o ato pong mga nagtabang sa mga HIV positive to lead productive lives, gihatagan sila og 351,000 para magama sila og usa ka general merchandise. Daghan pa pud kaayo nga grupo nga nag-apply sa ato og financial assistance pinaagi sa Office of the Provincial Social Welfare and Development, pero ato pa jud ning gihasasan tungod kay gusto gyud ta nga ang kwarta nga nagikan sa provincial government maput into good use. So isa gyud sa naka-stipulate dito sa maong memorandum of agreement is ang kwarta should be used only for its intended purpose. Kung dili siya magamit sa either sa general merchandise sa iSupport or sa tilapia production sa atong KR, then dapat iuli siya sa provincial government. Kung naapoy sobra sa pag-implement sa maong program project, dapat mauli pod. And these groups are constantly being monitored kay ang ato mang yung gusto nga ang atong mga kaigsuunan mo angat gyud sa ilang panginabuhi labi na gyud sa atong livelihood assistance nga gigamit. But

0: ang iyang bill was 44,000.
1: Mm.
0: But pagawas niya, ang iyang nabayran was only 4,000.
1: Wow.
0: Kabalo ba ka nga no?
1: Nga no?
0: Tungod kay si Attorney Baning Lagunay is a registered coconut farmer.
1: Mm.
0: Diri sa Bohol na atay 100,000 plus nga registered coconut farmers.
1: Okay.
0: Kung mahospital sila, naatay mga accredited ng mga hospital.
1: Mm-hmm.
0: So kung ma-admit sila sa ACE, sa HNU, or sa atong 9 ka mga provincial government-owned ng mga hospitals, naa sila'y 40,000 pesos nga assistance gikan sa Philippine Coconut Authority.
1: Hmm.
0: Para makaklaim sa maong assistance, ang gikinahanglan lang is ang final billing, medical certificate, o any government-issued ID. Ato nang isubmit dito sa social worker assigned sa maong mga hospital and siya na ang mo-process dayon. So, pwede rapod nga if dili mo ka-access sa atong social worker dayon, manawag lang pod mo sa opisinahan ni Nanay Lucille and i-messenger ba ang atong mga requirements, bulahan atong matabangan nga makapagawas dayon on the same day ang atong igsuon. Imagine, kinsagoy magtuo nga as a coconut farmer, ingon ana ang imong privilege, entitled to 40,000 pesos medical assistance kada quarter. Dili lang ang coconut farmer, pero ang iya pod nga mga beneficiaries. Meaning, ang iyang anak, nga mga below 18 years old, og ang iyang asawa.
1: Mm-hmm.
0: So, ako yung diawhag, Sir Allen, nga ang atong mga kaigsuunan mag-iparehestro ang ilang kaugalingon kung aduna sila'y at least 20 ka mga punuan nga lubi, iparehistro nila ilang kaugalingon as coconut farmers. And para pod sa atong mga kaigsuunan nga walay yuta, pero sila ang gatikad, sila ang mga gabantay sa mga kalubinhan, labi na sa mga dato, pwede gid pud sila marehistro as a coconut farm worker.
1: Mm-hmm.
0: And ang ilang benepisyo parihas ra gyud sa atong mga coconut farmers, sa atong mga nanag-iyahan sa mga kalubinhan.
1: Okay.
0: And
1: So
0: Sir Allen, ikaw pud ba dapat ako po kang ma-recruit as a coconut farmer, ako po kang iparehistro.
1: Wa pa mo kay kalubin anay.
0: Oh, so magsugod na tag pananom ug lubi. Na ay uban nga miingon layo man kayo tong PCA, dili man ta makaadto. I'm sure sa inyong kasilinganan daghan man kaig mga puwak, daghan man kaig nanurok. Pwede man na nato pangayoon, dili man gyud po na nila ihikaw nato. We can start with 20 coconut trees and we can avail of this medical benefit.
1: Nindot na yung programa na yun niya atong nahibawaan nga ikaw gyoy na ngusog ani isip chairman po sa Committee on Agriculture. Imog yung gipangga og maayo ang atong mga mag-uuma og mananumay og lubi din itong probinsya sa Bohol. Dili lang sa ilang panginabuyan, hangtod na sa ilang panglawas, Nanay Lucille.
0: Yes. And also sa mga scholarships, no?
1: Mm-hmm.
0: Kung registered coconut farmer ka, Sir Allen, ang imong mga anak pwede nga pwedeng mahimong scholar sa PCA. 38 ka mga kurso pwedeng pagpilian sa atong mga bata.
1: Wow.
0: Not only that, pwede nga bayaran sa PCA ang tuition sa imong bata up to 80,000 pesos per semester.
1: Wow. Nindot.
0: And gawas

0: ni ana no kanang ang atong mga bata karon dili man jud mo excel sa ilang pag-eskwela kun wala sila internet access.
1: Mm.
0: Kinahanglan man jud na kaayo para sa ilang mga research work, mao nga ang atong mga scholars tagaan pod og laptop or tablet.
1: Mm-hmm.
0: Katawanan kay Sir Alan kay dito sa Kabukiran.
1: Mm.
0: Nangutana kong, manang, kaila ba po kaunsay tablet? Ni agik-ik man ka na siya, ni ingon man na siya. Si awa man ni Munay, wadyo ko ga-expect nga, imo pa kong pangutan o kaila ba kong unsay tablet. Ni siya, kana ding biogesic o medical, muna tablet. Nikatawa na lang po ko. Pero nindot kaayo ang mga privileges. Unya, sa siguro na nakabalo naman di ay ka Sir Alan no nga si Nanay Lucille na re-elected as chairperson sa Provincial Cooperative and Development Council.
1: Congratulations, so, Ananay.
0: Daghang salamat. So, nangadto ta sa Cebu kuyog na sa atong Provincial Cooperative and Development Officer nga si Ma'am Maricar Fuentes dito sa Cebu to attend the Regional Cooperative and Development Council. Wa na ko nahibaw-an nga dito pa na ko nahibaw-an nga ang uban dei nga mga council sa Cebu wa pag UDI na purma.
1: Mm-hmm.
0: No? Sa ato pa. And in fact, ang regional director nga si Christina Villamil, sa iyang speech, balik-balik ragid siya o panghinambog kun unsa di ay ang Provincial Cooperative Development Council sa Bohol and also ang atong Provincial Cooperative Development Office. So isa po ni mauna ang reason nga naintriga ang mga taga Regional Cooperative Development Council nga moari sila sa Cebu para mo observe pud sila kun giunsa di ay nato pag-lead ang atong council, unsa ang atong mga initiatives, and mobisita pud sila sa PCDO para makakita sila kun unsa di ay ang mga gipanghimo sa atong opisina para ma-replicate pud dito sa Cebu.
1: Mm-hmm. Okay. So, sa ato panay dunay mga i-implementar pod na mga update, mga kabaguhan sa konseho.
0: Kuan sir, actually sir Allen no, ang himuon would be a special session sa Regional Cooperative Development Council kay gusto sila nga mo observe gyud nato kung giunsa nato paghimo. And you know, kitang mga Bulanon, very accommodating man ta, ganahan po ta nga ang mga taga Cebu maka-learn, gika nato. Oo. So we will be helping each other because we are one region, the Sugbuhol region.
1: Sugbuhol, oo. Anyway, mag-exchange po na og mga idea, Anay.
0: Yes,
1: Buhon.
0: Sir. Yes, sir. Buhon.
1: Ugun sa'y mga nindot nga mga policy dito, nga ma-apply po diri sa Bohol at the same time dinhi po sa Bohol ang nga ma-apply po sa Cebu.
0: Oo, anana sir.
1: Okay. Sa laing nga bahin ay ato lang po ning ipangutana sang litiko man po yung chairman sa Committee on Agriculture no. Kining dunay kining panahon karon sa El Nino, unsay mga preparation kaha board member sa provincial government on makahatag ba kag update kun say gipanghimo ron?
0: Sige. In ani sir, actually ongoing karon ang interagency task force nga meeting para sa El Nino
1: okay.
0: Dito sa Panditi.
1: Mm-hmm.
0: So gi-convene na siya ni Governor Aris para nga ang tanan nga mga sectors mo render sa ilang action plan kung unsay angayang himuon. So naay sa powers, sa power and energy sector, sa health sector, naay sa disaster risk management sector. In fact, ang kanang sa economic sector ni report ang DTI kay basig posible nga mga naay mga increase in prices and lapat i-regulate din siya, and also ang agri and fishery sector. So ongoing karon ang reporting unya puhon-puhon akong isulti nimo kung unsa ang mga interventions nato para sa nga himuon sa kagamhanan probinsyal para sa atong pag-mitigate sa mga effects sa super El Nino nga mahitabo.
1: Initially, doon na tayo nakuha nga information gikan po ni Sir Anggong o sa mga ubang mga miyembro sa task force nga posible adun na po himuon nga cloud seeding operation. How prepare po ang imuhang committee on agriculture nga mutuki ni ana sa sangguniang panalawigan na board, nay?
0: Okay. Kana siya wala pa na refer sa ako. But even pag forecast pa, officially wala siya na refer sa akong committee. But initially pag issue ni pag-asa sa forecast na there will be a super El Nino, I think 2 months ago, namisita na ang DSWM, ang Bureau of Soils and Water Management. Naa sila'y gihatag nako nga app nga pwede nato ma-access sa atong cellphone kanang Tomorrow IO. Sa pag-asa manggod Sir Allen, miingon niya na ay forecasted nga ulan sa tubigon or sa ubay sa Getafe. However, katong app sa cellphone nga gihatag sa pag-asa, pwede nga makadetect kung unsa ang forecast dili lang up to the municipal level but up to the barangay level. Ingon ana kay usahay naay ulan sa Mansasa pero wala sa Buol, naay ulan sa Cogon pero wala sa Buoy. So mga inana ba, and even kung unsa ang kainiton at a particular time, and ang nakanindot ato kay real time and then 2 weeks nga forecast. Maunay una nga girigalo nila nato para gyud sa atong mga mag-uuma. It's the app that's called Tomorrow IO nga pwede ra gyud siya ma-download nato. Ikaduha, niingon ang DSWM nga even if wala pata na request for cloud seeding, naa na sila'y gigahin para sa cloud seeding operations diri sa Bohol. Naghuna-huna na pod sila para nato. Oo. But I am sure nga naa pod tay budget for climate change mitigation nga gibutang diha sa DRRMO, no? Oo, nga opisina. Oo. So if there is a need, then mo request na tadaan para ma-ready na bitaw na, dili ma-delay and dili mo suffer pag ayo ang atong mga farmers. Ato ng patunan, no? Labi na gyud sa mga sa atong mga kaigsuunan in the executive department, and si Nanay Lucille will make the necessary legislation para nga dili bitaw nga kung kanus-an na nag-init na pag-ayo, kung kanus-an na naglutak, usa patamo aksyon.
1: Correct.
0: Dapat proactive ang atong mga measures, Sir Allen.
1: Yeah. Tinuod ka, proactive. Sanglit, lesson learned na nato, no, sa mga nanglabay nga mga El Nino dinhi sa tong probinsya sa Bohol, board member. Kaya kapila naman ta nakasinati aning grabing huwaw, no, dinhi sa tong probinsya sa Bohol. So, nakakuha na po ta og mga idea kung unsaon ang mga pamaagi nga mapugngan ang kadaot nga daghay madaot na ilabi na sa produkto sa agrikultura.
0: Okay. Dili mangud ang farmers ra ang mo suffer ani. kita mang tanan kay kun gamay ra ang production aw mumahal pud ang presyo, di ba? Even gani kanang nagstorya mi sa provincial veterinarian, ang mga manok pakanundi ay gabii ug kadlawon na. Dili naman di sila ganahan kuno mangaon o kanang adlawan kay init kaayo. And then I also talked with kanang sa BIFAR, kun El Nino mo rise ang temperature sa atong dagat, so ang mga isda magpalawod na pod. Una nga gikan pa jud pod ko na sa BIFAR pod kay diha pod tay mga gikaistorya nga mga mananagat kay kinahanglan jud Sir Allen, no, ato jining pangandaman kay ang ako jung pinaka fear ang pag-increase sa presyo sa atong mga palaliton tungod sa pag-decrease sa atong production sa pagkaon.
1: Okay. Unya sa laing bahin ay, no, doon kay mga gipang tambungan pod na mga kalihukan, ilabi na sa itong mga opisyalis sa barangay kining capacity development program sa itong mga barangay. Sa mga mahinungdanon pod nga mapaabot nato sa itong mga suking tipiminaw bahin aning maong kalihukan, Nanay Lucille?
0: Ang heart sa development agenda ni Governor Aris Aumentado sa iyang second term is ang pagpalambo sa agriculture sector. Unfortunately, naapapod ning El Nino. Maunga, adunay gipatigayon karon nga capacity building nga training, no, sa atong tanan nga mga barangay. Unya, para maayo gyud ang pag-absorb sa information nga gipanghatag sa nagkalain-lain nga mga agencies, national government agencies, and also sa atong OPA, Office of the Provincial Agriculturist and Office of the Provincial Veterinarian, ato yung gilimit ang number of participants. So usahay tagtulura ka lungsod kada session. In fact, next week ang participants katura yung mga mainland barangays sa Loon in ana. So ki-invite ang punong barangay, ang SB chair sa Committee on Agriculture, naapod ang SB, naapod ang municipal agriculturist, kay as much as possible ato yung i-increase ang atong food production and we can reach sufficiency level.
1: Okay, so pila pa man ni ka higayon nay ang unsa pa man ni ka tas aning maong programa, nahurot na ba ang tanang mga barangay o duna pay ubang mga barangay
0: nga wala pa? Wala pa, sir. Kay ang nahuman wa pagani nahuman ang first district, so kutob pagyud ni Agosto, no. Ingon ani gyud nya nalipay ko kay ang atong mga officials nga nanginambong malingaw sila sa mga display, no, kay daghan kaayog display ang atong Office of the Provincial Veterinarian, Office of the Provincial Agriculturist, and ato pong gipromote ang atong organic farming. So dito pa lang, sa di pa lang sila makasood sa ceremonial hall, kung magsuroy-suroy sila sa lobby, daghan na kaayos silag ma-learn and daghan po silag mapalit from our suppliers nga barato ragyud kaayo. Nalingaw, appeal gani ang mga provincial government employees, murag excited karang naay capacity development nga seminar kay nana puy daghang baligya nga barato, makapalit sila and daghan kay mga techniques nga gipangtudlo nga pwede di ay nga we can grow our own food sa atong gamay nga lataran.
1: Sa laing bahin ay doon na pod kay mga lakaw sa mga kalungsuran. Dito pod ka sa Barangay Agipo Mabini. Imong gibisita dito ang White Copra Shared Processing Facility. Unsa po yung mga kabaguhan dito na?
0: Ingon ani. dihay usa kahapon nga namisita diri. Very interesting. Nga no, niingon iya kong gipakita together with the regional manager sa PCA og usa ka video.
1: Okay.
0: Auto nga baling lamia og design kanang aerodynamic nya kanang modern kaayo. Kabalo kag asa gikan sir? Gikan sa tubig sa lubi. Kay ang tubig sa lubi himuon og nata di coco pwede nga i-export dito sa Japan.
1: Wow.
0: And dito ilang using nanotechnology extract kuno to the cellular level ang unsa ng mga properties. It's too technical, sorry, dili gid kay ko ka explain. Basta using the coconut water they were able to make a car.
1: Wow.
0: Unya diha gani ang katong gagama sa katong diha ang picture sa katong CEO sa maunga company. Nganong ni adto mangko sa mabini? Actually sir, dili lang mabini akong ni adto. Before ta ni adto sa mabini, ni adto ta sa Corellia tungod kay naa poy virgin coconut oil nga shared facility dito sa Corellia nga gihatagan to siya og 29 million nga grant gikan sa Philippine Coconut Authority. Every day magbuak sila og 5,000 knots himuon nila og virgin coconut oil, but ang tubig ana gilabay ra kay we do not have the technology nga mulungtad og dugay nga dili mapanos ang tubig mo nang ilabay ra bitaw. Dito pud sa mabini 5,000 knots pud ang ilang gibuak kada adlaw tungod kay gagama man naa man sila'y white copra meat processing. So sayang pud ang tubig sa 5,000 knots when there is this investor nga willing nga mo-assist sa mga Boholanos nga katong water i-process into nata di coco issued in a reefer van dadun dito sa Cebu and then in the international container port dadun na po na dito sa Japan and sila na mo process with whatever gusto nilang himuon. So kanang we usahay atong nahibaw-an tubig ra no nga kanang himuon natog suka himuon natog toyo but mas makakwarta pa di ay ang atong mga cooperatives kun ato pa jud sila nga tudluan unsaon pag-process and i-link nato sila to the right investors para nga mo grow ang atong mga co-ops.
1: Okay.
0: If there is anything Sir Allen nga ako yung gi-desire, kana yung mulampo jud pag-ayo ang atong mga co-ops. Someday kun makagahin lang jud kag panahon makabisita ka na atay usa ka billionaire co-op, na atay daghan nga mga multi-millionaire co-ops and nindot because who would have thought nga kasugod ra sila sa ilang CBU nga 100 pesos or 150 pesos. Now, ang ilang co-ops have grown to become multimillionaires. Nindot siya nga nilambo ang atong mga kisuunan with the help sa atong provincial government and sa atong mga national government agencies.
1: So, dako gyud og potential ang atong probinsya sa Bohol in terms sa production sa gikan sa lubi, no? Kaya daghan may mahimo ani, no? Gawa sa VCO, kaning imong gihinganlan garon nga ang tubig pwede ma-export o niya. Gawa si Ana, katupong kumusta po itong mga nag-process o mga lubi din sa itong probinsya sa Bohol? Ang ilahang production po sa lain-laing mga produkto, Nay?
0: Kuan lang yun, sir, no? Para mahatagan o assistance, I would encourage ang atong mga ganag process un nagkalain-lain nga produkto gikan sa lubi nga musik sila og help gikan sa DTI kun unsaon gyud na maguna and also sa DOST kay naaman gunay gitawag og good manufacturing practices. Maglisod man jud pud ta Sir Allen og baligya or kanang tabang o promote sa produkto kung wala sila ni follow sa good manufacturing practices. So, nin ang ato, ang nakalami lang gid aning mga national government agencies, maayo ang atong relationship with the provincial government. So, kung naay mo duo lang, sigurado, dili ma-frustrated kay matabangan dyan sa atong mga NGAs.
1: Okay. So, gawa sa imong mga pagbisita sa atong mga processing facility, no? Sa mga cooperatives na to at upong nahibawaan, dili pa lang dugay nga nibisita po ga dito sa Pamilakan Island, yeah, sa lungsod sa Baclayon, kalabot sa gihimong service caravan. Kumusta ang atong mga taga-isla Pamilakan board member? Unsa po yung mga programang atong gihato dito kanila?
0: Gidala ni Governor Aris ang atong mga national government agencies dito para nga kunaay mga queries kabahin sa SSS, GSIS, PhilHealth, kanang Philippine Crop Insurance, ang BFAR, ang Department of Agriculture, diretso sila nga makakuan, makaduol sa mga opisina. And dili na bitaw kinahanglan nga mutabok og lawod, no? And ang ato pod nga PHO, naghatag pod sila og medical outreach para nga kun adunay mga panginahanglan sa panglawas, matabangan, mahatagan pod og mga tambal. Naghatag pod ang OPSWD og mga vouchers para sa bugas. So I think tanan nga pamilya na hatagan ato. Nindot kayo sir actually no sa duha ko kaigayon nga nakatambong dihay usa ka service caravan sa Loon diha poy og sa Cabilao Island.
1: Okay.
0: And halos tanang mga residente na nambong gyud kay it's an opportunity for them nga makaduol sa mga opisina, no? Naapod ang atong provincial legal office, naghatag pud sila, nagpadala pud sila daghang abogado kay ila pud nga kun adunay mga problema legal, mahatagan pud nila dayon o kanang assistance. So, dito ang mga abogado sa provincial legal office headed by provincial attorney, Attorney Handa Lagunay, nagdala ang mga abogado nilang mga laptop, mga printer, kay kung adunay magpagama o mga dokumento, dito dayon magamaan.
1: Okay, so daghan kay tay mga maayong nahibaw-an na board member na Nanay Lucy Lagunay sa imuhang buhatan isip board member sa 1st District. Unya medyo nakabsan man tag oras do na punta tay dugang mga pungutana pero next time na lang pod no.
0: Kay sige Sir Allen sa sunod. Kung salamat Sir Allen ha.
1: Before takabuhian ay imo na lang before takabuhian imo na lang sigurong pahinapos nga mensahe og gustong ipaabot sa tong mga suking tipiminaw sa tong programa.
0: Sige. Ang umaabot na crisis labi na sa Super El Nino nga atong mahiaguman is not a joke. It is going to happen. So mao nga importante kaayo nga kitang tanan mag-prepare, no? Dili lang nato pasagdan ang atong pangagamhanang probinsyal nga mag-andam para kitang tanan in our own way ato tuning pangandaman.
1: Okay. Hello?
0: Yes, Sir Allen.
1: Okay.
0: Katulang yun, kay concerned lang yun ko nga everyone has to be prepared labi na kaning umaabot nga El Nino na to.
1: Sige. Nay, salamat kayo sa imong oras o higayon. Daghang salamat o God bless.
0: God bless.
1: Thank you.
0: Abohol, God bless. Sir Allen.
1: Salamat, okay. Nay. May hapon.
0: Thank you. May hapon.
1: Okay. Mga ito, may igala si First District Board Member Nanay Lucille Lagunay. Mga update daw sa iyang komitiba o sa iyang buhatan. Isip board member sa First District. Kung niya, daghan pa on datay mga gustong mahibawan. Sanglit usa si Nanay Lucille Lagunay sa mga kugihang mga board member sa probinsya sa Bohol nga matinud-anon gyud na naghimo sa iyang responsibilidad o trabaho sa iyang buhatan, mga higala. Watay oras itong tulumanon, takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol sa ngalan sa itong Vice Governor Nick Besas o ban sa itong mga provincial board members. Kini si Allen Duidora. May hapon. Keep safe. God bless us all.
2: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante, Bohol.

0: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles every day. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original, makadugang gid siya sa akong energy level. Every day, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay na yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dire ko believe!
1: Lahi ra gyud ka sis.
2: Myra E's 5-in-1 beauty of immunity powers no good na.
1: True. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage and help strengthen immunity pa.
2: With regular intake, proper diet and exercise. Dialta to
3: cover all vitamin D. Agay. Sakita sa kong lawas ron oy.
4: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
5: 3 times faster.
4: Mongi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
5: New alaksan extra.
4: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
5: New Alaksan Extra
4: Extra paspas, extra galing.
6: Akoy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
8: Rexido Forte.
9: Mas paspas, banat sa upat.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: Strong sa una, herbal strong karon.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, degenerating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: DJX 500.
8: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. A dati, mataas ang sugar ko.
9: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
8: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
9: Okay.
7: DTX 500.
8: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
10: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
11: Let's go, Lola!
10: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang.
12: Uy, what ako?
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
2: Strong sa una!
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
14: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve niyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
15: Drink responsibly.
16: Lahik na kay ka, sis. True ba? Tungod sa Myra E?
17: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
18: Hi, miss! Gandang araw!
16: Lahik ra! Myra girl good! Ikaw sad!
17: Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. Suway na! D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.

0: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Nganong dugay agad mawala anang sipon, ma?
3: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian. Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa.
1: Ah, kuya, waoy!
3: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
4: Alagang Unilab yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
7: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
8: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
9: Kahit itanong mo sa doktor,
4: alagang Unilab yan.
5: Phenylpropanolamine HCI chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: Your five-star vacation awaits at Jay Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jayparkislandresorts.com.
1: Roberto De Guzman Jr., 67 years old, Sasa, Davao City. Dati-dati kasi, 4 times a week lang akong magbabawas. Yung nagtayo nga ako ng EXL Magkabuhay Plus capsule, yung pagbabawas ko, nagiging daily na po yun. Every morning after ako mag-takes ng EXL Magkabuhay Coffee Mix at saka yung EXL Magkabuhay Plus, yung capsule, ayun na. Nararamdaman ko talaga na maganda talaga ang binigay ng EXL Makabuhay. Napakagaling talaga ng product na ito. EXL Makabuhay Plus. Subukan nyo.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
5: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
6: Ace Medical Center Bohol.
5: Kasaligan mo.
7: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
8: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
7: Gikan kanamo sa DYRD.
9: DYRD.
7: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: May mensahe nga po si Pangulong Bongbong Marcos sa mga senador kasunod ng dalawang araw na hindi pagsesyon ng Senado. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Dan.
1: Yes, Rafi, get back to work. Yan ang maraming mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga senador sa gitna ng nangyayaring deadlock o impasse sa Senado na nagresulta sa dalawang araw o dalawang sunod na araw na pagkakansela ng sesyon at wala pang kasiguruhan kung ano ang magiging ending ng Senate impasse na ito. Ang mga nasasaksihan natin mga nangyayari sa Senado ngayon, nagdulot anya ng disarray o sa salitang Pilipino, magulo, makalat na sitwasyon sa Senado bilang institusyon, gayon din sa liderato nito. At natigil tuloy ang mahalagang gawain ng legislation at gobyerno. Sabi ng Pangulo, maraming kailangan gawin. Isinaryan halimbawa ay baka kailanganin ng supplemental budget para makapagbigay tulong sa mga Pilipino dahil sa oil crisis. At sa mga sitwasyong ito, ayon sa Pangulo, paano makakaresponde ang gobyerno kung walang karampatang legislation o pagpasa ng mga batas? Ang gulong ito, kabaligtaran ng gusto sana mangyari ng gobyerno na makalikha ng stability at may maaasahan ng mga Pilipino sa kanilang gobyerno. Hindi anya ito magagawa ng ehekutibo kung nagbabakasyon ang mga mambabatas. Sabi ng Pangulo, ang paghahatid sa isang kapwa senador kung saan man ito papunta tulad na nangyari nitong Lunes kay Senador Jinggo Estrada ay hindi raw sapat na dahilan para kanselahin ang sesyon. Sa sitwasyong ganito, natanong ang Pangulo, anong balak niyang gawin o anong pwede niyang gawin bilang Pangulo? Yan daw ang kanilang pinag-aaralan. Tinitingnan ng mga akmang batas, tinitingnan ng konstitusyon, pero lahat daw ng ito, kailangan ng kooperasyon ng Senado na magbalik trabaho. Dahil bilang isang co-equal branch, hindi naman daw pwedeng diktahan o parusahan ng ehekutibo ang lehislatura. Rafi, ang ambush interview sa Pangulo nangyari sa kanyang pagbisita sa lungsod ng Maynila para pangunahan ng pamigay ng 20,000 pesos sa financial assistance sa mahigit 4,000 mga presidential scholars sa ilalim ng kanyang bawat bayan makikinabang program. Narito ang naging pahayag ng Pangulo.
2: Get back to work because it's important. Ang dami natin kailangan gawin. We cannot do that if the legislature decides to stay at home and have a vacation. They have to regulate themselves. And they haven't been doing much of a good job right now.
1: Yan, Rafi, ang latest mula sa Palasyo ng Malacanang. Balik sa'yo.
0: Maraming salamat, Ivan Mayrina.
3: Kaugnay po sa sinabi ng Pangulo na magbalik trabaho na ang mga senador at iba pang usapin, makakapanayan po natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, ma'am.
4: Yes, magandang umaga, Connie, at sa lahat ng sumusubaybay sa inyong programa. Good morning.
3: Opo, Yusek, sabi po ng Pangulo ngayong umaga, tinitignan ng ehekutibo ang mga paraan para maremedyuhan yung sitwasyon po dyan sa Senado. Maaari ho bang malaman ano yung mga hakbang na ito?
4: Sa ngayon, kasasabi lang po ng Pangulo ay ito ay bubusisiin na at aaralin kung anong tamang hakbang dito. At hindi naman kasi dapat agad-agad nakikialam ang ehekutibo sa mga nangyayari sa Senado dahil meron tayong separation of powers. Pero kapag ka ito'y nakaka-apekto na talaga at nakikita na natin kung anong epekto nito sa bansa natin mismo at sa ating mga kababayan, siguro talagang nararapat na kumilos na rin ang Pangulo. Pero sa ngayon po ay inaaral pa po ito para hindi na po masabing sinasaklawan ang ginagawa ng mga aktibidad dyan sa Senado.
3: Okay, ano ho yung masasabi naman ninyo sa hamon ni Senate President Alan Cayetano sa Minorya na i-reject ang anumang legal cases or political pressure daw mula sa Marcos administration para impluwensyahan yung internal affairs ng Senado?
4: Kwento lang po yan ni Senator Alan Cayetano. Wala naman po yan na basihan. Unang-una nga po ay kung nakikialam po ang Pangulo sa nangyayari dyan, hindi na po magkakagulo ng ganyan. Mm-hmm. At ang kaguluhan po sa Senado ay kagagawan po ng mga senador na ngayon ay pinamumunuan mismo ni Senator Alan Cayetano. Nasa leadership po yan. Kung siya po ay talagang para sa bayan, hindi po naman siguro niya gagawin at papayagan ang ganitong kaguluhan sa Senado.
3: Mm-hmm. Si Vice President Duterte naman po sinabing ginagamit daw yung mga institusyon ng gobyerno at ang pera ng taong bayan laban po sa sino mang oposisyon o anumang oposisyon. Ano ho ang reaksyon kaya ng Pangulo dyan kung meron na?
4: Unang-una po nakaka-alarma yung mga mensahe ng Vice Presidente. dahil ang ginagawa lamang po ng administration

0: ang tinututukan din ng Pangulo at ng Administrasyon na maiwasan o burhin hanggat maaari ang isyu ng korupsyon sa gobyerno at mapanagot ang dapat na mapanagot. So nakakaalarma po ang mga mensahe ng Pangulo dahil kapag ka po oposisyon na may kaso at nasasangkot, dapat po bang isipin na lang na laging political persecution katulad ng sinasabi ni Vice Presidente na ngayon ay nahaharap sa isang impeachment trial at muli sasabihin na naman niya ay pamumulitika. Siguro kung may mga issue na dapat nasagutin, dapat malaman din ng taong bayan ang katotohanan kung ito ba'y kaya ba nilang linisin ang mga pangalan nila.
1: Okay, so usapin naman po ng flood control projects, naaresto na nga po Senator Jinggoy Estrada at si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na sangkot sa maanumang flood control projects. Nagpapatuloy pa rin po ba yung investigasyon dito ng gobyerno?
0: Yes, katulad po ng sinabi ni Secretary Vince, patuloy pa rin po yan. At kung may makikita pa po ng mga proyekto na talaga maanumalya, yan naman po ay nasa ombudsman na rin po at DOJ at patuloy po ang pag-iimbestiga rito. Hindi po yung titigil.
1: Okay. Ang gabinete ho ba ng Pangulo na nananatiling solid o posible ho daw bang magkaroon din ng panibagong rigodon?
0: Depende na po yan sa Pangulo. Sabi naman po niya, maaaring meron. Depende na po yan sa pagpapasya po ng Pangulo.
1: Okay. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali, Yusek.
0: Marami salamat, Connie.
2: Alas 5:30, Atangi. Bago ang paghulip sa liderato sa Senado, gipanawagan una si Senador Alan Peter Cayetano nga kinahanglan nang mo resign. Dugang detalye sa tumpagbalik.

0: construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments ug mga heavy equipment.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair ug protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: ko si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema.
2: Afford pa.
1: May rakap na.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Agoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
2: Rexino Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Download!

0: ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
1: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Strong sa una,
5: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta. Ug kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
5: Makabuhay! Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B, sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Cheers sa barkada nating night shift, OT, breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
7: Drink responsibly.
8: Basta na ay hilanat,
9: dapat matik. Ibay, Jessic.
8: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
9: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
8: Dapat matik. Ibay, Jessic.
10: Alagang Unilabian.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care. PH Care.
13: PH Care.

0: Change Care versus previous formulations with regular use. Strong Sona Hair
1: Balls Stronger. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na yung mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya. Banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.

0: Alas 5:43 oras atun sa Mintinguha sa Immune Plus traditional herbal drink. Ayaw kalimti sa kanunay ang pag-inom og Immune Plus alang sa mas lig-on nga resistensya, pag-boost sa immune system, promote healthy lifestyle ang Immune Plus mapalit sa naganing butika. Sa laing bahin, bago ang pagbaylo og mga posisyon sa Senado, nanawagan ang Senate Minority kadto kang Senador Alan Peter Gayetano nga mo-resign kini isip Senate President. Dugang detalye sa GMA News.
1: Umapil na po ang Senate Minority kay Senate President Alan Peter Gayetano at iba pang majority senators na magpakita na sa sesyon ngayong araw. Pinapag-resign din nila si Gayetano na tinawag naman ng Senate President na pamimersonal na ito. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo.
2: Senate President Alan Peter Gayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore.
3: Yan ang panawagan ng minorya sa ikalawang araw ng di pagsipot ng mayorya sa sesyon ng Senado. Giit ng minorya sa kanilang joint statement, nilabag umano ang Rule 14, Section 41 ng Senate Rules, kung saan dapat kumonsulta sa Majority Leader at Minority Leader ang Senate President kung pagpapaliban ng sesyon.
2: This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people.
3: Alas 3 ng hapon dapat ang simula ng sesyon pero walang nagpakitang majority senator sa plenaryo. Bandang 3:19 p.m. nag-Facebook Live si Senate President Alan Peter Gayetano. May hamon sa minorya. Kung may sapat na numero na raw sila na 13 senador, bababa na siya bilang Senate President.
4: Sabi ko naman sa inyo, no? Pumili tayo ng 13, I'm ready to go anytime, any day. Basta't may 13 na. Show me 13, wala nang problema.
3: Ipinaliwanag din ni Gayetano kung bakit wala ang 11 majority senators sa sesyon. Anya, paraan ito para hindi maapektuhan ang trabaho ng mga komite ng Senado, partikular ang Blue Ribbon Committee na nakatakdang magsagawa ng pagdinig sa flood control scandal sa Webes.
4: Ginamit nila yung parliamentary tool na walkout para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday.
3: Sa kanilang press conference, itinanggi ng minorya na hinadlangan nila ang pagdinig ng Blue Ribbon.
5: Abuse po yan ng sinasabi niyang parliamentary rules ng Senado. Hindi po namin hinahadlangan magpatuloy ang anumang pagdinig ng komite basta nasa tamang paraan.
3: Muli ring iginiit ng minorya ang anilay mga panukalang hindi makausad dahil walang sesyon, gaya ng anti-hospital detention bill.
6: Sa lahat ng nasa hospital na yon na mga mahihirap natin mamamayan na hino-hostage ng hospital dahil di makabayad, kasalanan ni Alan Gayetano yan dahil ipapasa na sana namin ang batas na yan.
3: Umapila ang minority senators sa mga kasamahan nila sa mayorya na magpakita na sila sa sesyon.
7: Ako naniniwala, hindi man lahat sa majority ay mga loko-loko, no? Meron pa rin sa kanilang mababait. So I appeal to those members of the majority na meron pang katinuan sa pag-iisip, pumasok mo lang kayo.
8: Every day, ang Senate gumagastos ng 25 million sa kuryente, sa utilities, sa sweldo, pero walang sesyon nangyari. Walang patas na na-approve.
3: Ayon sa minorya, hindi Senate President lang ang pwedeng magbukas ng sesyon.
9: We appeal to the rest of the members of the majority bloc. Huwag ni si Senate President kasi we appeal to their sense of duty, of the responsibility. Kasi mukhang untenable na si SP kasi siya yung nagsasabi sa mga kasama namin na huwag mag-attend ng sesyon. Under the rules, pag wala yung SP, pwede mag-preside ang pro tem. Pag wala yung SP and pro tem, pwede mag-preside ang majority leader. Pag wala yung tatlo, pwede mag-preside any of the two deputy majority leaders.
3: Pag-aaralan ng minorya ang pagpapanagot sa majority senators para sa hindi pagdalo ng sesyon.
10: The Constitution says that we should meet at 3 p.m. Monday, Tuesday, Wednesday, as a matter of fact, even Thursday should be working day also in Tuto City. We'll cross the bridge when we get there. We'll see.
2: Kinahabon ko si Alan Peter Cayetano. Kung matapang ka, pumunta ka rito. Otherwise, duwag ka. Sana, pag Senate President ka, ikaw maging ehemplo ng iyong mga miyembro ng buong Senado.
1: Unifier.
2: Unifier. Kaso siya, masamang ehemplo. Bad influence, bad example, bad apple.
3: Pasado alas 5 ng hapon, nag-Facebook Live si Cayetano. Sinagot niya ang sinabi ni Senador Rafi Tulfo.
4: So, yung hamon mo, magpakita ako kung hindi tiduwa. E para po rin sinabi ang bawat senator, ikaw, magiging independent ka o hindi, duwag ka.
3: May paliwanag din si Cayetano tungkol sa pagpapatay umano ng aircon nung nasa floor ang minority senators.
4: Yung pong centralized aircon, yung master switch or yung sa kuryente, nasa GSI gas yun at may nag-trip ng wire. Kaya around 6 o'clock, nagkaroon talaga ng problema sa aircon. So, hindi po namin gagawin sa inyo.
3: Ukol sa anti-hospital detention bill, nag-walkout daw ang minorya kung kailan pwede nang talakayin ng bill.
4: So, kayo naman ang nag-walkout nung last Tuesday. Willing lang kami na i-take up yan. Lahat is sa side namin. We're ready. So, wag yung i-biski bintang one-sided.
3: Dagdag ni Cayetano, pinepersonal umano siya.
4: I've always treated you well, whether I'm close to you or not. Whether you're in the minority, majority, and I will continue to treat all of you well. But kayo ang namemersonal. So let me ask the 11 majority who's asking me to resign up. Well, type na isa chorus, binigyan naman ako ng chance.
3: Inibitahan din ni Cayetano ang mga taga-minorya na makipagpulong sa kanila kaugnay sa mga agam-agam sa pagdinig ng Blue Ribbon sa Webes. Sinabi ni Senator Erwin Tulfo, bukas sila na magpunta sa hearing sa Webes.
2: Pero pag-usapan natin, sino-sino magkukumpus yan, okay, dapat balance, may mga member ng minority, huwag yung puro minority.
3: Inilantad din ni Tulfo ang apat na kasamahan nila sa minorya na sinuyo umano para tumalon sa mayorya.
2: Yes, kinakausap namin, sumalim na kayo dito sa amin. Ganon din naman po sila, Ms. Vicky. May kinakausap silang apat sa amin na sumalim sa kanila.
1: Sino po yung apat na kinakausap mula po sa inyo?
2: Sa minority po. Ito po, sa minority po, kinakausap po nila, gusto po nila na lumipat po si Senator Lapid, si Senator JB, kami pong magkapatid na Tulfo Brothers, na sumama po sa majority. Inoferan din po kami ng komite. Lumipat po kaming apat para ika nga, ilan sila dati? 13, para maging 17 po sila, plus 4. Hindi naman po kami pumayag.
3: At kaugnay naman sa mga taga-mayorya na sinusuyo para lumipat sa minorya.
2: Mga senior members po namin ang mga may kausap po doon, mga kaibigan naman po nila nakasama. Tama po yun, si Senator Jinggoy na pare baka gusto mo lumipat na dito sa amin. Yung pong isa sa alam ko na kinakausap, si Senadora Lore, kinakausap din. Dahil magkakaibigan naman po yan, magkakasama sila 17, 18, 19 Kongreso. Magbabarkada na po yan, nagkaiba lang po ng bakod.
3: Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA News.
0: Alas 5:51 sa laing bahin dito sab sa Kongreso, hingpit ng sipa sa Kamara si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga, Dugar Italia sa UNTV.
11: Sa ikalawang huling sesyon ng plenaryo ng Kamara bago magtapos ang first regular session ng 20th Congress, pinatalsik bilang miyembro ng Kapulungan ng Kongreso si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. Ito ay matapos pagtibayin ng report at rekomendasyon ng House Ethics Committee na expulsion dahil sa paglabag sa panuntunan ng Kamara at Code of Conduct for public officials and employees ng bagitong kongresista. Sa pamamagitan nito ng botong 265 pabor, 14 na tutol at 8 abstentions.
12: The formal investigation revealed substantial evidence that Representative Barsaga engaged in a pattern of highly disruptive, discourteous, and disorderly behavior that directly obstructed plenary sessions and desecrated parliamentary solemnity.
11: Kabilang sa mga sumuportang mapatalsik si Barsaga ay ang anak ng namayapang dating congressman na si Romeo Acop dahil sa anya'y matitinding paninira na binanggit nito laban sa kanyang ama.
13: Today, with great conviction, I state to Kong Kiko Barsaga that your legacy of ineptitude, irresponsibility, and disrespect would indeed serve as a lesson to the entire Filipino people and to your colleagues in the House of Representatives, that we deserve competent leaders. The House of Representatives is not a playground where whims prompt the work that we are tasked to do.
11: Suportado rin ni Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez ang expulsion ni Barsaga dahil sa umunay kawalan nito ng respeto sa institusyon at mga kapwa mambabatas.
14: Ganyang klaseng gusto ba ninyo na manatili yung animal na yan dito? Animal in the sense na pusa daw siya. Majority po sa amin, Madam Speaker, sa English colleague, sa NPC, ay sangayon po na patasikin na yan. And kayong lahat dito, tinatawag na pusang ina. Alam kung gusto ninyo, nasa cellphone ko yan. Oh, May 15, post ni pusang inang Barsaga.
11: Samantalang kwestiyo naman ang ilang miyembro ng House of Representatives ang ipinataw na parusa sa nakababatang kongresista.
15: Ito ay pagpapatahimik sa mga hindi sumasang-ayon. Si Kiko Barsaga ay hindi nagnakaw sa kaban ng bayan. Si Kiko Barsaga ay walang conflict of interest di tulad ng mga contractors na iniiwasang imbestigahan ng kamera. Si Kiko Barsaga ay hindi nagpasok ng mga kahinahinalang alokasyon sa national budget. Si Kiko Barsaga ay dumadalo sa sesyon di tulad ng mga maraming kinatawan hindi mo nakikita sa plenaryo pero laging present sa attendance record ng kamera.
16: Dear colleagues, let us examine ourselves. Tayo ba ay talagang napakalinis? Tayo ba ay hindi rin baliw pa minsan-minsan? Meron din naman tayong mga colleagues dito na gumagamit ng social media kung ano-ano sinasabi sa atin. Minumura rin tayo paminsan-minsan, di ba? Discipline him. Reprimand him. Suspend him as much as you want. But for us to take him out, let us not put this action of expulsion in our own hands. Let the people of Cavite in his district decide for him.
11: Ayon naman sa napatalsik na kongresista, hindi siya nagsisisi at naninindigan sa mga alegasyon niya ng korupsyon sa Kongreso. Kabilang din umano sa inirerekomenda sa kanya ay questionin ang ipinataw na parusa ng Kamara.
17: I've been recommended to question it in Supreme Court. I have no plans yet.
18: Wala ka pang decision, pero it's open.
17: Hey, well, I'm open to everything. Yung mga ganun pag-uusapan muna namin, but we'll see.
11: Naniniwala rin si Barsaga, sangkot umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang expulsion. Pero nang tanungin ito kung may ebidensya ba siya sa kanyang paratang, ang tugon nito.
17: I don't have any personal grievances against the congressman, my fellow congressman, kasi utos talaga ito ng Malacanang at kung hindi sila susunod, baka matanggalan sila ang budget. Marcos, whose son is the majority leader.
11: Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon.
0: Samtang gibutyag usab sa Commission on the Election kan Kamalek nga wa na sila igong panahon og kwarta aron nga mahimo og special election sa Cavite aron mahulipan ang nabakanting posisyon ni Kiko Barsaga. Dugang detalye sa UNTV.
19: Pinag-usapan namin kanina sa Commission and Bank. Binanggit natin yung mga kinakaharap natin ng mga issue at challenges, lalo-lalo na sa issue ng budget. Inaamin po natin sa kasalukuyang wala pong nahalala budget ang COMELEC para sa pag-conduct ng special election. Siyempre, hindi naman po natin ito inaasahan. Nangyari na po ito sa atin ilang buwan na nakalilipas dito po sa Antipolo City. Isa dyan ginawa namin ang paraan na tayo ay magkaroon ng budget na almost 98 million para lang maisagawa ang isang matagpay na halalan dyan po sa Antipolo City dahil nga po sa pagyao ng kanilang dating kongresista. Sa kasalukuyan, more or less base sa ating inisyal na pagtatansya, mga gagastos po ang COMELEC na mga 200 million para maisagawa ang halalan sa nag-iisang distrito ng Dasmariñas, Cavite. Dyan po kasi sa Dasmariñas, ang kabuuan ng mga populasyon ng voting population o yung botante ay 437,730. Medyo malaki-laki po ito kumpara po dyan sa Antipolo na more or less kulang-kulang na 200,000 lamang ang voting population. At tayo po binigyan lamang ng ating saligaw batas ng hindi po maaga ng 60 araw at hindi po lalampas ng 90 araw makatapos ang pagkaroon ng pagkabahante dyan sa mababang kapulungan. Nangangahulugan, ang 60 araw po ay August 2, ang 90 days naman po o 90 araw ay September 2. Kung kaya naman, base sa initial na usapan natin, maaaring isagawa natin ang hala lang kung hindi po August 22 ay maaaring gawin natin ito ng August 29. Pero dapat hindi po sana ito mapasok sa buwan ng September sapagkat dyan na po kasi yung ating Bangsamoro parliamentary election na September 14 at syempre yung ating barangay SK election naman ng November 2. So sadya pong gipit ang COMELEC sa panahon, gipit sa pera and masasabay pa sa paghahanda ng ating dalawang malalaki na mga electoral exercises. Pero again, ngayon po pinapaaral natin yung po bang naging desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Hagedorn versus the House of Representatives ay nangangahulugan na mandatory o obligado ang COMELEC magsagawa ng special election o ito po ba ay kumikilala ng exception o pwede namang hindi sagawa ang halalan. Tututuusin, tayo po ay nasa labas pa ng isang taon bago ang susunod na halalan ng 2028. Kung kaya naman, kung tutuusin parang lumalabas, kakailanganin talaga natin mag-hold na special election. But just the same, mukha pong kakailanganin na rin namin na maghanda kasi mahirap din na ang binibigay lang sa atin halos ay 3 buwan mula sa araw na ito. Mm-hmm.
20: Sir, just to ano lang po, sino-sino po yung qualified na tumakbo for this special election? Pwede po ba ulit mag-file ng COC po si Barzaga?
19: Yes, pwede siya mag-file sapagkat yung kanyang pagkatatanggal sa pagiging kongresista ay hindi po perpetual disqualification to hold public office. Isa rin po yan sa napag-usapan kanina ng Commission ni Enbank at papaano kaya kung sakasakali magpa-file siya ng kanyang kandidatura. Of course, pwede rin mag-file ang kahit na sino man basta ba mag-comply sa ating saligang batas sa mga qualification requirements tulad ng age, citizenship, residency, registration bilang botante at literacy, yung able to read and write. Yan naman po lang ang basic qualification na tinatakda ng ating saligang batas.
20: Sure, so wala pong... Just to be clear, Chair, hindi po natin kailangan ng formal notice for certification from COMELEC.
0: Magutong naglangkob sa itong mga balita karong adlaw nga Miyerkules, mga balita sa First Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa DYRD sa Picas Lawak Cyrus de Virus. Uban ni Eric kini si Allen Doidora ang friend mo forever.

0: mayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran, mayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran og serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ito ang BC mayor, vice mayor, attorney Adam Ralson Hala, at ang first gentleman and first district representative, Congressman Bob Yap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguni ang panlungsod city councilors. Ato ang mga kaubanan usab nga mga city hall employees atong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, ato mga department heads, office heads, labi na sa ato ang chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat sa inyong pakigunong, pakiguman ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, and our updates and developments diri sa syudad sa Tagbilaran. Ug asa man mo nahimutang karong mga orasa, mga higala. Again, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre disad nako makalimtan sa pagtimbaya sa ato ang mga 15 ka barangays diri sa syudad sa Tagbilaran, sa ato mga 15 ka kapitanes, and of course sa ato mga katawhan diri sa syudad sa Dakbayan sa Tagbilaran or sa Dakbayan sa Tagbilaran, mga higala. Again, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlawa. And yes, no, mayang adlaw usab sa to ang tigtimo na tong programa si Sir Gilbert Tulop nga may nag-insure nga magdungog ta sa kahanginan via radio sa DYRD. O gilabi na usab ang atong programa nga makita sa to ang Facebook page, no, naka-live ta karon sa to ang DYRD Bohol ang Kasaligan. Ug sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is June 3, 2026, adlaw nga Miyerkules. Yes, katong adlaw na nato karong semanahuna sa itong pagpanerbisyo diha sa itong buhatnan sa City Government of Tagbilaran. Tuon kay laing adlaw na usab mga higala, laing usab nga adlaw nga to ang pag-aisgutan kabahin sa makatikaran, programa o serbisyo ni nga itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. So stay tuned lang mga higala, no? Until the end sa itong programa para madungog nato ang didaiyang mga bag-o ug labas nga mga balita nga itong nakuha ilabi na sa itong news beats sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. And later sa mahigala sa itong special guest na itong programa para makapaambit sa makatikaran ug programa ug serbisyo gikan sa buhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility ang ato ang information officer kun diin ato mahinabi rong adlaw, no? So kung unsa na pud ang lain nga update, kay importante pud ni nga ma-aware pud ta just to refresh ug ma-remind ta, no, kabahin ning Dengue Awareness Month nga to ang gi-celebrate karon, kun diin ila pong naduna sa activity nga gibuhat, gibuksan kagahapon mga adlaw. So stay tuned para aware ta, ma-remindan ta, no, kabahin sa mga ngayon na itong bantayanan kining about sa dengue. So later, ato nang mahinabi ang ato ang special guest karong adlaw. And sa di pa nato mahinabi ang itong special guest, mga higala, tuguti sa ko sa pagpangumusta ning ato mga suking tigpaminaw both sa ato ang radio station and of course sa ato ang live, no, sa ato ang Facebook page sa ito ang DYRD. So, kamusta man mo mga higala? Kamusta yung tibok adlaw? I hope you are all good. You are all fine, no? Hello sa itong mga online viewers na ito nga tanaw sa ito ang Facebook page. Mayong-mayong adlaw kaninyong tanan. And yeah, kamusta man po mo, no? Kamusta yung tibok adlaw? And speaking of panglawas mga higala, no? Reminders sa itong mga suni paminaw. Tungadon naman kita ilakon mga hinggala, magawas man ta sa tumatag sa tagsa ka mga panimalay, o magawas man ta sa tumatag sa tagsa ka mga nahimutangan, o sa itong trabahoan, ay ito mo kalimot sa pagdala o payong, no? O pagsatag jacket ni Adonai hood, or any protection na to sa to ang lawas, laban aning ubo, sipon, o hilanat. Kay of course, di na tumatan siya ang panahon mga hinggala, uwan kaayo, muuwan, and then init kaayo. So kung init, so dako intensya, musuda yung tag-aircon, niya. Inom din bugtong tubig, so dako jud kay intensya no nga kining subawan ubuhon or sipon noon, so para protection sa tong lawas, pwede po nato makuha nato mga trabaho o responsibilidad sa tong mga panimalay, muna ampingan jud nato atong lawas matag adlaw. And don't forget also no nga mo drink og tubig, no, to stay hydrated, kay importante kay ini kay labong kay init kay panahon mga hinggala, inom jud tag tubig ayon mo kalimot, and magtake po tag vitamins, no, para tabang protection sa to ang lawas. And atong timan-an jud mga hinggala, o atong ibutang jud sa tong nahuna nga health is wealth. Yes, no? So mao kato ang tong mga gagmay lang ang mga reminders nato sa tong mga suking tigpaminaw. O ganin po to mga hinggala, ari na ta sa to ang special guest nga tong mahinabi atong programa para makapaambit ilabi na sa kagahapon lang no nga gibuhat sa buhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility. Sila nag-spearhead sa to ang Dengue Awareness Month nato. Kundiin aduna sila yung mga aktibidades, programa nga gibuhat kagahapon o uban pang mga activities nga ilang buhaton sa so, umaabot no nga mga adlaw. So nasa phone patch ato jud ning gitawagan ang ato ang information officer nato sa ato ang Tagbilaran City Primary Care Facility. Wala lain kadi si Sir Rubin Kulpa. Hello Sir Rubin, mayong adlaw ug welcome sa ato ang programa, imong mga pagtimbaya alang sa ato mga suking tigpaminaw. Sir Rubin,
1: good morning, Ms. Kim. Good morning sa ato mga suking paminaw. Wala matay kanong adlawa. Sa atong sudan sa Tagbilaran, sa nangawigan sa buhon, sa tanang maabot sa atong programa, sa atong City Health Officer, Dr. Jeff Pondokon, sa atong Venice Department Mayor, Mayor Jean Yap, o sa kabay upo sa atong tanang.
0: Yes, dagan kayong salamat Sir Rubin sa imong panahon ug oras nga gihatag diri sa atong programa para ginahan jud ko nga makahibalupod no ang atong mga katawhan kabahin sa mga activities nato sa atong sa atong buhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility. And kagahapon lang adlaw Sir Rubin, aduna tay kick off sa ato ang Dengue Awareness Month 2026 kundi in observance ni siya spanning the entire month of June. Mo nang karong adbuwana ang ato ang Dengue Awareness Month. Sir Rubin, pwede ba ka makashare sa ato mga activities unsa gibuhat nato kagahapon, unsa pa mga activities nga naka-line up or programa nga ato ang buhaton as ato ang gikuaning Dengue Awareness Month 2026, unsay tema, o can you give us or share kabahin pod sa mga kini ato ang Dengue, Sir Rubin, no, para at least ma-aware o ma-remindan ang ato ang mga suking tigpaminaw. Sir Rubin?
1: Yes, Ms. Kim. So, no, every year, ang June is actually regarded as Dengue Awareness Month, no? So, as part sa itong paghatag ng awareness sa itong mga katawahan, no, sa tibong sudan sa Tagbilaran, nag-imuta o isa motorcade, no, para paghatag sa mga katawahan about Dengue Awareness na happen sa major streets sa itong sudan sa Tagbilaran at subot sa 8:30 a.m. So, mga public at ang mga major streets, no, atong pag-promote sa public awareness and community participation sa itong dengue prevention and control. So, papasalamatin taas sa kinisip ang mga barangay sa itong sudan sa Tagbilaran kay dun ay mga barangay captain po, ang kagawad ng health, pag-quig sa mga health center staff sa pumuatan sa barangay na demonstrate din sila o united commitment mo para maprotektahan at mga kumundan alang sa dengue. So, pagkahuman sa ako ang dengue motivate kahapon, this team, naghimot tao, gamay na programa tulad sa akong City Hall Atrium para pag-enhance ato ang dengue awareness na educational campaign. So, ang atong City Hall Atrium, si Dr. Jeff Pondokon, nag-welcome sa itong mga participants mo, sa itong basic ang mga barangay na nag-express din siya o pagpasalamat sa mga continued na efforts sa itong dengue prevention. At ito ay isipan nga kung may supervisor o HEPO or Health Education and Promotion Officer kung sa mga tagunayan, i-highlight ko na ito ang pagtidukar sa itong mga katawahan about dengue 5F. Na unsa mo niyong dengue 5F listing. Balik-balik niya siya, pero ako mong dilimayin every year tulad kay para makahatag na kung tao kailang awareness at kumatatawahan. Ang una nga S na 25S is search and destroy measures sa mga mosquito breeding sites. So, sa ito nga kung natuanan mo, kung na ay mga lugar na pwedeng kasalgan o public, no? At kung iya po, at kung ikulog mo, pagdunat ng mga tanaman na pwede makasawag sa mga tubig-tubig nga ako, itang tulog mo, sama ni mga pumilya. Kung nila ikaduha ng health at 25 pesos ka ng self-protection measures. So, balik naman ta next week sa mga pag-eskema sa ating makapatay at sa elementary o high school. So, ako i-advise sila na pag-damit sila ang buhok o mag-damit sila o pants lang o mag-damit sila o taas nga knee-high attacks o bibyas ay maprotektahan ang ilang kalingon o pwede po sila mag-damit o mga repellent lotion para hindi mo po sa ilang lamok. Ang katulong na S na 25 S, kaya nangyipawag na ito, keep daily contributions. Mauli siya ang ito ang pagpasak at kung may mga pamatikon na nilanat o at kumilabas. Ano, hindi yung nandiyong problema in terms sa pagpapunsulta ay maagi tayo mga doctors na sa pagpaparanggay. In the effective scheme, na wala yung doctors na sa ating mga pagsulta sa pagparanggay, pwede ko silang mangayo o referral form niya sa lang pagsulta sa pagparanggay niya. Kung sila diri sa ato ang pagbilaran sa Department of Health Facility, para diri sila mag-check up kay naman po gituto o ipadayin na ito ang ato ang dengue fast lane. May check na ito sa inang referral form, kung makita na ito ang unahang signs and symptoms and suggestive of dengue, ato din na silang atinanin within 5 minutes ng scheme. Ang itapat nga ex ato ang dengue 5S, kanyang support fogging only during outbreak. So, hindi pa maghimo o fogging wala outbreak ni scheme. Mabalik pa una sa number one, which is answers and destroy. But in the end, nadagdan na doon kaso, no, nag-outbreak na, o dengue sa isa ka lugar, o sa parangay, that's the time na mukunda pa o fogging operations. And ang kalima, sa kung dengue 5S is kanyang sustained hydration. So, kung sa kanyang sustained hydration, no, dili bisag unsa nga fluid ang ipailan tubig ng limitin o kanyang orosol dako na may katabang. So sana nga itong mga 5S at 25S na akong discuss na ako. And then later po at yesterday, no, ang ato ang dengue program coordinator si Sir Christopher Sir Gito Uy o si Sir Pantat, no, ilado na si Sir Atawag na Sir Pantat, nag-discuss siya sa vector binomics o kinsan mga klaseng alamok o ang sitwasyon sa dengue sa atong sudad sa paglaro sa karon nga tuig. Kaya iya po i-highlight ang role mo. Kung sa ka-importante ka ng kabakada o action barangay contra dengue na task force sa implement sa atong anti-dengue program sa community at sa level sa komunidad na miskin. Maunin ang cases sa atong dengue for 2026 although mas gamay pa sa previous years, pagbigit pasabot ang miskin na hindi na po ka maglibok mo. So, yes, lahat tayo mga barangay na medyo taas sa miniskim, kaming punto mo, doon na sila ay kaso nga ay dos. Ikaduhan, ini ang buol na doon may dosi. Ikatulong ni ini ang barangay poblasyon address nga doon ay napo. So, sunod ang ini is ang kaming barangay dampas na doon ay dito. Kaya naapoy talok barangay Wuhan nga upat niya. Ang barangay ipit, talo ito, barangay poblasyon uno, o barangay poblasyon uno doon ay tagumha, kumya ang kabawan o buhon doon ay upat, kumya sa barangay dako, rather, barangay buhon, kabawan o sa lang di ay, no, sorry. Barangay dako, doon ay tulo, mangga, tulo, sa mga sa kung na po no. Niya sa barangay sa Tipit, no, o San Isidro, Giro, niya, kung sa kabuok, aduha po kabuok sa barangay ko na sundos, sumaon nga mga pages na ito, mas ubus siya kaysa last year, nagsingapot po man ang panahon sa tingubo na napamanta sa tunga sa tuig ang ato yung pamang buhatong anemis game is sundong din ato ang mga pamahagi sa 5S na dinaansuit sa display measures this game.
0: True. And Sir Rubin, ho, di dito ito magpakumpiyansa, pagkampante. So ato dyan ang ato ang himuong habit so din, no? Kini ato ang mag-search and destroy ta nga operation sa ato ang tasatag sa ka mga panimalay para makatabang ta mga sugpo ning dengue. And of course, para walay problema o walay mga kuan, no? Kanang mga cases ang ato ang barangay. So magtinabangay ta, no? Maski sugda na to sa ato mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, no? Mangita tag mga stagnant water sa tojo ng mga stagnant water na to at tojo ng iabo or ana ba sa mga dahon-dahon atong i tawagan eh uyugon or mga tansan or any nga mga pwede ka pangitlugan, no, sa mga kining lamok. So mao na mga higala atong ampingan ang ato ang pamilya magtinabangay ta, no, mag search and destroy ta para ta at least matabangan nato ang ato ang komunidad, matabangan sad nato ang ato ang pamilya. And Sir Rubin, pwede naman mo share lang gamay sa Rubino kung simbako-simbako, adunay unsa may mga simptomas or kining hilang tanun ta sa Rubin, basin o simbako-simbako, ma-relate niya sa dengue. So, pwede ba tag makahatag o gamay lang impormasyon sa itong mga suking tigpaminaw para at least ma-remindan sila kung adunay sila yung mga ingani ng mga simptomas nga mo gawa sa Rubin?
1: Yes, yes, Jim. So, ang common nga tinitong sa isang katao na dunay dengue is taas yun ang iyang fever. So yung 39 degrees Celsius pataas. Mm-hmm. Dunay mga pamaong sa lawat, pwede na ang mga gold o bone pain kung itaw mm-hmm. kung muscle pain. Kung niya, sakit, no pain behind the eye, sakit ang likod sa ato ang mata, then dunay labad sa ulo, ang laki sa fear, no, may pasipon mm-hmm. nga na siya ang damitin. O, kanigyon, skin rashes, kanilipitipit ang pamanit ano mo skin, maong gini ang mga dengue, kasi karang na common signs ng symptom.
0: So, mauna mga higala, no, ang mga simptomas, so magpa-check up jud, no, dili palabyon og pila pa ka semana, no, dili magpakumpiyansa, pa-check up dayon kung adunay mga hilanat, no, para at least ma-aware ta og ma-remedyo dayon, no, og matabangan dayon ta. So, tama ba Sir Rubin?
1: Yes, Ms. Kim. So, ang ako yung buhato mo, kaysa kung kasulti na ganina, dapat magpa-check up na kita dahil kaya hindi yung problema in terms of pa-check up kaya abiyin ato ang City Health Office o Taglang City Primary Care Facility from 8 in the morning up until 10 in the evening, Ms. Kim. So, hindi na sa problema. Kunang lang ang yun, na ay participasyon sa ito ata yung ba. Ay, yung buhato na ito is, prevention would always be better than fear, Ms. Kim.
0: True. So, daghan kayong salamat kay Sir Rubin sa paghatag og impormasyon sa atong programa kabahin ng ato ang Dengue Awareness Month 2026 o overall mga activities ninyo. Sir Rubin, gamay na lang oras nga nabinis sa itong programa. Mangayon na lang kunin mo mga pahinapos, reminders sa itong mga suking tigpaminaw. Sir Rubin?
1: Yes, Ms. Kim. Salamat. Gapon sa kanunay sa paghatag ato kay Dengue matatag-tagtukma ang saktong impormasyon dito sa kaninan. Ako hangin sa mga katawahan, magtinapangay pa, magating sa kanunay. Kaya kung same time, mag-iintig mo dyan sa itong mga palibot, kaya ang kalimpo dyan sa itong palibot, natong itatag ang kayuan sa itong panglalas. Katong di for na, Ms. Kim, alasan si Pamor, tag-ilakan.
0: Yes, dagang salamat Sir Rubin. Maug ka to ato ang special guest na programa, ang atong information officer sa Tagbilaran City Primary Care Facility, si Sir Rubin Kulpa. O ganyan po ito mga higala, alin na usapita sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog silang adlaw na tawhan karong adlaw, June 3, 2026. Taga-barangay Dao, happy birthday nila ni Pergentino Navarro, Cecilia Tumakit, Dionisio Mapanyo, and Esther Fernandez. Taga-barangay San Isidro, happy birthday ni Corazon Bongosha, Cecilia Amplayok, Julito Noronio, and Maria Cecilia Namor. Taga-barangay Tip-Tip, happy birthday ni Leonora Aguaviva, Lope Ignacio, Elena Cordovan, and Judith Buala. Taga-barangay Manga, happy birthday ni Cecilio Reluya, and barangay Ubuhan, happy birthday ni Damiana Reynes, Pablo Claro, and Cecilia Taghap. Taga-barangay Talota, happy birthday ni Thelma Libron, Cecilia Valle, and Cel Balagosa. Taga-barangay Buoy, happy birthday ni Pergentina Cabantao, Jeffrey Kapangpangan, and Cecilia Pulvora. Taga-barangay Cugon, greetings going out to Carmelita Villason, Pergentina Anco, Virginia Dapuar, Eliseo Oliva, Lilia Bangalaw, Ramonita Polache, Alberto Capejos Jr. and Mercedes Guevara. Taga-barangay Poblacion 2, happy birthday ni Paul Rosalito Nuera. Taga-poblacion 3, happy birthday ni Laurentina Ingles and Frank Chu. Taga-barangay Mansasa, greetings going out to Virginia Balani and Pergentino Galan. Taga-barangay Dampas, greetings going out to Francisco Vistal, Saturnina Halasan, and Cecilio Paredes. Happy, happy birthday sa itong mga pinalanggang mga senior citizens. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babay Yap, and our 16 Sangguni ang Palungsod, City Councilors, and the people of Tagbilaran, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanen. And I would like to greet also sa ko ang igsoon nga si Grace Bell Anon Lascano nga nagsaulog siyang adang natawhan karong adlawa, ug sa tumang katawhan nato nga nagsaulog usab sang adang natawhan karong adlawa nga wala to na mention sa tong programa. Happy happy birthday kay ninyong tanan. And I would like to greet also to Ma'am Solomon Maligmat listening from Surigao City. Hello to Ma'am Angie Remo mayang adlaw, to Paolo Antonio Sarabia, to Sir Mario Bacamante of Barangay Taloto, to Ma'am Lydia Arat watching and listening sa Albor, and also to Kuya William Bosho nga may nagatod ako diri sa to ang station. So again, daghan kayong salamat sa itong mga sugindig paminaw, daghan kayong salamat mga higala sa inyong pagigunong, pagiguban og pagpaminaw kapahin sa mga updates, programs and activities nato sa paggamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran, and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. Daghan-daghan kayong salamat kaninyong tanan, ug maguban-uban ang sa kita mga higala ug mga adlaw sa samang takna ng station. Itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim Ano, bingon na lang kaninyo, serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran, o serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaran nun, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Ralsanala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babay Yap, and our 16 Sangguniang Panlungsod City Councilors, at yung Chief of Staff, I'm Kathleen Torimacha, and our City Administrator,

0: plywood, uguban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware uban sa BQ Glassmaster mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
5: Nga nung dugay, agad mawala anang sipuna, ma.
6: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
7: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
4: Gahapon pa!
3: Ah, kuya, waoy!
7: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
8: Alagang unilabyan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BB deal. Mag Farex B araw-araw.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubo, plema, igawas!

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Basta na ay hilanat,
3: dapat matik. Ibay Jessic.
2: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, iBiogesic!
4: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
6: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
7: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
4: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
10: Rexino Forte!
8: Di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
10: Rexino Forte!
8: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
10: Rexino Forte!
9: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
10: Rexino Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
14: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Gikan kanamo sa DYRD.
16: DYRD.
15: Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

Okay, mayong adlaw ka natanan, no? Mayong hapon, no? O mayong auto, mayong gabi, no? Sa worldwide, no? Nga bisan sa oras sa maabot diha sa inyohang mga nahimutangan karon worldwide tungod kay maabot kini sa diwerde ang kasaligan nga Facebook, no? Ingon usab sa mga hookup station nga mga radio station, no? So madungog usab kita then sa mga tagsa-tagsa, no? Nga mga transistor radio or sa nga bagang Facebook Live, no? So ining higayon na ining taknaa. So ana na putas nila ina sad nga episode sa Aris Development nga program nga diin sa matag Merkules atong ipa hiuyo ng mga discussion sa anay kalibigitan sa pagpanguma, no, labi na gyud sa natural or organic farming nga mga discussion or any related nga mga hisgutanan nga adunay kalabutan sa kalambuan, no, kalambuan sa pagpanguma nato diri sa probinsya sa Bohol. Okay, mo nay angay gyud nato nga pahingusgan, no, angay nato nga palambuon, no, o angay gyud nga ligunon, no, ang produksyon sa pagkaon, then at the same time in consideration also sa pagputiktar sa kinaiyahan, no, sa atong kalikupan, then pag pahiuli usab niini, no, so munay dagan sa mga pag-adapt, no, sa natural organic farming kay mamugna siya we do farming in natural way, then the pag-heal sa nature at the same time pag palambo niini, no. So at least dili destructive ang paagi sa pagpanguma nga himuon diri sa practice sa natural organic farming, no. So report mo padayon pod sa ato ang mga information or mga ideas nga mahisgutan nato karong gabi una. So tubuti ko, no, pagpaabot sa atong pasalamat, no, labi ni gud sa provincial government o Bohol, no, led by Gobernador Aris Umintado, then sa ngayong panglawigan na to, no, labi ni gud sa organic agriculture ng mga committee, then sa OPA po na to, no, sa Office of the Provincial Agriculture, so sa tanan ng mga departments diya, no, labi ni gud sa department diya sa organic agriculture ng section diya, no, sa Office of Provincial Agriculture, gipangluhan kini ni Ma'am Lisa Quirog, no, ato ang provincial agriculturist, then ato ang assistant agriculturist si Dr. Larry Pamugas, no, then sa siguro ko kanlain-lain ng mga section diha, no, sa mga crops is napoy mga nag-lead diha ng mga team, no, then diha sa organic agriculture nga section na diha si Sir Emmanuel Lutuhan, no, siya mga in charge diha. At the same time niyang mga tanan, no, tanan nga mga kaubanan niya diha, no, so mayong gabi ini diha o mayong adlaw ni diha. Then sa Department of Agriculture po na to, no, sa from national level, no, down sa kara region, no, sa regional level, sa region na to, no, si ang lead na to si Dr. Angel Enriquez, may ato ang regional director, then down diri under mataas in one region, so ang mga personnel pod nga with direct link, no, sa mga programa sa Department of Agriculture, so nana sila diha sa nag-opisina diha sa EPC, no, sa Bohol Agriculture Promotion Center. So diha pod nga dapita sa mga section pod nato sa organ sa Department of Agriculture is na po diha ang na po diha ang organic section po, no, na po diha ang section sa organic, so na diha naka na in charge siya nga moy mo pailuna, no, sa unsa pod ang naka program sa
Department of Agriculture in line sa organic agriculture nga mga programa or mga intervention or any assistance nga mahatag, no? So diri sa Bohol si Sir Charlie, no? Crosspiro may nag lead diha, no? So muna kung diha sa organic section, so kway organic man ang gi-promote ko po nato is katong marag kinaraan, no? Or tawag example sa seeds, kung mangita mo seeds yang open pollinated, no? So meaning open pollinated ng mga seeds is pwede siya ma-replant nimo, no? So ang ipanghatag niya sa organic, no? Organic support program is mga open pollinated ng mga seeds, so at least nindot ng mga seeds. So pwede ta magkapangayo ni ana, no? So kung naay available, depende sa availability. So bisita mo diha sa Bohol APC diha, no? Dapit sa kilid diha sa City Hall, no? Kabilaran City Hall. So diha pwede mo magkapangayo diha, umili mo sa open pollinated nga seeds. Ngayon ako, nindot na siya ng mga seeds kay mga vegetable seeds kay pwede siya ma-replant, no? Then maayo gyud gihapon ang performance niya kung i-replant. Then kung nanay mga seeds nga ma makaproduce na po mo, makakuha na po mo sa iyong ibang tanom, o kung mature siya maka makabilin or makahipos taong mga seeds, so pwede na po to siya mo i-replant na to, no? Para anang ang pagiha maka padaghanta, no? Or maka tago, no? Or maka preserve ta o mga naglain-lain nga seeds nga pwede gin ma-replant, no? So para dili na ta mag salig, no? Magsilig og pangayo sa mga sa ahensya sa gobyerno nga or sa diri sa Office of Provincial Agriculture o sa DE. So at least kita mismo is nanagitay kawilingon nga seeds nga ma gihuptan, no? Para kung unsay ganahan na itong itanom is na tayo available ng seeds, no? Kaya dili na siya mamalit, no? So dili na siya mangayo, instead pa is makatag pa ta, no? Kung mag-preserve ta na. Then muna nga paghihapon is na po yung tawag lang heirloom nga seeds, kung ilagpita na itong seeds kaya nahisgutan man na ito, no? Kaya po yung tawag heirloom nga seeds katong mga karaan, no? Mga karaan ng mga variety, no? Sa example sa mais, no, sa humay, no, or katong mga karaan nga mga seeds, sa mga karaan nga mga talong, no, example ana, or any vegetables nga mga dugay na gyud, no, dugay na nga gipasa na sa mga gikan sa mga kalulahan pa nato, no, kaluluhan pa nato nga mga variety sa mga lumad nga mga pananom, so mo to sa mga heirloom, no. So mo na siya the best nga nataan ng mga heirloom seeds or kanang mga open pollinated nga mga varieties sa seeds, no? So at least dang lakbit na to kay nisigutan to na to kay mostly sumumugo na ato ang gipangita, no, nga mga ganata manom, pero ang availability sa seeds nga itong itanom or sa seedlings nga itong itanom, no? So dugang ni ana is na para itong mga partners sa itong mga pagpananom, pagpalambo sa itong agriculture industry or sa agriculture na sa bulis na dihapod ang sa ang ETI na to, no? Agricultural Training Institute na to, no? So na diha sa Kabawan District ang ilahang opisina, no? So na po diha sila gyud ang nagpahiluna po sa mga dugang mga enhancement nga trainings, capacity building o saan nga pag pag upscale, no, sa mga kahibawo, no, at least ma-enhance ta sa pag-adapt sa mga nga patudluan gyud ang mga tagsa-tagsang mag-uma nga mas mapalambo pa, no, ang ilang pag-uma pas mo daghan pa ang ilang mahimong abot sa ilang pag-uma, no. So manang mo na mga katambayayong plus sa dugang pag pansay-bansay gyud, no, pag
training at the same time application. So then pag-enhance mga skills is siyempre na po natin siya. Tie up yapon sa pag-enhance sa pagpangumana to is ang TESDA, no? Sa Technical Education Skills Development Authority. So muna ang mga nakadaiyan nga mga lain-lain nga mga farm na to or mga learning sites or mga farm schools. So muna siya nag na-tie up sa TESDA usab nga nag-offer, no, kahatag sa mga trainings na kalimigitan sa pagpananom, no? O muna sa actual gyud, no, sa field gyud nga interaction sa pagpananom. O labi na gyud sa yung tawag na to og organic agriculture production, no, in situ ni siya, OAP in situ sa organic agriculture. So kini siya muna siya ang kompleto, no, sa mga components sa organic agriculture, which is the pag-iha is tudluan ta og sa paghimo og foliar fertilizer, no, o sa paghimo og basal fertilizers or ini mix soil mix or sa land preparation pa lang. So at least makahibaw ta unsaon pag himo, no, paghimo og nindot nga yuta o pagpiparar sa nindot nga yuta para tamnan, no, sa mga maayo sa mga binhi o seedlings, no. Kay mumugina ang pundasyon sa tong pagpananom is ang nindot o tambok mga yun nga yuta. So muna siya, apilan na siya sa components, then na apilan niya na ang sa livestock, no, sa mga crops. So apilan na siya sa components diya sa OAP in situ. So muna siya ay complete na, no? Kaya uban ko ng mga short ng mga trainings is more of ito ang mga competency ra, no? Competency training. So kaya in situ training is mulas na siya 29 days plus magnay training training. So almost 1 month, no? Then ang karon latest na nag-offer kung nai ganahan mag skwila nini, which is kini is free lang ni siya, no? By the way, free ni siya nga maka-avail ta nini, no? Kasi interesado. So, pakisayod lang mo sa example, ang nabuan ako nag-offer karon is kini sa IA Farm, no? Sa diri sa San Isidro District, Tagbilaran City, ni Sir Robert O'Leyer. Then diri sa Igay's Farm, there is a Three Taps, no, sa Albor, no, then sa uban, no, sa mga makisayod mo na, at least makisayod ta sa tagsa-tagsa po na to nga mga municipal agriculture offices, kay at least makaibaw ta kung asay dool, no, dool nga mga farm school or learning sites nga we tie up sa TESDA para maka-appeal ta, no, kung sa mga trainings or mismo pwede po mo makisayod po direct sa TESDA office. Kaya kibawa man sila kung asan nilagay pang download ang mga trainings nila, asan ang mga area kung asay ganahan ninyong i-avail, no? Kay kinisya is libre rin siya, no? Instead pa is ang appeal pa niya programa nga package is appeal pa ang allowance nini, no? At least ang allowance niyo nga pamplit, eh. So di na ngay mabalaka yun, no? Plus meals is ma-package na po, appeal na po niya na. So wag yoy rason, no, nga di na to siya i-avail, no? Para ni siya kay mas nindot mo yun ng kahibaw kita, no? Na kita'y kahibawan by ideas, learnings nga makuha na to sa mga discussion. At the same time, ma-implement ko siya, actual yun, no? Kay combination man na siya, no? Practical yun nga apply dito kung sa i-discuss. So at least makasana-sana ta nga nai on the eye, no? Then in actual na siya nga i-apply na to sa tagsa-tagsa na to nga lugar o sa tagsa-tagsa na yung garden or farm nga development. So makahibaw na mo na may idea kung saon pag kasi mahimo ang mga adjustment baka o enhancement o mas mahimo pa nga mas applicable siya, mas
mas effective siya nga ma-adapt, no? So mo na siya nindot nga bagi, no? Kay mas tawag pa nila mas lamang ang may alam, no? So mo nang kay uban ko pod marag kay na man di may mail sa mo mapila na sa mga training niya kay pwede rin may mo tanaw diri sa YouTube o ini nga mga learning materials o videos. Pero dili yun, no? Although na makadugang lang na siya idea, no? Pero lahi na yun itong nag-cut-on ka at the same time gi-apply yun mo, no? Kay mostly is diha mapakita sa example sa YouTube is mapakita na po diha ang mga nindot nga side, no? So ang mas epektibo magyud nga pagpanguma is maka encounter yuga, no? Maka encounter ka og mga challenges or even failure para gyud mas makahibaw pa ta, no? Or ma-enhance pa nimo nga in sunod nga planting, sunod nga cropping is kung mo occur man to siya nga problem is kahibaw na ka kung saon to siya nga kung saon siya o pag anticipate, no? Or pag tambal, no? Example labi na gyud kasagaran nato sa atong pagpanguma is ang problem mo diha nga mabot is siyempre kung naay problema na sa atong tanom, no? Sa labi na gyud kung atakihon pod og mga dangan or mga insekto or sakit baka, no? Like fungus or ini soil or nutrients deficiency baka, no? So at least makahibaw na tani ana, no? So manang gi-upskill kita sa atong skills niya, kung atong skills rin nasa pagpanguma, nasa pagpananom. So apil na po na sa components sa skills development sa TISDA, no? So muna siya then muna siya mga uguban ng mga offices, no, nga nag-support gyud, no, or mga agencies nga nag-support sa farming labi na gyud sa enhancement sa natural organic farming, labi na gyud sa mga farmers association na to, no, nga nag-adapt na gyud, no, sa organic farming, gipromote ang organic farming sa ilang mga membro or sa farmers group na to, no, nga kaya mga grupo is nag-practice, no, then nag-enhance yun sa organic agriculture labi ni kining grupo po sa Kabum, no, kapunungan sa Bulanong organikong mag-uuma, no, nga tibukbuhol ni siya na yung mga membro then gi-clusterize po ni siya para tungod kay almost karalungsod is na natin mga membro man sumanang gi-cluster kara mga 3 to 4 ka municipality. So composed of one cluster para mas dali ra, no, kay mag naman po na sila i-elect po nga cluster president then na po treasurer then at least dili na gyud ingon nga in one meeting, no, kung naay planting nga panghisgutan kasi siyempre mas nindot magutong nagyoy hiniusa nga mga hisgutanan. So dili gyud ingon nga mo biyahe pa og layo nga mabiyaan ang atoang mga lugar, mabiyaan atong trabaho sa atong panguma. So at least narata sa dool, no? Then usay mga adaptable nga mga paagi nga himuon diha sa tagsa-tagsa nga area or siyempre kung magdool-dool lang ang mga lungsod mostly moro po na mas common, no? Common ang mga farming practices, no, or mga pagpananom nga gipanghimo or mga farm produce nga gipang-produce diha nga area mo nay kasagaran, no, kay mo man siya at least usa po na nga gipahiuyon pod para gyud ma-comply pod ang kara cluster at least although ang mga farmer na to sa compost sa usa cluster is naglain-lain ng mga siyempre integrated daghan ng mga lagi panghimo nga mga pananom pero kumong po na sa mga nagaduol nga mga area, no, example of compost of 3 or 4 towns
nagyo po yung mga unsay kasagaran diha nga ma-produce nila. So at least mo po na iusapon nga kapasikaran nga mo na say i-produce sa murag mo gyud main nga crops nga ma-produce sa kada cluster kung moingon ta og palia baka no or talong. So at least kay bawon sa kinsay mga area diha nga nag-produce og daghan nga mga palia no say ma-produce sa kada tagsa-tagsang area nga capable para gyud ma-kompleto no kung asa ang main source or maka-source nini kay mo po na ang nindot nga ma-consolidate siya sa consolidation na pod no para maka kuha kita no sa consolidated nga supply no para maka-meet ta no ma-connect na to sa demand no sa merkado para maka-supply ta no kay lahi man gyud kung dili siya mausa ang mga na-produce sa tagsa-tagsa na itong mga farmer kay dili gyud ta maka patay ni usang produkto then dili pud mausa na to og meat no kung naay di nagko nga demand no sayod ta dako kayo ang demand sa agricultural products no labi na gyud sa natural organic nga mga produce sa atong pagpanguma kay mo na siya ang gi mas taas ang demand no dako kayo ang demand then karon ang supply is gamay pa lang sumo na siya ang dakong challenge na to karon no then usap po niya na no ang dupo po na to no sa Bohol Participatory Guarantee System Association kining BPJSA Bohol so main nga program ini kining PJS no Participatory Guarantee System sila mo inagda inini kanang PJS no kining organic certifying body no so at least sa Bohol na nato organic certifying body no then nagadaghan na pod ang certified organic na pod nga mga farmers na to sa Bohol no de karong Biyernes no ano siya June 5 is nagnai inspect no nga farm dito sa Ubay no Ubay nga area kay for nag-apply niya for organic certification no so muna po na siya i-inspect dito para makuha og organic certification no so muna gyud siya ang bali na makagarantiya gyud ta no sa mong produkto nga certified organic no labi ni gyud kung mo go na ta for national nga market no mo enter ta to distribute na ta to other province no or national nga demand labi ni gyud kung mabot na buta no mabot ang iyong product to international nga market no so mas nanginahanglan gyud nga mas angat siya mas lamang or mas credible ang mga product kung certified organic. Then mas demand, no? Tako kayong demand na siya ang mga product kung matatakan na siya ng certified organic. No? So muna siya nga nindot yun nga mong dagan kay sa organic program na to dito sa Bohol, no? With the support po da sa provincial government na to no led by Gub Ares kay very supportive gyud sila about sa pagpa paspas gyud sa production na to sa organically produced or certified organic no nga mga products at least kung sa within Bohol lang so labi na gyud kung agikan sa market na to sa kining grupo na to sa Kaboom so nailhan gyud ni nga mga grupo nga nag-produce gud og mga organically grown nga mga farm produce no magingon tag organically grown kay mostly ang gipa-produce ini nga product dili pa magyud ingon nga certified organic no so organically grown no tun kay gi process siya gi tanom siya gi ugmad siya sa
pag-uma nga pinagi sa organic or natural nga pagi. Although, sa ingon ako, dili pa lang siya certified kay wala pa man siya maka-go into certification. So at least, the best preparation is at least nanak ka, no? Murang within sa preparation nga area. Kay mostly po, ang mga membro sa organic group or sa kapunungan sa bulan organiko mag-uuma, mupuni ang nagpa-certify, no? Nagpa-certify na sa ni membro na po sila, nagpa adapt na po sila diri sa PGS, no? Kining Bohol Participatory Guarantee System nga para na po sa organic certification. Kay ana po pagiha ma makakita na, no? Naka ikaw as farmer kay bano gyud ka kung unsa na ang imuhang consistent, no? Consistent nga supply, no? Sa imuhang mga produkto, then nana po kay consistent nga demand, no? Nana kay consistent nga customer. So ana na po makita nimo nga murag i-level up ang imuhang production, ang imuhang supply, ang imuhang market into organic certification. So at least nana gyud ang usa ni siyang programa sa gobyerno pod ang kining pag-create sa PGS, kining organic certifying body nga gimugna ra sa mga farmers ra pod, farmers member, mo ning tawag ni siya participatory, no? So tungod kay with participation good sa mga farmers ra, no? Pero siyempre with guidelines nga gisunod sa Philippine National Standard, then also sa mga monitorings, mga surveillance nga gihimo pod, no, sa VAPS, no, kining Bureau of Agriculture, Fisheries and Standard nga mo'y nag-oversee pod sa mga pag-implement niini. Then at least gitagaan og marag authority. So at least nahimo na yung organic certifying body ang usa ka group of farmers nga niagi na sila, no, na sila yung mga sakto nga kapasidad nga maka-meet, no, sa maka-meet sa kriteria nga mahimong certified organic ang maong farmers, no, kay naghan mo ko ng proseso po niana, no. So at least nindot na siya nga paagi nga makita nang practice sa natural organic farming, mo appeal kita, no, sa mga grupo sa nga na grupo sa organic farming or sa kining Bohol Participatory Guarantee System para mas ma-guidean pag kita mo makahimo na makahibaw na taon sa mga nervest nga himuon, mga preparations nga himuon nga before mo go sa certification, no? Or the best thing is kung once nga nag-practice ta sa natural organic farming plus na-connect pag ka sa grupo sa natural organic farming, siyempre mas ma-enhance pa ang imuhang kahibalo or ma-enhance pa kung sa imuhang himuon ng mga dugang ng mga pagpananom, no, o dugang ng mga farming interventions nga himuon nimo sa imong area tungod kay gi-adapt man, no, or ato gyud nga gi-promote ang integrated farming, no. So, meaning integrated farming is gyud sa ingon nga monocropping mode, meaning one crop ra gyud, no. So tawag kong integrated siya is tanan nga mga crops gyud, no. Kung pwede lang kung unsay mas applicable, no, kay depende yon po na sa area, no, kung sa area ni mo diha, kung batuon ni mong area, no, kung dili daghan ang supply sa tubig sa mong area, depende na sa mga crops ang imong ipang tanom pod, no, or sa area ni mo. So marang integrated siya kay na kay area diha nga tamnan sa imuha nga mga gulayon, no, mga vegetables nga mga pagpananom. So napo kay area diha nga tamnan nimo sa imuha nga mga high value crops, no, mga
perennial crops, no, nga mga saging, lubi, no, or cacao, no. So at least integrated daghan diha, no. Then apil niya na, no, naanay mong kasagingan diha or sa imong kalubihan diha. So kumunang apil niya na mga ilawom diha ng imong pang buhion mo diha, no. Na siyempre mostly is maayo diha buhian ilawom sa ato ang mga tanom, tagas ng mga tanom is ang ato ang mga kahayupan, no. Munang mostly i-adapt yun na to, no. Munang malipay ba ito itang daghan na po, no. Daghan ko bisan sa siyudad nga area, no? Daghan na yun ang nagmanukan, no. Meaning nagmanok for meat production nila. Then uban po din nagmanok for egg production o egg supply, no. Kay good thing nindot ni siya nga preparation pod labi na gyud, no, mo nang i-adapt yun ang integrated farming kay kung meat supply is na kay pang sudan, oh, di ba, then na kay pang gulay, no, then na kay portion nito nga depende sa imo nako ang pag enhance god or say applicable nga himuon nato sa pagpanguma sa tuang area, depende po na, no, kung say orientation sa itong area, no? Kung naay kabasakan, o labi na gitong kabasakan ng mga area, siyempre ni meaning more on rice production ang padaghanon dito ng area, no? Pero dili gyud kalimtan kung nagida ang mga manok, then kung rice production ng area, munang ubang nga rice area, ang ubang nga luwang nila dito is gihimo po nila ng mga fish pan, no? So, naay sila source sa mga isda, no? So at least dili na sila magpalit og isda, instead sila pa ang mamligya sa isda, no. Simple way is ang tilapia or kining na paspas na pod daghan na po nang nagproduce ini kining African hito, no. So at least walay masayang yun, no, kay kinis yang mga isda, ah, mga una mo po ni kung unsay mga gulay pod sa imong palibot, mga sobra-sobra nga mga gulay, no, plus kung na kayo nabuhi niya, no, siyempre, ang imong fish pan, butangan po niya muna siya asula o naka area po asula. So, na, pakaon sa manok, no, pakaon po sa ito ang mga binuhi ng mga isda. So, naradiya tanan, no? So, integrated, meaning, kaya ang mapahimuslan siya, no? Mapahimuslan siya ang imong mga gulay diha, sobrang mga gulay o ang ibuhang mga pinungan baka, no? So, pinungan nga sa imuhang example, nakikita pang tanong nga nangka, so yun mo pinungan ni ana, kaya siyempre ang nangka is, kinilang po na nato, na po kay pruning ana, no? Para kaya ang bunga sa nangka, dilim na dito sa ihang babaw sa sanga, kung dili man dapit sa punuan, so katong mga dili na kayo gamit ng mga sanga, so mo ito'y pruningan siya, so katong mga pruningan to, so siyempre pwede ito siya pakaon dahil sa imo nga mga kahayupan, no, kung nakay kanding, nakay baka, so ano rin siya, so libot-libot na siya mo nang gi-promote, no, ang integrated farming, no, so nakay gulay, nakay kahayupan, na kay mga kasagingan, na kay kalubihan, no, or unsang mga o kahumayan diha. So at least para na siya pod nga maka supplement, no, una na siya nga gi supplement niya na is ang panginahanglan, no, sa usa ka pamilya, no, o sa diha sa atoang tugkaran, no, kita mismo atong panginahanglan, no, para diha ra nato makuha ang supply sa pagkaon sa atong palibot, no? So no need na nga mamalit pa ta dito sa merkado, which is mo tay kitay makadugang dugang sa demand, no, which is dako ang demand mo nang mahal ang mga pamalitonon tun kay minus ang supply, no, dublas dugangan pa nga daghang nagdepende sa supply na to sa tourism nga side, labi na gid sa atong probinsya sa Bohol, kay daghan kayo ang tourist arrival, no, kara semana, no, kara adlaw, kara semana o kara buwan, no, nga which is nagdepende na siya sa production nato nga mga
mag-uuma, no? So mo na nga di ta mo dugang dito sa demand dito kay the good thing ana niya is siyempre at least di ta magagasto nga mo palit pa ta dito sa gawas nga instead ma-save pa nato to siya nga atong gasto tungod kay narata naragikuha na to nga ato ang mga pagkaon diha sa atong palibot, no? Then makasigurado pa ta nga healthy kini, no? Tungod kay kita ang nag-ugmad plus the more nga gi-promote gyud nato labi ni gyud sa tuang nga mga backyard gardening o sa pagpanguma nato sa atong palibot is siyempre ang natural nga paagi sa pagpanguma, organic nga paagi sa pagpanguma, no? So mo na nga muna paligunon gyud, no? So mo na nga balik-balikon ginanagay po nato labi na gyud, no? Kaya mas safe gyud kung naay atong pagpananom sa atong palibot, kung naay ino na to, kung naay example labi na gyud tong karon hinahinay na tag adjust pero lahi ra gyud, no? Mahal gyud gihapon ang mga panliton sa crisis na to, no? Sa gira dito sa mga laing lugar nga sa isapitado gihapon ta labi na gyud sa supply sa petroleum na to, no? Sa mga fuel na to which is mo gyud ang naghimo sa mga main na to nga mga nabinigid sa logistic nga side, no? Sa transportation nga side which is makapikto siya tanan, no? So muna mo mahal ang mga produkto pero the more nga dita mapiktuhan kung nagitay pagpananom sa ato ang mga tugaran, no? Munang pahingusgan gyud gyapon, no? Pahingusgan gyud nato gyapon ang ato ang labi na gyud ang sa backyard gardening, no? Mo gyapon na ato gyapon ang praktison nga nagitay minimum o lima gyud ka ang mga vegetables nga matanom nato, no? Kaysa gyud ana magud mo sa atong pagpananom diha sa ato ang mga tugaran, ana na po nato magsugod nga mapadako nato ang atong pananom, no? Ma-expand na itong pananom, so makadevelop na ta o dinagko nga mga garden or farm baka, so ana na nato maka-income na po ta, no? So pero the best thing yun na is at least makasupplement din na sa ito ang tagsa-tagsa ng mga panginahanglan, no? Labi ni Gil sa panginahanglan sa itong pamilya, labi na kay sa mga ito ang public schools is magsugod na ang klase next week, no? Sa mga public schools is June 8 magsugod na ang mong klase. So basic, no? Basic nga madali-dali gyud diha is ang example itlog, no? So no, kung na kay mga binuhi nga mga manok diha, no? So at least na kay sure na nga nay supply gyud sa itlog diha, no? Then fertile pa nga itlog meaning himsog, no? Or buhi gyud ang mga active gyud ang mga nutrients niya na kay mga fertile egg gyud siya, no? Dili siya processed by chemical or processed by artificial nga breeding, no? So at least himsog nga itlog, no? No basic na, no? Kay adlaw-adlaw mo gyud madali-dali ang itlog sa atoang mga estudyante, no? Sa atoang mga anak, no? O sa atoang mga panginahanglan, no? So the best, no? Padaghanon na to ang mga ipang atiman na to ng mga manukan, no? Na mo-produce o daghan ng mga itlog, no? Plus katunguban, maihaw pa, no? Munang malipay tani ana, no? Kay natay, ito mismo, maka-experience ta nga makakaon ta, no? Sa ato ang mga binuhi, no? Then, mo sa ato ang tugaran, so na nang mga gulay yun, no? Gulay nga, sabi na kay itlog, na kay talong, wala tulang talong na, no? So at least presko pa siya, no? Makaibaw na ka, no? Kay kita na ba yun, maghunaw na tag, well, atong may mahabit, no? Or common, maghunaw na nga unaw-naw na to, kung unsa na po'y sunod na to nga lutoon, no? While, uban niya, well, namahaw pa, wala namahaw. Nahuna, nag-storya na po, unsa na po ito ang ipaniudto ron. Huwag na niudto na. Unsa na po ito ang
lutuon po doon pa ni hapon, no? Aray na ni hapon, ha? No, na po sama, sa may itong lutuon, sa may itong sudano ni nagpamahaw, no? Labi na yun kong tingklasi na, kaya magpinaspasay na, no? So, muna, i-prohibit po na to ng mga processed food, no? Kay diligyon maayo sa panglawas, no? Kung terminal lang processed food ang ipakaon na to sa ato ang mga membro sa pamilya o ato ang kanon o labi na giyod sa ato ang mga kabataan, no? Manang mas healthy ang ato ang kabataan kung himsog ang ilang ipangkaon nagikan sa ato ang mga pananom sa ato ang tugaran o mga binuhi sa ato ang tugaran, no? So muna, praktiso lang yun na to, no? Pas pangingusgan, manang ipangingusgan yun na, no? Appeal yun na sa programa sa gobyerno na to, no? With the direct implementation sa barangay level na to ang backyard gardening. Kay mogo ni siya ang bugtong tubag nga maka supplementa, no, sa ato ang inadlaw-adlaw nga panginahanglan na to labi na sa pagkaon, which is ang pagkaon muna siya pinakadako o budget, no, sa ato ang tagsa-tagsang panimalay o sa ato ang mismo, no. Kay nasa 60%, no, 60 to 70% sa ato ang gasto is napadung na siya sa pagkaon, no. Kung niin ka example, income ka diha og para sa iyo lang gyud 10,000 ang isa ka buwan mo diha, no. Simple way lang, for ang 6,000 to 7,000 na kung magsalig ka sa panginahanglan nun mo dito sa gawas, palit nimo tanan sa gawas. So 6,000 to 7,000 na is napadong na dito. O man ang mga out kay say, asa mo to napadong to ako ang sweldo nga wa man kay nahawiran. So tungod kay mostly na to dito napadong sa pagkaon gyud, no? Kay mas kung magdepende gyud ka sa palit-palit sa gawas, wa kay choice, no? Bisan mahal, palit gyud ka, no? Kay di man pwede nga mas pwede pa na to escape kung unsay gusto na to, no? Pero atong panginahanglan, labi na sa pagkaon, is dili pwede na escape niyo. Hindi ka mo pwede escape og duha ka na nan diha. Kaya murag lain na imong paminsa diha. Mo escape na yung mga pagkaon na. No? Muna nga, labi na yun kay timbalik na sa klase, mas the more nga atuag yun nga pangingusgan ang backyard gardening na to, no? Kay murag yun sa backyard gardening, ana na po nimo ma-enhance, no? Hindi mo maibawaan nga daghan naman day kag mga abot sa imuhang mga gulay nga gipang tanom, no? So siyempre di magkalikayan mo ambit magyutong uban, no? Kay kung naay dako po silang panginhanglan, di po ma-complement sa ilang ipananom or labi na gyud tong mga mas nanginahanglan, mga karinderiya diha, no, o restaurant. So ikaw na suki diha ito nga tig supply. So kung ikaw suki ito tig supply, so na kay kung permanente nga mahimo na po nimo nga source of income, no, supply sa gulay, no, supply sa itlog, no, supply sa manok, no, supply sa tilapia, supply sa African hito o mga isda diha, no, imong pananom. Kay at least mas daghan mangod ang ginahan pod nga direct sa farmers nga makasupply sa mga restaurant bagaha, no, or mga hotel, tungod kay mas maka barato gyud sila kung direct farmers. Kay mo po na ato ang gi-practice pod mo, no, ato ang pod nga gi-guide pod sa ato ang mga farmers partner, no, sa ato mga kauban nga mga farmers, at the same time sa ato pod nga mga kailang nga mga nanginahanglan, no, or mga consumer na o sa mga customer nga kinahanglan nga direct, no, direct to farm, no, farm get price, no, farm price para barato lang, no, or direct sa mga garden, no, direct sa mga nagtanom, at least makabarato, no. Kay kung gikan pa mo na sa laing probinsya ang mga produkto, wala daghang basta ni agi na nag nitabok na na og pila ka mga tao, pila na pod ka porsyento ang nahimong mark up diha sa mga nag middleman ini, no. So muna nga the best
safe way kung kita mismo nag-ugmad sa itong pagkaon, no? Plus, the best way kung giugmad na ito kini sa natural or sa organic nga paagi sa pagpanguma, no? Kay sa natural organic nga pagpanguma, is ang ito, diha is dili na po na siya, nunid na po na nga, wala na natin yun nga mamalit pa ka o atong himuon nga fertilizer, no? Or imuha nga ipatambok ni ini. Tungod kay diha, naran diha sa palibot ni ini, no? Ang makuha ni mo nga mga fertilizer or nutrients nga kinahanglan sa imuha nga pananom o sa imuha nga kahiupan, no? So, naran na siya. Ang kinahanglan sa fertilization, example sa tanom, no? Ang natural nga ma-fertilize ra, ang imuha ragi pang buhi nga mga manok, no? Or imuhang kanding, imuhang baka dito, ang mga manure sa baka. So, moro po ito imuhang i-fertilize sa imuhang tanom, no? So, ang imuhang tanom, nitubo dito, ang sobrang mga dahon dito. So, moro po ito ipakaon imo dito sa imuhang baka. So, ana, cycle lang siya. So, no need nang mupalit pa, no? Sa mga nag-supply diha o mga fertilizer, no? So at least walay gasto, no? Then himsog pa, then ni-balance pa ang nature na to, ang ato ang kalikupan, gi-balance pa siya, no? Wala ma daot ang atong kalikupan, no? Kay mo gini siya ang kinahanglan na to, no? Nga na bitaw nga medyo threatened na punta, no? Sa advance nga update nga naay mo nagsingabot nga El Nino, no? Tungod ni siya kay imbalance na ato ang ecosystem, na ato ang kalikupan, tungod po na sa ato apon nga mga human nga practices nga di maayo, no? Nga imbalance po siya, no? So bitong commercial dinagko na gyud nga, which is ang farming mo na siya ay dako og na contribution, no? Naka-contribute good sa pagkadaot, no? Sa atong kalikupan, no? So muna nga sa natural farming, so muna gi-practice gina to, no? Muna kung unsay mga dahon ni diha is dili gina, bawal gina nga sunugo na to, no? Kung na-practice sa natural organic farming, so ato gina siyang palat-on diha, nagitay area diha nga palat-on, no? Diha na siya tapukon sa imuhang itanong baka nga lubi, no? Or ang saging di mo diha, ang imuhang ipanghinlo, baka ang unas mo diha, imo ra pa siya tapukon diha sa punuan sa imong saging, no? So at least, adto ra po to siya mo malata, no? Malata ra po na siya sa palibot, mahimo ra po siya nga fertilizer, mabalik ra po siya sa yuta, no? So at least, wala kay gihimo nga di maayo diha sa imong palibot nga nakadaot sa kalikupan, no? Kay kung imo na siyang sunugon, no? So mas nihatag pa ka, no? Ni contribute ka og dugang makainit sa kalibutan, or ikaw mismo naka-contribute nga nganong nisamot og kainit ang atong kalibutan tungod kay apil ka sa nagpainit sa imong kalibutan sa pagsunog nimo sa imong mga sagbot diha sa imong palibot, no? Nga instead unta mobalik na mulata na to siya diha sa imong yuta, no? Mo bitaw po na nga gi-prohibit pod, no? Gibawal gina siya, no? Pero mga tao man gud, no? Gusto gyud nga pakasayon. Murag ilang murag ang ilang una sagbot is di maayo, no? Gusto gyud lag limpyo, no? Pero the more nga mo init ang lugar, kung ang kainit mo, magbangga mo na siya, no? Ang kabantay ka kung masamot ang kainit kung ang imong yuta is walay mga tanom, no? No, walay ni cover sa imong yuta, samo nga mo samot ang init plus init pa sa babaw, mag-abot nimo diha, so mas ma-feel nimo nga init ang imong area. Pero kung daghan ang imong mga pananom diha, no? Kilibutan ka sa daghang mga pananom plus ang imuhang mga kayutaan is daghan po ng imuhang mga gipalata ra ang mga dahon ni ini, mas
bugnaw among area, no? Mo nang murag hamugaway among area, no? Pero kung wala kay mga pananom sa imong balay, no? So murag igang kayo, no? Igang kayo. So mo nang ang uban nga igangon, tungod kay ngitag bugnaw, mudong na yung taon padong na po dito sa mga mall, no? Pero once na rin umabot ka sa mall, makapalit yung ganiha. Muna nga, makuhaan na po ang imuhang budget, no? So, muna nga, the best thing, mas nindot yun nga mag-develop ta, no? Mas maprotektahan pa na to atong kalikupan, no? Mas dili pa, dili ta apiktado kung sa mga hagit sa panahon, no? Then, the best pod nga approach na to is mabalance, no? Mabalance ang nature na to, no? Kung tinguan, labi na karon kay napag yun, no? Pagalo ka padong tanda, grabe ang ulan karon sa Tabilaran area, no? Baha ko ng ubang area. So muna ay maana to, no? Apil na sa to apod nga consideration sa itong pagpanguma sa itong area or sa ito ang tagsa-tagsa nga tungkaran nga mamanage mo na to, no? Ang grasya sa uwan, no? Kay singgit na murag maghunahuna na murag magampo na rin maginong uwan o sobra nakainit o labi na yung maabo mo di mapungan, maabot ko ng El Nino, murag magampo na lang daw ng uwan o mabagyo, no? Para makatagamta mo uwan, no? Pero so po rin tao nung maabot ang bagyo ang kinakusgan po, no? So muna nga kung napay uwan, no? Kay given man gyud na pa man gyud ang mga pag-uwan, no? Although mas daghan ng pag-init pero na gyud ang pag-uwan, so at least kay bawa ta mo conserve pod sa excess nga tubig nga mapahiluna po na siya, no? Pahiluna po, no? Kung naghimo ta og impounding area or nga pangstakan sa mga tubig or katong mga area dito nga mapunduhan sa ubos nga mga area ni buto apil sa consideration sa tuang pagpananom. Kung sa itong itanong po dito sa mga babaan nga area or sa matubigan nga area, so nindot apil

moisture, mas gusto mo moisture ang area kung daghan ang mga pagpananom, daghan ang imong ipangtanom sa area, no? Kaya ang mubugnaw mo gyud ang gabi, eh, no? Ang bugnaw ni ana, mo fog siya, then mo moisture, mo basa ang dahon niya, mahagbong gyapon na sa imong sa punuan ni ini o sa atong yuta, then imong yuta is hulimok siya, di na dito ang maabsorb niya ang moisture, ma-maintain niya ang moisture dito, so mapundur kaya punto, nga moro punto siya ang mo hatag po og not moisture o kinahanglan og tubig ng imong tanom, moro po mo release, mo hatag og nutrients or soil supply or water supply sa imong pagpananom. Muna nga kung maabot man ang dikalikayan nga maabot ang gi-anticipate na to nga El Nino, so at least dilita kayo totally apektado, no? So mugina mas sustainable yun ang pagpanguma basta i-practice na to diri sa natural organic nga pagpanguma, which is in consideration na siya pagpadaga na to kung unsa ang nasa atong palibot, ang resources nga nasa atong palibot, i-utilize na to na siya para mas less ang makaminos ta sa ato ang gasto sa pagpanguma, then sustainable siya, then resilience, no, climate resilience ang ato ang pagpanguma kung unsay hagit sa panahon makasustain gyapon siya, then makahatag yun siya og sakto og maayong abot, then makahatag siya og maayong pagsupply sa atong panginahanglan sa pagkaon og sa ato ang panginubian, no? So hantod na lang po, no? Kaya napupos na po ang atong oras. Hantod na lang po sa sunod na itong mga hisgutanan. Basta kayuhan ang atong ipaabot para sa kayuhan sa itong probinsya sa Bohol sa ining programa sa Arist Development Program. Hantod na lang po sa sunod ni ngayon. Kini ang igsoon sa kabukiran, igsoon sa kahinan, lito. Padirog Rizabal, mabot sa kong pasalamat o God bless ka na itong tanan.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balit!

0: Ito na. Ito na.
1: Ang Nago Dawis Bohol. Call Boss Dandan at 0909.
2: Pingan Lutong Bakit.
1: 405.
3: The following is a...

Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na sa Abnilike Editions. Pagparakobaning atong tulumanon. Inyong tulumanon ang Plastada First Portion. Sa gihapon, inyong sulugod sa kanunay, Wingwing Jimenez Lagura. Makigumalin nyo, nining tungastak na pagkatod ka ninyo sa mga naglugapit, naglugapat ng mga impormasyon na may labot ang lalawigang Bulanon. O niya, mayong hapon, nila ninong Tikoy Manligis, nila ni Agaw Michelle, og ni Agaw Lilo Yagaw. Kumusta ninyong tanan diha? Welcome ka tong tulumanon. O niya, ganto ni Inting Tare, maayong pagpaminaw. O niya, ganto ni Sir Dongle Camacho, mayong hapon diha, Sir Dongle. No, kumusta, sir? Long time no see, but now sinaw. O niya, mayong pagpaminaw pod ni Provincia, Municipal Administrator Abraham Clarin. May hapon diha, Sir Ab. O niya, ganto sa tong mayor. Akunto kayo din ha sa lungsod sa Sibilya, kang Mayor Emmanuel Junin Caberte, maayong pagpanikay sikay. So sa 1129 ka mga barangay nga may galangkob sa lalawigan, maayong pagpaminaw, kinatibuk ang dakbayan sa Tagbilaran, maayong pagpaminaw, maayong pagpanikay sikay sa atong mga drivers, gikan sa Balhabal, tricycle, tricab, multicab, public utility jeep, public utility bus, V-hire driver, legal o kulurum, maayong pagpaminaw. Aliya, sa atong mga silinganan nga dapit, silinganan nga nakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa itong pagsibya, kutob sa naka-view sa tanan na to ng mga Facebook account. Kaninyong tanan, happy viewing o maayong adlaw. Aliya, sa atong mga followers, labi pa sa account nga Wingans and Roses, ang akong personal Facebook account, mangayo ko ninyong dispinsa nga dili sa ninyo ni makita, dili ninyo mapaabot ang inyong mga personal nga mga mensahe tungod kay restricted pata sa Facebook, no? Pinaagi ni Mita kay wa gyud tingali mahiluna ning mga yawa nga maigo sa kamatuoran aning tulumanong Plastada. Gireport ang akong Facebook account nga Wingans and Roses. So manghinaot ta nga mabalik kani sa sunod nga mga adlaw, unya nga ampo ta nga maigo untag liti ning mga ga-report pon adto. So mangayo ta ninyong dispensa atong mga friends, atong mga followers, labi pa katong mga avid listeners sa tulumanong Plastada first and second portion. Di sa tanin nyo makita, di tanin nyo mabati, pinaagi sa kong Facebook account. So makadungog hapon mo, pinaagi sa Facebook account sa 92.7 BFM. So adto sa lang mo dito, pwede adto mo mupabot sa inyong mga pagpanimbaya, inyong mga pagpakabana, nining mga panahon na. Okay, so welcome ni atong tulumanon, Plastada First Portion. O diyan mga isoon, no? Ari sa taas mga kalambuan katikaran sa segundo distrito nga kasamtangan gidumala ni Congresswoman Banban Cadorna Umintado, ang atong kongresista sa tibuok Region 7, no? Ikalima nga top performing representative, no? Naguna si Kong Alexi, nagsunod si Kong Banban. O niya, dayon si Kong Baba. So kining atong kongresista sa segundo distrito, kugihan kaayo, may agi gyud sa pagpangalagad. Maubitaw na nga nakita gyud, no, ang iyang tinud-anay nga pagpanirbisyo sa katawhan sa segundo distrito. Onya, ang atong amahan sa lalawigan, City Katuig nga Foundation Day. So uban ni Kong Banban sa pag-turnover sa maong duha ka mga proyekto, ang amahan sa lungsod sa Binunido nga si Mayor Janjan Garcia sa District Engineering Office 2 sa DPWH, pinaagi ni Engineer Liti Ibardo uban sa itong mga barangay officials nga gipanguluhan ni Kapitan Berna Pagal. Programa, serbisyo, proyekto, Abante Bohol, Abante Segundo Distrito, hashtag Laban. Onya, sa laing bahin mga kaigsoonan ko, kalambuan katikaran sa Kapitulyo Provincial, 1 million AX payout para sa usa ka gatos ka mga ESF affected hog raisers nga nagkantidad og tag 10,000 pesos matag usa.
Nadawat na sa usa ka gatos ka mga ESF affected hog raisers ang tag 10,000 ka pesos nga ayuda pinaagi sa assistance individual in crisis situation kon AX diin nagkantidad kini nga gipagawas ang pundo pinaagi sa kagamhanan probinsyal ngadtos usa ka milyon. Mapasalamaton si Governor Aris Omintado uban sa Provincial Social Welfare and Development Office o pinaagi sa OPV sa makugihong pagpahiluna sa distribusyon o mapailubong pagpaabot sa mga benepisyaryo. Ang mga benepisyaryo karon nagagikan sa Baclayon, Tubigon, Calape, Loon, Hetafe, Ubay o Buena Vista. Nang hinaot ang amahan sa lalawigan nga makaalibyo kini sa ilang tagsa-tagsa ka mga panginabuhian. Tinguha sa pamunuan ni Governor Aris Omintado nga sa umaabot makapanghatag usab ang kagamhanan probinsyal o baboy nga buhion aron makabalik usab ang atong mga kaigsuunan sa ilang naandang panginabuhi. Abante sa kanunay, abante Bohol, Aris sa katawhan, Aris sa kalinaw. Onya, sa laing bahin, may bisita sa buhatan ni Governor Aris Omintado sa Kapitulyo ang mga opisyalis sa LTO Region 7 nga gipanguluhan ni Regional Director Attorney Wendell Dinglasan. Atol sa ilang gihimo nga pagpanagtagbo, ilang gipaabot ang mga plano sa pagmugna og pagdeploy og mga enforcers dinhis atong probinsya aron mas mapalig-on ang implementasyon sa road safety. Ila usab nga gihisgutan o gihangyo ni Governor Aris Omintado nga hatagan og igong panahon ang mga bulanon aron makakumpleto sa ilang mga dokumento og mga rekisitos sa dili pa ang hugot nga implementasyon. Mapasalamaton si Governor Aris Omintado nga misabot ang taga LTO sa iyang hangyo og bipasalig nga muhatag sila og hustong oras alang sa pagpangandam sa katawhan. Sa laing kalambuan mga kaigsuunan ko, dinhes atong lalawigan sa Bohol, tagaan sa natupon o pagtagad, no? Kining lain na sad nga mga patutsada sa kritiko ni Governor Aris Omintado nga si Willie Ramasula. Sa iyang post, mga kaigsuunan ko, sayod man ta nga ang kanunay aning gipatutsadahan aning mga posting ni Willie, ang ato magyong amahan sa lalawigan. Taliwa sa mga maayong gibuhat sa pamunuan ni Governor Aris Omintado para na tong katawang bulanon, niag yun gihapoy usa ka tao nga dili buta pero nagpabuta-buta, bisag dili bungol, gapabungol-bungol, bisag wa magpuyo din his Bohol, magpakaroon ingnon nga swito, tanan! Bisan sa mga maayong gibuhat ni Governor Aris Omintado, kanunay gihapong dagmalan, dauton, lubagon ang una-una sa katawhan sa Pamasin nga makailad pagbalik si Willie Ramasula gamit ang iyang social media account kay nakita man niya nga niadtong mga nakalabayng panahon sa dihang iya ning gibuhat ngadto ni former Governor Artiap, misaler ang iyang mga estratehiyang taktika apan karong mga panahon na di na magpailan ang katawhang bulanon. Labi pa ang katawhang bulanon nakakita na sayon sa mga maayong gibuhat ni Governor Aris Omintado o gani si Governor Aris Omintado ang iyang mga pagpanlimbasog para na tong katawhang bulanon. Sa duha ka mga probinsya, siya ang naguna nga top performing governor. Mauna nga nining tanan, nakugod di kayong sagpa ni Willie uban sa iyang mga alipores, uban sa iyang mga disipulo nga mga butbuton sa social media. Pero kung dili sila muhimo aning ilang tahas nga pagsigig pangdaot ni Governor Aris Omintado, wa man po sila mapala binuhan. Mauni nga, by all means, hook or by crook, ilang buhaton dauton yun si Governor Aris Omintado. Now, akong basahon in toto ang post aning
notorious fake news peddler ang desperado nga politiko nga napildi ni adtong 2025 election. Niya mga igsuon, ha? Matod pa niya, dili sayon ang pagdumala sa Bohol, lapas milyon na ang populasyon og dako ang area parehas kadak-on sa Cebu. Dapat ang leader sa Bohol suito kabahin sa economics. Dapat kamao about environment and its protection. Dapat knowledgeable sa balaod, especially sa local government code o sa konstitusyon. Dapat updated bahin sa technology. Dapat familiar bahin sa water and waste management o sanitation. Suito dapat kabahin sa infrastructure. Dapat maayo sa marketing, especially sa pagbaligya sa tourist attraction sa probinsya. Dapat kahibalo bahin sa human resource. Kinahanglan kamaupod bahin sa peace and order and security and crime prevention. In other words, daghang trabahoon o daghang angay tun-an para sa mayong pagpadagan sa gobyerno sa Bohol. Pero matod pa niya, pero kung tapulan ka o minus imong pangutok, then malagmit ang mabuhat regyon is mangwarta kunog mangurakot. Unang-una, akong iribatal ning post aning taong way himang kaagan nga utro pong lasaw o balanse. Now, kung nangita si Willie Ramasola o kada mag-iingo na itong taas o kalibre nga leader nga mudumala sa Bohol, unang-una, akong isumbalik aning bakakong bayot. Diha na bitautos panahon ni Artyap. Imo mang gidugsak og maayo di kalooy sa Dios namumo. Ha? Karon ang katawhang bulano nakabaton og leader nga dunay pagbati sa katawhan. Magunsa man ang suwito ni mong tananyot kunya ang kasing-kasing layo sa mga bulanon. Og ibutang tag naduol manggaling sa mga bulanon og na mathematics pa ni kung dunay nyer, dunay nyerer, o dunay nyerer, naamang yung nyerest, o ang nyerest kay si Ares umintado man. Unsaon man ang nimo, bisan pag mag-hapslip ka, wa namang yung kay mahimo. O niya, kininggibuhat ni mong mga gihimong patutsada ad hominem naman eh. Di na nimo pwedeng bakuyon ang imong gisulti ka ni Addo. Kay lakton pagkasulti, wa na kay kredibilidad. Ngano? Si Aris umintado, imo nang giingnan kani adto nga the best governor. Ug tinuod yon ang giingon nimo nga the best governor. Nahimo gud siyang top performing governor. Pasabot ana, kun moingon ka nga ang nangita kag leader sa Bohol kabahin sa ekonomiya, kaluoy sa Dios, gatrabaho si Aris umintado, hanay man, stable ang ekonomiya sa Bohol. Kung nangita ka og environment and its protection, ah, kamao ni ini, si Aris umintado, kamao ni ini. Ah, kung moingon ka knowledgeable sa balaod, especially sa local government code and constitution, kaluoy sa Dios, si Aris umintado, nahimong top performing governor. So pasabot ana, pasado siya aning imong gipangita. Kung ingon ka nga dapat familiar bahin sa water and waste management and sanitation, nahimo si Ares nga top performing governor kay katrabaho siya niini. Pasabot, pasado si Governor Ares Umintado. Matod pa nimo nga dapat kabahin sa infrastructure, si Ares Umintado top performing governor, haom og Cebu ang iyang kwalifikasyon sa imong gipangita. Ha? Moingon kag maayong marketing specialist pagbaligya sa tourist attractions probinsya. Ano man, kinahanglan yun og tindira nga mo promote ni ini. Kadaghang paagi, daghang mga ahinsya sa gobyerno naa ang atong tourism office, Bohol Tourism Office, to ay atong National Tourism Office, kabaoy ga-promote dili lang usa ka lugar kundi tibuok Pilipinas. Ha, mao ni akong giingon nimo, ayaw ilara ang katawhan. Moingon kag kabalo kabahin sa human resource. Ha? Kaluoy sa Ginoo. Dili man mismanage ang probinsya sa Bohol ni Governor Aris Umintado. Nahimo siyang top performing governor tungod kay he is a good leader and a good manager. Ha?
kinahanglan ka maupod mubahin sa peace and order, security and crime prevention. Luna ba di ay dagkong mga mga duguon, mga dagkong panghitabo, nakadungog ka nga naapay mga insurgency nga nahitabo din is Bohol. Kaloy sa Dios, ang probinsya sa Bohol peaceful. Kung doon na may mga problema, labi pa aning krimen nga imong giingon nga mahitungod aning illegal drugs, ayaw pagpabuta-buta kay wa ka mabuta, ayaw pagpabuang-buang nga wa mampong ka mabuang, di mampong kumutuog na buang ka. Reality speaking, reality wise, ang problema sa droga, dili lang ang probinsya sa Bohol ni ini, kundili tibuok Pilipinas kini. Kung gani ikaw mismo, imo ganing unayon og atake ang presidente sa Pilipinas. Kasi presidente Bongbong Marcos, imong ingnon og bangag. Wag ito gaampo ko nga makitaan paunta na muabot ka dito sa nasyonal ng imong mga patutsada pagpanghilabot sa presidente, arumputlan kagdila. Ah, matod nimo, in other words, daghang trabahoon o daghang angay tunan para sa mayong pagpadagas gobyerno sa Bohol. Maumitaw si Aris na himong top performing governor tungod kay gitrabaho ni Aris Omintado ang daghang trabahoon nga giingon ni Moyot. Si Aris Omintado kuniingon pa, kung among sakyan ng imong pagkabakakon o ang imong pagkabutbuton, Willie Ramasula? Kung si Aris Omintado tapulan pa nga gobernador, dili siya ma-recognize nga top performing governor. Ang imong gipanghambog kaniadto nga si Pambari 4, imo maning ikumpara kaniadto. Number 2 nga man lagi si Pam ni Aris Omintado. Mao ni akong giingon ni mo, Willie. Ang tanan ni mong gipanulti, hingsumbalik ragyod ni mo. Ining imong mga gipanghimo ng mga patutsada, ad hominem rane. Imo na ning gisulti kaniadto, imo na pong gibakwe. Kaniadto, imong giingnan si Artiap na kawatan nga gobernador, korap nga gobernador. Usa ka sa mga arkitektos kaso nga ga-file sa administrasyon ni Artiap niya itong panahon na. Unya, karon imong giday nga maing laki malagi nga gobernador. Maing laki nga abogado. Karon pakakakita, dong? Di sa Amerika itong mga panahon na, where have you been? Nabuta ka? Unya, karon imo nang dauton si Aris Omintado nga kaniadto imong giingnan the best governor in the province of Bohol. Usakas gasinggit nga si Aris Omintado maura ni gobernador nga sinsiro sa iyang pagpangalagad. Gani ang koleksyon sa quarry operations Bohol, ang administrasyon pa ni Aris Omintado ang nakapakita og tinud-anay nga pagpatuman sa tanang lagda, way ninong-ninong ang dunay bayronon, bayad muntanan. Unya, kinipang administrasyon na ang nakahatag og dungog og garbos barangay og lungsod nga niabot direktamente nila ang pahat gikan sa mga quarry operations nga naa dinas ilang tagsa-tagsag ka mga dapit. Unya, karon imo nang dagmalan si Aris Omintado kay di ka makadawat sa imong kapildihan. Ni anang puntuha, wa nagyod kay kredibilidad Willie Ramasula. Bisan pag maghubo kado, ang tanan mong gipanulti, mura kag iro. Nang imong sinuka, imo rang gikaon. Maunang muingon ko, ad hominem ning gibuhat nimo. Straight to the point, mura kag kinaiyag iro. Ang imong sinuka, imo rang gikaon. Ingon ana ka kakwanggol. Aber kuno, asa mang dapitang kredibilidad nimo? Humani mo gidayeg si Aris Omintado karon imo nang gidaot. Kaniadto si Artiap imong gidagmalan, gimudmod sa lapok, gipakauwawan sa tibuok kalibutan. Dili lang si Artiap ang imong gibuhatan sa ingon, kundili tibuok pamilya niya kay apil sa gitawag na itong collateral damage. Unya, karon pa kamuingon nga may laking abogado
produktos Ateneo, maayong leader, ekonomista. Ikaw nga gadayeg ni Artyap, dili, ang angay itawag nila nimo, ikaw, Willy Ramasola, oportunista. Makaingon bitaw ko nga, hurot akong bilibs, kabaga si Mundagway. Kana lang, mupabaga gihapon ka diya social media nga mudaot ni Aris Omintado pero kaniadto giayo-ayo ni mog ulog-ulog. Unya si Artyap kaniadto nga imong gi luwa-luwaan gipakauwawan gi mudmuds lapok. Karon pa ka mudaig ni Artyap nilang Edgar Chato nila ni Rene Rilampagos. Muna'y akong giingon og ako'y gasolob sa sapatos ani mga tawhanang gibuhat nimo. Dila kagay way labod nimo. Ha? Mauna, Willie, aron ka makasabot na ang makidahang amigong abogado di Hasmanila, ipangutana nilag unsa ng ad hominem. Ha? Onya, o makasabot na ka, mahibaw na ka, sa ipasabot anang ad hominem kay nilatin man na, ha? O makasabot ka nga ang imong gibuhat karon ad hominem, pwede na. Nga na may haligi anang SM Manila, iparok ng imong o. Si Aris Omintado imong dauton? Ha? Kay lagi, ha? Wa naman ka mo angay. Mao'y imong gipasanghinlan sa imong kapildihan. Si Artyap na pod kay wa naman pong kailaing katrasan, pabaga lang kag naong dot-dot gihapon dito. Mauna niingon ko, kini si Willy Ramasola, mao ni taong oportunista. Ah, gakurambos naman ni sila karon aning The Bohol Monitor. Na kaniadto kining The Bohol Monitor, mao ni ang The Bohol Tribune. Oh. Niya bitaw ani og gi-post man ni sa The Bohol Tribune. Oh. Matod pa aning The Bohol Monitor nga kaniadto mao ning The Bohol Tribune, ingon ang The Bohol Monitor, Bohol Governor Election 2028, the choices here. Aha, gagama na dayon silang ilang mga pagkalangkalang. Tale of the tape. Oh. Babayap road to Bohol Governor 2028. Aris Omintado re-election 2028. Ako laning tagaan sila ba kay kinira bang mga tao aning niya aning The Bohol Monitor to ana man is grupos padayon bulanon. Bulok man ni og mga analysis by paralysis. Katungod man ni Baba og mudagan si kong Baba pagka gobernador di man yun nato na mapugngan. Pero ako mong tagaan og asang napita unsay mahitabo aning bugnoa. Frankly speaking, wa pagyod mahadlok si Governor Aris Omintado bisag kinsay kontra. Di pod siya makapili og kinsay iyang kontra. Kay ngano man, katungod man sa tao og mudagan. Labaw sa tanan, si Governor Aris Omintado na ay kaugalingong baluarte ang segundo distrito. Naapay tibuok third district, labi pa, second district, malika na kong jutay. Second district ang kongresista diha karong galingkod ang iyang guapa o mapinanggaong kapikas, Congresswoman Banban Cadorna Omintado. Incumbent, ha? Apil sa top performing representative, gasunod ni Kong Alexi. Do you think na mapildi ang mga Omintado sa segundo distrito? Bisag kinsay kontra, ingnon ta mo tuhe. Pag-abot sa third district, naa ang pwersa sa kumbate. Si Kong Alexi mo'y nagtindog diha karon. Bisan pag last term na, inigtingog ni Kong Alexi na sayod ko ang katawhan sa tersero distrito. Andam, musuporta sa tao nga maoy hatagan o pagsalig ni Kong Alexi. Kana daan diha sa third district of Bohol, 70-30 na. O si Aris Omintado magpapili pagbalik sa iyang katapusan termino. 70% Aris Omintado na. Ha? 30% rekontra diha.
Pero kung Alexi Totor, mudagan niya, kinsay suportahan ni kung Alexi, aw, 85-15 yun na diha. O niya, adto sa segundo distrito, ha? Si kung Banban, mo na giingon nga, 90 G's ragyan mo dito. 90 Aris umintado, 10% kontra. Pag-abot sa first district, oh, first district of Bohol, niya, si Aris kinana mas dawis ka po, yo. Mapindi des gub Aris des dawis. Pag-abot anang mga kalungsuran, kanang baklayon, abanti mo na. Mapildi din na. Unyang Albor. Oh. Pag-abot sa Tagbilaran, gatuo din mo, masulid nila ni, o si Aris umintado ilang kontra. Pag-abot sa Cortes, nanay. Maribohok, o, oh, ako mong ingnon. 50-50 na diha. O, oh, sige, 50-50. Pag-abot sa Loon, na, di mapildi ba ni si Aris diha. Kalapi. Samot. Tubigo na. Tapos Mayor Marlon Amila dito. Kanang inyong pagkalangkalang the Bohol Monitor, mangambak pa mo itong pantalag, di na mo manunga. Di pa mapildes Aris Omitados 2028. Kaysa pagkinsay kontra. Prangka-prangka na. Anyway, wala tayong kong oras. Nga mo pa rin pagkatos unahan. Napupuso masin yung pagpanaguban na itong tulumanon. Mubalik ta human sa pipila kapahinomdom gikan sa Pikaslawak para sa atong Plastada second portion. Kadiot lang.

0: excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po dang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang ko 2 capsule in the morning, duha po ya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
6: Rexino Forte!
7: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
6: Rexino Forte!
7: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: Rexino Forte!
5: Maunang diskarte nako, discarding bisnak nato.
6: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Strong sa una, herbal strong.
11: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tiguan nako, mauna ang andam na kumobiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa mi sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
3: Uy, what ako?
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa.
7: GTX 500.
8: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihinom. Nung

0: Ernesto Nadlaos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Nailako nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya yung clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya na mauna yung sulod sa MX3. And mauna yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun nagid ko sa MX3. Dili ko believe!
1: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Ang katawhan o agigayod sa pamilya, mao kini ang gipamulong ni kanhi Santo Papa o karon San Juan Pablo II. O ang maayong pamilya mao'y sukaranan sa maayong katilingban. Busa angay lamang na ang hustong kahibaw o kasayuran mabatunan sa matag pamilya aron mulambo ang matuod ng panaglambigit sa gagamhanan o sa katawhan. Tungod niini, ang Bohol Civil Society kun Boses o Banang Diocese sa Tagbilaran o kining maong istasyon, pinanguluhan nila ni Angkor Boses Ed Macalandag o Boses President Father Cecil Lobrigas, magiguban kaninyo sa musunod nga 30 kagutlo dinhi niining tulumanon. Boses sa katawhan, ang maalagarong panggamhanan, maminaw gayod sa tingog sa responsable nga katawhan.
1: Salamat to ga. Daghang salamat og maayong gabi kaninyong tanan, maayong gabi sa tanan natong mga suki kayong tigsunod sa ato nga tulumanon sa Bohol Civil Society, Busis sa Katawhan. So, maayong gabi ninyo, maayong gabi labi na sa atong presidente si Father Cecil Lobrigas o ato pod nga mga kaubanan, mga anchormen din sa ato nga tulumanon magpuli-puli, General Inking, si Ray Balatayo, uban pa nato nga mga resource persons, mga kauban nato. Mayang gabi ninyo, mayang gabi sa atong mga labinas, ang ato pong kauban gihapon, si Father Jingboy. Di siya magpatawag o bisap. So, mayang gabi sa tanan nato. Unya, dito's layo kayo. Ato gihapong i-greet ang atong kauban dito's Cotabato, si Attorney Torres. Mayong gabi kanimo da torne, pahibaw dire og mobalik ka dire sa Bohol, ha. Ay makita-kita na puta. Og ang atong mga kubanan diha sa labi na diha sa Luway, mayong pista ninyo diha na human ang mga pista ro. Diha sa Luway atong miaging Sabado, Domingo, Sere, Pascual diha sa Oksime, Pascual diha sa Luway. Mayong gabi ininyo. Ug usab atong mga pangumusta labi na sa atong mga

0: kaubanan nga sa nagkalain-lain nga mga civil society organizations ni sa ato nga probinsya sa Bohol. Nagpadayon ang mga iskrima sa ideya o hunahuna sa atong mga kadagkuan, sa atong mga leaders sa nasyonal. Ako di na ko kayo, kung lang ko, mabasa lang ko silang mga naitabo, di na kayo kumukomentaryo, kay maghuwat na taog. Kanos ang mga kanil sila mo, lurang ng ilang mga panagbingkil-bingkil. Di man mahimo o maura ni kanunay, kay apektado man ang ato nga nasod ni ini. Kaya ang mga investors na ito, managana man. Managana pag-invest tungod kay unstable ang ato nga sitwasyon. Ha? Sa leadership, lapat tayong mga problema sa nagkalilaing dapit sa kalibutan, nga apektado gihapon ang ato nga nasod nga Pilipinhon. Magihapon, niya ang atong gatubang pang laing mga crisis na pa El Nino nga umaabot, na pa crisis na ito sa mahal ang paliton tungod kay mahal lagi po ang fuel, ang gasolina. So, morning daghan kaayo nga mga giatubang. Dili unta atubango nila ang ilang mga pagproteher sa ilang interest, pagproteher sa ilang organization, sa ilang partido. Kundi ang partido sa katawhan, ang partido sa katawhan kitang tanan. Nya napod sa atong mga kaigsoonan po, pataka lang po tao ka ng komentaryo ba? Komentaryo nga makasugno din noon sa mga ideya sa uban. Kaysa mo konta, mo kalma ta, labi na din sa ato, nga di unta ta magkabahin-bahin. Although magkabahin-bahin sa ibabaw, pero focus lang ta sa atong trabaho. Focus lang ta sa atong, although maapektuhan man lagi, pero maunang sa atong mga trabaho na lang ta mo focus sa atong mga gimbuhaton diha sa panimay, gimbuhaton diha sa inyo, labi na sa private mga private companies, mga business entities, sa mga industries na to. Yeah, protect na lang diha sa inyo mga kuan diha sa inyo mga negosyo, labi na sa inyo mga tao. Di mabungkag, di mawa ang inyong mga kliyente. Kay maumagid na ang hinay man doon karun. Ang, di man siguro lang ang usara ka negosyo. Kundi daghan kayong mga negosyo karun nga mihinay yun. Ubanan pa po na to sa mahal po ato mga bugas. Di man mo atras ang bugas. Bisag ingnon pa nga ang ato nga SRP, kanang suggested retail price na to sa ato, naganig-ingon, i-control. 50 unta, pero pila ra baka klase sa bugas na niabot og 50? Naiuban nun, yung ubo sa 50. At mo dito sa Kurilya, na ay daghang ubo sa 50 dito nga bugas. Ba? So, muna nga, wa na magka uyon ang mga ideya, wa na makauyon ang ato nga mga proseso tungod kay naon tay mga palaliton nga maura na gitakda nga mao nay suggested retail price kun SRP. So mahitabo nga dili pud mo tunong. Daghan kayo nga akong mga partners sa dire ning okay na si Ma'am Susan Limpago diha sa kuan rabani. Supervisor na rabani. Kuyaw na ni, di na siguro ni magpaduol si Ma'am Susan. Oy. Ma'am Susan, mahayong congratulations sa imo diha nga bag-o nga di na nako tawgon og kanang komba. Di nako tawgon og kanana ang surprising na nga kumba, kana na ang achievement ni mo. Kay mo na dyan na imong padungan. Sa imong klase ba? Sa imong bang kalibre? I think you are just an inch away from being the superintendent. Kanang imong kalibre ba? Leadership, imong skill, imong batasan. So, dili surprising maabot yun kasi kinatumyan, kinatasan yun. Tingali, maabot pa ka sa regional director, tingali, kay bata pa man. Okay? Dori kago ko, uy, uy, si Dori ako niya, nabatay ka classmatean dor. Oh, nabatay ka classmatean nga kuan. Oh, naman siguro yung subject kanto. Oh, so, unu-unanin ako. Niya, si Maria Nilia Sayon Tasong, kumusta man, ingin mong kamot, maayo na, kusog naman kamusayaw. Okay, so, napayuban, daghan pa ni, daghan pa kayo. So, niya, si Dole Malayaw, si Jongjong, si Jongjong Rindon, is kuan, si Noel Pilayre is watching right now, mayong gabi ni Mude, well, onya si Virgie Miharis diha sa Panglao. Mayong gabi eh. Kani mo sister. Onya si Olive. Labi na si Olive yod. Layo kayo na ito. Ani sa Ubay. Nanganaw ka na ni iyang lugar. So, mayong gabi ni mo Olive. And ako, saludo ko ni mo sa imong support sa atong organization sa Bisubilar Alumni Association na ito diha sa Bilar, yeah, sa campus, sa Bayso campus, yes, Bilar. Mayong gabi ini mo. O, padayon ta mga kaigsunan. Kanibang mga panghitabo karon. Pero ang atong advokasya, labi na nga na po'y bago na po'y nga eleksyon. Tingali, daghan namang eleksyon mo yung tanga ato ni nga hinagiban nga eleksyon. This is a venue, this is opportunity for us to show our kana bang resolve na to, kana bang atong kaligon ba nga ato gyud mo tabang ta sa naikausaban nga mahitabo sa ato nga lugar, ha, naikausaban nga mahitabo sa atong lugar. Ingon ang kumilik chairman nga lisod kayo pag kuan yad, lisod kayo pag probe ning palit, ha, at sa ato na ta ning kaugalingon, sa ato lang ta ning kaugalingon nga pili agid ninyo, bahala na nagpila ng kwarta inyo madawat. Ha? Giswaya naman na ito, daghan ng mga panghitabo din sa itong probinsya sa Bulnge nga ang kwarta, wag yun makatabang. Di ba? So, maunay atong tanahon. Ang tanahon, kung sumayin na itabo sa pagkahuman, nga wa itunong nila. Nabaday maningil, ha? Nabaday maningil, niya, labaw na, nga og naapoy masakpan nga namalit, wa po dili po ka dali ma-probe. Di ba? Ningon ang Kumilik Chairman, si Kumilik Chairman Garcia, ningon siya nga, lisod kayo pag-probe. Kay og na ay picture nga ihatag, o video ba nga ihatag, pangutanon pag kanusa ba na videohan ni mo makuha, basin ka ng videohan ni mo nakuha na sa pa-election, or on sabay niya, kung ba, ano ba'y credibility sa nagbuhat ana. So, daghan kayo, taas ingon siya nga, taas kayong proseso. Mao nga, dili pa daghan ang na, kuan ana, na prosecute ana. Diha din is ato, diha na pamatudan, pero di pa mampun na final, kaya ato pa mampun sa Supreme Court. So, daghan pa kaayong mga proseso lagi, nga maagian na to. So, maningkamot lang taong-taong nga naikasaban. Mao man atong damgo nga duha ka sides man eh, kaning nagbaligya o kaning mupalit. Kinsa may mamalit na o dili na mutunong ang ilang kwarta sa ilang kanang singeneneng sabutang nila, nga ilang apaliton. Diba? Sa tuyo nila sa pagpalit. Wa na mo tunong, dili na efficient ang ilang kwarta, wa na mo suway o pamalit. Kamu po diha nga mamaligya, ayaw mo ana. O, na may uban doon nga, kanang maghuwat po nga mga tao bang aron nga danihon ka, nga ikaw po, padugay-dugay po ka diha o wan o na eleksyon man gani. So, di na to na maoy atong himuon bang normal ba? Himuon na itong normal. Kaya maligay ang uban, in kanan abang sa action ba nila, ilan na lang ng pili mura og an act of desperation ba, awa lagi may tabo na bito po may tabo, ilalapong usik-usikan atong kwarta, tinood man na nga na kuan na, feed up ng atong mga kaigsunan sa pagbayad og buhis, pagbayad og mahal ining atong mga palaliton, maagwanta lang. Pero di na sila makaagwanta nga magtanaw nga ang kwarta nga ilang gibayad ang ilang apil sa ilang buhis. Ato ra pong atwa ra pod nato mutunong tungod kay naadya sa mga overpricing, naadya sa mga projects nga wa diha kanang kuan lagi og dili man gani ghost project, substandard nga project o projects nga wa mga human. Daghan kayo katong mga niagi nato dinhi, daghan kayo mga kuan nato mga gisugdan nga mga buildings kadtong mga health facilities nato sa barangay na sa mga lungsod nga ang ning barog ra kaligira hangtod karon wa na mapun-e, wa na madugang e tungod kay matud pa wa na kwarta. So ingana ba nga mga panghitabo, mga kaigsoonan, nabid na man na, nabiding na na, so na na sure na na nga na kwarta na. Pero unsaon maligay paghuman sa project o dili na makatiwas ng kwarta kay duwa na dugay nang gigasto. So, mo nga naman ni magsugod gyud sa ato sa di man di ta makalikay ini mga tao nga kita wa tay labot ini, wa tay apil ini, ila ra na nga mga nangawat. Kining mga inyo ninyo mga nangawat kadtong nagbaligya sa ilang namalit og buto, wa na sila mumalit og buto nga wa na magunahuna nga ilan ang mabawi, abawi on po na nila. So moingon dag mga tao nga amirese punta kini dawat na lagi tag uwan-uwan. Well, tingali in that sense na tingali po sila katarungan, pero mo lagi tungod kay lax ra ang ato nga kuan ang atong prosecution, why ma prosecute ang atong mga proseso sa pag-prosecute ana dili kayo sayon lisod kayo, so wa gyud mo prosper kay di na mapod ang mga tao po, di na mapod mo testigos, wa na poy witnesses ana nga makuha tungod kay maulagi daghan kayo mga maagian sila. Sila pa'y madmiligro pang ilang kinabuhi. So, may pag maghilom-hilom na lang. Eh, tuloy ang ligaya. Otod pa. But anyway, mga kaigsoonan, ang busis na ning kamot, nga ato mo matagaan, o patas ba nga mga analysis, patas ba nga kwan, arong kamo po diha makapurma mo. Kining ato nga tulumanon, ang ato rang advocacy ini, kanaraman yung maayo nga pagpada, maayong pagda. Unsaon na ninyo, og muna'y maayo para ninyo, wa mi ana, dili mi ana makabuot, dili mi makapugos ninyo. Pero naaman tay, gitawag na to og timbangan sa husto. Og husto ng imong gibuhat, dili ka magukod sa balaod. Og dili husto na ang imong gibuhat, muabot lang panahon nga masakpan ka sa balaod. So, tingali, mahimo nga dili balaod din sa kalibutan, pero diha sa balaod sa Ginoo, dili ka makalikay. Di ka makalikay. Pero, nung lagi, kinahangan nga dili lang ang side ra sa gobyerno, maoy maningkamot, kundili, kita pong mga tao, mga ordinaryong mga tao, if there is opportunity for us to help, to assist, to show our support to the duly instituted authorities, then by all means, muntabang ta. Pero diha po sa gobyerno, nga ang inyong gisaad sa gobyerno, nga proteksyonan ang mga tao. Sa proteksyonan ang mga tao. Proteksyonan diha sa ilang pag-exercise sa ilang right, pag-exercise sa ilang freedom, o labi na sa ilang kasibot diha sa pagtabang, sa pagtul-in, sa pagpadagan sa atong panggobyerno. Now, damgo man na kanunay sa mga tao, damgo man na kanunay yun, kinsabay dili mo angay nga matul-in ang atong pagpadagan. Pero, atong apilan yod sa grabe nga pag-ampo. Atong apilan yod sa partisipasyon sa Ginoo. I-appel yun natong Ginoo. Ato yung ipatilwa ang Ginoo. Mabito na nga din sa ato nga tulumanon. Atong ikonsulta dyan sa ato nga mga nasa simbahan. Mabito nang naidagang pare ang atong presidente na ito pare. Tungod kay umagisgutod ka o moral ascendancy. Moral authority. Arenta mo sandig sa balaod sa simbahan. O kultura sa simbahan o mga pamaagi sa simbahan. Di man tingali, tungod kay mga tao man anak po ay nasa likod, di man siguro ma-perfect kanunay, pero kung ang espiritu na sa kamatuoran, kamatuoran o ang espiritu na sa kamatuoran o kinabuhi, mauna na mo patigbabaw, dili ta mapakyas, dili makawang na anak kanunay ato nang matagamtam. So sa kanunay ato nang gihandom. So muna mag-expecta nga ang tanang mga nasa ato nga kapunungan sa buses, Bohol Civil Society organization ni sa mga nagkalain-lain yung mga klase sa mga tao, negosyo, negosyante, mga consultants, kaya na din he, mga spiritual leaders, itong mga kaparian, na ganit tayo mga gikonsulta po din he, nga dili ganit sa ato, nga pundok sa Katoliko, lain po mga tinuhan, pero just the same, their advocacy is our advocacy sa maayong pagpadagan, maayong pag-atiman nato sa environment, o labi na sa participation nato diha sa atong mga exercises sa nga gipasugdahan sa gobyerno nga nagahulagway sa tinud-anay nga demokrasya. Kay ang democratic process appeal man nga naay buhis ang busis sa katawhan, ang busis sa kadaghanan. Mao ning atong tuloman noon, busis sa katawhan. Uning amo ning gihaom busi sa katawhan tungod kay maning kamo ta labi na sa inyo diha nga panabang labi na sa inyong panabang na kay nomdumo atong dahil election nga mi age dahil daghang mga kuan mga maniobra pero atong gipalusot ni sa ato nga tulumanon aron mo gawas yon ang kamotoran interview na to pikas gihataga na to gigayon nga makasulti ang pikas o ang mga katawhan na, kamo ng mga katawhan, o mupurma, o muhulma diha sa inyong desisyon, o sa inyong huna-huna, aron nga naamoy sukaranan. Giingon na to sa word ni sa atong presidente, nga kanang decision nga informed, mo na yung term, informed decision. So, kanang decision ni mo nga, naay information nga gibasihan. Tungod kay, kung ang imong decision na si imong kaugalingon, ang imorang kaugalingon mong gitanaw, imorang kaugalingon pamilya mong gitanaw, wa ni mo tanawa ang ubang mga pamilya, basig masipyata. Ang samaybot, pasabot ni ni mga kaigsunan. Muna'y tinud-anay nga, tinood man nga naamdo tayo paningkamot nga ang atong tagsa-tagsa kapamilya atong atibanon. Pero wa ka po'y pagtabang, wa kay pagtanaw sa ubang mga pamilya. Malagmit ganang imong pamilya nga imong gi-kumba, imo lang gikalimtan nga wa nimo tabangi, wa nimo mapurma ang ilang ideya o gunahuna, mahimo nga maunay hulga sa imong kaugalingong kinabuhi. Muna, sa among mga teaching sa may tungod sa mga kabatanunan, kung ang imong giatiman diha ang imong mga kabataan, wa nimo maatiman ang imong kabataan sa imong mga silingan, sa mga kaila, sa imong mga barkada, sa imong mga anak, malagmit nga umuabot ang panahon, magmanghay ta tungod kay ang nakahatag o kapiligro di ay naghatag o disgrasya o himo o dili maayo mga buhat batok sa imong mga anak, ang sila di ay nga mga batan-on pod nga wa nato matagad ang ilang kinabuhi, di ba? So dili ni usahay kini kadabuhi, sakto man to kang irap nga walang personalan, trabaho lang. Pero kini nga panahon na karon mga kaigsoonan, labi na din sa ato nga Kristiyano nga kuan nga kinabuhi, nga sitwasyon nato sa mga Kristiyano, dili jud ta makaingon nga personalan, walang personalan, trabaho lang, di pwede jud na tungod kay mga ng prinsipyo nga mahimong ang hulga sa imong kaugalingong kinabuhi, sa imong kaugalingong pamilya, imong mga anak, naa diha sa imong mga silingan nga wa nimo mahatagi sa husto nga impormasyon, husto nga mga husto nga trabaho tingali, mga kana bang oportunidad, wa matagay nato sa oportunidad, kay ang imo diha naara ka kanunay sa imong kaugalingon. So sa mga panghitabo na to, labi na kining droga ug aturang pasagdan ang atong mga silingan, atong pasagdan ang atong mga kabatan-unan nga atong mga silingan diha nga di ta magpakabana. Pagpakabana man ang ato do sila isumbong. Bueno, ato mabadlongon, isultihan ato mga ginikanan kay usahay ang katapusang tao nga mahibaw nga naay bisyo ang iyang anak, ang mga ginikanan. Pero initiative jud sa ginikanan nga suhituhon jud nimong batasan sa imong anak. Unsay gibuhat sa imong anak gikan sa pagmatangad to sa pagkatuog. Di ba? Muna importante kayo. Si Sangay Ed Dalusong is watching right now. Si Kagawad Victor. Onya kisa pa maning uban. Si Adrian Pilayri to adito sa Down Under. Oh, mayong gabi kani mo dayay. Ren, mayong gabi eh. Ang sabay mong sudan diha. Basig mo lang diha po. Noodles. Si usual. Okay, so kisa pa maning uban na to. Yel Lansadiras is watching. MJ dito sa tuane, dito si MJ dito sa Bangkok, sa Thailand. May gabi kanimo de MJ. Niya si Yel Lansadiras, may gabi. Brad Edo. Yes, may gabi kayo nimo. Si Joseph Ramirez is watching also. May gabi nimo de. Dai. Okay, so muna yung mga kaigsoonan, ginahangan na atay pakialam sa atong sa atong mga silingan, mabito na gigipurma na diha na atay mga clustering of families. Di lang ang atong simbahan, kundi ang DILG po, napod ni ini. Mabito na ang atong nanggigibay sityo, di lang sa barangay. Label ang atong proseso, kundi diha sa sityo, karon matanaw diha sa mga sityo leaders kung sa may tabo sa ilang lugar. Pero makalusot lang gihapon, karon rabang syabo, dili na piso-piso, dili na libo-libo, kung dili minilyo na. Minilyo na ang gihisgutan. Onya, dili na, maulagi, yung slag paldo-paldo na ang kantidad. So, kinahangan nga magbanin tayo unta kay makit-an man jud na, makit-an jud, makamatikod man jud sa atong mga silingan. I hope Sister LP is watching also. May gabi kanimo Sister LP Badilia de sa Dampas gihapon nya. Salamat sa inyong pagbulig sa ato nga MCC, sa ato nga sa ato nga gihimong eco conference sa WCC day, dili day MCC, WCC World Couples Congress. So mao ni mga kaigsoonan nga agi paningkamutan gyud sa ato nga buses, mga meeting man di man madugay, mag meeting ta. I hope na ay mga activities na to, nga mga advocacies na to, nga naay atong mga pasugdahan unya nga mga forum sa nagkinlain-lain lugar din sa ato nga probinsya sa Bohol. And then we are amo pang gi-finalize ang ato nga participation sa mga government bodies. Sa government bodies, tungod kay naa naman tay registration sa SEC, sa Securities and Exchange Commission, naa naman tay na rehistro naman ta, and then pwede na ta maka-apply or maka-appeal ta sa mga sa deliberation sa mga issues of the day diha sa hawanan sa ato nga mga development councils sa province or sa siyudad. So at anya na yung mga forum unya ini kung sa mga masabutan ang orang i-announce din sa ato nga tulmanon. So mo ni padayon ta sa ato pagka kanang responsible citizen. Sa atong pagka responsible citizen, di ta manghilabot pero manginlabot. Dili ta mag pasagad kun dili magbinantayon ta sa atong katungod o sa ato nga kaugmaon nga dili lang nimo tan-aon ra gyud ang atong kaugalingon kun dili apil nimo ang atong mga kaigsoonan nga naa kay access o naa kay kahigayunan nga imong maistorya og masuod. Bueno mga kaigsoonan ato ning adugangan malagmit ugma di siguro ta ka apil dili ta ka report sa atong tulwanon tungod kay natay tambungan nga service meeting ugma sa gabi ato si ako siguro host ugma sa gabi. So ako ning tugyan na diri sa atong istasyon. Si ang akong boss ni sa ato nga traffic, Amit Mero. Umer ma Remo man imong gibutang. So boss Amit, mayang gabi ini mo diha, mayang gabi ini mo. Unya, pangumusta lang ko sa kumpare Tony. Okay, daghang salamat kayo o mayang gabi kaninyong tanan.
1: Daghang salamat sa inyong pakikuban kanamo. Ang inyong tingog mao ang among giya ug kalig-on sa tinguha sa boses nga ang tanan makabaton og kusog sa kagawasan nga pagtuman sa ilang kaakuhan ug katungod aron magpuyo sa kinabuhing hamugaway ug may dignidad. Mag-uban kanato ang Dios.

0: 500 Health Alert.
1: Hello, hello, hello. Ay, asa gamahim sogon mabungahon nga adlaw. Of course, kauban ganunay. Kanza lima lolo sa inyo mga paborito nga mga simian. Sa mga nakaliti X 500 dira, nakamighty si kada adlaw. Paborito yung kayo na to. Digyon na to, malimtan mga higala. Ang pag-inom sa quality nga mga clinical products, especially kanang atong DTX 500 mga pinata. Ang buhay ay para lang kape. Minsan mapait, minsan matamis. Ang lang ay higala, pangita agyon ganon ay sa butika ang Tatak DTX. DTX Coffee Mix higala. Ang kape nga taas kaayog antioxidants. At the same time na atay bag-o kaayog nga klase sa kape ron kanang DTX Premium Coffee na to. Ang mga sagol nga naa sa DTX Coffee mga higala. Unang-una ang kaning Ampalaya Leaves, di ba? I don't know kung murag na abay na maligya drink Ampalaya Leaves sa merkado. Murag wala, no? Kasagaran akong nakita diri Ampalaya ra gyud nga katong bunga. Pero katong dahon sa Ampalaya wala kay ko kita sa merkado ana. Pero kung adto kag mga lugar like adto kag Luzon, daghana dito manda bandas mga Ilocano, kunting daghana dito mga Ilocano, kana sila mga taga Pangasinan, Mangalatok, Ilocano, very known kay na nila nga klase sa utan kanang dahon sa Ampalaya. Itong mga wild bitaw, pait kain na. Naanas ilang mga market niya, ilahan ang ginasagol sa ilahang kuan, sundaan. O ilagin ang ginasagol. Mag-utan na sila, naagin na sila yung mga dahon-dahon. No? Dahon sa Ampalaya, bulak sa Kalabasa, mga lamig kain nga mga sagol-sagol nga mga dahon-dahon. Now, karon ang Ampalaya Leaves, gihimo nato mga higala nga kapsula. Gihimo nato nga kape. Wala nga katundili kakaon og Ampalaya, at least ang nutrients sa Ampalaya makuha nato pinaagi sa pag-inom sa DTX 500.
0: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500 ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
2: Lilibet ipanto 48 taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko DTX 500 buntag na o gabi.
3: Karon pila na may mo sugar?
2: 136 na lang. Naami na jud kay akong tulog sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert.
1: O, ang Ampalaya nga ato ang ginautan, dili gid makaon sa uban, kinauman mo reklamo gyud lagi ko kaon ng Ampalaya kay mo ginay pinaka hate na ko nga klase sa utan. Dili gid masulod sa kuang tutunan na. May mga tao gyud nga di mo kaon. Pero we all know nga in general knowledge nga ang Ampalaya mga higala na agid siya daghan nga health benefits. Ang uban nagandoy kung gulahan may kumukaon na pero di yun makaya. Ang mga diabetiko, we all know nga ang Ampalaya makapakunhod yun sa blood sugar. Ga-control siya. Muli na kanindon. So dili siya ingon nga magpakunhod lang, magkontrol lang, but galikay usam nato mga higala nga magka-diabetes na. Muli na kanindon sa pagkaon sa Ampalaya. Manang kita sa klinika mga higala, ang Ampalaya, ang dahon sa Ampalaya, gihimo na itong kapsula, gi-extract na sa mga higala, ang dugaan na gikuha yun, gihimong kapsula, gisagol mga higala sa DTX 500. Maguban pa nga mga ingredients, and the same sa itong kape, sa itong DTX coffee o DTX premium coffee. Kanang duha na ito kaklase sa kape, naanay mga Ampalaya Leaves. Gi-extract mga higala, ang pinakaduga yun sa dahon sa Ampalaya, gibutang yun na. Para nga, walga coffee ta, eh, gapahealthy ta slawas, ga-cleansing o ga-detox ta. Walga inom tag capsule, herbal nga capsule, ga-preventa sa pagbaton ng diabetes, high blood, bukol-bukol, arthritis, problema sa atay, walga inom tag herbal, kagapakunhod mga higala sa itong blood sugar. Ay galimot ang itong mga clinical products, quality clinical products, aprobado mga higala sa Food and Drug Administration na akinitanan sa mga leading nga mga drug store o mga pharmacy sa inyong mga lugar.
4: Adriano Sabit, 70, Valencia. Inigwan, DTX. So na wala pa kumagamit na niya kung lawat niya kayo niya. Dili ko ganaan mukhaon. Paggamit na ko ani, ganaan ako mukhaon, ganaan ako matulog. Nagi puluhan nga magkuhan na kong lawas. Tapos sa kanang asma, asma magkuhan, asma hon.
5: Asma, kadiyan nakagamit na kag DTX 500?
4: Wala na. Ang ako istorya, kasi wala pa magkagamit, magamit na kaya aron masuloyan. Dili po kumiingon nga, mamaayos sila, basta kaya ang ilaw, suloyan lang. Para nga mamayos at dila sa ilang ibati.
0: TJX 500. Mabali sa mga butika. TJX 500. Health Alert.
3: Uy, Mare. Ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
6: Maulagi, Mare. Uy, dili na ganahan Miss Quila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
6: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
6: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
6: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
7: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
8: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be happy.
13: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
14: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda! Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
15: Maglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kaldereta.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Palingaw mo lihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sir Archie, maayong anlaw ni Mudra.
19: Yes, Lucans.
18: Gainom ka og dito excited man din. Gisulayan gini mo.
19: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, di gyud sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Una yung usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit ta which is bulan kapi na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naano ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos indi inom ko sa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magaling kubuntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano naging ipigto? GTX.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
1: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
0: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
2: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang ka maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagte-testimony siya. Makabili nga, so, since then, bumili na ako noon. At doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi, nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, dagkan ko na inom. Pero dagkan na po kong mag-give up. Murag kani akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right support. Sa MX3, the review ko believe.
3: Gikan kanamo. Sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 9.13 sa gabi.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

Igala, kamusta may gabi ka natong tanan? Welcome na usab sa atong tulumanon, Tagbilaran by Night. Adlaw kita karon nga Miyerkules mga igala, pit sa tres ning buwan sa Hunyo, tuig 2026. Atong panimbaya sa itong mga kaigsuon ng bulanon sa tibuok kalibutan, atong mga panginaot nga namo kanunay sa kapiskay sa panglawas, samtang nagsunod o nagtubay ning atong tulumanon. Sa mas naandan, kauban gihapon nato atong makugihan mga alagad field reporters nga mohatod sa tagsa-tagsa mga balitag panghitabo gikan sila na himutangan. Uban kang alerto John Gutierrez diya sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center, kang rubok ka puwili maestrado sa kapulisan ng Tundakbayan, kang debarker cell remulador nga mohatod sa mga balita gikan sa kalungsuran dito sa himutangan sa gawas. Ato usab nga makauban diri speakers lawag atong co-pilot Engineer Gilbert Tulop ug Engineer Jerry Cahes. Dito sa transmitter site Engineer Rani Mulat ug Engineer Goody Felicia. Ang atong chief technician si Engineer Phil Abandula. Atong security guard on duty si SG Namok. Mga technicians on duty sa atong mga carrying stations karong mga orasa sama sa 102.3 Kiss FM, 100.9 Radio Hagna FM, 95.9 Radio Ubay FM, San Miguel Cable TV sa Hagna, DTV Cable sa Ubay, Buholan ng Cable Networks ug ang BCCTV. Sa mas naandan, kung doon ay buti paabot sa tuntulumanon karong gabi una, pwede mong mutawag sa atong mga hotline numbers sa DYRD

0: O kung doon ay buti paabot sa atong programa og tulumanon, pwede mong mo text sa atong hotline number sa text klamo 0947-870-1262. Arangkada na punta sa laing edisyon sa atong tulumanon, TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Arita sa mga uluhan sa atong mga nagbagang balita dinhi sa atong dapit. Dito sa Senado, mga higala, giilog sa grupo ni Soto og Lacson ang mga komitiba sa Senado. Kaganina, human mitumaw dito sa plenaryo si Senator Chis Escudero. Ulohang tudlings mga balita gikan sa kapulisan itong dakbayan o ban kang rubuka pwili maestrado. Go ahead, Willie Boy.
2: Salamat po ngayon sa mga sugiti dominyo sa Tagbilaran by Night. Gikan diri sa Tonimutanan sa Tagbilaran City Police. Dito sa lungsod sa Panglao, kaping sa tunga sa milyon, kandidat sa Cebu nga nasakmit sa bypass operation, gipahigayon sa kapulisan sa Panglao Drug Enforcement Drug Unit kaganinan sa iyong sa buntag. Labing labas nga balita o kumplit ng detalye at ang mabati sa napabalik.
0: Dagang salamat, Rubuka Pwili Maestrado, samtang sa laing bahin, arita sa dugang mga uluhan, gikan sa inimutangan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Uban kang alerto, John Gutierrez. Go ahead, John.
3: Yes, arita salamat kayo, Gagawaton. O gabalitin, happy birthday mo, Gagawaton. Ato ang nalangat usap din sa itong Galliares Medical Center, ang usap-usap kung kulitay 1 anyos nga lalaki. Uman kini na nasmagan og motorsiklo diha sa lungsod sa Baclayon. Mga kompletong detalye sa tuyang pagbalik.
0: Dagang salamat, alerto June Gutierrez. Samtang sa laing bahin, arita sa dugang mga uluhan gikan sa inimutangan sa gawas uban kang Dabarker Cell Rimbulador. Go ahead, Cell.
4: Okay, dagang salamat kagawato na itong mga panimbiyang pangumusta madyong gabi, madyong pagpaminaw. Itong mga pinangga sukintig paminaw nga kanunay nagsunod sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night Worldwide. Gisikop sa Joint Operation sa Kapulisan sa Pilar o Kapulisan sa Caloocan City ang 25 anyos nga akusado uman kinimalambigit sa kasong attempted murder. Nanukat gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Cohoy, Dabarker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasalidan sa balita.
0: Dagang salamat, Dabarker Cell Remolador. Samtang sa laing bahin, sa isinta kaadlaw nga information and education campaign sa helmet ordinance dinhi sa dakbayan sa Tagbilaran ipahigayon sa dili pa manakop. Samtang sa laing bahin, dito sa Tercero Distrito, gihugon-hugon nga nagkabuwag nas politika ang grupo ni Congresswoman Alexi Tutor ug ni board member Tita Baha.

0: Wakad tong mga uluhan sa tong mga nagbagang balita, ang hingpit nga aso inanay ninyong mabati sa tong pagbalik.
1: Pilaran by night.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, sniper.
3: DYRD, sniper ni Bay.
2: DYRD, sniper.
0: Buino mga higala, padayon kita sa Tuntulumanon Tagbilaran by night. Atong oras, alas 9.22 na sa kagabion. Atong panimbaya sa tumakaig sa unang bulanon, ilabinagyod sa tumakaig sa unan sa 15 ka mga barangays. Ning atong dakbayan sa Tagbilaran, sa atong mga silingang kalungsuran sa una, ikaduha, ikatulong distrito ning atong lalawigan sa Bohol. Mga silingang probinsya sigun sa mabot sa atong Sibya, Luzon, Visayas, Mindanao. Lakip na kadto nagpaminaw kanato sa gawa sa atong nasod. Pinaagi sa atong DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook Live. Ipalo niya na ninyo palihog mga igala, no, kanang atong Facebook page. So kamusta mo din ha mga sano o mga sana? Kamusta ang atong mga pagpanikay-sikay sa atong palibot? So karong mga panahon na murag nakatilaw ta o mga pag-uwan-uwan, no? Ha, human sa pila ka buwan o simana sab nga medyo lisod pangitaon ang uwan, no? Karong murag katag-katag ang uwan din sa atong lalawigan sa Bohol. O niya, bisan pa man ini mga higala nga medyo tugnaw-tugnaw yun pud gihapon kay siging uwan god, no? O, pero didto sa kauluhan, grabing inita mga higala. Ha? Grabing inita didto mga higala. Ha? Labi na gyud didto sa Senado, Jesus Maricep. Ha? So dihay showdown na hitabo didto karong hapon mga higala. Ha? Karong palis. Ha? Dunay showdown nga hitabo didto. Ha? Atong paminaw ning balita gikan sa kauluhan, adiser nato ni siya, ha, tagud-taguron mga higala og pasabot sa atong mga naminaw karon, no, kay di man pud ni kanunay ning isyu, di ba, gani sa atong pagkakat-on og buot. Karon naman lang ni nahitabo ning mga ingon ani din ha sa atong Senado. So ato lang pud ning tagaan og due time pagtagad aron nga mas masabta, no, ang mga panghitabo dito sa atong Senate of the Philippines mga igala. So atong paminahon kini nga balita gikan sa kauluhan aron do natay intro nga magkasinabot ta aning atong hisgutanan mga igala.
1: Pilaran by night.
0: Go ahead.

0: Malo sa sesyon sa Senado ngayong hapon ang isa sa mga miyembro ng mayorya na si Senator Cheese Escudero. Bunga nito nagkaroon na ng quorum sa mataas na kapulungan. Kaugnay niyan, makausap natin sa linya ng telepono kasama natin si Victoria Tulad. Victoria, ano na ang latest? Ano nangyari dyan sa Senado?
1: Jeff, ikinagulat ng marami sa mga nasa session hall ngayong hapon nang biglang dumating si Senador Francis Cheese Escudero at umanib sa minority block. Dinig ang palakpakan at sigawan dahil dito ang dating minority-majority block na ngayon. Agad inihalal si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore kapalit ni Senador Loren Legarda. Si Gatchalian din ang sinasabing acting Senate President. Paglilinaw ni Senator Erwin Tulfo na tumatayong tagapagsalita ng mayorya, Senate President pa rin si Alan Cayetano at acting lamang si Gatchalian dahil 13 votes ang kailangan para mapalitan ang SP. Sa ngayon, 12 lang ang meron ang grupo ni Gatchalian, pero sapat na bilang yan para maghalal ng Senate President pro tempore at ng mga bagong chairman ng komite. Sabi ni Tulfo, walang ipinangako kay Escudero kapalit ng paglipat. Naliwanagan lang umano siya. Si Senador Juan Miguel Zubiri daw ang nakipag-usap kay Escudero. Si Senador Francis Pangilinan sinabi sa atin na naging mahaba ang proseso pero nakahinga na siya ng maluwag nang lumipat sa kanila si Escudero. At umaasa si Pangilinan na magkakaroon na ng fresh start sa Senado. Sa ngayon ay nag-elect na rin o naghalal ng mga bagong chairman ng mga komite, kabilang dito si bagong Finance Committee Chairperson Senator J.B. Ejercito, ang National Defense and Security, Peace Unification and Reconciliation, pamumunuan ni Senator Tito Soto, ang Blue Ribbon Committee ay pamumunuan ni Senator Erwin Tulfo, at habang ang Public Order and Dangerous Drugs ay pamumunuan ni Senator Ping Lacson. Si Senator Miguel Juan Miguel Zubiri naman ang inihalal na majority leader. Sa kanyang Facebook Live, kani-kanina lamang, Jeff, iginiit ni Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Narito ang kanyang pahayag.
2: This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. Tomorrow, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines.
1: Jeff, sa ngayon ay nakaabang nga tayo kung ano ang mangyayari bukas dahil sinasabi ni Cayetano na tuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee tungkol sa maanumalyang flood control projects bukas alas 10 ng umaga. Pero ang sabi ng bagong committee chair na si Senator Erwin Tulfo ay kanselado na yan. Nagbigay na sila ng utos sa Senate staff at gagawin ang susunod na pagdinig sa Lunes, June 8, alas 9 ng umaga. Jeff?
0: So Victoria, para malinaw lang, no? So yung dating, I guess, majority, sinasabi nila na hindi nila nire-recognize yung nangyaring pagpapalit ng mga chairmanship kanina, no? So yung Senate staff, paano? Hindi ba sinong susundin nila at this point?
1: Ang sinusunod ngayon ay ang bagong mayorya, Jeff, na we can say na pinamumunuan ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Pero

0: Isang tanong na lang, Victoria, para sa mga hindi masyadong nasundan o naintindihan yung naging botohan, paano nasabing quorum yung 12, no?
1: Sa ngayon kasi, Jeff, ang bilang na lang ng mga senador, sa ngayon, yung bilang is 11 sa majority block, 11 sa minority block. So, kailangan lamang ng isa na lubipat para magkaroon ng mas malaking bilang yung kabilang side. At dahil nga lumipat si Senador Escudero doon sa dati ay minority block, ngayon ay mas may bilang, mas majority na yung dating minority. Kaya meron umano silang authority para maghalal na ng bagong opisyal. Jeff.
0: Sige, marami pang tanong pero I'm sure marami pa kayong kinakalap na balita dyan habang ongoing pa yan. Maraming salamat, Victoria. Tulad, abangan namin ang report mo sa TV Patrol.
2: So, moto mga higala ang mga pinakauhing panghitabo dito sa Senado. Pastilang paita dyan itong nahitabo ganiha mga higala, no? Kinigabaos-baos, mangguni mga higala. Ato lang ning suguron ba? Last week man siya gasugod, di ba? Kaya dihay attempt ang atong grupo sa PICAS ni Cayetano nga i-amend, no? I-amend ang rules nga tugutan ang mga senador nga makaparticipate remotely. Through online ba? Through online. Unya kay wa man mo uyon ang minorya ani mga higala, silang Soto. Moto ang ilang grupo nang walkout. Walkout sila. Bahala mo diha, walkout me. Ganse man sila's numero atong panahon na. Layaking simana. Ganse ag numero silang Soto. Sus, pagkahitabo mga higala kay gidakop na mas jinggoy dihas Lunes. Wa pasugurag sisyon mga higala, gigawsan gyud bugawaran to barest. Sa Sandigan Bayan, no bail recommended. Wa pasudla sa sisyon. Gidakop dayon, Ritsos Rimulya dito. Motong magsisyon unta to sila atong Lunes mga higala. Wa madayon ang ilang sisyon kay niingon pud si Cayetano, paluma mo walk out, mubaw sad me. Kay kining inyong buhaton kahibaw na me. Ilugo ninyo ang mga komite ba? Kay duha man ang mga higala, no? To change a Senate president kinahanglan kag 13. Pero og imong kuhaon ang komitiba, no, kinahanglan ka og majority lang, dili not necessarily nga 13. Alkansiho naman sila kay nawa gud si Bato, nawa pud si Jinggoy. So ganse na gyud sila's numero. Nya nag-absent pa si Chief Escudero atong panahon na. So lisod ba mo to nga ang gihimo ni Alan Peter, no, wa hasta ang majority. Wa na sila mutambong sa sesyon, no? Boycott. Boycott sila sa sesyon mga higala. So Lunes wa jamoy sesyon na hitabo, gahapon Martes wa jamoy sesyon na hitabo, no. Karong adlaw mo untay pinakalast mga higala, moy pinakalast, no, nga sesyon sa atong Senado aron nga magbreak sila, no. Mukuan sa ba, mo bakasyon sa ba, ha? So ang nahitabo kaganina, no, diha ag 11 kabuok nga mga senador, sa PICAS, no, sa grupo ni Soto og ni Lacson, 11 sila. Sus kay ning abot man na si Senator Chis Escudero mga higala mga alas 3:30 ni abot dito sa plenaryo. So nahimo silang 12. Ha? Mao to nga pag-ingon mga higala nga 12 na sila, dritsog barog si Win Gatsalian, ha? Barog siya ditong atubangan nga, oy, sesyon sa ta. Kay kuro man ta. Kuro kuno sila mga higala. Ha? Mauto nga pagsisyon mga higala, gani ha? Nagmosyon si Soto nga ipang bakante, ang tanang mga komitiba. Ipang bakante ang tanang mga komitiba ngadto sa Senado. So klaro mga higala nga gideclare nga bakante. Unya gi-elect nila si Senator Win Gatsalian as Senate President pro tempore. Ang buti pasabot ani mga higala, temporary ba? Mamanibot ipasabot og pro tempore. Kay ugwa diha ang Senate President nga maoy mo preside, no, mag-elect man na sila og Senate President pro tempore, temporary ra nga maoy mo preside ana. So ning act dayon si Mig Siboyre as the majority floor leader, ha. Unya gi-elect dayon nila si Ray Bantog nga maoy secretary sa Senado. Unya gi-elect pud nila si Alfred Corpus nga maunay usaa, ha, office of the Senate Sergeant at Arms. So dritso mga higala gipang-elect ang mga komitiba dito, no? Ha? So mauna nga ang finance gihatag ditong GB, ang defense ditong Soto, ang account

0: towns and public order dito ng Lacson. Ang pinakadako mga higala o controversial gyud ang Blue Ribbon Committee dito gihatag ni Erwin Tulfo. Ha? So, ang public services dito ng Rafi Tulfo. Ang education dito ng Bam Aquino. Ang agriculture dito ng Kiko. Ang health dito ng Risa. No? Ang games and amusement dito ng Lito Lapid. Ang housing dito ng Cheese Escudero. O ang foreign relation dito ni Mig Subiri. Oh. So, pagkahuman ato mga higala, no, diha sila gi approve nga resolusyon. Ha? Mate impeachment gihapon ang tumuyog yun ane. Nag-approve sila ng resolusyon ganina, giutro nila ang rules sa impeachment mga higala. No? Kay under the normal or generally speaking, ang mag-preside man gyud sa impeachment trial ang Senate President man gyud, no? Labi na og dili presidente ang ma-impeach. Kay kun ang presidente ang ma-impeach, duha ang mag-preside ana no sa atong nahibal-an, ang Chief Justice o kining Senate President. Oh. So karon gumikan ng mga higala nga giutro nila ang rules na approve pud nila ganina dayon, no? Ganina pag i-introduce ang maong resolusyon, ha? Approve nila dayon. Nga during impeachment ko no, pwede ra sila mag-elect among themselves kung kinsa ang mo-preside sa impeachment. Huwag tangan dayon og role ag Senate President mga higala. So og mo ay masunod ng ilang mga gipanghimo, bisan og Senate President si Alan Peter Cayetano, dili siya ka-preside sa impeachment. Kaya giutro naman ag rules, no? Giutro man nila ag rules nga kining pwede na mag-elect. Oh, asa na sila musugot og si Alan Peter mo ay mo-preside mga higala. So mag-elect yun na sila, most probably si Kiko mo ilang i-elect ana kay kinimang kung mag-preside ka mga higala og impeachment trial, kinahanglan suhito ka sa rules on evidence, rules of court, di ba? Kamao ka mo rule sa mga pleadings, no? Kamao ka mo rule sa mga motion. So nindot og abogado anang dapita kay kinaon man nila labi na og trial lawyer ka, di ba? Kasabot man gyud ka kung unsa nang rules of court. Kasabot ka kung unsay mga rules on evidence, no? Kining mga documentary evidence, kining mga affidavit, no? Kining mga witnesses. No, lahi-lahi og rules na siya mga higala. So og dili kasuhito ana, unsaon nimo pag-ruling? So muna nga lisod siguro og dili abogado mo nang ingon sila nga giutro nila ag rule. Ha? Pwede ko, no? Nga mag-elect na lang kuno sila, ha? Impeachment gihapon ang tumoy ani mga higala. Ha? So karon, ha? Pagkahuman sa ilang gihimo mga higala ganina, ha? Ha? Ni-explain si Win Gatsalian nga matod niya duna na ni precedence. Kay gi-question man sila kay nganong nakurum, unsa guy kurum nga 12 ra man mo kabuok. Di ba? Ang kurum mga higala is 1/2 + 1 yun na, no? Basic na. Naana sa konstitusyon, no? Bisan sa sanggunian mao pod na 1/2 + 1 mao gyud nay quorum, no? Sa barangay mao sad na 1/2 + 1 mo nay gisunod, no? Basic mathematics na. So ug may kag 1/2 + 1 24 man ka mga senador, 13 ang quorum, pero sila ganina 12 ra kabuok. Ha, abtik pod sila mga higala ni ingon nga 12 ra dapat ang quorum kay ngano, ha? Imposible man, out of the control man sa Senate si Bato de la Rosa, kay ni tago man. Out of the control of the Senate man si Jinggoy kay gipriso man. So para nila ang ilang understanding 22 ra dapat ang kwintahon. Katunga sa 22 11 ra man. O 11 + 1 12, so quorum sila ganina kuno, ha? Mao na ilang explanation, ha? Wa ko moingog sakto sila pero mao na ilang explanation, ha? Diha na kunay nahitabo ana sa una kadtong Avelino versus Cuenco, no? Mao may iyang gisulti, no? Nahitabo na 1949 pero kadtong nahitabo sa 1949 under pa to sa 1935 na to ang konstitusyon, no? Nag walk out man to. So murag ingon ana ba kay ang usa ka senador to mag-Amerika god. So niingon ang Supreme Court nga wa man diha to mag-Amerika, outside the jurisdiction of the Philippines man. So ayaw na to kwintaha sa siya kay wa man diha to mag-Amerika. So murag mo ilang gigamit nga rason ba nga nahitabo na ni sa una. Ha? Si Bato man kita ron. O, niya si Jingkoy, priso man. So, 22 ra dapat ang kwintaho na to. Ano, dili na 24. Ha? So, mo na ilang explanation, mga igala. O, karon, gi-question dayo ni Cayetano, no? Nag-Facebook Live dayon si Cayetano, nga kanang inyong gihimo, illegal na. No? Wala mo makurom. No? Under the Constitution, 13 ang kurom. 12 ra mo. So, illegal ka ng inyong gihimo. Oh. So, ha, matod pa ni Cayetano, ha, illegal na. Ha, gidasunan po ni Senator Loren Regarda karong gabi eh. No? Illegal ka ng inyong gihimo. Unconstitutional ka ng inyong gihimo. Ha, gidasunan po ni Senator Pia Cayetano karong gabi eh, mga higala. Kaya naamang yun na sa Constitution, good na kabutang, no? Atong basahon, ha. Oh. Philippine Constitution. Oh. Nakabutang din ha sa Article 6. Oh. The Senate shall be composed of 24 senators. Oh, klaro na. Oh. A majority of each house shall constitute a quorum to do business. Oh. So majority mga higala. 12 plus 1 kay 24 man. So mo nang gi-question ni Pia Cayetano pod karong gabi eh, nga unconstitutional na ng iyong gihimo. Illegal na, no? Ug ang grupo ni Cayetano mo ipangutan-on mga higala, illegal tong nahitabo ganina. Ha? Pero ug ang grupo sad, okay, duha man ni ka grupo lagi, no? Ug ang grupo sad nilang Soto, ha? Mingon pod nga legal ning among gihimo. So wa na mo mga komitiba, no? Hasta ang blue ribbon mga higala giilog na. No, dili na si Pia Cayetano maoy chairperson, no? Di na kuno idayon or di na dapat madayon kadtong flood control ugma moy sulte ni Erwin Tulfo. Kay siya naman maoy chairman karon mga higala sa blue ribbon, ha? So palamuot pud ni kaayo kay kini mangkong 18 Marines nga mao untay imbitaron ugma mga higala, ha? Na mention ni si Tulfo Erwin nga apil ni nga nakadawat og malita. Oh. So, karon, ha, matod ni Cayetano mga higala, siya pakuno gihapon ang Senate President magpadayon kuno ugmang adlaw ang Blue Ribbon Committee hearing ni Marcoleta mga higala. So, ato ning tan-aon og madayon ba gyud ni? Ha? Ato ning tan-aon og madayon ba gyud ni? Ha? Kay gaduda gyud taan nga, ha? Brasuhon gyud ni, no? Gibraso gani ganina, no? So, kadto, no? Mao man toy nahitabo pero I'm sure no mudagan gyud ni si Cayetano ngadto sa Supreme Court, no? Mudagan ni sa Supreme Court kay aron nga questionon kadto nga nahitabo ka ganina kay kadto manggong ilang gi-example nga nahitabo sa 1949 mga higala, ha? Under pamanta ato sa 1935 Constitution kaning karon kay under naman ta sa 1987 Constitution, ha? So ang Supreme Court kani adto wala kaayoy role, no? Dili kaayoy manghilabot sa Senate. Karon sa atong konstitusyon sa 1987, no? Gilugwayan ang role sa Senado o sa Supreme Court nga when there is constitutional question sa mga proceedings, no? Pwede manghilabot ang Supreme Court, no? Bitaw na gihimo dito sa kang BP Sara, di ba? Gipasubmit ang mga taga-lower house sa ilang internal rules. Ipasubmit sila kay pwede manghilabot na ang Supreme Court, ha? So karon most probably mudagan gyud na siguro si Cayetano dito sa kining Supreme Court mga higala, no? Aron nga, ha, questionon ang nahitabo ka ganina, ha? So giilog lang ang mga komitiba mga higala, pasti lang paita, no? Ha? Oh, so mao ginay nahitabo dito, ha, nailog yun nila ug sila ipangutan-on, nailog nila. Pero ang grupo ni Cayetano moingon sila gihapon, no? Kami gihapon, ha? Kay wa mo makurom ganina, ha? So na-adjourn si ni DA na mga higala, ha? Unsa may buti pasabot og adjourn si ni DA, ha? Buti pasabot ana, ha? Break na gyud ang sesyon, no? Kay og mag obserbar ta sa ilang sesyon mga higala, di ba? Kasagaran moingon man lang sila nga the session is adjourned until 5 p.m. tomorrow. O, di ba? So, ugma, balik na po sila. O. Diyan, ikaugma, may na po. O, the session is adjourned until 3 p.m. on Monday. So, muna yung murag ordinary nila nga adjournment mga higala, pero magpadayon paghihapon. Pero once mo ingon na ganig adjourn, ha? Adjourn sinidie, wa na, huma na na. Break na na sila mga higala. Ang epekto ana, ang tanang mga pending bills nga wa ma-approve, garbage na to. No? I-refile na na og utro. So, mag-convene na sila og utro mga higala, ini nagkabuntag anang SONA sa presidente. No? Sunod buwan kinta kay mao may SONA. So karon ato nin tan-aon no? Kung sa mahitabo aning giingon nga magpadayon ko no ang Blue Ribbon Committee hearing og mga adlaw ha og tugutan ba gyud ne ha kay ni paggawas naman og direktiba si kanang Irwin Tulfo nga postpone no cancel ang hearing sa Blue Ribbon ugma. Ini na kunog kalunes, June 8. Ha? Kay siya na kunoy chairman. Pero ingon po si Alan Peter Cayetano, no. Madayon ang Blue Ribbon hearing ugma ni Rodante Marcoleta. Ha? Trailing ni mga higala, ugma na po ni, kasikas na po ni dito. Ha? Sa Senado. Ha? So, mo na yung mga nahitabo ron dito sa kauluhan. Ha? Oh. So, gusto ko na silang magtrabaho, kaya na ako na ipang-approve ng mga bills o kunsa pa na din ha, pero kaganina nga matod na kurum na unta kuno sila ug sila pasultion kurum naman so walay bills gi approve kundi gi pangilog ra ang mga committee chairmanship mga higala asti lang paita oh so pagkahuman mga higala pagawas dayon og statement ang palasyo si Yusek Claire Castro no ingon si Yusek Claire Castro gi-acknowledge na kuno sa Malacañang karon si Win Gatsalian as the leader of the Senate. Kuyawa mga igala, no? O niya pagkahuman, ang lower house, no? Si House Speaker Boji D, may paggawas po siya og statement, gi-congratulate po niya si Win Gatsalian mga igala. So, perte yun ni Ron. Grabe, no? Grabe kaayo ang mga maniobra din ha, no? Ako, di ko muingon nga insakto na silang Cayetano, di po ko muingon nga insakto na sila si Win Gatsalian, no? Bahala sila din ha sa Supreme Court og unsay ilang buhaton ana. Pero at the end of the day, matuldukan yun ang isyu ha, di yun na mahitabo nga di yun na matuldukan, no? Parihara na karon sa flood control mga igala, no? Bisan gili kay likay nilag maayo na, no? Kay naa pa man silas gahom. No? Muabot ra gihapong panahon, matuldukan ra gihapon na, no? So sige lang, at least nakita sa mga tao, no? Nakita ninyo kung unsay mga nahitabo dito sa kauluhan mga igala. Ha? Oh, so mo na diha. Unya dito sa House of Representatives, basta lang paita po dito, wa na gi-expel na si Kiko mga igala. Gi-expel na si Congress Miao, ha? Barsaga kagahapon, no? 265 ka mga congressman ang ning pabor nga i-expel siya. Ha? 14 ang wa mo pabor, 8 ang ning abstain mga igala. No, wa kahibaw og ang atong wa magud puy lista gipagawas, no? Kay kuyaw maning lower house mga igala kay pwede man ka mobutar didto through text. Text ra ba? Tanawag una magsesyon na sila din ha, moabot ba na sila 50 ka buok, nakasuway magyog kog laag didto dihas Disyembre sa House of Representatives, no? Ning suod gyud ko sa ilang session hall, nagsesyon sila dito. Ihap-ihap ko 30 ra kapin. Ha? Kay ang uban mga higala online ra ni appeal, no? To aras online. Nyo ang ilang boto mga higala ipaagi rag text, pabor ko dana, okay. So, ingana dito sa lower house. Pero diri sa Senado, suwayan nila utro ang rules aron nga pwede ra unta nga online-online, di manugot ang mga ha? Di manugot mga higala. Oh. So, dito sa House of Representatives, wala na, expelled na, no? Gipahawa na isip congressman si Kiko Barsaga. 265 ka mga congressman ang may pabor. 14 ang wa mo pabor. 8 ang nag-abstain mga igala. Wa ta kay ba og atong mga congressman dire og ning pabor ba sila, no? Nag-texta nila, wa pa man poy ming tubag kay wa lagi poy lista nga ming gawas kung kinsa ning mga ning pabor, no? Kay diha man siya ethics complaint mga higala, no? Kay nasuspended ba yan si Kiko, di ba? Gisuspended ni siya sa 60 kaadlaw last year. Ha? Paghapit na mahuman ang 60 kaadlaw mga higala, gidugangan og laing 60 kaadlaw, nahimong 120 kaadlaw in taon iyang suspension mga higala. Ha, kay garabi pud lagi pud ni si Kiko kay batan-on man gud, no? Kini mga batan-on mga higala nga bag-ong eskwela, bag-ong hawas, init pa kaayo, no? Di nimo mapalit ang prinsipyo ana, no? Di parehaan ang mga nagdugay nas politika nga mosabay-sabay nag-asa tunong ag malita ba. kining mga batan-on mga higala lisod, no? Parehaan ang Kiko Barsaga pero usahay lagi pud mura og mapalabian pud ba kay ha mga suko pud ag mga congressman. Ilaliman kag iya manggut pong ingnon ang mga congressman mga higala nga oy di ata sa karon sa crocodile farm. So suko sila ingnon crocodile farm mga higala. Ha? O kadto bitong pagpasko mga higala. Ha? Gibutyag man ni Kiko nga ang tanang congressman kuno pagpasko, ha? Nakadawat kuno pinaskuhan gikan sa House Speaker tag 5 million pesos kuno, grabing dako ah. Oh. Unya niingon si Kiko nga duha ra jud kuno silang wa makadawat. No? Duha ra kuno sila nga wa makadawat. Ha? Siya kuno wa kadawat kay na suspend man siya. Ang usa kuno nga wa kadawat si Congressman Akop kay tuan na kuno sa impirno. Gabiha gyud pa ni Kiko manugsog bitaw gyud pod, no? Kay namatay ba to si Congressman Akop, no? Oh, so mo nang perting sukuas mga congressman karon nagiingnan sila crocodile farm ba. Ha? So mo nang ang mga kaso nga yang giatubang administratively sa ethics mga naglangkob ni sa disruptive behavior, no? Kay matud lagi nila nga bisag nagsisyon kuno mag live didto kita mamputa, di ba, moingon siya nga hello nata dire sa crocodile farm nandito ang mga buaya, di ba, bugom nanungsog yung maayo. Oh niya do na po'y harassment o mga accusation o online makire, maunay gipasaka nga complaint niya dito mga igala. Muna nga sa pagkakaron, wa na, gitangtang na siya isip congressman mga igala sa iyang distrito. Pero dahil 14 nga wa mo uyo, no? Gidipinsaan gyud siya, no? Apil sa mga midipinsa niya mao si Congressman Igay Iritse, no? Apil si Congressman Paolo Marcoleta, apil si bagong henerasyon congressman party list, og si Congressman Richard Gomez, no? May barog yun dito nga may dipinsa ni Kiko Barsaga nga may ingon, no? Ganun, masuko man tag ingnon tag buaya, ganun, masuko man tag ingnon tag magnanakaw, ha? Oh, mao man ay tan-aw yun sa mga tao na to dire, dapat ato ng sulbaron nganong naingon ana naman atong imahe, ha? So doon na po yung may dipinsa ni Kiko Barsaga dito mga igala. So karon nabakante na ang iyang distrito mga igala. O niya, may paggawas na og pamahayag ang COMELEC nga magkanda kuno sila og special election dito sa distrito ni Kiko Barsaga. O niya, matot ni COMELEC Chairman Garcia, no, pwede kuno gihapon nga mudagan si Kiko dito kay wa man kuno siya gi perpetually disqualified, ha? So ang muot ani mga igala og mudagan si Kiko niya mudaog balik na po sa Congress. Maglag-vlog na po na dito nga na ata diri sa crocodile farm mga igala. So muna diha, no, ang atong mga latest nga panghitabo, no, kita diri mga igala, ha, mura maog, ha, o mura og wa tama ang mga tao diri ba, mura wa ma-stress sa mga trabahoon kada adlaw, no? Tua na stress aning mga panghitabo dito sa mga panghitabo dito sa kauluhan, no? Oh, so nang naain taon din ha nang stress ning mga sa o manato nga mao manay, ha, trending sa pagkakaron, no? Lisod pud kaayo og ha mo na nga nagaway-away na din ha. So dunay mga ha pasiuna nga mga reactions diri mga higala. Si Tele Kumahig Maslog ingon siya, ha, hudas si Escudero. Mura. Si Kagaos Kag ingon siya, Sir Ton, wala na na mga tuog ng mga tawhana. Huna-huna unsao nila nga mabalik majority. Tanang klase sa diskarte gibuhat kay hiring na ugma sa blue ribbon. Manggawas ng baho nilang tanan. Apil si Bangag. So, maugin eh. Posible. Huh? So, ha? Si Paulita Distor ingon po siya, ang nahitabo sa Senado sa sobrang kabright na nga yagaw na sila kamao nga wa na mao. Pagyod, oh, si June Digal, oh, ingon po siya, lansad og senador ton, parang makatugkad ka sa balaod. Di ko matugkad, anak, kay ha? Laom ang swimming pool. Ha? Oh, so mo nang kita dire, Igor, kita mo ingon, nga, wata mo ingon, sakto silang kayitan, wapunta mo ingon, sakto ba silang suto? Ha? Basta kayo mo yung nahitabo dito. Ha? Ato lang gihisgutan dire. Oh, Alejandro Quizon, paugat ag minority. Ha? Bisag illegal, bendalo gihapon. Si Kuya Liok, si Escudero, nahadlok to siya mapriso. Kay kung di ka mobalhin, aw, parihas ka ni Jinggoy, pasakaan o kaso, walay baruganan. So, muna, no? Oh, so, Kuya Puning, ha? Mga reaksyon sa atong mga listeners. So, walay reaksyon nga sayop, no? Kay inyo man ang reaksyon, di ba? That's your personal perspective, no? Ha? Inyo nang panglantaw, no? Inyo nang opinion. So, walay sayop anang opinion. Kay kanisiya, this is a matter of public interest, no? So, muna, duha ka buok nang nagbangga na ang mga higala, no? Og pabor ka nilang kayitan, no? Maulit, yung pagkas gihimo nilang suto. Ha? Pero og pabor ka nilang suto, lipay pagkas sa ilang gihimo nila. So, ingon na, naran ang mga higala, no? So, duha mang yun, no? So, si Teodoro Kahilog, mahadlok dyan na sila, ha? Masagasaan. Okay, atong oras mga higala, alas 9:56 na sa kagabihon, arita sa atong mga alagad field reporters, atong hinahinayog dawat ni mga balita nga ilang nahipos. Atong unahon ni mga balita sa kalungsuran, uban kang The Barker, Cel Remulador. Go ahead, Cel.
1: Okay, dagan salamat kagawad ton, gisikop atol sa joint operation sa kapulisan sa Pilar o kapulisan sa Camarin Police Substation 10 sa Kalaukan City. Ang 25 anyos nga akusado man kini nasigpatan dito sa Gipuy-an ini sa Clilito Home sa North Triangle sa Barangay 177 Kalaukan City. Bitbit sa kapulisan ang arestuaran nga gipagawas ni Acting Presiding Judge George Espinal sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 51 sa lungsod sa Carmen, Tinitsahan, Pebrero 24, 2026, batok sa maong 25 anyos nga akusado nga lumulupyo ni sa lumad nga taga Porok 5 sa Barangay La Suerte sa lungsod sa Pilar sa kasong attempted murder alang sa pagserbisyo sa sintensya ni ini. Ato na lang nga shout out magpagpaminaw ni Paring Rene Umak das Poblasyon Baklayon o kang Paring Edgar Pabatang diya sa Barangay Oy sa lungsod sa Lubok, ilabi na ni Ip Bonacita diya sa Daly City, California nga waisipyat na maminaw sa atong tulumanon sa Tagpilaran by night. Nanukat, gikan sa buatan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Cohoy, The Barker, Cel Remulador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Daghang salamat, The Barker, Cel Remulador, sa imong report. Daghatod sa tong oras, alas 9:58 na sa kagabion. So, sa laing bahin, mga higala, no, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, ipatuma naman ang helmet ordinance, pero matod pa, mag-information education campaign sa, ha? So, sa isinta ka-adlaw ko, no? Ha? So, kuan ra ba ning ordinance, ha? Kaya mura ni Oga ng naka-angkor po ba nga to sa national law nga kinahanglan yun nga ang helmet kanang ICC brand, no? Dili na International Criminal Court, ha? Kundi kanang dunay ICC pud nga marka. Sa una ra man ni na uso-uso mga higala, pero lisod lagi i-afford, no? Mahal man gyud kay karon perting mahalas mga helmet, oy, no? Bintaha patong sa una kay bubarato pa na pay tag 1,000 kapin mapalit. Karon kining mga ligon kay helmet, perting yung mahala. Ha? Oh, so mo na nga sa atong ordinansa din sa siyudad, no? Sa di pa kuno nila i-implementar ang instrikto nga guideline sa mga helmet, mag-information education campaign sa kono. Ha? So, say kay magmotor-motor ba ya punta mo duty diri no niya. Ha? Maginahinay lang po tagpadagan niya. Di po ko masuot o sayo helmet o magmotor kay guba po na tong hinapay lagi. Oh, motor-motor mo ko usahay mo duty diri yo niya. Oh, di lang punta mag-helmet. Padaprin lang yun. Hinahinay dagan kayo. Makaguba lagi po hinapay. Hasta hinapay ni Alerto John Gutierrez ng apil o ka guba mga higala. Okay, Arita, sa dugang mga balita, gikan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center, uban kang Alerto John Gutierrez. Go ahead, John.
2: Nadangat des ng Galliares Medical Center ang usa ka 41 anyos nga lalaki. Umakin na sa maganong motorsiklo dito sa lungsod sa Baclayon. Ang biktima gipailang si Jampel Bisas, 51 anyos nga lumad kong barangay Giwanon sa lungsod sa Baclayon. Sa tuwa mapaginabi ni Jampel nga ginang malauna sa iyo nga kapunon. Nga padung nauntagan niya motorbaho. O sa iya nga paglakaw, hintabok ni siya dapit sa may provincial road. Sa barangay Giwanon, Baclayon, wa siya makabantay nga nai nagahaguros ng motosiklo nga gidriba ni Lixan Kumaling, 32 anyos, taga San Vicente, Baclayon. May nunda nga mayang pakaloko in town ka ni si Janpel. O gadali siya og rescue sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Baclayon o gidagan des ng Galliares Hospital. O karong gabi, ito nga gisuse, nakaangkong ka ni mga angol, bunok siyang kalawasan. O nanausap ko ni siya sa luwas nga kahimtang nakatunga nakadasmag si Lixan Kumaling. Matod pa sa tuwang sairan nga hayan karong gabi yun na pag tagtungon ni Bisas o tagtungon usab ni Kumaling na nasalay mga kasabutan kabahin aning pang hitabo. Gika lang din matangan sa Galliares Medical Center. Kasalito, Jumot Series, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang saligan sa balita. DYRD.
0: Dagan salamat, Alerto John Gutierrez, sa imong report. Dagatod sa tong oras, mga higala. Alas 10:01 na sa kagabihon o niya kining ito ko nung testingan po o contact ag Clarin PNP dong o makontak ba nato kaya tong paluapon tong nahitabo nga na pagpamusil bito dito barangay Kagawad o naonsar ba to una na ba sila na filean o kaso ha doon na ba na ha na identify na ba kung kinsa ang akusado at to. Ha, kay gawas noon man to, di ba? Ha, gawas noon man to. Wa unto madakpi nila sa last atong interview dias naging semana, ha? Wa pa sila nadakpan nga dunay koneksyon sa maong panghitabo sa pagpamusil ditong gawas sa ilang buwangan. Ha? So mura mag nakadungog ta nga dunay 50,000 nga bounty. Ha, gikan sa LGU ha, alang sa makatudlo sa identity sa suspect kunya nakadungog sa tanga gidugangan og 200,000 pesos ni Governor Aris Omintado mga igala. So atong testingan og kontak karong taod-taod no kay ato pamampong tiwasan ha kining atong mga alagad field reporters aron nga mahuman kining ilang report ho sa ilang mga nahipos nga mga balita mga igala. Okay, so muna din ha nga ha ang nahitabo dito sa Senado mga igala wa na out of the equation na kuno ha si Bato og si Jinggoy mga igala. So atong gi-contact ang Clarin PNP ni Aspicas Linya. Clarin PNP, may gabi eh.
3: Sir, karoon sir, live ni sir.
0: Ay, may gabi eh sir. Si Tonton Aniskal ni sa Tontolo Manon sa Tagbilaran by Night. On the air kita karon sa DYRD.
3: Yes sir, may gabi sir.
0: Kisa ni palihog sir?
3: Si Police Staff Sergeant Junbi Aparese Bilinya sir.
0: Okay, so sir Aparese ni tawag tanimo kay dihas ni aging simana si imong kauban man to no si Sir Tiring-Tiring atong na-interview. Matud niya wa pa kunoy na dakpan nga in connection atong shooting incident gawa sa buwanga na to din ha. So, unsay update sa imbisigasyon ani karon, sir? Doon na ba yung nadakpan in connection at tong panghitabo?
3: Sir, kani nga situation, sir, di ko dapat ani mo tubag ani, sir, kay kanang nai sa kuan ni, sir, kanang ang hipin ni mo tubag ani, sir, pero kuan, sir, kanang napile ng kaso, sir, pero wapay nadakpan, sir.
0: Ah, okay. Na-file na ang kaso.
3: Oh, more yung magkuhan ako, sir. Di ko makahatag lang detalya na, sir.
0: Sige lang. At least, doon na di ay tay identity kung kinsa tong maong suspect, yes, sir.
3: Na, sir.
0: Okay. So, ingani na lang. Unsa man to siya, sir? Local ba to or hired to siya professional from outside Bohol?
3: Di ko makasure na, sir, kay kuhan, sir. Lami mong tatubagon, sir, pero muhipir may muka ko na, sir.
0: So, sa pagkakaroon kintag, file na lang ninyo ang kaso kay identified naman po siya.
3: Yes, sir. Na-file na siya, identified na, sir.
0: Pero wag yun po siya mag-voluntary surrender?
3: Wala, sir, wala.
0: So, buot ipasabot, wag tayo dinakpan ron din ha, although naanay na-file nga kaso.
3: Oo, sir. Gahapon okay. Na-file, sir. Gahapon na-file ang
0: kaso. Ah, gahapon na-file ang kaso. So, usara ba kabuok atong gifailan? Wa ba ni siya ay kuan? Kining kunsabo?
3: Usara, sir. Usara.
0: Usara atong gifailan. Okay. Sige. Sir Aparese, salamat kayo sa update ngayong gihatag, ha?
3: Oo, sir. Sir. Pasensya na kayo, sir.
0: Okay ra. At least, mahibalaan sa mga tao nga considered case closed na ni kay na file namang kaso.
3: Oo, case closed na, sir. Oo, sir.
0: Okay. Salamat kayo, sir.
3: Oo, sir. Salamat po, sir.
0: Ngayong gabi, eh.
4: Tagpilaran by night.
0: So, moto ang Clarin na PNP mga igala, no? So, identified na dai nila kung kinsa kadtong namusil dito sa usa ka barangay Kagawa dito sa gawa sa ilang buwangan. So murag paspas gyud ang investigasyon og kining identification sa suspect kung dunay pahalipay, no? Tiaw ba putong 50 mil ni human 200,000 pag yun, niya krisis ra baron. Ha? O niya nakuha ra ba ito sa CCTV? Ha? O nakaila lang ka nato nga amigo mo, makaila, magyaw ka. Ha? Uy, kuan man eh, ako man yung amigo, siya yun eh, oh. Ha? Siya, rog di ka motogaan nga, 250,000 premium mga igalag, kinsa yung makaila at itong mga suspect, impas. So, sulti na lang yun, kay aron nga, kasapi pa ka. Makatabang pa ka, masulbad ang maong problema, mga igala. Okay. So, laing texter dire. Gikan ni 7098. Good evening, sir. Ang mga demonyo nga grupo ni Soto, dako kaayong isi, abot sa dunggan, maayo unta pang urum ni mga tawhana, inig pangatulog, aron dili na makamata. So mo lang ang uban gyud pirtig yung sukua. Katong mga wa kauyon nilang suto, pirtig yung sukua mga higala. Pero katong mga nakauyon nilang suto, pirtig yung pong lipaya. So ingon ana man ano, do na magyoy lahi-lahi nga reaksyon mga higala because there are two sides of the coin mga higala. Pero siyempre kana tanan i-put in place na sa history, no? Kay mahimo na siyang part sa history puhon. So, okay. So, laing reaksyon dire gikan ni Lily Hins. Good evening, watching from Tubigon. Ang nahitabo sa Senado sa sobrang kabright, nangayagaw na sila. Kamao nga, wa na mao. Okay. So, tuntiwasan og hisgot ni karon tong taod mga igala aron sa taspikas lawak alang sa pipila ka mga pahinumdom. Atong oras alas 10:08 sa kagabion.

0: Oras hatod ganato sa anda di Boracay.
1: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ang gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento. Mahimo usab sila mo make o mga color na gusto ni mo nga i-mix. Nagabligya usab sila o mga stainless, mga PVC tank o nagabligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may 7G Avenue ng atong dakbayan sa Tagbilaran. O adto na sila isangang mga tindahan diya sa Jake Larin ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ganaa ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue apad kini sa ballprint shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall. Dini sa downtown area, dini sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela. Din ang maligya usab kini sa Marcela Free. Tubo, garantisado, kita, sigurado. Ang ICM, Kun Island City Mall, usa kadako o labing bag-o, moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Maukini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhit ng atong tulumanon, maong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanagiya sa buutan ng atagiya, sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol.
0: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, Lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawa sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
2: Alang natong motukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City, kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini, nagapaabang usab sa construction equipments ug mga heavy equipment.
3: Bohodanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads, join the Energetic Daddy Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, a veil of free clinic services. Para sa atong mga suki, sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22.
4: See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067, Series of 2026.
5: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attack ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervousing ka. I remember when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagte-testimony siya. Makabili nga, so, since then, bumili na ako noon. At doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offer nga supplements butika, daghan ko na inom. Pero daghan na po kong mag-give up. Murag kani akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right support. Sa MX3, darigyo ko believe.
6: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
7: Oh, ano mo kung ano man ay mong dagway, pre?
8: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makitaan.
7: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre.
8: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
7: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
8: Wala, pre. Magpagama pa ko.
7: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
8: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
7: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
8: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
7: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
8: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
7: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
8: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon, ramanday. Ay kaayong pagsulbat, pilit ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: Kinsay ngalan na to, sir?
1: Paul Mercado, diyan ni sir.
0: Mutanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX 500?
1: O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Habag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Palit og DTX 500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko, may review. DTX 500, ragi na kayo na ko. Labistod kayo, sir, ang DTX 500.
2: DTX 500, mabali sa mga butika.
3: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation, diyan sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butiko.
6: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
2: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
1: Ay, Mari, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
2: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula.
5: Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong sa imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mong ko nila sa una nga, niwang jug ko. Nga, laon niya. Diba sa luyan yun? Matamray ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direct ko, bilib.

0: Bilaran by Night.
1: Padayon ta sa atong tulumanon tag Bilaran by Night maghihala atong oras alas 10:23 sa kagabion arita sa atong tabang porsyon.
2: DYRD Operation Tabang.
1: Okay, doon na tayo mga yung tabang di aspikas linya. Hello, may gabi eh.
3: May gabi eh, sir.
1: Kinsa man eh?
3: Ako si Wilma Nunez, sir.
1: Taga-asa man ka, Wilma Nunez?
3: Taga Binabista.
1: Binabista? Kinsa may pasyente ni mo?
3: Akong manghol, sir, nga nadisgrasya si Rolando Nunez po.
1: Nadisgrasya og?
3: Motor, sir.
1: Kamusta man yung kahimtang?
3: Mulagi na, sir. Hapit na may mubuan. Wala pa siya gi-operahan si Tiel, sir.
1: Ha, operahan og Tiel? Balik ne?
3: Nasiminto pa ang tabgaron kay wala lagi may pipampalit og stainless, sir.
1: Ha, pabuta nga nag-stainless?
3: Oo, niya na po yung mata, nadaot po yung mata. Nauna siya kupira sa mata, kaya napangayo kong tabang niya. Lalo ng tiil na po niya.
1: Pila may edad, ano yung manghol, si Rolando?
3: 40, sir.
1: Pasti lang pa ita. So, ang iyang mata na okay na?
3: Dili na mo kita, sir. Kuha na siya, flat na siya, bab. Pero man na siya gupira. Na palang may balance sa Ramiro nga doktor.
1: Ah, pero di nakita iyang pikas mata?
3: Dili na, oo.
1: Ang pikas, kita pa?
3: Oo, oh, okay pa man pikas.
1: Wa din ni maka-helmet pagka-disgrasya niya?
3: Oo, sir, wala.
1: Pastilan. Sige, sangpita atong mga naminaw karon sa DYRD aron nga dunay mo tabang nimo.
3: Oh, sir. May nga bae sa tanan. Nanukto ko sa inyong tagsatag sa kamakasing-kasing. Maluoy mo sa akong igsoon nga si Rolando Nunez nga taga Buenavista. Unta, bisag ginagmay lang nga. Grasya nga inyong ishare na mo. Tako na kayo ng tabang para na mo. Kaya gumikan, bisan asa-asa na ko ning dool. Wala gin siya naoperahan. Hapit na siya. Hapit na minimbuhan aning galyaris. Karumpit siya, Jis. Nya, wapagin siya. Ning gahapon ning hanyo na kus doktor nga manguli na lang mi kay wala na jud mi ika palit og stainless. Pero ning ana ang doktor nga mo pirma da mi Guiberg kung unsay mahitabo niya o dili na sila mangilabot niya. Ang iyang tiil karon nang tud karon di jud siya malihok kay nang hubag pa man nang tud karon. Unang manukto ko sa usag-usa ninyo kagasing-kasing nga unta maluoy mo sa akong igsuon. Nya duha pa giming ate nagbantay niya karon.
1: Pila de ko no ag stainless?
3: Na, may total sa ihang papel, sir, nga 120.
1: Uy, ang stainless rin na, 120?
3: Sa iyang tiil.
1: Pastilan. Wala tay kabaw ditong mga baligya?
3: Wa in town, wala gay may mga ginikanan. Wa po may ikapabaligya. Nga among mga kaparintihan, wa po, utro pong pumbre.
1: Pastilan. So, katong iyang motor nga gigamit pagka-disgrasya, iya ha ba po to?
3: Dili.
1: Hinuwaman ra pod?
3: Oo, niyang katupong sakyanan nga iya ang ginamagan na po yung damage 45 mil. Bishop nila, unya. Daluoy man in town ang tag-iya sa sakyanan. Lumura pong ilang kasing-kasing sa among sitwasyon. Nga, luoy pod mo lagi, me.
1: Pastilan.
3: Muna, niluoy pod sila, sir. Na-okay na pod sila. Ning sambot sila na mo. Kaya pati po namang luoy, ha.
1: Sige. Doon natay, pasiunang tabang ni mo, 1,000 pesos gikan sa atong mga loyal donors. Pasalamate.
3: Oh, dahan kayong salamat sa inyong tabang, sa akong manghod.
1: Doon na po'y tabang dire gikan sa Ears of Miguelita Digal Raniwa and Family. 300 pesos. Pasalamate.
3: Dahan kayong salamat, ma'am, sa inyong tabang.
1: Sige, pabuta lang takarantong taod, ha? So, muna ito mga sponsors.
4: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Rollitz Auto Care, Jesus Loves You, Yeshua Jesus Loves You, Anonymous Panglao, Taseco, Anonymous Lila, Rene, Mr. and Mrs. Eric Paul Romulo and Family, TC Bueno, PMI Instructors, MM of Maribohok, JBC, Ugikan sa Barangay Kansata, Corelia.
1: Okay, so mo to. Atong oras mangigala alas 10:28 sa kagabion.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, nagtatake ako ng EXL Makabuhay.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagdumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
0: Giditox Plus Herbal Care. Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Okay, padayon ta sa atong tulumanon, tagbilaran by night, mga igala. Atong oras, alas 10:33 na sa kagabion, unya, ha? Libog ni kaayo karon mga igala, kay, ha? Si Senator Alan Peter Cayetano, may ingon man nga ipadayon gyud ang Senate Blue Ribbon Committee hearing ni Marcoleta ug mga adlaw kay siya pa makuno si Senate President, no? Pero karong gabi no? May pagawas si Senator Sherwin Gatsalian ang Senate President pro tempore ug direktiba nga ugmang adlaw kuno ang tanang mga trabahante sa Senado work from home. Ha? Grabe mga higala. Ha? Isig man ni obra gid ni sila, no? Isig man ni obra. Ha? So gi out maneuver nila sa niaging semana pinaagi walk out, no? Ni baos og out maneuver si Cayetano pinaagi wa tungha ang sesyon, ha? Gi out maneuver ganina kay ni tunga si Chief Escudero, ha? Unya karong gabi ingon si Alan Peter nga, ha? Ablehe ugma ang tanang mga opisina kay dunay Blue Ribbon Committee hearing. Ha? May pagawas po og sugo si Senator Win Gatsalian karong gabi Ha? Work from home ang tanang mga trabahante sa Senado ugmang adlaw.

0: Ang silang muuta na ilang mga tabo rin diha mga igala. Ha? Hmm. So, iahay ni sila. Ha? So, di yun ipadayon ang Blue Ribbon Committee. Ha? So, karong gabi eh, no, na-interview man po si Senator Ping Lacson. Ato pong paminawon ang iyang mga explanation sa ilang gibuhat kaganina mga igala. Aron nga masabtan po na to ba? Ha? Sa interview dito sa kauluhan, unsa po ilang mga rasones nga sa mga nahitabo kaganina mga igala. Atong paminawon ning maong exclusive interview mga igala.
1: Kasama po natin si Senator Panfilo Ping Lacson. Magandang gabi po, Senator Lacson.
2: Hi Karen, magandang gabi sa atin lahat.
1: All right, I think Senator, magandang linawin. Sino po ba ang Senate President ngayon?
2: Wala. Vacated. Kasi wala kaming 13. 12 lang kami. Enough to declare all positions vacant, including that of the Senate President. Pero we cannot yet elect a Senate President kasi under the Constitution, maliwanag na 13 ang bilang na kailangan.
1: Pero nangangahulugan po ba na hindi na si Senate President Alan Cayetano ang Senate President? Kasi sa kanyang Facebook Live, sinabi po niya siya pa rin ang Senate President, sir.
2: Yun ang problema, Karen. Kasi kung naandito sila sa session hall, dito sana kami magdedebate. Mahirap makipagdebate sa Facebook. Kasi sa halip na pumasok siya, hinintay namin siya ng Lunes, hinintay namin siya kahapon, hinintay namin siya kanina, hindi naman siya pumapasok. So paano kami magdedebate na nasa Facebook siya, kami naman nasa plenaryo. Ang tamang venue para pagdebatehan namin, pati yung pag-e-elect, kung meron silang issues, dito sa plenaryo, hindi sa Facebook.
1: Maliwanag kikwestiyonin po ito no, ng mayorya o kumbaga ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang hirap na ng mga terminologies ngayon. Legal po ba ang ginawa ng bloke po ninyo kanina? At bakit po ito legal, sir?
2: I-correct ko lang, dating mayorya, minorya na sila ngayon kasi 10 sila, kami 12. Or 11 kung sakaling hindi mag-a-align completely si Senator Chis. Ngayon, karapatan niya na dumulog sa korte kung gusto niyang questionin ang legalidad. Sa punto namin, kaninang alauna na nag-caucus kami, diniscuss namin mabuti yung legal basis, pati yung president na umiiral. Ano? Dalawa, Avilino versus Cuenco, at ito'y 1949, pero leading case pa rin ito. Wala pa itong, hindi pa namomodify. Na kung saan, kung wala sa coercive power, kung outside of the coercive power of the Senate, eh hindi kabilang yon sa pagdetermina ng quorum. Pangalawa, kung hindi makompel ang attendance, eh hindi yon bibilangin sa pagdetermine ng quorum. Yung president naman dito, 2015, si Senator Drilon, 17 lamang yon ang naanditong senador. Dahil yung 4 or 3 ay nasa abroad at yung 3 ay nakakulong. Pero nakapag-conduct sila ng business at ang kanilang na-determine na quorum ay 12. Kasi nga, hindi naman kompleto yung 24 at wala nga sa coercive power ng Senado, yung ibang miyembro ng Senado noon. Paliwanag, Karen, maraming legal opinions na lalabas dito. Ang tangi lamang makakaresolve nito, kung gusto nilang dumulog sa Korte Suprema, eh doon tayo makikinig. Pero sa maski magdebate tayo till kingdom come, wala tayong mare-resolve. Kaya kung gusto niya, pumunta na lang siya sa Korte Suprema para questionin yung nangyaring kanina sa session hall.
1: Senator, paano po ninyo, ng grupo ninyo nakumbinse na sumama sa session si Senator Chis Escudero?
2: Hindi namin siya kinumbinse. As far as I know, kusang loob siya. Dahil ang sinasabi niya nga, hindi niya na kayang tiisin o sikmurain yun ang nangyayari sa Senado. And we admire him for that kasi yung kanyang very appreciative kami sa kanyang naging position kanina na ang dahilan, ang kusang loob niyang pagsama sa sesyon ay para mabigyan ng kaukulang quorum. Kasi 11 lang kami, kung mapapansin ninyo, mula Lunes, kahapon, hindi kami makapag-conduct ng business kasi wala kaming quorum. Ginagalang namin yung quorum na 12. Ngayon, nung dumating siya, nakapag-conduct kami ng business kanina at nagpapasalamat kami sa kanya. Wala pong kondisyon, wala po siyang hiningi. at wala rin kaming pagkumbinse bagkus kusang loob siya. At ito na pahayag na rin ni Senator Chis, ginawa niya ito dahil nga mahal niya yung Senado as an institution. At we admire him for that.
1: Now, Senator Lacson, sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na illegal ko ito. At hindi daw tama una ang bilang ng quorum, pero maging si Senator Loren Legarda, sinabi po niya unconstitutional daw ang Senate takeover dahil ang majority daw po ay tinuturing pa rin 13. Ano pong reaction niyo dito?
2: Ulitin ko, Karen, ang tamang venue, ang proper venue para pagdebatehan namin yan, yung quorum, yung legality, sa plenaryo, hindi sa Facebook.
1: Now, paano po ito ngayon, Senator Lacson, bukas? What if ituloy ni Senator Marcoleta ang kanyang subcommittee hearing sa flood control? What will happen?
2: Illegal. Yun ang illegal kasi hindi naman siya chairman. At meron kaming sergeant at arms na siya mangangalaga ng orderliness at saka ng decorum dito sa loob ng Senado. Bahala sila kung anong gusto nilang gawin. Eh baka mapahiya sila.
1: Now, Senator Lacson, paano po ang July 6? Ang July 6, ang unang araw dapat po no ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nangangahulugan po ba, sir, magbabago ang presiding officer? Di ba ang Senate President ang presiding officer po?
2: Tuloy yung July 6, ano? As tuloy yung nangyaring pagsasubmit ng komento ng Vice Presidente noong June 1. At tuloy din yung deadline, yung period na magsasabit ng reply o komento yung prosecution. Tuloy pa rin yung pre-trial o preliminary conference na magaganap pagkatapos na makapagsubmit yung prosecution panel ng kanilang komento. At tuloy pa rin sa July 6. Yung presiding officer, kung sino yung tumatayo o yung acting president or pwede kami mag-designate kung sino yung pwedeng mag-preside doon sa mangyayaring impeachment trial sa July 6.
1: Oo. Maganda ipaliwanag niyo po ito, Senator Lacson, huling tanong. Because ang July 6, you convene as an impeachment court. Sa araw ng SONA, which is end of July, that's when you convene as a legislative body. Tama po ba ito, sir? Kung boboto ng 13
2: totoo
1: for
2: yun.
1: A new leadership, can that be done on July 6 or the rules do not permit that?
2: Ang pinag-usapan namin, hihiling kami sa Pangulo para tumawag ng special session.
1: I see.
2: Hindi lamang sa tungkol sa impeachment, tungkol din doon sa nabinbin na confirmation ng ilang Navy captains at saka Armed Forces colonels para ma-promote sa general. Ang problema, nakakahiya sa kanila at nakakaawa sila dahil aabutin sila ng one-year ban dahil nga sa gulo nangyari sa Senado, hindi makapag-convene ang CA. So, alang-alang sa ating mga magigiting na kawal, yung mga mapapromote, at baka ma-disqualify sila by virtue of the one-year ban bago dumating yung kanilang retirement age, hihiling kami sa Pangulo kung pwedeng tumawag kami ng special session para ma-convene yung commission on appointments para naman hindi malaking dagok sa mga pamilya ng ating mga magigiting na opisyal ng armed forces.
1: Nag-issue ng statement ang Pangulo, sinusuportahan niya ang bagong liderato ng Senado. Ibig sabihin po ba, Senator Lacson, kung magtawag ng special session si Pangulong Marcos Jr., halimbawa bukas o Friday or kahit next week e nakasinidiyan na, pwede po yun?
2: Pwede yun. Pwede. Special session. Nasa ano naman yan? Nasa Constitution naman yan na pwedeng tumawag ng special session ang Pangulo.
1: So, it's clear para po sa inyo, vacant ang Senate presidency sa ngayon.
2: Maliwanag yun. Bakante ang Senate presidency na posisyon. Wala kaming Senate president. Meron kami acting Senate president by virtue of his being Senate president pro tempore, si Senator Sherwin Gatchalian.
1: Maraming salamat po, Senator Panfilo Ping Lacson. Thank you, sir.
0: So, moto mga higala, ang pagpasabot po ni Senator Ping Lacson sa mga nahitabo kaganina. Ha? So, kini mo oy trilling ron kay wa na lagi, no? kanto man taugma kantong sa Senate Blue Ribbon Committee ni Marcoleta, no? Patingugo naman unta kantong mga 18 Marines nga wa gyud ni tagae og kahigayunan ni Senator Ping Lacson nga maka appeal atong Blue Ribbon sa siya pa maoy chairman, no? Unya lisod kaayo ni kay ha sigon sa mga interview, no, ni Baligod pati si Senator Rodante Marcoleta, no, last week, no, na mention man gyud didto nga ha matod sa 18 Marines sila magoy tighatod aning mga malita mga gala tigalsa, no, no. So nahatda nila matod pa, no, si Senator Marcoleta may gasulti ani ha, nakadungog ta sa iyang interview, naghatod og malita didto sa bahay ni or sa opisina ng Soto kadto tong pag 2025 elections, di ba? Kay administration ba ni sila nga mga kandidato si Soto. So natagaan gikan sa flood control, no, didto gihat dane sa 18 Marines kay ni si Soto. Unya gisumpay pud ni Marcoleta nga hasta kini si Senator Lacson, no, nadiliberan pud ni og malita sa 18 Marines, no, hasta si Senator Erwin Tulfo kay sila man ang kaubana sa linyada, ha. So mo na nga og tinuod nga mao nay ipanulti sa 18 Marines og mga adlawa sa Blue Ribbon Committee, mura og dunagyoy igong rason, igong kusog nga buhaton gyud tanan, no, buhaton gyud tanan nga dili gyud madayon kanang 18 Marines kay sila naman pod ang grupo ni Soto mo maigo hinoon, di ba? So mo ni karon mga higala ambot kun saon eh kay ha mura mag nang nganti si Lacson nga ila na kuno ang sergeant at arms, no, so kun mamugos kuno ugma, no, basin kuno mapahiya, ha, basin kuno mapahiya, ha. So wata kahibaw kun unsay buhaton sa Senate sergeant at arms, ila namang control, no, kay ila namang gi-elect ganina sa sesyon si Alfred Corpus, no, isip maunay usaa, ha. So under na sa sugo sa grupo ni Soto ang usaa, Soto og Lacson, no, sa ila ni Win Gatsalian. So kun ila ning suguon og ma nga siradoe na tanan din ha kay illegal lang ilang gihimo amo ni mo ni bio, ha. O, so murag ato yung tanaw ani mga higala, no, di gyud ni madayon, di gyud ni madayon kining Blue Ribbon Committee hearing ni Marcoleta og mga adlaw kauban ang 18 Marines unya giimbitar bag appeal si Martin Romualdez, no. Unya si Martin Romualdez mga higala karong adlaw gi-deny pod sa Sandigan Bayan ang iyang motion nga tangtangon unta kadtong hold departure order niya, kay naa naman siya hold departure order, nagmotion siya sa Sandigan Bayan nga tangtangon, so wa tuguti, no, standing paghihapon ang iyang hold departure order kay matod sa Sandigan Bayan it seemed nga ha as per affidavit mastermind gyud si Romualdez. So mo na ilisod aning mga higala, no, grabe kaayo ang twist aning mga istorya aning kabahin sa flood control. So naay mupugong, no, naapoy maning kamot nga makatingog ning uban, no. So aton tan-aw gyud ani og mga adlaw murag di gyud ni kapurma ning grupo ni Marcoleta ugma, no, kay klaro na kaayo sa tubag ni Lacson nga murag nangante siya, niingon siya nga oh amo na ang sergeant at arms ron, ha. So suwaye lang nila ugma kay basig mapahiya sila, ha. So klaro na nga brasuhon gyud ni, no, brasuhon gyud ni nga, ha, posible nga dili pasudlon, no, ingon ana mo na nakalisod don mga higala kay moingon man si Alan Peter nga ako'y Senate President. Ya moingon man pud ang grupong Lacson nga wa na ya mo'y Senate President. Acting mo'y naa karon. Pasti lang muuta ni kayo mga higala, no? Ha? Ambot ug unsay gyoy ha nilugdangan ining tanan mga higala. Ug asa gyud padulong ha kining mga panghitabo din ha sa Senado. So patuo na lang kuno sila Supreme Court. Ala, adto mag Supreme Court. Oh. So aton timbayaon kining mga nag-comments dire, no, sa atong Facebook Live. Si Lily Hens, Vilya Caballero, Josela Castro, Aster Doysabas, Gilbert Calamba, Valerie Aiko, Jeffrey Arocha diha sa San Vicente Maribohok, Lia Supot diha sa Balilihan, Ramon Doidora sa Poblasyon, Mabini, Frederick Bungabong, Kuya Liok, Sarah Jane watching abroad, Miko Ragas diha sa Kuwait, no? Pedrito Purol sa Mansasa, Jay Lagitaw sa Dimiao, Alejandro Quezon, Doro Lapore diha sa Aligway, Maribohok, Teodoro Kahilog, John Digal, Yor Adilad sa Cebu City, Titi Tatad sa Poblasyon Cortes, Paulita Distor, Elsa Montegrande sa Balikasag Island, Panglao, Joy Dote, si Ansoy Comidoy diha sa Kanangkaan, Corilla, Arita Humamoy diha sa CPG North, Edita Odono, Marvic Bagtasos o si Telly Maslog. So mayong pagpaminaw ninyong tanan. O niya si Edita Odono, naminaw po siya karong mga orasa, mga higala. Arita sa dugang mga balita o panapos uban kang The Barker Cell Remulador. Go ahead, Cell.
3: Okay, dagan salamat sa baton. Gisilbihan o ka-restoran kang Osaka Kusado. 41 anyos nga umantinin ang sigpatan sa kapulisan dito sa Dipoyanin sa Forum City sa Barangay Banacon, Hitafe. Bitbit sa kapulisan ng restaurant nga ipagawas ni Presiding Judge Asusina Makalulot Credo sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 101 Talibon, pinitsaan Hunyo 1, 2026. Batok sa maong akusado sa kalapasan sa Section 12, Article 2 sa Republic Act 9165, kalambigitan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang korte nagmando sa pagsikop sa maong akusado aron pagservisyo sa sentensya niini. Dugang shout-out ni Boss Alfred Yes, Deslamdagan Kogon, ingon na nasab ni Junji Limdiing. O sa Soy Family, diya usab sa Lamdagan Street. Nanukagikan sa buhatan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Ragoy, The Barker Cell Remulador, ang friend mo forever, basta balita, GYRD, ang kasaligan sa balita.
0: GYRD. Daghang salamat The Barker Cell Remulador sa imong report atong dugang panimbaya kang Maribel Madiloso watching kuno siya karon diha sa Cebu City hasta si Yor Adilad, no, watching po siya sa Cebu City, kang Delphine Sumampong pod, no, kang Isabel Hakulba, no, watching pod. Salamat kay ninyo. Dunay texter dire sa 1648 nga number, no? Ingon siya, kadtong saad o gisulti ni Idi Burha, iya na ba nasolve nga mabalik ang pliti sa tricycle o 15 piso? Salamat, sir. So, sa last na tong interview niya, dias naging simana, niingon to siya nga na siya ay gabon nga matrix, no? O niya, ang matrix, iyang ipa-approve sa iyang mga kauban sa konseho. Murawag ang iyang pagpasabot nga kung mauni ang precious gasolina, dinhipod kutob atong plitihan. Kung mo tungtong sa ingon ane, mausad ni ang idugang. Murag ingon ana, muntong iyang gipasabot nga ang maoy iyang gamon mga igala. So, ato lang po itong follow up on siguro, o mga adlawa, no? Kaya aron taas-taas taog higayon, o naunsa ra to. Kaya sa atong interview niya last week, niingon man to nga magama siya. Og matrix, no, kay di lagi pod lalim ning ingon ani magsikag bantay-bantay sa presyo sa gasolina nya karon kasige og kasige sa kakanaog, no, kasige sa kakanaog, no, gahapon dako-dako tong rollback sa diesel, no, kay 9 pesos kapin nya ang unleaded, 4 pesos kapin, no? Pero sa trading mga higala, ikaduhang adlaw na nga trading, ha, kay ang world market malagi maoy magdiktar ana, no? O, sa duha ka adlaw na nga trading karong semana, ha, nakita nga medyo saka ang projection sa precious diesel sunod semana, no? So far naa sa 2 pesos o 20 centavos projection pa po na, no? Posible pa na siyang madugangan or muus-us kutob karong adlaw nga Birnes kay kumpyuton man nila kutob Birnes mga igala. Oh, pero sa unleaded, so far ang computation po karon sa world market nga trend, doon ay posibleng rollback sa sunod simana, no? 1.20 no? Piso o 20 centavos. Pero fragile pa ni kaadyo, no? Didi pa dyan ni Ingon o maon ni final. Pero at least, kada adlaw, doon naman dyan trend good o unsay presyuhan dito sa world market. So sa pagkakaroon o karon manggani nga adlawa, doon na ay 2 pesos o 20 centavos nga pagsaka sa precious diesel para sunod simana. Unya doon ay pag-us-us nga 1.20 mataglitro sa precious unleaded para sunod simana. Pero dili pa ni final gyud, no? Ato pa ning mahibal-an og karong pipila ka mga adlaw, kay kada adlaw do naman lagi computation mga igala. Ha, so mao gubot kaayo didto sa national mga igala, pero dinhi sa ato sa lokal mura og do na poy kasikas jutay didto sa third district, no? Kay mura og nakita nato dinha sa mga balita, no? Labi na po sa atong sibianan sa DYRD nga mura og nagka buwag na politically si board member Tita Baha og si Congresswoman Alexie Besas Tutor, no? Kay mura man tog dihay post si Congresswoman Alexie mura four nights ago or lima na makagabi ang nilabay nga gatapok sila kauban ang tulo ka mga board members, no, sa kining third district, no? Oh, tulo ka board members ang kauban ani si board member Greg Hala, board member kining DJ Balite og si board member Nathaniel Binlod, no? Jawa diha si board member Tita. O, ni ang caption ni Congresswoman Alexie, niingon siya, "Banding night with our tercero BMs. Nagpabilin nga matinud-anon." So, wa na appeal si Tita Baha. So, mingbawos po si Tita Baha nga ingon siya, "Nagpabilin ko nga matinud-anon sa katawhan." So, muna'y kuandro, no? Doon na'y paksyon. Doon na ay faksyon mga igala. Wa pa man hinuon po'y dugang mga detalye ana. Pero musamot o kaklaro ng liki ana sa di madugay. Kay muhatag magyun nag-statement pikas-pikas. No? Maghuhat lang po ta. O sana ilang mga dugang mga statements ana mga igala. Basta kayo sa pagkakaroon, atong nasairan nga politically, buwag na ni sila, no, sa tercero distrito kini si Congresswoman Alexie Besas Tutor o kini si board member Tita Baha mga igala. Ato niya ning sundan og sana maoy mga update pa ani sa mga umaabot, no? Natural man ang ingon ana, no? Kay in politics there are no permanent friends man gyud, no? Ha, tanawa bito na mga senador karon din ha, no? Kana si Dante Marcoleta o si Lacson, amigo kayo na sa una, pero karon public enemy number one na sila duha. Ha? Oh, so, mga senador din ha, amigo kayo na, di ba? Oh, si Jinggoy o si JB, managsuo na sila, pero karon una na, magyun na, basta politics na, magkabuwag, magkakuyog, no? Una na, mana. Ha? Oh. Okay, so gikamsa na kita sa oras mga igala. Ito na lang pasalamatan ang atong mga alagad field reporters, no? Salamat po sa atong PNP Clarin nga atong na-interview kaganina. Unya, salamat sab sa atong mga texters, sa atong mga viewers, mga nag-comments, no? Salamat kay ninyo. Sa nga na lang sa kinatibuk ang Puerto Rico Tagbilaran by night. Uban kang Alin Doidora, kang Leonard Simbit o kang Earn Pahayahay, kini na lang inyo alagad sa kaganan sa tonton ang iskal, mayroon ka ninyo hantod ugma sa mga takna o sa mga istasyon. God bless sa tontonan. Ang labing sikat karoon, dagpanan sa mga kabustang iksoon.
4: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD-AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD-AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle building along Biinting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD-AM is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission: Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulo, all first-class radio telephone operator. DYRD-AM is now signing off.

0: Maot sa lawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Makabuhay! Cheers sa barkada nating
2: Night Shift!
1: OT!
2: Breadwinner!
1: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
4: Yes, Lucans.
3: Gainom ka og dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
4: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita which is bulan kapi na. Ano pa lang gani sa ko ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, bangon magaling ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano naging ipikto? GTX.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Jewick Care o sa inyong suking butika.
7: Ang takna, alas 5:05.

makyaw ng kamatis. Ah, ide-deliver ng lunis. Ah, sisingilin mo ng biyernes. Ah, pag nag-recruit ka ng bakla. Ah, may marami sa Bisaya. Ah, piliin mo yung di madada. Ah, yung makipot ang bunganga. Ah, parang gawing manghuhula. Do not business, tulis business. Aha, huhuliin ka ng pulis. Aha, gagawin kang tagawalis. Aha, baka ikaw ay mapanis.

0: Cardi Kanunay.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.

0: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide.
1: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abituy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
2: Kung doon na kay problema, sister, that means buhi pa ka. Kung wa mo'y problema diha, wait, anasa inyong kagulingon, buhi pa ba mo? It's normal to have problems, right? Oh, so, kung na kay problema, ayaw ka balaka. Kung wa kay problema, angay ka mabalaka. Doon ako'y kaila, inahan, ang iyang trabaho, kanang maglimpyos kalsada. Yan, sa tagbilaran, simple kayo, ang iyang trabaho. Pero tungod sa iyahang pagpaningkamot, o of course pag-ampo, ang iyang mga anak nakahuman og eskwela. Pagkanindot, unya karon nana sila'y negosyo, nanapod sila'y balay, nanindot po iyan. Birthday na ba niya karon? Og naa siya o ba na to karon? Dila na kunganlan kay maulaw man siya. Pero nay, happy birthday and thank you for inspiring us. Pakpakan nato siya. Kini mga hagit sa kinabuhi can make us grow. Every crisis is an opportunity for us to grow. So kung naatay problema ha, ayaw kabalaka. Salig sa Ginoo. O pasalamat siya, Lord, thank you for giving me this problem because I know I will grow. Sa atong ebanghelyo karon, si Jesus miingon, ayaw kamo kabalaka unsay inyong kanon ug imnon. Aron kamo mabuhi, ay mo kabalaka sa inyong bisti. Tanawa ang mga langgam, wala sila magpugas ug mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga tua sa langit. Mas bililhon pa ba ang langgam kay kaninyo? Unay pangutana ni Kristo. Di ba mas bililhon pa ta kaysa mga langgam? Indot kay ning reminder sa Ginoo nato karong adlaw. Kabalaka, worry. Kini usa ka butanga na sinapi natong tanan. Mabalaka tabahin.

0: kwarta, mabalakata sa atong panglawas, sa kaugmaon sa atong mga anak, ug mabalaka punta sa kahintang sa atong nasud karon, di ba? Pero kining kabalaka, okay. Pero kining uban nato ba, mabalaka ta sa mga way hinungdang butang. Tinuo dili? O nay uban, mabalaka sa ilang panit, sigaguol sa ilang naong, sa ilang timbang, sa ilang hawak. O, agoy. Mga way hinungdang butang. Napoy uban nato, magsige kabalaka sa atong silingan, sa batasan sa atong mga duol. Murag na imong kabalaka. Iampo lang guna. So, ang kabalaka, okay man, pero unta pod, atong pangutan-on atong kaugalingon, unsa man nga matang kinatong kabalaka, nga giatubang karon. Nasinati sa nato mga igsuon, no, nga, kining kabalaka, kasagaran, walay ikahatag nga solusyon sa atong problema. Makahaso lang kini sa atong hunahuna o kasing-kasing. Gisultian kita ni Jesus, kinsa man kaninyo ang makadugang bisan usa ka adlaw sa iyang kinabuhi, pinaagi sa sige o kabalaka. No. Worry adds nothing to our days. It only burdens our hearts. Ang yano kaayo nga kinaadman ni San Padre Pio. Unsa may ang gingon? Pray, hope, and don't worry. Worry is useless. God is merciful and will hear your prayer. No? Pipila ra ka mga pulong, pero bililhon kaayo sa atong kinabuhi. Pag-ampo, paglaom, ayaw, kabalaka. Pray. Dadaa ang tanan sa Diyos. Si Padre Pio, nakasinati o daghan kaayong pag-antos. Ambot lang, kining ato, kamay, lagyo kaayo, itandi sa iya. Ganino, nasayran nato ang mga samad sa Ginoo, naa sa iyang mga kamot, sa iyang tiil, o sa iyang kilid. He was a stigmatist. No? Di lalim, oy. Kanaganin natin nuka, uska buo, sus, silanta na ta. Sakit kayo, hasol. Pero kung lima, niya magpabili ni mo sa 50 katuig, uy, ambot na lang, no? So, daghang siya pag-antos, apan pinaagi sa iyang daghang pag-ampo, mga oras ngayong gigahin, uban sa Ginoo, nakakaplag siya og kusog. Today, He teaches us, instead of turning our worries over and over in our minds, turn them over to God in prayer. Hope, paglaom. Ang paglaom, mga igsuon, mao ang pagsalig nga ang Diyos matinud-anon. Ug siya nagalihok sa atong kinabuhi, bisan wala nato siya makita. Mao nay paglaom. Si Padre Pio, giakusahan, gisakit, gisulayan, gisaway, gani, gi-question pa siya sa mga authority sa simbahan, no? Pero, wa siya mawadig paglaom. Ang ubang mga pari, kung masultian sa obispo, maluya naman dayon. Mura magmawad ang nagpaglaom. Wabay ako mangigo, ha? Wabay ako mangigo. Pero si Padre Pio, wag yun. Nagpabilin siyang malaumon na sayod siya nga ang plano sa Diyos mas dako kaysa iyahang mga problema sa kinabuhi. Don't worry, ayaw kabalaka. Ang kabalaka way kapuslanan, kinimukawat ra sa atong kalinaw. It is true, worrying does not take away tomorrow's troubles. It only takes away today's peace. Huh? Ang pagduo, wala magpasabot, nga wa natay problema, Hinuon nagpasabot kini, nga misalig kita, nga haluyo sa atong mga problema, dunay Ginoo nga mas gamhanan pa kaayo. So do not only tell God you have a big problem. You also need to tell your problem that you have a great God. Mga igsoon, unsaon man nato ni pag-apply sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi? Pananglitan kung lisod ang atong panudlanan karon, apiki sa kwarta o nagkautang-utang na ta, paningkamot lang. Kutob na gud pud sa mahimo. Kunya, isalig ang tanan sa Ginoo. Bag-ulang ba, dahil among working student, yan, duaw na mo, nakahuman naman gud siyang eskwela, niya, wala naman siya laing chance tingan nga makapasalamat na ako ba? May arigid diri, dadaan ko niya cake. Thank you, Bishop Abet, kay imo kong kipa-eskwela. Pero nindot kayo yung gisulti ba nga usal lang good bishop ang gina ko makalimta nimo nga mga pulong unsa man ingon siya katubang down kay ko kay lisod kay among leksyon murag kasulindiro na siya nya kalit lang kuno ko misulti niya nga lang ah balag igo ra makapasar ha ay kaguol anang grado that one line hatag niya kadasi. Kunya, nahimo pa ganit siyang Dean's Lister. Can you imagine? Ha? So, di lang kita musurrender. Kamong naapiki diha, ayo lang git. Itugyan sa Ginoo ang tanan. Kung ugaling masakit tano, labi na idara na ta, sakit na magigit tao eh. Di na magigit kapugan. Ha? Usahay, ato pang i-deny sa no, mag-self-denial ta, pero di na yung kapungan ay ako sakit at ka nagibati kung masakit na ta o maningkamot lang ta pa-check up salig sa doktor inom stambal pero labos tanan salig tas Ginoo kay naay mga butang nga di mahimo sa doktor mahimo sa Ginoo. Amen. Pasaylo ako mga doktor ha mas gamahan na magudang Ginoo di abitaw-taw nga gitagalan ha duha lang katuig kay grabe masakit. Gitagalas doktor. Pero ang naitabo, namatay na lang doktor. Buhay pa siya hantong karun. Huh? Oh, salig lang ta. Unya, kung ang atong nasod masakiton tungod sa korupsyon, ay mapawalag paglaom. Ay, daghan man gud nawad ang paglaom karun. Mawitaw nga, ah, mangusog lang po taglid, salamat ng nanguban sa rally ha. Kay, di kita angay mawad ang paglaom. We are a Christian nation. We have God in our lives. Ngano gud taw mawad ang tagpaglaom? Ampo lang ta. Kung di ni mausab, sagdi lang. Basta di ta mawad ang paglaom. Kung magpabili ng mga kurakot, sagdi lang. Kaya dahil mawa sila. O di ba okay? Di lang ta mawad ang paglaom. E Ginoo raman ang tanan. Hinumdumin ninyo na ay mga butang di na to mahimo. Mahimo sa Ginoo. Kinsa may nagbulgar sa ilang binuang. Sa una naman tayo kay Bao, pero di kita mutuo kayo. Kaya, istorya naman tayo na. Padadaan pas Ginoog tulog ka bagyo, impas, nabulgar ang tanan. Na yung mga butang na Ginoo yung mangitag paagi, ha? So, salig lang ta. Ayaw lang po mo pag-ampo ng mga matay sila, oy. Debito, ga-birthday, si Cara David, ingon siya, mamatay ang iyang wish, usara, mamatay ang tanang kurakot. Ayaw po. Ayaw po. So, happy piyesta ninyong tanan, ha? Karong adlaw ang Ebanghelyo o si Padre Pio nagpahinomdom nato. It is normal to have problems, but we don't need to worry always because God is with us and He loves us so much.
1: Maymay sa Magbalantay, uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay. Balit!

0: a las 5:50. Sa DYRD.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalyan Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kay kayo na mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quizlid siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kain sa

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Boholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads, join the Energetic Daddy Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services. Para sa atong mga suki, sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067, Series of 2026.
3: Hello mga ka-MXT! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
4: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo magdala, naman sa kayo team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako kang isuon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw, namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipamake-up. Tinahang lang kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game importante sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Bohol's best quality drinking water, Ultra Soft.

0: Karon sa detalye sa atong mga balita, tungunahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Gikataho nga adunay pipila ka mga pasahero sakay sa Ceres na nakaangkon mga angol sa kalawasan. Uban nga giingong nakabagat og aksidente sa kadalanan ng maong sakyanan di sa lungsod sa Hagna. Uban na ito karumbutaga ang usas sa mga pulis di sa lungsod sa Hagna. Hagna Police Station, sir. Good morning.
1: Hello, sir. Good morning, sir.
0: Hello, good morning. Si Atoy Kosap ni sir sa DYRD Patrol Balita. Live takaroon sa tuang tulumanon. Tinuod ba nga adunay series nga nakabagat og disgrasya diha sa lungsod sa Hagna kagabi?
1: Yes, sir. Tinuod, sir.
0: Okay. So, unsang orasan ni nahitabo, sir, og din dapita nahitabo ang maong disgrasya og doon naman kahay nangaangol ng mga pasahero ni ini?
1: Ang oras sa pangita ko, sir, alas 10 sa gabi dito sa barangay Nausok, Hagna.
0: Nausok, no? Nausok. Okay. So, naunsa man ay pagkadisgrasyahan eh.
1: Ang driver nahina din nato sa pag-drive niya at mong dapita galit lang og haros ang iyang manubila nungdan nga wala na siya ka-control.
0: Okay, so ni kalit og kaharos ang iyang manubila?
1: Yes, sir.
0: Okay, so unsa may nahitabo sa sakyanan sa dihang naharos ang iyang manubila?
1: Pagkaharos sa iyang manubila, sir, iya na lang i-bangga itong buhakakusti sa kurinte para mahunong lang ang sakyanan.
0: Unya?
1: Unya, nakamoto nga pagkabangga.
0: Bali ang puste.
1: Nabali ang puste. Nandito na puste yun.
0: Nya, waba ma, dito, live wire la ba to? Live la ba to?
1: May mga portion nga na dito lang ang doon. Connection yun.
0: Wabay na kurintihan.
1: Wala manino, sir.
0: So, pila ka buok ang nangaangol ng mga pasahero, sir?
1: Ang nangaangol, upat ka buok, sir.
0: Unsa ka grabe ang ilang angol?
1: Mga minor naman hinoon ang kuan. Ang gawas ako sila sa hospital.
0: Unya, nakabalik bagdagan ang maong sakyanan?
1: Wala na, sir. Kay pirti mang ko pa ang buwan. Sakyanan.
0: Gi-rescue ba sa laing sakyanan sa Ceres ang maong mga pasahero gikan sa maong harus nga sakyanan nga manubila sakyanan?
1: Ang mga pasahero nga na kahiagong mga injury gi-rescue sa taga Tarsier o sa Jimro, gidala sa Chedoro Gigalagar Hospital para sa medical assessment nila.
0: Ang tanan kita ay gida ato.
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Pero upat ragyo na angol.
1: Upat ragyo ang naangol ato.
0: Kisa may ngaan sa driver, sir?
1: Ang ngaan sa driver si Jesus Maputo Jr.
0: Jesus, sa apelido niya?
1: Maputol.
0: Laput.
1: Jr.
0: Laputol?
1: Maputol.
0: Maputol. Okay. Unya, asa naman ni Ron ang driver, sir?
1: Ang mga driver, sir, ang nakakaroon sa kustudiya sa ulis sa Hagna.
0: Matay, maharos ba din ang kuano? Kanang maharos ba din ang manubila? Mayo kay naganoy pa niya itong dito niya gibangga puno as puste nga na naharos naman ka itong manubila.
1: Mayo ganyan, sir, kay kasong panahon na wala good po na nagbiyahin na sakyanan.
0: Okay. Pila ka buok sakay ka sa maong Ceres?
1: Unsi ka mo, sir?
0: Oh, gamay na lang di ay.
1: Okay, para sleeping naman po to sila. Kuan.
0: Nang inanay nagpanganaog to euro sa ilang naagian tong ubang mga pasahero.
1: Yes, sir.
0: Di ba kusog ang dagan sa maong sakyanan baka ha, sa inyohang pag-analisar sa sitwasyon?
1: Dili po kayo kusog.
0: Wabay pangpang dito na pita, sir. Wabay mo'y ingon ng mga kimba ba?
1: Ang atbang yun na, sir. Kimba yun na liya. Daga sa mana.
0: Tilana, no? May gani kay nakahunong ang sakyanan. Okay, so salamat kayo sa informasyon, sir. Kinsa to ni, sir? Kinsa ni?
1: Si Patrolman James Burha, sir.
0: James Burha. Okay, sige. Salamat kayo, Patrolman James Burha sa Hagna Police Station.
1: Salamat kayo.
2: TYRD Radio Balita. Balita.
0: Atong pahinumdum sa taga series ba? No, nga, usa mo biyahe unta ng sakyanan, magsige po man nag-standby sa terminal, susiha in town po ninyo. Susiha ng break, nang naiingog, naharos ng manubela, daan na siguro itong tango na to, no? Kay gadaga na dito naman ka harus na sa kuan or giusag pa sa maong driver nga si Jesus Maputol Jr. Nanong nangon ito man to. Kay daghan baya in taong kinabuhi ang iyong sakay, no? Napa in taong mga pamilya nagpaabot sa ilaha in taong anang mga sakay anak. So kamo may murag naghari ron sa kalsada din sa mga pasero ang sakyanan at imana in taong ang inyong mga sakyanan. At imana na inyong mga sakyanan kay aron malikay sa disgrasya. Padailo sa mga balita gikan sa kauluhan. Gitudlo si Senador Wing Gatchalian nga Senate President pro tempore. Laing rigudo na usab nga nahitabo sa Senado kagahapon adlaw mga higala. Ato paminaw na ang News 5 kabahin ini.
3: Kung ang grupo ni na Senator Sherwin Gatchalian ang tatanungin, hindi na Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Kasunod po yan ang sesyon sa Senado kanina na dinuluhan ng Solid Block 11.
4: Or 12. Sorpresa naman kanina para sa lahat ang pagiging present bigla ni Senator Chiz Escudero dahilan para makabuo ng 12 attendees sa plenaryo at mabuksan ang sesyon ng Senado. At ang kanilang first order of business, bakantihin lahat ng posisyon kabilang ang Senate Presidency. Narito ang aking report.
5: Surpresang dumating si Senator Chiz Escudero sa sesyon ng Senado. Nagtayuan ang mga senador sa plenaryo at kinamayan siya. Agad umakyat sa rostrum si Senator Wing Gatchalian para formal na i-resume ang sesyon ng Senado.
6: With 12 senators present, the chair declares a quorum.
5: Sa katumayo si Senator Tito Soto at dineklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado.
7: Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant.
6: Is there any objection? Duly seconded, the motion is approved.
5: Dito na inihalal si Gatchalian bilang Senate President pro tempore para palitan si Senator Loren Legarda at maging acting Senate President. Itinalaga na rin ang mga bagong chairpersons ng mga komite. Nangyari ang mga yan sa ikatlong araw na no-show pa rin si Senate President Alan Peter Cayetano at ang majority block.
6: The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. In the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore and members of the majority, we are compelled to call the session to order.
5: Pinaliwanag din ni Gatchalian na ang 12 na senador na bubuo ngayon ng new majority ay may legal na basihan. Binase ang 12 sa 22 senators at hindi sa 24.
6: This is in full accord with the ruling of the court in Avellino versus Cuenco that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes.
5: Kasunod yan ang pagkatago ni Senator Bato de la Rosa at pagkakakulong ni Senator Jinggoy Estrada. Gayunman, hindi sila makapaghalal ng bagong Senate President dahil base sa Senate rules, 13 pataas talaga ang numero para makapag-elect ng leader ng Senado. Sa kabila niya, nanindigan ang bagong majority block na kasamang nabakante ang posisyon ng Senate President. Si Senator Alan Cayetano, is he still the Senate President? Kasi acting Senate President lang si Senator Win. Can you clarify, sir?
8: No, he's no longer the Senate President dahil dineclare na po all seats vacant ni Senator Soto. Because of the quorum, hindi po kami makapag-elect ng Senate President, so vacant po siya ngayon dahil you really need 13. Okay. 12 lang po kami.
5: Maging si Senator Ping Lacson, iginiit na hindi na Senate President si Cayetano. Kwento pa ni Senator Irwin, hindi na masaya si Escudero sa ginagawang pambuboykot ng mayorya sa sesyon, kaya pumasok na raw si Escudero.
8: Kasi sabi nga niya, iba ka na kasi yung pinaglalaban nila. Number two, nakakahiya, yung sentiment niya, pareho sa sentiment ng solid Block 11, ngayon sa solid Block 12 na, na pareho namin na we have to work, hindi yung being paid to protect someone.
5: Si Senator Raffy Tulfo naman, sinabing si Escudero ang nauna niyang sinabing gustong kumalas sa mayorya. May mensahe si Tulfo kay Cayetano.
9: Sorry na lang. Alam mo naman, sometimes you win, sometimes you lose.
5: Sa isang pahayag, sinabi ni Escudero na hindi nakatanggap-tanggap ang Senate impasse. Kapag sumusobra na ang political division at napipigilan na ang kanilang mandato na magtrabaho, kailangan na raw magkaroon ng tapang para unahin ang institusyon kesa sarili. Sa ngayon, sinabi ni Gatchalian na ang mahalaga, nagtatrabaho na ulit ang Senado.
10: Ngayon, meron na yung functioning Senate. Ang gusto namin, bumalik na sa trabaho. Hindi tayo pwedeng ganito for the rest of our lives. Ang dami nakabindi na legislation. So, kailangan na tayo magtrabaho.
3: Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam.
0: Samtang sa pikas nga bahin, gibarugan ni Senador Alan Peter Cayetano nga siya paghihapon karon ang Senate President. Kini mo'y gitutukan sa News 5.
3: Naninindigan si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang lehitimong Senate President. Kasunod yan ang tinawag niyang illegal na kudeta ng grupo ni Senator Win Gatchalian. Pero tila triple whammy naman ang naging dagok sa senador ng araw na ito. May inihain din kasing reklamo laban sa kanya sa Senate Ethics Committee at sa Ombudsman. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez.
11: I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines.
12: Yan ang iginit ni Senador Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook Live matapos ang biglang pagpapalit ng liderato sa Senado. Tinawag niya itong illegal na kudeta, lalo't hindi raw sumusunod sa saligang batas ang computation ng grupo ni Senator Win Gatchalian para iluklok siya bilang bagong Senate President pro tempore.
11: Ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. So 12 pa rin po ngayon ay pang-11 pa rin po. Dahil sa ating konstitusyon, sa ating rules of the Senate, kailangan pong 13.
12: Una nang sinabi ni Cayetano na handa siyang bumaba sa pwesto kung makakabuo ng 13 ang mga gustong palitan siya bilang Senate President. Wala rin daw sapat na basehan para magtalaga ng acting Senate President.
11: Hindi po tayo nag-resign. Removal! Hindi po nila ako naalis. Death, buhay pa naman po siguro ako. Hindi po AI ito. Absolute incapacity. Siguro naman po nakikita nyo. Nakakapag-isip po ako, nakakapagsalita po ako.
12: Nag-iwan pa ng babala si Cayetano kay Gatchalian.
11: Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. You're playing around with fire. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution.
12: Tinabla rin ni Cayetano ang alegasyong sila ang nagdudulot ng pagkaantala sa trabaho ng Senado. Kasunod nito, nanawagan si SP Cayetano na mag-prayer vigil ang taong bayan sa Senado.
11: You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. So sa ating mga kababayan who wants to pray or have a prayer vigil sa Senado bukas, pumunta po kayo.
12: Bago ang naging sesyon kanina, isang freshman college student ang pumunta sa Senado at naghain ng ethics complaint laban kay Cayetano at sa mga kaalyado niyang senador sa mayorya.
13: Unang-una po, hindi po dapat inuuna ang politika sa panahon ngayon na nagtataas ng presyo ng langis. At pangalawa po, dapat sinasantabi ang mga galit at yung sarili po, nilang kahidwaan sa pampolitikal.
12: Bukod sa ethics complaint, may isa nang pa ring reklamong obstruction of justice sa ombudsman laban kay Cayetano. Inihain naman niya ng grupong Tindig Pilipinas. Kaugnay ng umano'y pagtaka sa Senado ni Senator Ronald Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court. Damay rin sa complaint sina Senator Robin Padilla at suspended Senate Sergeant at Arms Mawa Plaska.
14: Lahat ng ginawa nila upang mapigilan yung pag-aresto kay Senator Bato ay ginawa nila ay nagawa lang nila dahil sa office na ino-occupy po nila. Continuation lang po ito sa maraming boses mula sa taong bayan, mula sa civil society na nababahala, nalulungkot, nalilito, nagagalit dahil sa nagiging kalagayan ng ating Senado ngayon.
12: Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.
3: Mga kapatid, Edling Gaw po, maging...
0: Gubot pag yung gihapon ng Senado. Mapaabot na to karong adlaw mga higala nga doon na pa'y mga kaguliang na mamahimong mahitabo no? Sa pag-analisa na to sa sitwasyon. Kay pulos man sila muangkon nga sakto. Sa minority o majority, pulos muangkon nga naa sila sa insakto na lang panik. Doon na po'y basihan sila si Senador Gatchalian. Itong iyang giingon tungkol sa to ni kaso sa una nga ang dosi na himong nakakurum na. No, to, unya, miingon po si Senador Peter Cayetano nga illegal ang ilang gihimo kitahay nga pagbakantis na ng pwesto kagahapon. Magtigi man ni sila mga doon naman ni sila yung mga kahibaw sa tuang batakang balaod o sa ilahang mga balaod sa Senado. Paminawo na lang nato ning tanan ani kay ang ato lang untaan ng dili mapiktahan ang ato ang mga katawhan atong nasod nga Pilipinon. Atong liliyon ang atong lakas panahon. Uban ni Sir Leonard Samar, Sir Leonard, kumusta ang atong panahon karon?
15: Mayong buntag kanimo Sir Atoy, mayong buntag usab sa tanan nato nga mga suki nga tigpaminaw ni mga istasyon sa DYRD. Ani akining pinaka ulahing kalambuan sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gimonitor o gibantayan kini mong law professor area nga naa sa gawas sa PAR or naa sa West of Baknutan La Union. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang law professor area gibanabana kini basis tanang available nga mga data ana kini mahimutang sa 590 km west of Baknutan La Union o ana kini sa coordinate na 17.4 degrees north 114.9 degrees east. Samtang kini mong law professor area naa ni sa gawas sa PAR o medium ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo karong mga panahon na sulod sa 24 ka oras. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na kining gitawag natong southwest monsoon o habagat nga mao'y nakaapekto dito napita sa may Northern Luzon, Central Luzon o lakip na usab sa western section sa Southern Luzon. Samtang ang atoang forecast karong adlaw ang Ilocos region, Zambales, Bataan, Tarlac o lakip na usab ang Pampanga, kining mga lugraha makasinati o occasionally rain or adunay mga pag-unuan gumikan sa hangin nga habagat or southwest monsoon. Samtang ang Metro Manila, Cagayan Valley, Colyanera, Amstrip Region, Calabarzon, Mimaropa o lakip na usap ang Rift of Central Luzon. Kining mga lugraha usap karong adlaw makasinating maragumon ng kalangitan o inubanan sa katag nga mga pag-ulan, mga pagpadulo-pagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bayan sa nasod o gingon mo usap din sa itong probinsya sa Bohol, og mga kalungsuran og tagmens tagbilaran karong adlaw makasinati kitag mayong panahon og ingon man sab mainit nga panahon gawas sa laman sa mga pupanag sang pagpanag-om og ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan og inubanan sa panagsang nga mga daknit nga pag-ulan mga pagpanalupagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm samtang kasarangan og ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan nga may mopuslabi ditong napita sa may Northern Luzon, Central Luzon og lakip na usab sa western section sa Southern Luzon. Og samtang kadagatan ini mga lugraha, kasarangan og ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa ubang bahin, mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan og paingon ngadto sa habagatang kasagpan nga may mo paslabi sa ubang bayan sa nasod o ingon mo usab din sa atong probinsya sa Bohol. O samtang karagatan usab ni ng mga lugraha, malinaw o ngato na sa kasrangan ang mga pagbalot. Dine sa itong dapit, sukod sa temperatura, mga sukat sa 27, pataas ngato na sa 33 degrees centigrado. Head index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 40 degrees centigrado or 40 degrees Celsius. Effect based classification sa mga heat index, extreme caution effect on the body, heat scram and heat exhaustion are possible. Konting activity could lead to heat stroke. Mao na nga padayon jud gihapon kita nagapahinumdom sa tanan labi na katong dunay mga balatian og ingon man sab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud ta magpasulabi pagbuwat sa init sa adlaw. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.21 sa kabuntagon o mosalop sab kini sa may alas 6.1 sa kaponon. Dini na lang kutob, kini nagigikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag. Back to you, Sir Atoy.
0: Salamat kayo, Sir Leonard Samar.
15: Huwag sa pahayan, Sir Atoy. Dahan salamat o Mayong Buntag sa tanan.
0: Inyo nabati ang unang bahin sa itong mga balita. Hatod ganato sa Marcella Feeds.

0: Oras, alas 6:33 na.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Tagna sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Hatod sa maing tingwa o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.

0: Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
1: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub Bango-bango.
2: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
1: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
3: Time check is brought to you by Vinoculapo. Kondisyon sa naay ambisyon.
4: Sa mga nagunang uluhang tudling sa itong mga balita karong adlaw, may gawa sa survey sa DYRD kagahapon nga halos tabla ang gidaghanon sa mga bulaanon nga oyon og supak sa panawagan sa Senate Minority nga pagkanaogon sa pwesto sa Senate President Alan Peter Cayetano. Ipahigayon sa dili pa manakop ang 60 kaadlaw nga information and education campaign sa helmet ordinance sa Dakbayan sa Tagbilaran, matod ni Konsehal Bibot Budlong. Gipangusgan sa Kapitolyo nga madugangan ang renewable energy sa Bohol tungod sa nakamahal nga presyo sa kuryente dala sa global crisis. Kini og dugang pang mga balita, inyo mabati karong alas 7 na.

0: Mga balita, dini lang sa Patrol Balita.
1: Hello sa tanang mga garaon, this is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
2: Ug kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
4: Mga higala, kung body pay na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
5: 3 times faster.
4: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
5: New alaksan extra.
4: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New alaksan extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
5: New alaksan extra.
4: Extra paspas. Extra galing.
6: Pensioner ka ba? Nanginahanglan og kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS ug GSIS pensioner sa mubo nga interest ug di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Espuelas Corner, Tamlot Street, Tagbilaran, Siri, Bohol, ug naa sad sila'y branch mahimutang sa Sentro, Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyong may puso.
7: BDMP Cooperative.
6: Bohol Diocesan Multipurpose Cooperative at CPG East Avenue, Poblacion 3, Tagbilaran City. The first billionaire cooperative in the province of Bohol, recognized by the Cooperative Development Authority, offers the following products and services such as credit services, business loan, car loan, housing loan, pension loan, alote loan, tricycle loan, provident regular loan, emergency loan, educational loan, and salary loan, member savings.

0: escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian cafe bistro, from our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
1: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
2: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mare.
3: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
2: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
3: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
5: Oras alas 6:43, antak nas kabutagon. Good morning ni Nilo Rinoblas de sa Danau, Antequera, Renerio Ongyot sa Poro Kuno, Lourdes Cortez, Juanitz Naresma, Ogatis Prema, Kabayugan Kalape, Josephine Humigo, Pog, Jonix Estalio Tampos. Good morning usab ngadto ni Dodong Jet Romanilios Ridulia, Ma'am Bete Matiga Humawi, ni Ma'am Dore Kaguko, ni Ma'am ni Ma'am Doris Kaluyong, ingon man usab ngadto ni Gaudencio Umali, no? Good morning. May pagpamati usab ni Barangay Masasa Gagawad Paul Pahang, ni Buol Barangay Gagawad Isabel Rinca, o ingon man usab sa iyang anak nga si City Councilor Plong Rinca. May pagpamati pod ni Dore Gagoko, Aida Lunghas Almidilia, Marianitza Libay. May pagpaminaw usab ngadto ni City Councilor Idi Burha, no, og Councilor Tim Butalid nga nagpamati nato karong buntaga. Pahibalo, gihangyo ang mga kaprintihan o mga kahigalaan ni Agripino Mikulob Tamsi Jr. nga siya namatay ni atong Mayo 30 sa panghidaro nga 61 anyos ug ang iyang haya ana karon silang panimalay sa Purok 4 Tagihon Baklayon. Ang lubong paghimuon karong maabot nga adlang Lunes, Hunyo 8 sa may mga alas 9 ang takna sa buntag human sa Misa Requiem. Daghang salamat ang nagpasibya si Stella Biwang Tamsi, asawa sa namatay nga gipaagi ni paring Ehed Balo. Alas 6:44 na. Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok og pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita og kapanginabuhian para sa kaugalingon og sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos SRP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag-Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nagpangitabag kamo karon og butika nga nagbaligya barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang Kalapi Butika ng Bayan diha sa eskina Miguel Paraso Binting Poblasyon 2 ning siyudad. Kalapi Butika ng Bayan at bang sa emergency room sa Ace Hospital sa Barangay Mansasa. Ug sa dili madugay buksan na usab ang ilang ikatutong butika diha sa Yukon Building Dan J.E. Clarin dool sa Holy Name University ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ining panahon nga lisod ang dagan sa panginabuhian. Dili gayud unta angay nga makasakit mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan gamot na mabisa at abot kaya. Kalapi Butika ng Bayan gipanag-iya ni Isabelita Rinca. Palit na
7: bukas na ang ikatutong tindahan sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa Silong Abahin sa Yukon Building Dan J. A. Clarin iskina paingon ngadto sa Holy Name University ning siyudad.
6: Gibuksan na usab ang laing sangang butika sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa Galyari Street at bang sa Romero Hospital ning siyudad sa Tagbilaran.
5: O karong Hunyo 8 mga higala adlawng Lunes ablihan na usab ang laing sangang butika sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa City Square sa kinapusurang bahin din niya sa ato ang Dakbayan sa Tagbilaran. Maminaw tag labing ulahing katikaran gikan sa City Hall pinagi ni Kay Casinilio Bayukot kay Go.
8: Gihimo ang usa ka motorcade sa City Government of Tagbilaran alang sa pagbukas sa Dengue Awareness Month. Milibot ang motorcade sa mga nag-unang kadalanan sa syudad para mapalig-on ang kahibalo sa katawhan ug mapadasig ang partisipasyon sa komunidad batok sa dengue. Human sa motorcade, gihimo ang usa ka mubo nga programa sa City Hall Atrium nga gipasiugdahan ni City Health Officer Dr. Jaya Pondok ug gitambungan sa mga barangay captain, health committee kagawad ug barangay health workers gikan sa mga barangay sa Dakbayan. Gituki usab ni Nurse Supervisor Robin Culpa ang Dengue 5S strategy nga naglangkob sa search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation, support fogging only during outbreaks, and sustain hydration. Samtang gipasabot ni City Dengue Program Coordinator Christopher Uy ang kasamtangang kahimtang sa dengue sa syudad ug ang importanteng papel sa Aksyon Barangay Contra Dengue o ABKD Task Force sa pagpatuman sa mga programa batok dengue sa level sa barangay. Sumala ni Mayor Jane Yap ang kampanya batok sa dengue, usa ka hiniusang responsibilidad sa gobyerno ug komunidad para mapanalipdan ang panlawas sa matag tagbilaranon. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kinisikay ka si Nilio Bayokot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
6: Oras sa 6:49.
9: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
10: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
5: Onang round sa tong Round Bohol Balita nagbutyag. Presyento 64 ka mga individual sa apil ang minor de edad nasita sa kapulisan o nakalapas sa mga ordinansa ubos sa padayong pagpatuman sa Safer Cities Initiative. At po may nagtali sa report gikan ni Earn Pahayahay. Earn, go.
11: Sa Sa padayong hugot nga kampanya sa Bohol Provincial Police Office matok sa mga nakalapas sa lokal nga ordinansa isip kabahin sa pagpaligon sa disiplina kaluwasan sa komunidad sa tibuok probinsya. Ubo sa ligon nga seryosong pamangon ni Police Colonel Patricio De Gay Jr. na katala ang BPPO kinatibuok ang 364 ka mga individual nga nabadlong, nadakpan ug narisko sulod lamang sa sakaadlaw nga operasyon pinaagi sa Safer Cities Initiative. Base sa report, mga traffic ordinance violator samtang mga minor ni edad nga nariskyo tungod sa paglapas sa curfew hours aduna sa mga individual nga nag-inom sa pampublikong lugar o nga mga nanigarilyo sa mga lugar nga gidili o ang unom ka mga individual nga naglatagaw sa kadalanan nga walay sanina na itong Hulyo 2 o Hunyo 2 nining tuiga. Dugang panini nga ang uban nga nagalapas sa lokal nga ordinansa ang natala sab sa kapulisan na matod pa sa BPPO padayon ang operasyon dili lamang alang sa pagdakop sa mga violators kundi usaw sab sa mga pagpahinumdom sa publiko sa importansya sa disiplina at pagsunod sa balaod aron mapugngan ang mga krimen o kagubot sa komunidad. Gihangyo sab sa kapulisan ang operasyon sa matag bulanon aron mas mapadayon ang malinawon luwas o organisadong palibot alang sa tanang mga mulupyo dinhi sa Bohol. Gikan sa Provincial PNP Headquarters. Kini, si Ern Pahayahay, ang friend mo forever, basta balita. DYRD, ang kasaligan sa balita.
12: DYRD. Ginakop ang duha ka mga ginudahang aser sa humana aktuhi nga nagpataya og numero sa illegal nga swertres dito sa Barangay Lumangog, Barangay Fatima, Lungsod sa Ubay. Si Masculado Uno Winerie sa iyang detalyes. Winnie Boy, pasok!
13: Ginakop ang duha ka mga gidudahang usher human maaktuhin nga nagbaliga og numero sa illegal nga swertres sa duha usab ka mga managlahing dapit sa Lungsod sa Ubay. Sa Purok Uno, Barangay Lumangog ang ginakop gilang usa ka Alberto Palaka Yankee Galula, 65 anyos minyo og nagpuyo sa Purok 2 sa Silingang Barangay Bungbong. Samtang ang dinakpan sa Purok 5 Barangay Fatima na ilang usa ka Milani Basilad Yankee Ikinan, 49 anyos minyo og residente sa Purok 2 Barangay San Pascual. Ang duha parehong kolektor sa illegal nga suertres. Nakuha ang ebidensya ang nagkalainlain gamit sa illegal nga sugal sama sa paper bitch stub, bandol sa bitch stub, salapi nga 320 peso nga gituhang mga halin sa pagpatad sa duha ka mga ushers. Nabawi usab ang 50 pesos gitran sa matag-usa kasuspitsado nga gigamit sa pulis nga nagpatungtayador sa pagpalit og numero. Sa laing bahin ang iniusang bahan sa kapulisan nga mipahigayon sa pagpanakop gilangkuban sa mga sakop sa Intel Section sa Ubay Municipal Police Station nga mao ang lead unit ug uman pang mga personahe sa PIU kon na Provincial Intelligence Unit ang RID kon Regional Intelligence Division ug ang Bohol PMFC Provincial Mobile Force Company. Congratulations to Jade May Tanayid Upalya sa Barangay Magbo, Lungsod sa Trinidad nga mipasar sa CPA Board Examination. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Winneries ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
12: Good morning ni Bool Kagawad Sabel Rengka. Manghud nga igso ni City Councilor Long Rengka nga namati na to karon. Singon masab si Konsihal Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2 ug si Konsihal Bro Kagawad Dani Abiliana Descugo ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Padayon karon sa atong mga balita nakaangkon ng angol sa kalawasan ng usa ka lalaki human adas magano motorsiklo dito sa lungsod sa Baclayon. Si June Gutierrez sa iyang update. June, go.
14: Gidali og daghan sa Galeris Medical Center ang usa ka lalaki umakinay na adas magano og motorsiklo dito sa lungsod sa Baclayon. Ang biktima gipailang si John Pail Visas, 41 anos, lumad ng barangay Giwanon sa lungsod sa Baclayon. Sa tuwan sa ira tung gagahapon sa marauna sa yung kapunan. Nga kini si John Pail padong naunta kani nga motorbaho. Apan wa lang adama nga sa iya nga pagtabok sa mga provincial road, wa sa makabantay sa usa-usab nga nagahaguros nga motorsiklo, minuna na dasmagan in town kani nga biktima. Sa tuwan mapaginabi ni Police Staff Sergeant Eric Fuentes Pula sa lungsod sa Bacayon.
15: Sa Gingon na si kay Padong ni sa Mulabang sir.
14: Ah, Padong Multabok.
15: Hmm.
14: Na wa makabanta itong.
15: Wa sa to kabanta kada basi nung kusog na pupadala sa lumuto kay hindi mo dili crossing the road man.
14: Ah.
15: Ang yang ang hit a pedestrian crossing the road.
14: Okay.
15: Padong Mulabang na naigo na dusmagan.
16: Sa mga kipalua po itong driver nga nakadasmag ang kipailang nga si Litsan Kumaling, 32 anos na lumad ng tagabarangay sa Bisinte sa Alonso sa Baclayon.
15: Makomputasyon aring soda, aring buwan, aring tasyonan.
14: Kung
15: sa mga kasabutan lang nga buwaton.
16: Pinali siya o rescue sa tuwa nga MDRR mo. Sa Alonso sa Baclayon, o ginagandis ng Galeris Medical Center, karoon nga buntag at tuwa nga kisuse. Kani si Jampela Bisas nakaangkong kanyang mga angol, bunok siyang kalawasan. Og nanausab kini siya sa luwas nga kemtang kini nakagawas na kini diri sa Galeris Medical Center. Gikan lang diri sa tangan sa Galeris Medical Center kan si Leto Jumotseris ang print mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
17: DYRD.
12: Gikan ni Cell Remulador, Cell pasok.
18: Gisikop atol sa joint operation sa kapulisan sa Pilar, Inabagan, sa kapulisan sa Camarin, Police Substation 10, Caloocan City. Ang 25 anyos nga akusado human kini nasigpatan dito sa gipuy-an ini sa Clilito Homes, North Triangle, sa Barangay 177, Caloocan City. Bitbit sa kapulisan ang arrest warrant nga gipagawas ni Acting Presiding Judge George Espinal sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 51 sa lungsod sa Carmen, pinitsahan Pebrero 24, 2026, batok sa maong 25 anyos nga akusado nga lumulupyo kini sa Porok 5 sa Barangay La Suerte sa lungsod sa Pilar, man kini malambigit sa kaso nga attempted murder alang sa pagserbisyo sa sentensya niini. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Ragohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
17: DYRD.
12: Great ko sa kong papa nga naminaw karon si Virgilio Tabuno. Good morning nimo diha pare. Alas 6:58 inyo na bati ang retipukang bahin sa tong round Bohol balita.
19: Round Bohol balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol balita.
20: Ang Round Bohol balita atud kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
21: DYRD. Operation. Tama.
12: Hello, good morning. Hello,
22: good morning.
12: Kisani.
22: Si Tuan Dennis, sir, umayap yung CM na edad pagka diyan ba sa Baybohol.
12: Isa'y pasyente, ani?
22: Si Maria Pueda, edad, sir, ako lang hama.
12: Pilay edad?
22: 52.
12: O sa may problema, ani?
22: Kanang sir, naami sa ace, karong po niya. Kanang ako ang isa, baling si Mama Don Emilio, kay ang iyang problem sa iyang aneurysm is kanang dako-dako ang kantidad sa iyang operation niya. Di namin na mamakaya. So, nag-decide ni nga, iba niya lang siya sabay sa para na siya ay oxygen o express. Kaya okay. Pero ito na mo sa balay. Kanang basi na ito. Ito na po.
12: Sige, sige. Watuwan na sa gawas ha. Doon na kayo madawat sa katidang 1,000 pesos gikas itong mga loyal donors. Onya, magpili po taninyo kinsa po yung uban nga makadawat sa tuang ubang mga sources. Palihog kuno ko anang cellphone sa doon na po'y laing ihangyo diha.
0: Okay.
12: Hello.
0: Hello, good morning, sir.
12: Good morning, kisa ni?
0: Si Rosalyn Abing, sir. Taga si Kujusel.
12: Kisa may pasyente?
0: Si Kwan, si Jorel Abing. Nalang ko, sir, kay mga kumpabang sa sana pinapata. Kaya naman ko na sa'yo. Looking niya, not sa yung kasintasin ng mga sir.
12: Pila may, kisa may nga sa bata?
0: Si Rosalyn Abing, sir.
12: Pila may edad, ana?
0: Nagduha pa kabuhan.
12: Uy, luya man. Okay, so adunay buho sa kasingkas, buho sa kasingkasing, o niya adunay po'y leukemia ang bata?
0: Oo, sir.
12: Okay, so, gipatambala na ba na siya?
0: Wala po, sir. Kaya nag-uha po na in-start, sir. Hindi kami sa liho.
12: Okay, sige. Hatagan ka na ako higayon nga makapanawagan nga to sa mga tao nga namati karon nga adunay naman kay 1,000 gigas itong mga loyal donors. Ikaw po ito i-recommendar nga ito ni Ma'am Inday Boniti sa Hisel Bulaluan para intawon na ni mo ang anak ni mo. Ako ka tagaag mga duha ka minutos lang no pag panawagan nga ito sa mga naminaw karon nga muhatag og tabang para sa imuhang anak. Sige, palihog. Sige, panawagan. Hangyo ang mga naminaw.
0: Manawagan ko sa makadungog anong sa DILD nga ngayon kong tabang sa tarak si inak.
12: Nawa man.
0: Tinungag yung kasintasin ay lupin niya na nalagi ko kung dito kayo nakadungog sa akong panawagan. Hindi niyo ko ninyo na yung tabagan ng itong anak para na operahan siya kung tinsa man itong malungong na kasintasin na nga ako panawagan. Ngayon kong tabangin, pero sa akin ang ilot. Maluwi mo sa akin bata. Diyan pa rin siya, diyan pa rin sa kagduan ka rin sa isi.
12: Kita na ito mga higala nga nagtuo ang luha sa inahan, no? Nga si Rosalyn Abing, sa iyang anak nga duha pa lang itaon kabuan. Sige, watuwat lang dahil sa gawas, ha? Watuwat lang dahil sa gawas. Nilalim ang ibati sa kanan mga higala kung inahan nga nagsudong iwi ang gida ang iyong bata. Gida ni mo iyong bata diha no? Salamat guys to mga loyal donors mga higala.
1: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang, First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Rollitz Auto Care, Jesus Loves You, Yeshua Jesus Loves You, Anonymous Panglao, Anonymous Lila, PMI Instructors, ug JBC.
12: Salamat sa Kapurok 2, Barangay Dao, Purok 3, Barangay Dao, Luyo sa Dao, Diamond, ni Sir Jiboy Tabera sa Rolex Auto Care, ni Sir Leo, ni Ma'am M. Sirikina, ni Ma'am Praxidis Mahumas, ni Dr. Chris Tan, ni Father James Darunday, o ni Ma'am Enday Boniti sa Hisel Bulaluan. Pigado itin ang atong oras, mga igala, kini si Atoy Kosap, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos, o may buntag ka na itong tanan.

0: a las 7:30.
1: Kaaso aso nga mga balita, dinhi lang sa Patrol Balita.
2: Tagna sa Buhol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa!
0: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta!
4: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap! Lakas ng tama.
5: Tanchik is brought to you by Vino Culapo, kondisyon sa naay ambisyon.
6: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango. This news is brought to you by Revicon Tablet, may palag ang lakas mo.
7: This news is brought to you by Newsip C Plus Forte. Newsip C Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: This news is brought to you by Alaksan, pagtoto ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR.
9: This news is brought to you by Esquilan Tablet, enjoy ang kinabuhi kon mababa bay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
10: This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
11: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
12: This news is brought to you by MX3 Herbal Products.
13: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026. At Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
14: Ug kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
15: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
16: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Magkauban na

0: tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguwang naku, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
4: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan!
8: Ilong Ranger?
9: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
8: Disipon! Di siguro ito matutuloy.
9: Ang Hatching at Runny Nose? First sign of sipon na.
8: Sipon agad?
9: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
1: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
12: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7.13.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itanyag sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Higala, may nga buntag kininusab ang hanay sa labing labas. Nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Sa itong ganis may nga tinguha sa Island City Mall. Hinika, yung gandam sa mga gisaligan, tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom. Arnold Lucas, friend mo forever.
5: O kinisigli or kulyo ang friend mo forever.
0: Ang mahatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. May gawa sa survey sa DYRD kagahapon nga halos tabla ang ginaghanon sa mga bulanon nga uyon niya supak sa panawagan sa Senate Minority nga pakanaugon sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano.
5: Ipahigayon ang 60 kaadlaw nga information education campaign sa helmet ordinance sa Dakbayan sa Tagbilaran, sa dili pa manakop, matod pa ni Konsihal Bibot Budlong.
0: Walo katao na angol sa managlahing aksidente sa karsada. Kagahapong adlaw sa hagna, upat kapasahero sa Southern Star Bus. Na angol human kini mibangga sa poste sa kuryente, samtang upat sab katao, naangol human mibangga sa dakong kahoy ang usa ka sakyanan dito sa Barangay Punta Cruz, Maribohok.
5: Gipangusgan sa Kapitulyo nga madugangan ang renewable energy sa Bohol tungod sa nagkamahal nga presyo sa kuryente tungod usab sa global crisis.
0: Philippine Mining Service Corporation gihatagan kining laing 25 ka tuig nga prangkisa sa DNR aron kani makapadayon sa pagmina diha sa lungsod Garcia Hernandez samtang sa gunian palalawigan gipaabot nga repasuho na maong balaod sa paghatag og permit sa dakong minahan dinhi sa atong lalawigan.
5: Why sinkhole sa building sa City Square? Sukwahi sa kabalaka sa uban, human kalit ng liki ang mga tiles sud sa establisemento.
0: Miduyog ang Dakbayan sa Tagbilaran sa pagsaulog sa Dengue Awareness Month ning buwan sa Hunyo samtang Mayor Jane ni pahinumdum sa publiko tabangan ang gobyerno sa kampanya batok sa dengue.
5: Sa atong police report, duha ka mga ginudahang aser og suwertres ang gidakop human maaktuhi nga nagpapatad og illegal nga suwertres dito sa Barangay Lumangog Ubay og Barangay Fatima.
0: 364 ka mga individual apil ang minor de edad nasita kini sa pulis nga nakalapas sa mga ordinansa ubos sa padayong pagpatuman sa Safer Cities Initiative.
5: Sa balitang regional, nakatala og na po kakaso sa HIV sa mga bata ang lalawigan sa Sugbo.
0: Samtang sa kauluhan, ang Sandigan Bayan kung nagibalibaran sa Sandigan Bayan 7th Division ng Hangyo sa kani House Speaker ug First District Representative sa Leyte nga si Martin Romualdez kabahin sa iyang whole departure order.
5: Baguna ang Senate President sa Senado, pinaagi ni Senador Sherwin Gatsalian.
0: Samtang sa gawas sa nasod, duha ang patay sa military crash dito sa Taiwan.
5: Sa paugnat sa kusog, nagkasood na si Pinay tennis player Alex Ayala sa round of 16 sa WTA 125 Birmingham Open. Sa balitang artista, malipayon karon si Maxine Magaluna siyang bagong relasyon uban sa DJ o videographer na si Jeff Gonzalez.
0: Mga katong mga uluhan sa itong mga balita, ang kumpletong detalye sa among pagbalik.

0: O karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong adapit. Migawa sa survey sa diwar di kagahapong adlawa, halos tabla ang ginaghanon sa mga Bulanon nga uyon unya sopa kusab sa panawagan sa Senate Minority nga pakanaugon sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Atong paminaw si Zera R. Cayena.
1: Padayon nga nagkainit ang panagbangi tali sa mga senador. Duha kasunod nga sesyon sa plenaryo, wala mo tambong ang mga senador nga miyembro sa mayorya nga mao'y hinungdan nga nanawagan ang mga senador nga sakop sa minority o solid block 11 kang Senate President Alan Peter Cayetano nga mo-resign. Ang panawagan sa mga minority senators nakakuha og suporta og pagsupak gikan sa pipila ka mga Bulanon. Atol sa top-rated radio program, DYRD inyong alagad kagahapong adlawa Miyerkules, Hunyo 3, 2026, halos tabla o 96% ang ginaghanon sa mga Bulanon nga mipadayag sa ilang baruganan sa panawagan sa mga minority senators nga pakanaugon sa pwesto si Cayetano, mangod ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Pia Cayetano. Samtang daghang mga Bulanon ang mipaluyo sa maong lakang, aduna usab daghang Bulanon ang nagpabiling nagsuporta kang SP Cayetano ug misaway sa mga minority senators nga nag-walk out. Daghan ang mipadayag sa pag-uyon nga mo-resign si Cayetano tungod kay sukad kini milingkod puli kang Senador Tito Soto III isip Senate President nagkagubot ug nagkakudita ang Senado. Dugang panini angay usab ilisan si Cayetano tungod kay wala na matarong ang pagdala ni ini sa Senado ug nagpasagad sa ilang katungdanan ang majority senators.
2: Opo, pawaon siya. Mo-resign siya. Dapat mo-resign siya. Kay kung atong isgutan po namin, Tibbs, atong we will discuss about no kana kana bitang kita go walk out and the boycott kuno mi klena na ni tapes ba boycott tingali with my own opinion no moralist opinion boycott is not appearing to the Senate no kana mga senador sa majority while ang walk out is katong ginun po ni mo ni tapes nga diha na sesyon pero waka yon dito hing walk out sila but kanang majority ko magpakita boycott sila
3: boycott or absent
2: that is the responsibility of the Senate President. So ako lang is na may mga balaod tayo gihimon tanal diha wa mo pakita so dapat mo hawa na si si Senate President Cayetano Tiano ano
1: Giholagway usab sa ubang netizen nga unfair ang grupo ni Cayetano tungod kay klaro nga si Senador Bato de la Rosa ang gilabanan ni ini alang sa sugyot nga online voting og partisipasyon sa mga hearing og session sa Senado. Ang mga pipila ka mga individual nga supak usab sa panawagan miingon nga kinahanglan una ipadayon sa Senate Blue Ribbon Committee ang imbisigasyon kalabot sa flood control project sa nasud usa ipakanaog sa pwesto si Cayetano.
4: Dili uyon sa pagkakaroon. Ana na ko mo yun o mahuman ang investigasyon sa flood control. Kagadili ko yun, gusto kong makadungo o mahuman ang investigasyon sa flood control. Ana na parisayin nun o mahuman ang investigasyon na mulutaw na ng kamaturan sa flood control project.
5: Dili, sir.
3: Dili. Nga naman?
5: Unang-unang, nga nung si Peter Cayetano man ang ilang gitarget lang, di ba? Daghan man sila nga kuan wa mo tungha. Unya, ang ikaduha, klaro kayo nga ang nganong gusto man nila ilugon ang presidency nga gaama may giatuba nga flood control. Kaya mo dyan na ilang gilikayan. Huwag man na sila mag-apinan sa kanang kuan sa impeachment. Kasi sigurado man kung dili ma-impeach ni Sarah, huwag man sila kanang numero. Ang ilang siguro kana karon labi na nasira pitong po. Sige na siyang banha kay appeal man siya sa listahan ni Saldico. Oh, mo na nga maningkamot din na sila nga dili madayon ang investigasyon sa flood control. Mo ra na ako pangutan na nga nung dili man sila gusto nga uting kayo ang flood control kay aron mahibal-an sa mga tao. Mo ra gud na yatong gusto. Og ibot na tag dili sila guilty. Okay, pero og kuan sila appeal sila, hindi na to bangon. Mao yun ay klaro nga senaryo karon. Ilang nangingkamot sila nga mailog ang presidency kaya aron maundang ang investigasyon sa flood control.
1: Dugang panini, kinahanglan magpabilin si Cayetano isip Senate President aron maablihan o balik ang investigasyon sa flood control. Sa laing bahin, ginsister ni Cayetano nga ang kakulang sa quorum gigamit sa mayorya isip parliamentary tool aron mapanalipdan ang Senado gikan sa pressure sa gawas. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
6: Good morning ni Marific Aranhuis Arandid. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Nish Jewel nagtanaw pod. Marific Marinas nagtanaw. Patrick Panong Ridulia nagtanaw gihapon karon live sa DYRD Facebook. Ipahigayon ang 60 kaadlaw nga information and education campaign sa helmet ordinance sa Dakbayan sa Tagbilaran sa dili pa manakop. Matod pa ni Konsehal Bibot Budlong. Atong paminaw ng report ni alagad Ray Tutas.
7: Sa unang simana sa buwan sa Agosto, target sa kapulisan sa Dakbayan sa Tagbilaran nga sugda ng pagpanakop sa mga driver o back rider o angka sa mga motorsiklo nga dili standard protective helmet ang sulubon sumara sa usa ka konsehal sa syudad.
8: After 60 days, manakop na ang mga kapulisan. I believe first week of August on enforcement na to.
7: Si Konsehal Fausto Bibot Budlong, Chairman sa Committee on Peace, Public Order and Safety sa Sagunihang Panlungsod, miingon nga sa isintak adlaw ang gihatag nga panahon alang sa Information and Education Campaign kon IEC sa City Ordinance Number C-386 o ang Mandatory Use of Motorcycle Helmet Ordinance. Miingon si Budlong ang duha ka buwan nga gidugayon sa information drive nga gikasabutan ni Mayor Jeannie Ap og Tagbilaran City Chief of Police Lieutenant Colonel Joey Malyari Bicoy. Igo na nga panahon sa pagpalit sa saktong klase sa helmet nga gitugot sa balaod sa di pa kinihingpit nga ipatuman.
8: Itong gisabutan po sa itong halandong mayor o ang atong chief of police nga tagaan na to og enough time. Kaning duha ka buwan or 60 days, siguro makapalit na po sila og prescribed nga helmet ana. No? Makatigom-tigom na po sila para ipalit yun og helmet.
7: Ang Tagbilaran City Police Station nga gipangluhan ni Bicoy nagsugod na sa nakalabing simana sa pagpahimangno o pagtudlo sa mga motorista sa saktong klase sa helmet nga sulubon. Nanawagan si Budlong sa mga driver ug angka sa mga motorsiklo nga sundon ang ordinansa tungod kay ang tumong niini nga mapanalipdan ang kinabuhi sa mga motorista ug maminusan ang kadaot ug pagkamatay tungod sa disgrasya sa dalan.
8: Ang giuna po ng atong katawhan nga sabton kay kini dili man ni para sa mga magbabalaod, dili man ni sa mga para namo kundili para sa safety sa atong mga sumasakay mga driver na to na naa sa mga kadalanan na magamit gud ng mga prescribed na helmet. Kay sa ako nang gikaingon para ni sa atong mga kaigsunan na nagmaneho og mga motor na maprotektahan sila in kaso og simbako o madisgrasya, dili sila kayo maunsa ang ilang ulo tungod kay sakto man, safe man ang ilang mga helmet na ilang gipanggamit.
7: Ang helmet, kinanglang Dunay Philippine Standard o PS Mark o Import Commodity Clearance kung ICC, nag-issue sa Bureau of Product Standards kung BPS. Ubo sa mga ordinansa, nga niyoyon sa Republic Act No. 10054 o nailan usab nga Motorcycle Helmet Act, ang makalapas mahimong multaan hangtod sa 5,000 pesos o sumala sa pagbuot sa korte. Sunod sa buwan sa Hunyo o Hulyo, wala o nahimuon nga pagpanakop sa mga driver o backrider sa motorsiklo nga dili standard protective helmet ang gisulob. Base sa datos sa Tagbilaran City Police Station, may kabat sa 153 ka motorcycle-related traffic accidents ang natala sa Tagbilaran City gikan sa Enero 2025 hangtod Marso 2026. Diin kadaghanan nini nga aksidente mga motorsiklo ang nalambigit. Gikan sa Saguniang Panlungsod, ginisiray tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Mayong buntag sa nag-view sa DYRD YouTube nga sa dunay mga smart TV. I-like ninyo ang DYRD kasaligan diha sa mga smart TV. Radyo na, TV pa! Walo katao ang naangol sa managlahing aksidente sa kadalanan kagahapong adlawa. Dito sa lungsod sa Hagna, nakaangkon og mga angol sa lawas ang upat ka mga pasahero. Sa Southern Star Bus, pasado alas 10 sa gabi, dito sa barangay Nausok, lungsod sa Hagna. Sa pagkaghinabi sa DYRD Patrol, balita karong buntag kang police patrolman James Borja sa Hagna Police Station. Gibutyag niini nga ang Southern Star Bus, gimaneho kini ni Jesus Maputol Jr. Mibangga kini sa duha ka poste sa kuryente, gumikan kay mi haros ang manibela.
9: Ang driver nahinga din ato sa pag-drive niya at mong lupita, galit lang og haros ang iyang manibela. Nanggang na siya na control.
10: Okay, so ni kalit og kaharos ang iyang manubila?
9: Yes, sir.
10: O sa may nahitabo sa sakyanan sa dihang naharos ang iyang manubila?
9: Pagkaharos ang iyang manubila, iyan na lang ibangga itong bukakusti sa kurinte para mahulong lang ang sakyanan. Ang iyan na sa mga pagkabangga.
10: Bali ang puste?
9: Nabali ang puste. Ang bukakusti yun.
10: Niyawa ba ma, dito, live wire la ba ito? Live la ba ito?
9: May mga portion na hotel ang doon, connection doon.
10: Wabay na kurintihan?
9: Wala, malinaw sir.
10: So, pila ka buhok ang nangaangol ng mga pasahero, sir?
9: Ang nangaangol, upat ka buhok, sir.
10: Unsa ka grabe ang ilang angol?
9: Mga minor naman yun ang doon. Gawas ako sila sa hospital.
10: Oo. Unya, nakabalik bagdagan ang maong sakyanan?
9: Wala na yun, sir. Kaya trip naman ko pa ang doon.
0: Pamahayag ni Patrolman James Borja o niya sa inisyal ng investigasyon sa kapulisan gikan sa Dakbayan sa Tagbilaran nga padungunta sa lungsod sa Ubay, ang maong bus sa dihang ni Haros matod pa. Ang manabela niini hinungdan nga nawadaan sa kontrol ang driver o gibangga na lang niini ang bus sa poste sa kuryente. Nibalita ng usa ka sakyanan. Human kini nagkaengkwentro ang usa ka sidecar nga motor, nga adunay sidecar nga motor nahitabo kini sa National Highway sa Barangay Punta Cruz lungsod sa Maribohok pasado alas 4 kagahapon. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan sa Maribohok, mikalit lang og swerve ang maong sakyanan og mibangga kini sa nakumpunuan sa kahoy og nibalitad hangtod nga mibangga kini sa nakaparada usab nga motor nga adunay sidecar. Luwas ra ang totoo ka mga sakay sa maong sakyanan nga nakaangkon kani mga angol sa ilang kalawasan, gidasab dayon sa mga sa tambalanan. Samtang ang driver sa motor nga adunay sidecar, nakaangkon ra og minor injury. Usa ka lalaki na dasbaga ng motorsiklo, naangol dito sa lungsod sa Baclayon. Ito ang paminang kumpletong detalye ni Alaga Jun Gutierrez.
11: Gidali og dagan Distant Galeris Medical Center ang usa ka lalaki. Pamakanay na dasmagan og motorsiklo dito sa lungsod sa Baclayon. Ang biktimagi pailang si John Pail Visas, 41 anos, lumalik ng taga-barangay Giwanon sa lungsod sa Baclayon. Sa tuwan, sir, antong gagahapon sa marauna sa iyo nga kapunan. Nga kanay si John Pail padong naunta ka rin nga motorbaho. Apanwa lang nga damang sa iya nga pagtabok sa mga provincial road. Wa sa makabantay. Sa usap-usap nga nagahaguros nga motorsiklo, minunan na dasmagan in taon ka rin nga biktima. Sa tuwan, mapaginabi ni Police Staff Sergeant Eric Fuentes, pulay sa lungsod sa Baclayon.
12: Sa gingo na siya kay padong ni sa mulapang, sir?
13: Ha? Padong, multabok? Na, wa makabantay itong.
12: Wa, so ito kabantay. Kasi ba sinugusog na pagpanagal sa lumutok. Kaya hindi mo nilig crossing the road, man.
13: Ah.
12: Ang iyang, ang hit, ang pedestrian crossing the road.
13: Okay.
12: Padong mulapang, yan na. Naigo, nadasmagan.
11: Sa mga kipanula, patong driver nga nakadasmag ang kipailang at si Litsan na Kumaling, 32 anos na lumad ng taga-barangay sa Vicente, sa lungsod sa Baclayon.
12: Makomprotasyon aring soda, aring buwan, aring kasyonan.
13: Pag-aaring
12: sa mga kasabutan lang na buwaton.
11: Pidali siya o rescue sa tuwa nga MDRRM o talunsod sa Baclayon o ginagandis ng Galeris Medical Center. Karoon nga buntag at tuwa nga kisuse. Kanin si John Pela Bisas nakaangkong kanil mga angol, bunog siyang kalwasan. O nanausap kanil siya sa luwas nga kemtang kini, nakagawas na kini. Dari sa Galeris Medical Center. Gikan lang din sa tangan sa Galeris Medical Center, kansilito, jumotseris, ang print mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
6: Good morning ni Zinaida Buakina Balistoy. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Fernando Angco Permito, nagtanaw po live, gikan sa Sagmayan. Phil Borja, nagtanaw ka na ito karon. John Felbesas, nagtanaw pod. Maria Teresa Balulot, o gesto ni Orkolyo o John Orkolyo de sa San Isidro Baclayon nga nagtan-aw gihapon kanato. Gipalig-on sa Bohol Renewable Energy Leaders Forum ang paningkamot sa lalawigan nga mahimong unang self-sustaining clean energy island sa nasod pinagi sa pagdani o green energy investors o pagpalaom sa energy transition initiatives. Matod pa ni Gobernador Ari Cimentado, gikinahanglan ang pagsiguro sa malungtarong supply sa enerhiya taliwa sa taas nga presyo sa kuryente pinaagi sa Bohol Renewable Energy Board ug mga lokal nga palisiya. Naglatid ang probinsya sa Bohol ug klarong direksyon alang sa responsableng energy development. Ipasabot usab ni Mintado nga mahinungdanon ang aktibong partisipasyon sa tanang sektor aron masiguro nga ang pagbalhin ngadto sa renewable energy dili lamang kun teknikal nga epektibo apan nakasentro usab sa kaayuhan sa katilingban. Sa nahiskutang forum, gipresentar ni Lady Governor Jericho Pitilia ang mga kasinatian o inisyatibo sa Renewable Energy Project aron makahatag og giya sa padayong paningkamot sa Bohol alang sa malungtaron nga kaugmaon.
14: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:36 sa buntag. Good morning, Anthony Regine Galendez diha sa Puro 4 Sanchez Mansasa. Ngayong pagpaminaw diha sa YouTube sa atong DYRD Breakfast News. Philippine Mining Service Corporation gihatagan og laing 25 ka tuig nga prangkisa sa DNR aron sa makapadayon sa pagmina sa lungsod sa Garcia Hernandez samtang sanggunian palalawigan gipaabot usab nga repasuhon ang balaod sa paghatag og permit sa dakong minahan nganis atong lalawigan. Ang kompletong detalye atong paminawon si Alagad Allen Duidora.
15: Magpadayon ang operasyon sa Philippine Mining Service Corporation sa lungsod sa Garcia Hernandez human makakuha og laing

0: ay ang sangguni ang bayan o ang sangguni ang panlalawigan dili na di na kinahanglanon ang endorsement sa sangguni ang panlalawigan sanglit renewal naman so approved na sign gisainan sa DNR secretary ni adtong July.
1: Matud ni Binlon nga chairman sa Committee on Ways and Means tinguha unta sa sangguni ang panlalawigan nga masusi pag-ayo ang kahintang og epekto sa dagkong minahan sawa pa kini tuguti nga mopadayon sa operasyon apan wa na kini mahitabo tungod kay direkta na sa national nga gobyerno ang pagproseso sa renewal sa mga kasamtangang permit holders. Ang endorsement gikan sa lokal nga gamhanan gikinahanglan lamang kung bago ang aplikante nga nangayo og permit. Tungod ni gisugyot ni Binlon nga ripasuhon ang kasamtangan na sudnong balisiya bahin sa pag-renew sa mga mining permits tungod kay alang ganiya dili kini patas alang sa mga lokal nga komunidad nga mahimong maapektuhan sa operasyon sa mga minahan.
0: Para nako dili fair ang maumalaod. Kaya nga no, naako ka sa area. So dapat ang barangay officials, sila may nagtutok po diya sa area. Dapat ang unang endorsement magigikan sa barangay. After sa barangay, natural si LGU. Of course, sa probinsya, ang sagot niyang panlalawigan. Kaya kung sa mga trahedya nga mahitabo, unang maepektuhan si barangay. Sunod si LGU, then concern po na sa probinsya. So para nako, ang maumalaod mo rag dili mayo. Nga sa renewal, automatic na lang si DENR. Diretso na, DENR ni MGB.
2: Kay dili. Ang iba na sir, i-policy review. O doon na ba tayo i-consider nga move sa legislation dire nga
0: kana mo atong usa atong tanawon nga sa committee meeting ato po ni board member Jamie o ni board member Balite usa na sa atong i-recommendar
1: samtang magpadayon ang diskusyon bahin ini mo padayon usab ang committee on environment sa sangguniang panlalawigan sa investigasyon aron masuta pag-ayo ang tanang espeto nga may kalabtanan sa operasyon sa minahan o sa ubang nagpalibot nga isyu o kabalaka kalabot sa maong minahan. Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Kini DYRD Breakfast News. Ito kini sa Maing Tinguha sa Island and City Mall. Bali!

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lakas panahon, ito paminaw si Leonard Samar, ikan sa lokal ng Batang sa Pag-asa.
2: Ano yung akining pinakaulay kalambuan sa panahon karong adlaw? Padayon nga po nato nga gimonitor o gibantayan kining mong low pressure area nga naa sa gawas sa PAR or naa sa west of Bacnotan, La Union. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang low pressure area gibanabana kini basis tanang available nga mga data ana kini mahimutang sa 590 km west of Bacnotan, La Union o ana kini sa coordinate na 17.4 degrees north 114.9 degrees east. Samtang kini mong low pressure area naa ni sa gawas sa PAR og medium ang iyang chance nga mahimo usa ka bagyo karong mga panahon na sulod sa 24 ka oras. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na kining gitawag natong southwest monsoon o habagat nga mao'y nakaapekto dito napita sa may Northern Luzon, Central Luzon o lakip na usab sa western section sa Southern Luzon. Samtang ang atoang forecast karong adlaw ang Ilocos region, Zambales, Bataan, Tarlac o lakip na usab ang Pampanga, kining mga lugraha makasinati og occasionally rain or adunay mga pag-unuan gumikan sa hangin nga habagat or southwest monsoon. Samtang ang Metro Manila, Cagayan Balik, Colgenera, Amstrip Region, Calabarzon, Mimaropa o lakip na usap ang Rift of Central Luzon. Kining mga lugraha usap karong adlaw makasinating maragumo ng kalangitan o inubanan sa katag nga mga pag-ulan, mga pagpadulo-pagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bayan sa nasod o gingon mo usap din sa itong probinsya sa Bohol, og mga kalungsuran og nagmens nagbilaran karong adlaw makasinati kitag mayong panahon og ingon man sa mainit nga panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om og ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan og ginubanan sa panagsang nga mga daknit nga mga pag-ulan mga pagpanulupagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm samtang kasarangan og ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan nga mao'y mopasalabi ditong lapita sa may Northern Luzon, Central Luzon og lakip na usab sa western section sa Southern Luzon. Og samtang kadagatan ining mga lugraha, kasarangan og ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa ubang bahin, mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan og paingon na ngadto sa habagatang kasagpan nga mao'y mopasalabi sa ubang bahin sa nasod og ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Og samtang kadagatan usab nining mga lugraha, malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, mga sukat sa 27, pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Head index temperature, karong adlaw, mukabat nga ito na sa 40 degrees centigrado or 40 degrees Celsius. Effect-based classification sa mga heat index, extreme caution effect on the body, head scrum and head exertion are possible. Konting activity could lead to heat stroke. Mga na nga padayon, giyapon kita nagapainumdom sa tanan, labi na katungdunay mga balatian o ingoman sab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud ta magpasulabi pagbuwad sa init sa adlaw. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.21 sa kabuntagon o mosalop sab kini sa may alas 6.1 sa kaponon. Dini na lang kutob, kininagigikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo nabati ang DYRD Breakfast News sa Tuganis Mayang Tinguha sa Island of City Mall. At ang indugang balita, din is DYRD, ang radyo sa katawahan. Dagan salamat ng Mayang Buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 5 minuto sa di pa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
7: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
8: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
9: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, Bango Bango.
10: Time check is brought to you by
4: Decolgen tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
9: Time Check is brought to you by Revicon tablet. May palag ang lakas mo.
10: Time Check is brought to you by Esquilan tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
11: Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bell Mariano.
12: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
13: Time Check is brought to you by Vino Culapo. Kondisyon sa naay ambisyon.
14: Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
15: This Time Check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
16: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
17: Ug kauban nako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.